0: kung ano lang yung madakpan, yagato pa gito. Tima mo na abi, no? Dayon, ako abi ang bida dira, no? Nagatutok ang kamera sa akon na Juman Max. Grabe, guro. Gina-picture out ko lang. Kung napamat, kung nagalantaw ka abis ang pelikula ko, Max. Ako, gibla, ang drama, matsag ko, why pa ma 1 minute, tubod ng luha mo. Matsag mo man.
1: Ambot lang.
0: So, ano ba naman tinato na Juman Max na biyawanan yung mga kasimanwa?
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kaniga ulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, Mayis Arthritis, Rheuma, Varicose, Palumuypoy, naipit ka ng paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil, kay may sangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Anans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton subong aga, ini kamo magkalipat ang aton sining nga kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, may Ricin Mushroom Extract kag may ara sa mangosteen fruit extract, pero pinaka the best, abi tudlo nyo sa akon ang kape nga may vitamin D3. Wala, Vita D Plus Coffee Mix lang. Gani ginapabalo natin sa inyo, diri kita sa healthy. Diri kita maabiyan sa makabulig sa aton. Diri kita makaradyuman sa kape nga may binipisyo kita. So inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Available na sa aton sining mga butika ka grocery stores. Kaya sa mga tapalamati natin, ikaw mo magkalipat mga karadyuman, kung gamit panguma ang ginapangitaan ninyo, kadto na sa Iloilo New Agri. Yara sila sa may bahin sa nga Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa may Ceres Terminal. So, kung mabakal ka man ang sanggamit panguma, nga makabakal ka pa sa iban, kung dira ka nalang nagdiritso. Aber, ara sila sa ang tanan nga magamit panguma, labi na ginang mga Kubota products, available dira. Kung makabakal ka, minimum 3,000, may coupon ka. Ang coupon mo ngayon na, ihulog mo sa Tambiolo sa December 5, bunuto natin ina, kagang grand prize natin, Kubota Tractor, lapit isa ka milyon ang bilisin na, tax-free, bisan piso sa kabayran. Gani sa mga suki natin, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erland Pudadera. Or, kung gusto nyo mabakal sa mga seeds, no? Gusto nyo mabakal sa mga fertilizers, dira lang kamukad to, mga garadyuman. Kaya sa mga taga Ina Farm, mayong aga sa inyo, no? Sa Marutak Nuevo, kagang ilang nga Kape di Ina. Wow. Sa dason, ang patistingan ta sa imong kape, garadyuman, Mags. Eh, di ba, hatso ko to nagligan. Mm-hmm. Sa dason, matisting kita sang Kape di Ina ang kape. Sa mga tapalamati natin, subong aaga, tamyawan ang iban mo mga kasimanwa o ang ato sa iban ng mga tapalamati, Radyo Man Max.
1: Good morning mga suki kay Ma'am Margie Cabilla, Sir Antonio Talagan, Edna Paraiso, Joanna Calvo Bordan, Ernesto Livore, para from Barangay via 13, Victoria City, Negros Occidental. Dari pa nagpamati sa Armen Iwilo. Salamat yun. Kay Jonathan Kinabuan, Anam, Alba Agenga, Annabel Labore, nagalantaw diri sa RMN Iloilo. Kay Inday Narciso, mayong aga. Sir Stephen Panega, Ma'am Nurses Fortuno, mayong aga. RD Rara Ganson, good morning. Para sa aton mga kauturan, Boss Idol, paano bala maamligan ang aton nga kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo ikayong lawas, mag Dr. Pinoy's Kuning Kapsul. Ang Dr. Pinoy, isa ka antioxidant kag anti-inflammatory, gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa pa ang toxins nga ayara sa aton nga lawas. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit sang 150 ka pasyente para maibaluan ang epekto sang squalene sa kidney sang tawo. Sa ining pagtuon, ang mga naginom sa squalene, nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala naginom sa squalene. Ang ining sintomas ang kidney trouble, gani dapat nga punggan ang pagtaas ni sa pag-inom sa Dr. Pinoy, makontrol ang pagsakas ang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Dr. Pinoy, squalene capsule.
0: Sakay parinig ka, Pinyasales, sa next food house sa Parikoy Mayong Aga, kay Paribibot sa Toronto, Canada, kay sa Bebot Emilas Talabahan, kay Toto Hector Espinosa Santatus Manukan, ka staff Santatus Manukan mayong aga. Ginapahibalo gani naton sa tanan nga mga nakakilala kay Rolin John Rosos Losenio ang ialubong sa mabot nga 14 August 14 August 14 Friday. Biyernes nga adlaw, alas 12:30 sang hapon, siya ang pagamisahan sa Immaculate Conception Parish Church sa Concepcion, Iloilo, kay siya ang pagadulong sa katapusan nga palawayan. sa Concepcion Roman Catholic Cemetery. Nagapahibalo ang iyong pamilya kag sumuman si Pari Rian Vivas. Kaga sumuman, ginapabalugali natin sa inyo, may pabalo lang ko sa inyo. Basi kung kilala niyo bala, basi kung kilala ninyo si Marian T. Pirozzo or Marian P. Esquera. Kung may nakakilala sa inyo, ma-inform nyo ako diri. Or kung nagapamati ka man, si Marian Pirozzo or si Marian Esquera, nga kung pwede maka-istorya ka anay sa akon, tama gid ka importante ha. Suliton ko lang sa kay Marian Pirozzo or Marian Esquera, kung sino man nakakilala sa iya, ma-inform nyo ako diri sa RMN, nga ginapangita ako siya. Or pwede man, nga magdiritso na lang siya sa kay Attorney Pitsi Hiliada sa iya sining opisina sa opposite hall sa Hall of Justice sa may Riverside Hotel kung pwede sa makapakikita. Pero kung daw hindi ka makapakikita sa abogado, mas mayugit siguro nga maka-istorya ka sa akon. Suliton ko lang ha, kung sino nakakilala sa kay Marian Pirozzo or Marian Esquera, ginapangita siya ni Boss Aido. Salamat gid sa pag-upo ninyo diri sa atong nga pagpangalagad. Ayos ko na, Radyo Man Mag. Standby sa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Masagana ay nakakabdan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Kinig kayo.
4: Uy, 150 over 100 gali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunong li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabagal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
12: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
18: Nakikiraan.
19: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
18: Salamat, iho.
20: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
24: Char with the Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
25: Charm Babcon with Bluefresh technology. 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: ACS.
26: Na-meet sining San Miguel Litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
27: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
28: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
26: Ti, ngaaway di galapot sa akon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man, ay.
29: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
26: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
28: Carl, di ina si Carl.
29: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga masalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras sa tak, alas 8:00.
2: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, easy.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:15 sang aga.
4: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
4: Buong buo.
5: May I have your attention please?
4: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
3: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Agosto 12, 2026.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guazo.
6: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
3: Mga karadyoman, ang impeachment trial nagpadayon kahapon. Pero may proposal si Senador Juan Miguel Zubiri. Kung pwede, sa iluhon halin sa alas 10, balik sila sa alas 3 sang hapon. Kay kung may sesyon abi alas 3 sang hapon, kung mabtan alas 3 ang diskusyon, kinanglan gid nga i-cut short mo.
6: Yeah.
3: Pero kung ang sesyon abi alas 10 sang aga, tapos ma-end sila ya antes alas 3, kontrolado nila. Pero sa trial, kung damo pamangkot, hindi mo makontrol. Pero kay may sesyon na last 3, unta ton mo gid. Pero kung nasaylo sila last 3, wala na sang sesyon, nga pala buton kay natapos na sa sang aga pa lang, di sige-sige ka na sina.
6: Yeah.
3: Bisan mabtan pa ka mula sa dusos.
6: Tiyoy! Sa maagahan pa ka muda.
3: Okay. So na may punto man, kagtimayo man na kung maghapon, kag mabtan gabi, ang mga aras trabaho,
6: makalantaw.
3: Makalantaw. Importante, makalantaw ang tao para may informed choice man sila on what's going on sa trial.
6: Kaya Radyo Manovi, okay lang tani pag patak 10 o'clock. Diretso na ta. Pero may mga manifestation pa, mga tag 30 minutes pa bago matapos ang binanggigay nila da. 30 minutes inang nadula. Ti isa lang ka testigo ang aton ma-present sang prosecution, kay ti ma-crossman ang defense. Kanugon bala sang oras naton. Pero kung aga yahiwaton ang session, automatic, kontroladong oras, magpatak alas 3, tapos na sila. So, hasta kita iya magabi, madamo kita sang matalakay ng mga sa impeachment trial, kundi madasig man matapos.
4: Tatak RMN.
3: Rante sang ibantang ang mga topiko, may istoryata karon sang harapang Rafi Tulfo, kagpiya kay Tano sa Senado. Ang mga kaitano nga niya dumatsa kuno pinamilya na lang niyang iya. No? Nalipatan na nilang obligasyon nila bilang mga senador. Karon istoryahan ta na dugang.
4: Tatak RMN.
3: Si Senador Ruben Padilla nagpapasar subong sang laye nga ang tanan nga nag-appear sa mga congressional inquiry magbinuteg silutan sang severe penalty. Do ka nami man. Walang taon mo gid.
6: Say tuod man kay dapat ko nag-appear kada dapat.
3: Way kagabinote.
6: Tuod man kay nagasumpa.
3: Mayo gid no. Mayo. Pero laban-laban ang una magkalapriso sini ang grupo niya gid. Sila ni nagpausos ang fake news ni
6: Sato. Tiyo eh. Mas manami man ako pabor man.
3: Sila man ni grupo ang nagpangita sang 18 ka Malita Boys.
6: Yeah.
3: Nagpakilala Marines pero gintawag Marites.
6: Pabor kita na iya, kita nga mga pumuluyo, pabor kita nga ang tanan nga ginaihambal ninyo sa mga hearing. Dapat matuod ina, hindi nga mga ubra-ubra istorya. Kaya hindi pwede, Radyo Manovi, nga kung anong ginambal mo, sa dasun nga adlaw, mambal kay gin-pressure lang kita.
4: Tatak RMN.
3: Kag-standby, mingkupod na karon si Mayor Raisa Treñas. Ang striking sining pasilong program, housing project sa aton nga syudad. kay this time luwas sa teachers kag mga uniform personnel. Magambal uniform personnel mo sa idol no ganya.
6: Yung mga pulis, mga pulis, BGMP,
3: oh, bumbiro.
6: Bumbiro.
3: Oh, tanan nga law enforcer sa. Mga karadyaman, this time dala ang working class. Magambal working class ano gani bo sa idol.
6: Di nagatrabaho eh. Ang inang mga ara sa sektor bala iya nga naga ulubra tanan nga mga propesyonal nga nagatrabaho.
3: Ah. Yes, no. Ti diri da mambal mo nga may konsuelo man kita. Sa pagbayad ta sang buwis, ini man ta kabaton ayuda, at least subong sakop na kita sa pabalay sang local government. Yeah. Karon istoryahan ta ni Upod sa City Mayor kay may launching alas 9 subong aga.
2: Tatak or
6: ginaplano man ra Jumanovi nga kon mahingagaw subong atuig i groundbreaking sang aton gobernador. Ang iya sining pabahay program sa Banwasang Uton. Inibalang mga balay to nga ara sa kilid sang suba.
3: Batiano.
6: Sa Batiano. Initially yara sa mga 30 to 50 houses ang ipatindog. Pareho man sa may Banwasang Santa Barbara, pero mas damo-damo din sa may Banwasang Santa Barbara. Kahit ito damo ginang affected dito sa proyekto. Ginahingagaw ina nga kung matigayon before mag-end ang ining tuig ra Jumanovi, mag-groundbreak na ina kag maamat-amata na nga maubra ining mga balay kasubong sang balay dito nga ginubra nila sa may Banwasang Batan.
2: Tatak RMN.
3: Area na si Rajaman Flo Navarrete. Bako nagmi sa mga similya sang isda nga pinamuyaan nila. Joint project ini sang City Agriculture Office, Councilor Mandri Malabor kag sang RMN Iloilo kag IFM Iloilo. Di may pamunit ta competition kita
6: sa
3: Sabado, Sabado kag Domingo. Karon balikan ta na.
6: Yeah.
3: Pero antes ta mamunit, Bayran Tanay ang Iloilo River. Sang muniton ta,
6: balikan ta man.
3: Sobra-sobra sang sakwaon ta. No, kag ti tatlo na ni katuig nga ginahiwat sang RMN. So damo na kita sang hatag nga sobra.
6: Kaga Radyo Manovi daw nagdamo na gid man ang isda kay tiuntigin likawan na nato nang magamit sang pukot. Sang una basi subong may ara pa man pero ga puro panago lang. Kay sang una ga pamukot ginada sila nabutangan na nilambat.
3: Ti, subong makuha mo eh.
6: Oo, ti subong ya pamunit bunit ka na lang.
3: Wala ta time na yung bunit mo.
6: Yeah.
3: Sige, so standby. Ari subong si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Hello?
0: Radyo Manovi.
3: Go.
0: Radyo Manovi. Radyo Manovi, Radyo Man Reagan, no? Bago lang din na tapos, no, ang ining giniwat niya fish and mangrove crab dispersal program sang Office of the City Agriculturist sang Iloilo City Iloilo City Government kag opisina ni Mandri Malabor, kaupod Mandri, ang Chief Deck Radyoman Novi Radyoman Reagan nga ginapamunuan ni Mr. Dan Baliao, no? Ini ang ginbuyan nila diri ang pinakasay isang mga isda na no, kontusintos ka mga pumpano kag rabbit fish kag pangros kag kinintos ka mangrove crabs crab Radyomana Novi Radyoman Reagan, no?
3: So yan ay ka sulito ta ang ginbuyan pumpano bangros
6: ano pa to
3: ano pa mangrove crab kag
0: Rabbit fish? Yes,
6: ano rabbit fish. Sa rabbit?
3: Okay, sige. Sige, Flo.
0: Ang mga rabbit fish, pompano, pangros, sa tunga ni sa Iloilo River. Ito yan, diri ni sa may, no, Esplanade 3. No, giniwat ang ining dispersal sa mga isda. Diri na sa giniwat, at sa dosang Baroto Race. No?
3: Ang Esplanade 3, te, amun ay ang Taytay sa Gaisano, pakadto to sa diversion. Na, ang may ulo hagdanda mo na dang Esplanade 3.
0: Yes, no? Medyo na-delay ang pag-release sa mga isda because grabe kayo ng ulan. So, ginulat-ulat ng mag-tao ang ining ulan, mga 7:30, na umpisahan ang ining pag-release sa mga isda. No? Ang kuwan niya, ang mangrove crab, diri sa ginbuyan dampi sa mga pang groups man eh. Hanggang mm-hmm. mind, hindi mo siya makita. Mm-hmm. No? Kaya doon, kung siya, doon detect siya lang sa nito, kadako.
3: Aba?
0: No, babe.
3: Doon detect lang kadako?
6: Tingin buhi, ano na nilabas si mapatay pa na?
3: Hindi na magbuhi ang sifde kung...
6: Kasi pala kung tunlon ko isda dyan.
3: Gamay-gamay gijagali. Doon bitek lang.
6: Hindi makita, Rajuan Flo, sa video mo, hindi makita.
0: Hindi na siya makita. Kay...
3: Bukan ugun. Kung
0: isulot siya sa plastic, isulot siya sa plastic, kaya may higot siya lang na gin... Kutay-kutay lang ng mga higot pala. Para naman nanguha nila. No? So, ako ni siyang crack.
6: Amoning doblong ano ni mga plastic ni ano ni kakakukan gidabi ang imo abi video ra Juan Plota magid kalipot do hindi namon ma-appreciate bala tama plastic, kalipot seconds lang gid ang imo video abi
0: plastic straw na sa radio man no beer radio man na
3: red dayon plastic straw ang ginbuyan
0: hindi adras lang kakapit.
6: Adras sila kapit sa plastic straw.
3: So dayon ginbutang sa tubig kag magkamang lang sila.
6: Malangoy sila da.
0: Makamang lang sila kay
3: dayon ang plastic straw ya ginano.
0: Gindala.
3: Okay. Tingkay sa kagamay nila. Bo nami no do bitik ito di ginpakamang sila da.
6: Ginpakamang sila, ipakamang sila.
3: Okay, so hindi mo sila makuha to sa cultured area nila guro sa shift deck. Hindi mo sila makuha kay kagagmay. So ginbilinan sila sa ngamuna hasta magkalapyot kag ginsulod sa plastic.
6: Pero kung himutaran mo gid na Juan Flo kitaon man, kung mahimutaran mo gid.
0: Kun actual mo siya makita, actual ba? Makita mo siya.
6: Makita mo siya. Tiba mga pila na kuno ka bulan ang or pila ka adlaw na ang inang crab nga na.
0: Actually sa no kay Inigo Garingalaw ang head sang agriculture section
3: office,
0: sa
3: office
0: no? City Agriculture Office. Hindi na ni sila ya fingerlings no. Dalag ko na ni sila. Hindi na ni sila makaon sang mga janitor ng isda no. Pag-pangaon bala.
6: Okay.
0: No? Radio man.
3: Tiyo, sino mo daw bitik?
6: Tiyo bitik.
3: Ano nga hindi sila makaon? Kaya hindi sila makita.
0: Kanina yung mangrove crab, aran sa may gapigat siya sa mangrove mo.
6: Gapanago na sa tuna. Hindi mo na sa makita kaysa mga ugat na sa'yo.
3: Mala mo. Hindi sila malagastos ang janitor fish.
6: Hindi, aras na sa mga puno sa mga ugat sa kahoy, Rajumanuvi. Hindi mo na. Napamangkot mo si engineer si Inigo, no? Hindi man. Si Mr. Garingalaw, kung ano kadugay magdako ng mangrove crab, Rajuman Flo?
0: Yes, Rajuman Regan, no? Hindi ni mabulan na, hindi ni
6: matuigan.
0: Bulan, duwa ka bulan, lagko na ni sila.
3: Ay, so, tasig lang gali.
0: Oo, tasig lang na magtatko, no?
3: Okay.
0: So,
3: kung sa engineer na si Mr. Garingalaw kay agricultural engineering graduate siya.
6: Engineer na siya. Inang process Radyo Manuving kung tinabutan sa Salvador. Dayon ibuta mong isda arad ang isda. Ginamat-amat mo lang siya pasulod man ang tubig sa Labrador nga kung anong ara sa dagat masimpon to
3: inanay.
6: Sa tubig inanay
3: para nga makakwansanay maka-adjust.
6: Bala mo ang akon nga major sang high school ko sang una fish culture ako so ang ginatawag sina acclimatize niya
3: dahil acclimatize siling ko gidaw magwa naman daw balik naman ta
6: hindi ako gimalik na
3: sa ulo na namon eh.
0: Radyo Manubi, Radyo Marigan, hindi nga siling mag-release ka sa isda. Ara ang mga isda, bakal nga mangrove crab sa plastic. Hindi na iula mo lang na yun ah. Kundi amat-amat niya siya nga ang plastic i-open mo, pasudlan mo sa sang
6: tubig
0: alin sa suba. No?
3: Para maka-adjust siya.
0: Maka-adjust. Ang mga bangros ka ni Kaina.
6: Ang mga bangros, yes. Radyo Manflo, mga bangros, doon na lagko na gidyan, oh?
3: So ang purpose ini amo nang ginambal ni Boss Idol acclimatize
6: so
3: okay kay para nga kun ano ang temperature sang suba kumpara mo to sa temperature sang plastic or labador nila mamatamat lang hasta maka-adjust sila then malagyo na sila malangoy na sila
6: kagang ang kwan Radyo Manuvi ang nature bala sang tubig ti nagalin man na sila I know nga brackish water man ato ang ginkuhaan sa ila ti ini ang suba naton brackish water man ini hindi sa bala mamaguhan para sa tawo hindi bala mamaguhan Radyo Manuvi
3: magulpian para sa bala magpabanyo ka Bason mo anay, tiil mo lang.
6: Ano?
3: Ayun, imong chan. Hindi mo pag ibubo din sa ulo mo kay makurug-kurug ka ginaslamig.
6: Kuhan mo lang so, anay.
3: Pero plo, matsag mo plo. Kabatsag man subo ang mga isla. Nasubuan man sila. Nga nabulag sila sa plastic kag labador plo. Matsag mo lang.
0: Why guro
3: ah? Why man sila kumuno si mo?
6: Why sila kumuno?
3: Eh naglakat man sila dayon mo no? Pagkita okay. Nila tubi, langoy man sila, di ba?
0: Oo, namira na ngoy, no?
3: Sige, sige.
6: Pila, sulito
3: na yan. Ining daw itom-itom niya,
6: ano? Ano, ano, sir?
0: Ang dolapad.
6: Dolapad, do tilapia? Kwa na,
0: pumpano.
6: Pumpano.
3: Ba, dumduman ko naman sa tuto, Hector.
6: Basta mga istorya, gani kita tuto, flo, sa pumpano. Kasulod gini
3: dahil sa... Nasun hindi nyo na nasagad, kambal ang pumpano, kadumduman, tanaman ng tatoy.
6: Oo, ginamo, sinadapirme, kakagastusan ang tao sa inyo.
3: Sige, tapos itong do bangros makita mo man to ya.
6: Lagko.
3: Ang sa labador to ya, plo, ano to? Amo tong rabbit fish?
6: Uy, dula sa.
0: Ano di man, Obe?
3: Oo, ang sa labador to ya, ano to ya?
6: Bangros man?
0: Hindi ko sure kung ano na siya nga isda.
3: Do pero... rabbit fish, guruti. May pumpano ka, itong ito, mang bangros, kilala ito. Taman niya.
6: Tito bangros na sura niya?
3: Rabbit fish
6: ang niya. Ang bangros, doon sa sulod to sang, do sa sako, kagina mo.
0: Kaya ang sa labador na nga puti, ang kwani mo, mga bangros ni laban kay na.
3: Tito bangros niya, oh. Mungin mga... yung itsura sa bangros kong gamay, oh.
6: Lagko na sa Radyo Manuvi, no? Mga
3: tito na ko, sensa, mabuhi ni?
6: Buhi, gina niya.
3: Buhi ang bangros sa subao.
6: Buhi, brakis na sila mo.
3: Galing kay Mixman mo, no?
6: Actually, ang bangros gani Radyo Manuvi, sa bye-bye, buhi gin sila. Ya. Kita mo, ining mga mother bangos ang tawag sana sa balo. Uh-huh. Sa balo ang tawag sana kahit sa amon nga sa akon nga training sa una sa fish culture ang tawag sang mother bangos isa balo. Amo ni sila ang naga itlog. Then there's naga kita mo ang mga gakwa sang mga fingerling sang gagmay nga mga nga mga bangros sa bye-bye. Dabla sa may arbalo, arbalo ginahudhud
3: na
6: nila.
3: Dira na sila nay no dayon mapadagat sila.
6: Padagat sila.
3: Pumaglagko na.
6: Yeah. Ngayat mangita sila sa brackish water na Radyo Manuvi.
3: Okay. Kete siyempre major mo sa una.
6: Fish culture kita mo.
3: Ay, kita mo.
6: Amo na nga ang tawag sang mother bangos is sabalo.
3: Dayon kung gano gani sila akli ano gani.
6: Acclimatize.
3: No, acclimatize.
6: Acclimatization. Meaning sina nga hindi mo sana ipag buyan to sa baybay. Kung anong tubig sa baybay iamat-amat mo sa simpon sa tubig niya dira nga ara sa plastic or sa labador. Tagaan mo sa sanggamay nga mga minutos parang hindi sa mamaguhan. Isa ina sa magintunan ko sang una sa fish culture.
3: Kita mo, kita mo. Kita mo. Ate Kabal, tawan mo lang ya, bali na tanan mo. Sige, Flo, sa imo pagpadayon.
0: Yari ang...
3: Ang signal niya, Guru, sa iyo, ya.
0: Yari ka ba yung kapagtayag ni City Councilor Mandri Malabor angot sa sining giniwat sining activity diri sa may Esplanade 3 Radyo Man Novi Radyo Man Rican.
7: Part ini sa mga bukasino pa at the same time the requirement sa aton city culture na hindi lang bala nga kuha lang kita nga kuha nga give back mo kita sa aton nga environment so or at least kita support sa ato pinaka species no including other ang pampano kag crops.
8: Anong impact sini sir or bulig sa mga nagapamunit diri sa Iloilo River?
7: Well, di ko na ginabalik naton kay ti dawo man nagapamunit diri. So dapat masiting kita sa what sir Inigo said no, kay galaw nga ato sa agriculture nga dapat i balik naman no or ma hindi lang sila nga kuha-kuha plano again kay ti para gusto nga hindi mauwatan, madipit na ato nga resources.
8: Nga sir, amo ni sir ang imo nga project sa bang sir?
7: Well, kay, sa amin sabi natin is ang pamunit. So, kita man natin nga damot nga pamunit na sa desisyon na sa Iloilo, especially sa aton nga river, sa bang Iloilo River. So, ang aton lang nga dapat i-educate man ang aton nga mga fisher folks nga be responsible man bala. Nga hindi na sila nga ginadamit sa itong environment or kuwala kita ako ha, kundi nga educate natin sila nga para gusto nga masustain natin balang resources ang mga natural natin ng mga species sa isda nga makuha nila.
8: Ang pagpasalamat mo sir sa mga partners nga nagupod sa sining activity ninyo sir.
7: Yes no, very thankful ako kaga pagkatapos ng including ang RMN nga nag-partner na sa ining project naton iti nakita naton nga may advocacy man no iti in the past few years nagahiwat man ang ano ang RMNs ang tournament sa aton nga in the river no kag-force ang aton city agriculture kang SIFTEC no mga agencies pala nga concerned no nga amunakin sila ang mga mambal nato nga daw sila ya ang nag-specialize ini nga mga projects or programs.
3: Sige, si Councilor Mandre Malabor. Okay.
0: Medyo manupi si Councilor si Engineer Inigo Garingalaw sa Yasini nga pagpahayag Radyo Manupi.
9: SIFTEC nag donate nagatag sa ato no. Kag naghatag man through kay Councilor Malabor tungod sa incoming ading RMN kag Yasang City nga fishing tournament ang gidoyan naton pumpano rabbit fish o konkikero bangros kag king crab kag mind you no hindi na rin siya matawag fingerlings kay lagpo na ang gitahay sina kay makalangoy na sila kay makapalagyo na sila sa predator dako ang ilang chances mabuhi.
0: Hindi kali basta-basta sila sa buhay isang lista no? Kundi may mga tips or paano paglabot sa sapa.
9: That is why nga ginatutukan ginaton sa City Agriculturist Office sa section sa aton nga fishery section kay tungod nga may mga protocol ina magpa-acclimatize ang isda naton sa haliginhalinan iya nga tubi kag sa iya nga new nga habitat kag hindi na sa pagkamluto no ginamatama tana siya kag ginapabuyaan no. Kaga ginatanaw kundiin nga lugar siya dapat ibuyan eh hindi lang basta-basta ang kundiin amuman ang aton nga crab so kaga dapat aga pag nga hindi siya mainit
0: kinami kabulan sir kag magtalagpo kung pwede na mapunib para sa mga panabit
9: tagaan mo na sa siguro mga binulan pagit kaga magdako sa pro dako-dako na siya kaya in fact no, ang fingerling daw hindi na siya sakto ganay nga word para siya kay juvenile sa nilag po ano sila yung klase mga isda.
0: Finally sir, ang inyong kapag... Radyo Manubi, kagaya Radyo Marigan, si Mr. Nico Garingalaw, no?
6: Radyo Manflo.
3: Ang kikiro galing rabbit fish.
6: Daw ka namit-namit sa kikiro.
3: Ano yung suras ang kikiro?
6: Daw, pamilya, nasa sa mga danggit, Radyo Manubi, malapad-lapad ang lawas niya. Pero, daw, pero makuha na siya ng may tunok na sa yabala. Dayon namit na sa subbahon.
3: Ah, okay.
6: Kikiro ah. Sa mga restaurant ah, magabal ka kikiro, bala na nila.
3: Sila sa mga Pumpano. Bang Rosia, kilala nyo gina yan.
6: Oo. Gina-search okay. Natin, Dari Radyo Manubi, ang Arablao. Amo na nakita ko sa...
3: Ang mangrove crab. Amo manigaling inakaunt ang abita, kasag nga gagmay?
6: Daw
3: kasag nga gagmay ah.
6: Daw, hindi man siya matawag nga alimango. Mm. Kaya ang alimango, iya kundi ang iya nga likod.
3: Damol.
6: Daw damol. Ang iya manipis siya sa alimango. Daw, hindi man siya matawagin nga kasag. Kaya ang kasag Radyo Manubi, lain niya ang karaukaw ya. Ang karaukaw niya, medyo...
3: Ang wanya na sa sisi, kagtalaba, talasi.
6: Talasi.
3: Tunga-tunga. Tunga-tunga sa sang kasag, kag sang
6: alimango. Ang tawag sila salmon.
3: Ari, sample sang mature na, nga mangrove...
6: Mangrove crab. Ang tawag sila salmon dito sa pulo.
3: Nakagraduate.
6: Dawat ni.
3: Dawat.
6: Sa akong napagtuon sa fish culture...
3: Ah, siling kugi daw. Pati kabal.
6: Ang mud crab... Kag ang ining mangrove crab pamilya lang.
3: So,
6: pamilya lang. Magpalakad duha lang sila.
3: Niya sa fish culture amo na.
6: Sa Balamo Radyo Manubi awardee ako sa fish culture sang time nga to.
3: Balo niya ang major niya.
6: Kwan ini ang major ko fish culture sa culture ako.
3: Siling
6: ko
3: ganya ihambal mo.
6: Magamag gani fish culture amo ning mga ikaw bala ang naga-culture sang mga ano ni mga lamang dagat
3: ti ano ni silutan tanan lang sito why extra
6: ayun hindi kina makita na naman
3: mo nang itsura sang mangrove crab
6: ang damil sina Radyo Manubi sa amunda mo na sa punong
3: pero carnivore ne
6: carnivore bali ang kwaon niya na mga isda ang ginakaon niya na mga isda
3: di sa lutak ni siya sa mangrove siya tinidto man ang isda kapanago
6: di ang mo? Gusto niya ginapasayan
3: di biraw niya na da
6: biraw niya na mga pasayan na
3: ang pasayan mabuhay sa Iloilo River
6: oo eh
3: tingawa ito di pasayan man
6: mayara
3: Gako man damo po sayan.
6: Wait, damo da may gapa masayan day.
3: So ako daw na mi angi ko yang naga mo ning Iloilo River ta no. Sang una igkuig ko nimo.
6: Igkuig ko na.
3: Sige, Radyo Man Plo. Okay, ti anong mambal mo sinabi?
6: Kasi anong mambal mo sa ining
3: what can you say about this project of RMN, SIFDEC
6: and
3: City Agriculture Council Malabor, Councilor Mandri Malabor, Radyo Man Plo?
0: Well, I'm happy to the Iloilo River is giving you another life.
3: Another life. Chakto man, chakto. Okay.
6: Isang sunod nga kabuhi.
3: Sige. Okay. Okay. Salamat gid for this another life, Radyo Man Plo.
6: Ikaw to Plo.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Plo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
3: Alright, si Radyo Man Plo Navarrete. Salamat gid kay Engineer Inigo Gringalaw, aton City Agriculturist, kay Councilor Mandri Malabor, kay Engineer Dan Baliao sa SIFDEC.
6: Thank you guys.
3: Kag sa tanan nga mga kaupdanan naton sa pagpatigayon sini.
6: Pero mga ka-suggest
3: so,
6: ako
3: way na kami utang ha sa suba kay bonito namo nang iban sini sa
6: Sabado ka Domingo.
3: Pero sobra-sobra na tong hinatag namon. Kag 3 years in a row na ini. So I hope nga mentionedian nyo kay fishing competition part abi sang aton tradisyon.
6: Pero kung ako gani mag-suggest Radyo Manuvi, ayoon ko ang city government nga part balasang ilang corporate social responsibility nga ang ako aton mga dalagko diri nga mga kumpanya
3: magabuhi
6: man, mabuhi kita sang
3: isa lang na kapanawagan ni Mayor tanan-tanan guro makadto siya.
6: Mambalabi SM. Mambalang SM.
3: Kami
6: mabuhi kami abi ang amon Bangros, mabuhi kami 10,000 ka Bangros. Buta mo lang 5,000. Mambal ang Gaisano. Kaya ang Gaisano medyo puro pagutpot sila. Tilapia na.
3: Ka naman mga nawagan ka na gidla mangikay ka pa.
6: Tikay medyo Gaisano.
3: Graduate sa sang agriculture major sa pisculture.
6: Mambalabing Gaisano. Oh, tilapia lang yung amon mayor. Mayambala man tong Robinson. Mayor ang amon Kikiro. Ang iban to ang amon mayor kuha naman inang crab. Natawo bala Radyo Manuvi. Sa isa lang ka tuig. Pila ayhan kalibo sa mabuya naton dira. Di na sila, madamo man lang malapta na silang iban, dira lang ang iban magwa na dito sa dagat. Pero ang punto naton dira nga the more nga may mga isda na da, mas maayo para sa suba sang Iloilo.
10: Tatak RMN.
3: Ini nga bahin po sa idol.
6: Magradyo man aring isa sa mga testimonya sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. Kag subo aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
11: So kamusta na sa subong ma'am?
12: Okay nga, okay na sa sir.
11: Ano ginagamit ka subong nga products ang Life Extension?
12: Life Extension Vitamin D3. Tapos yun pari sa niya sang ano pumitig yun pa ultrasound dito nakita nga dako na hindi na madala ko lang kundi opera na again. Kasi nga hindi na ko yung ma'am magpa-opera yung gamitan kundi sa sang Life Extension Vitamin D3 yun pari sa niya sang ano pumitig 1 week kaya na naiya pangihi normal ba lang hindi na siya bedugay din balik-balik sa renula. Okay na okay sa sir istingin nyo ang pumiti tapos Life Extension Vitamin D3 ay tested lahing niyang iyang kwan sa lawas eh nila may mga prostate.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
3: Mga karadyo man ari sa itong linya si Iloilo City Mayor Raisa Treñas may pasilong program no ang aton nga sudad acronym ini sa actually related sa housing project para sa aton iya nga mga katapo sang uniform personnel teachers kag the working class
6: lumagambal ka gani nga pasilong daw
3: shade
6: mo protection Radyo Manuvi
3: shelter tama na. Pero ano ba lang konsepto sa likod sini? So i-launch sini subong adlaw kag tiara na naguro ang go signal nga all systems go. Pero why natapos dire? Kay may duha pagikita ka separate sites o kung lugar nga gapaobra pagid ang sudad ta sa madamo nga mga housing units. So ti at least mabot simpo tanan kita may kaugalingon na gid yang balay. Kay kun gamay tiner kamo sa mga lugar nga illegal ang inyong pag-istar, makasaylo kamo.
6: Amatamad lang.
3: Pero at the same time, ara karon ang pag-ibig, no? Ang mayor nga house sa financing arms ang atong gobyerno.
6: Di kamo kalunda.
3: Para kalon kamo da, para parehas kamo sa amon ni Busaydo.
6: Ay, sus!
3: Ang dream house namon, makuha namon, bisan wala kami sa amon na kadako nga kwarta.
6: Ginlo namon.
3: Kaya ginautang namon, bayaran lang namon. Ti, mas senior citizen pa ako gani kag maimpas ang akong balay. Pero ti, at least. Ari sa tong alinya si Mayor Raisa Treñas. Mayor, si Novi kag si Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
13: Yes, good morning Novi, good morning Regan.
3: Alright, Mayor, salamat gid. Mayor, please brief us sa sining pasilong program sang Iloilo City Government.
13: Yes, ang atong nga pasilong program is ang atong nga housing program nga pabahay para sa tanan, no. Ang ginamin ko ni Gajaman Novi nga ang para sa tanan na sektor, insigurado kit naton nga may programa kita nga pabahay. Subong adlaw mag-launch kita kag mapa-sign up na kay in the next few months, I believe mga 8 months, 6 to 8 months na lang pwede na naton ma-turn over ang pila naton ka units, no? Amuina nga subong adlaw may ara kita grand launching sa aton nga mga condominium units nga pwede na naton nga ma-turn over soon, no? Subong ay ara kita sa condominium complex kag residential complex, no? So ang sino ang maka-avail sa aton nga mga housing projects? Ang subong adlaw inisigurado gid naton para sa working, no? Kung may pag-ibig fund ka, makaloan ka sa pag-ibig, 8,000 a month nga nga loan, no? Ang pwede mo nga ma-rent to own sa imo condominium unit.
3: So,
13: magwaan siya nga 800,000 na lang, maka one bedroom na ikaw. Ang ibang loft type, may kwarto sa babaw, may kwarto sa dalong, may upod na ina sa 800,000. Oo, so
3: 800,000 ang bili si ni Mayor, then magpidi ka 8,000 monthly.
13: Yes.
3: Okay. So sa so baya pag-ibig, may siyempre comply mong equity requirements sa pag-ibig, no?
13: Yes, dapat nakapila ka na ka
3: kung mag 800, usually mga 20% na mo.
13: Bayad sa imo pag-ibig.
3: So mag 800 ang equity, isa mga 20%, so mga 160,000. Then ma-monthly kang amortization mga 8,000. So affordable ah.
6: Affordable kaya. Mga
3: rentoon nga ti kaya. Iba nag-board sa ato, nag-apartment sila, iba nag-kundo. Pero hindi pa manginila area, may chance na nga ila na pila kadlaw kung ma-impass nila.
13: Yes, especially kid, no? Tupod kid naton ini sa mga start a families ba lang instead nga magrenta ka ang imong renta do rent to own naguan, no? Mahal na daan subong mag rent isa ka unit, ang bed space naton diri sa syudad mahal naman, amo na gani may ara kita rental housing program pagid, no? Nga in partnership naman ini with DSUD nga under our pasilong program also properties ang syudad kin obrahan sang DSUD sang buildings. This is just for rent, no? Ang ginapeg nato niya nga renta hambal ni Secretary Aliling 1,000 to 2,000 pesos a month.
3: Mas barato pagid kay government niya nagagasto gid mo, no? So Mayor, ining ginatumod tani nga i-launch ta karon residential complex ini kag E4PH ka condominium units sa San Isidro Haro. Pila ka units ini tanan na Mayor?
13: Yes, ang ato ning complex, no? Ang isa ka building 60 units.
3: Okay.
13: So, may 120 units kita. Mm-hmm. Ang isa naman, do almost 100 units. So, mga 200 units. No?
3: Okay. Ti ang qualified nga maka-avail sini, na-mention gidi teachers, sa uniform personnel, kaga ang working class. So, basically, tanan eh, no? Ang interesado, mayor. So, apply lang sila.
13: Yes, no? Gin sigurado gin natin inisubong na may allocation kita para sa teachers kag para sa uniform personnel, no?
3: Okay.
13: Para may aragid sila mga ilistaran man once nga nag-start man sila sa ila families, kag-ari sila residente diri sang syudad. So, isa man ini ka additional nga bulig sa ila sang naton nga ginpanumdum gid naton no nga paano pagid kita makabulig para sa mga maestra naton. Amo ini nga programa nga nakita naton nga long term gid no ang ila nga porta nga ibayad sa renta na lang nila, marentoon pa sila.
3: Yes, no? Kaga, pero ay pata magtapos di sa pila 60 no plus another 120 after sine may ara pa kita ongoing subong na paubra sa ibawan manduriaw kag may ara pa gid kita sa Sambag Haro. So do kada mo damo sini, so kinanglan i-avail nila ini. So ang criteria sini mayor sang pwede maka-apply i-reveal ninyo karon sa launching.
13: Yes, pero ang gusto tagit i-highlight no nga ang ini nga programa para gid sa tanan no. Ko ay natagapili mga sektor.
3: Yes.
13: Para sa tanan nga interesado. Pero mayin butangan lang naton allocation ang aton ng mga maestra kag mga uniform personnel kay sila gid ang mga ginakinanlan man kang mga ilistaran no nga long term man para makasupot man sila para sa ilang future home.
3: Yo mention diyan inasan tao kay ti siyempre ang teachers ta mo ni ang nagapaalam sa aton nga kabataan kag ang mga law enforcers naton ang mga uniform personnel ta balanta naman kun ano ang mga ginasakripisyo nila para sa peace and order naton. Pero thank you gid mayor ha, for taking care of the working class. Diri sa amon kadamo gid blas ang naga-feedback pero
6: yeah,
3: sa nila kun bayranay sang ana kun tagtagan ay ayuda, hindi ka pwede kay ara ka sa working class.
6: Yeah.
3: Kung bayranay naman sa BIR nga exemption, hindi ka man pwede kay ara ka sa working class. Pero ini, dala sila di subong sa project or program pasilong sa syudad tameo.
13: Yes, no. Akag gusto ko man i-highlight, kadamo na kita ka programa nga gina-include tagad ang working class. Isa naton ka programa ang Haplos program no. Para gid iniya sa tanan wala gid ako nagpasulod niya para sa indigent lang pero para gid sa tanan ang aton Haplos program is the medical and laboratory assistance no para sa aton nga mga pumluyo. Maximum 50,000 para sa hospitalization kag maximum 10,000 para sa laboratory no. Gin sigurado gid naton nga para gid ni sa tanan kay nakita man naton nga pareha sa ginahambal ninyo nabatsagan man naton ang ilang sentimento amo ina nga mga programa naton subong gindihon gin sigurado ko gid included gid ang tanan.
3: Kuan lang ko bla ga flashback lang ko mayo siling ko gadugay ang mga ginabasa namon nga mga projects ka concepts under you sa 1 year mo pa lang pagbungko bilang mayor. Siling ko no wonder nga ang do na intindihan ko na subong ang ginaduso gid ni Anay Mayor Jerry Treñas nga sa tanan nga kabataan niya ikaw gid ang mabulo sa iya kay katanda sa imo sa mga konsepto nga mo sini no. Halin sa una do huyog mo na gid man ining mga mo sini nga mga obra mayor Raisa.
13: Yes, ang halin sa una bala to be honest. Why gid ako naghandom no nga mag padalagan pero halin sa una nagabulig gid ako sa amay ko. Siguro do na second in nature ko na lang magbulig sa mga pumuluyo kay halin sang nag-graduar ako sa kolehiyo, nag-sugod na gid kuya bulig sa amay ko.
3: Okay, mga concept mo do ka mga unique, pero actually swak na swak gid sa needs ng tawo eh.
6: Actually, Mayor, pamatigan ni kami sa imo, ang mga programas mo bala, nakita namon amo man mga programa sang provincial government. Just like sa may Batsano, ang province of Iloilo, Mayor, ginambal ni Governor nga dito sa side sang uton sa province nga mapatindog man to sa balay, pareho man sini sang iobraho nimo
3: subong may Batsano
6: ka man, and subong may ara ka man sang Batsano nga certificate of land allocation sa Batsano village nga part naman ini iya diri sa aton sa sudad sang Iloilo, Mayor. So madamo ka sa mga manapabuligan dira sa nasambit sini nga area, Mayor Isa.
13: Yes, no, si Gov has been also our mentor, no, especially sa nag-updamay kami sa last election. Mo ina nga kun may mga programa kita kun kisa gina-consult man naton nga Gov may amoni nga program ang sudad, or kun kisa kun ano man ang iyang program, because we want nga isa lang ang aton nga direksyon diri sa sudad, no. Like kun kisa aga share si Gov amoni nga iyang programs sa makuti kung ano mabulig sang sudad, kag likewise si Gov open man sa kung ano man mabulig sang probinsya para sa sudad.
3: Munang binta kung nag
6: cooperate
3: ang duha ka leaders, timang Batsano River tangadaan may part sang province, may part sang city. So ti pobra ka, pobra man si Gov sang balay para sa mga arada, para ngang river tang full potential.

0: Para makita team nga nagplano kung ano pagid ang aton obrahon para ma-revive the pagid kag ma-clearing naman ida sa Batiano River.
1: All right. Sige, Mayor, salamat gid sa sininga tiempo kag mayong aga.
0: Thank you kag mayong aga man sa aton nga tanan nga pagpalamati.
2: Tatak RMN.
1: Balo na gid siya magsabato man ko ta.
3: Ano na?
1: Ah, insindihan niya na gid ang panggobyerno.
3: Sa so, nang sa nagligad nang bala na nila. Hindi ko na ko balo magambal. Hindi kay ti sempre baguhanon. Pero ti Radyo Manuvi ang baguhanon kun matanda na ina gadaan, matrain mo makadali.
1: At ang last month magugay. Ti adlaw-adlaw ka tubang kas tawo mo. Ga meeting ka sa mga department heads mo.
3: Oy.
1: Ga istorya ka sa mga empleyado.
3: Sa mga kwan na.
1: Ga libot ka sa barangay.
3: Nagkatubang ka sa mga bisita mo.
1: Diaryo, katas ini isang keen observation niya. Nga ang working class, busay do,
3: daan taman sang.
1: Nagakinanglan man.
3: Daan taman.
1: So, diriguro gaan ko si Mayor Isa Trinias another 5-star. Nagligagi gaan ko sa 5-star. Sa tuwang gabi, nagwa siya sa barangay. Ay kag sa panahon pa sang kalamidad kag immobilize ang gobyerno gaan ko pagid sa another 5 stars sang within 24 hours na release dayon ang ayuda sa mga naigo sang Buhawi
3: mayo
1: why na yan na si manahan ah
3: yeah utod na
1: no? So another 5 star ang yatag ta sa iya sa pagtatap man sang working class. Amo na ang meme bala nagligad nga nagtrending nationwide. Dira mo nga batsagan ang balatsagon sang nagatrabaho. Usually mga below middle class, middle class or upper middle class busay doon. Ang meme very very napapanahon. Siling nila ayuda ba ang kailangan mo? Disqualified ka dahil may trabaho ka. Tax exemption ba ang gusto mo? Disqualified ka dahil may trabaho ka.
3: Kaluluoy ang ano working kita, class.
1: Oh, ti kita, pasalamat kita. Part kita sinang working class. Galing ti na timingan nga medyo maulo-alwan ang RMN sa benefits and salaries. Ti medyo naka-utang kita. Without the help of the local government unit.
3: Yeah. Nakautang kita.
1: But the government, nakabulig yapon. Kahit sa pag-ibig kita nag-loan mo. Ako, gid in particular, ikaw gani niya sa bangko kaya eh. No? Mga big time niya sa bangko niya galoan mo.
4: Dokradlawan.
1: Dayon, gadulo kalunan mo sa China Bank man, pro-China ka.
3: Sige lang bala kayo mo malang nagbaton sang loan ko.
1: Uy, busay di lang China Bank. China Bank lang ang ngalan, pero kay Chinese ang original.
3: Diba, sa diba affiliate sa sang BDO ko nun ay?
1: Hila man na. Hila man. May mga SIM man eh. Ah, bali, isa man sa mga bata ni Nasi. Sa mga bata sa SIM. So, Pinoy man nagyapot.
3: Pinoy man nagyapot.
1: Di niya China.
3: China Bank lang ang ngalan.
1: Oh, China Bank lang ang ngalan. Kaya market nila, guro. Mga Chinese community man di. No? Pero, nakadawa-dawa kita. Pero paano iya ang mga ara sa gasugod pa lang?
3: Yeah, why you
1: kagang sweldo nila mo amo man lang gusto lang panggastos sa pagkaon, basic need lang, wala extra. Kung may extra man gamay. Ti now is there chance mo sa idolo? Pwede ka mo kalon sa pag-ibig kay barato yang interest mo.
3: Yeah.
1: No? Tapos makabalay ka.
3: Ang bulan
1: mo, ang target ni Mayor nga bulan nyo, 8,000. Tikon ng bata mo diabi, nag-college sa sudad, nag-board, tipila subong pinakanubo, nag-get bed space abi, pila, 2,000. Pila ng bed space subong? 2,000.
3: Pero ti, na kasi ka sa ramihay pa kamula.
1: 2 bata mo, 4,000. Pagkaon pa nila, ang health nila kay hindi parent ang katatap, gamato-bato ang kabataan, kapin pa kung first year bago salta sa sudad. Pero ang isa-uso na ni Subong, bisan high school, diri na ginapeskwila ang iban sa sudad. Ti, may obra ang nanay kag tatay. Ti, madayon managyapon. Ti, kung sumahon mo, ngutsumil, tama ka barato. Pero samtang gabayad ka, balaan mo na nga imo after na, pila ka tuig imo na.
3: Unlike
1: so wala sang nausik sa investment yes. mo.
3: Ang imo na sa sulong.

0: Grabe ang nausik tanga korta.
1: Diho eh. Pinakatuig nga arkila-arkila malang ato radyo manubo.
0: Sang una, ginpakasira ko sa amay ko. Kaya tisiling niya.
1: Ayugid man gali, no?
0: Di, balong gluto na yung... Pilabayan ko to sa una man. Though... 3 mil o 4 mil?
1: Mahal na yung musuna, radyo manubo.
0: Di kasira, dala kaon.
1: Ah, dala na kaon kasira.
0: Napreyas mo lang ah. Hindi ka na magluto. Bali eh. O tayo okay, naging 5 ah. No? 5. Pero sa uli, ako gid na gambal sa amay ko. Siling ko ma-bed space lang ako.
1: Tipo ka burubarato.
0: No, kay burubarato, then, makatuon kay nga you can be on your own.
1: Yeah.
0: Ikaw yung preparar pagkaon mo, pili kaya sa pagkaon mo, kag kisa pwede kay kadala bugas mo, kag balon.
1: Tiyo eh.
0: Ti, amo to nag-bed space ko, nakakuha ko 800 nga bed space. Lima kami sa kwarto, binungguan na yung hurago ke. Pero munang hindi ka mabindihan about wisdom sa kabuhi, kung nagyan mo ang stage sa college life, nga muna.
1: Ah, gigani ko yung nga kunupod sa amun nga boarding house, this is city kung magbilog. Sa isa ka, why gani? Hindi gani kwarto.
0: Open? Open lang. Eh, puro laki man mo.
1: Open lang, da ka lang, kalaya lang ka muna.
0: Tiyan mo na sa una sa boarding house, te lima kami sa kwarto. Te isa hindi malikawan, hindi ka mga pili isang upod mo. Isa iban mo mga upod, mga agi-agion pa. Pero hindi man mga malisuso. Wala nga planga kung man niya mga agi. Wala ko yung discriminate sa
1: agi. Pareho kita, wala kita
0: yung... Kaya damo ko yan upod sa kwarto ng mga agi. Nga mga respectful.
1: Yeah.
0: Pwede mo nga ni surusunlugon. Kag masaligan, ayoon mo nga... Sakpa ko na, ay tigang be. Ikaw yun, isang agi. No? Kaya daw mga bayi sila yung matsag nila mo. Tik, isa takan sila sa amon ng mga laki sa kwarto. Gasaka to sila sa kwarto sa mga bayi. Tik, mga bayi, more than willing. Mga dito sila matulog. Tik, siling ko, tika nami, kay gabuhin niyang lima sa room namon. Isang bilin na lang, kami na lang tatlo. Tik, ko magpuli pang duha, di daw ako na lang tag-iya, iya sa kwarto. Kaya ang mga giya, dito iya sa mga bayi,
1: tulog. Lain na yung ila iya.
0: Tik, okay man yung mga bayi, kaya giman mo. Kagti daw nami, nami ang kwarto sa mga bayi.
1: So, sa lalaki.
0: Para sa mga laki.
1: Yung mga lalaki, yung mga damak-damak.
0: Kagang mga landlord, kaglandede, kapili man, ang pigaw-pigaw ang kwarto, atag nila sa mga laki. Ang mga bayi, nami-namiyo nila ng kwarto. So, usually, second floor na sila, or third floor. Pero, ginaistorya ta ni Bla, kay nabalikan ko lang, kung ginsupot ko biyang sulo 5 mil ko sa hanggang kasigra ko.
1: Ay, tika na mo
0: daw. Pag bid space sa kalibo.
1: Balay na to.
0: Pag graduate ko kuliyo, gamay na ng tanay. Bilin ko na rin ang mga programa nga ni Mayor Trinias Pariyos ni eh. Why na mo si Kwarta?
1: Hindi automatic. Ato ka na to.
0: Kontakan ka na to.
1: Yeah.
0: Pero sining ilan ni nga housing units ni eh. Pwede mo yung pilakadlang parkilahan man.
1: Uwe.
0: Imuna na yan mo.
1: Yeah.
0: Hindi ba? So... Thank you, Mayor Trinias, for taking care of the working class.
1: Although, radyo manuvi nga, hindi gid na mo tamo, tanan gid mga tagaan o damo gid nga units. Pero inabalang gin tagaan man san-san sa nga ang hindi lang yung mga indigents ang tagaan sa balay. Ining 8,000, doon na bakalkalan ni sa deka. Diba? Muna subong ang sa deka, daw 7,000 to 8,000. Pero ako gani, radyo manuvi, medyo namahalan pa ako na mo. Para sa akon, eti dapat masweldo kasi na medyo nasa 20,000 ang sweldo mo. Para nga ang balay mo 8,000, ipilin ka nga 12,000, no? Para sa pamilya mo. Kung may kwartang sudad, basi mapalower down ina sa mga 5,000 lang ina kung may kwarta. Pero kung wala, ang 8,000 para sa working class, kaya ina Radyo Manuvi. Amo man lang ng aton. May amuni nga mga proyekto para sa sudad. Sa probinsya, ginatingwaan gid sang gobernador naton nga ang mga balay gani dito iya sa like sa Batad Subong Radyo Manuvi. Gaming-gaming pagidto iya ang ginahatag nila nga gamay-gamay lang, hindi 8,000 kundi gaming-gaming gid. Sa muna nga kon may kulo kwartang gobyerno, ihatag ta sa mga housing project
0: nga sa Subong City. Ang pagkaon niya do hindi na na-issue sa tao
1: sa balay gid ya.
0: Ang ibang gina-exaggerate lang na nilang gutom nila. Pero matuod, wala gutom.
1: Why, isang may napatay sa gutom ah.
0: Oo. Ita mo ang Iliwilo, paborito, magkanto ding badyaw kag mga manugpakilimos.
1: Eh, may makuha sila din mo.
0: Kaya ang Ilunggo, Malwan.
1: Yeah.
0: Malwan sa Tigamay nga bagay.
1: Malwan.
0: Actually, Malwan ang Ilunggo sa kwarta. Abi mo, hindi Malwan ang Ilunggo. Sa kwan, sa Kadayawan. No? Kay damo may isa sa ito. Hindi man lang guro.
1: Hindi man lang guro. Pero aran na.
0: Nature na sang tawa.
1: Hindi man lang guro. Gina muna. Pero
0: sa aluan gina man kita. Sa kwarta, palatag ang Ilunggo. Kita mo sa SM nga nagadamo ng mga magparking. Kada ma-offer sila sang ila paninlo.
1: Yeah.
0: No? Kay bala nila damo sang customer. Kay kunwain na dami gasapak sa ila.
1: Yes.
0: Hindi na da sila magtiner. Pero nga nga, sige sige sila da kay damo nagahaboy.
1: Kaya lang tawon nyo lang, wala may mga ayok bulig diri sa amon.
0: Oo, diri sa aton.
1: Balaan mo lang ang iban da sa ila, hindi man ang mga manggaranon na Jumanuvi. Pero gatao
0: bala. Taxi driver.
1: Yeah, taxi driver.
0: Mayara kita tatlo ka taxi driver nga every time manawagan.
1: Sa kagina di?
0: Hamak mo gabiyahe kulang pa nang dala niya sa pamilya.
1: Tiyoy,
0: pero gahatag tag 500.
1: 500 pa.
0: Lang tawon nyo bala, amon ang batasan sa Ilunggo, maalwan. Yes. Ti sa kaalwan sang Ilunggo, no? Ano pagidabi kung tagaan mo siya sang opportunity nga makakinot siya sa balay?
1: Yeah.
0: Kay sa pagkaon siling tanagani, wala diguton, tiduga mo pa, massive katama ang ayuda program sang gobyerno. Ang purpista, ang mga ulo ayuda, may ara ng national government via DSWD, may ara man ang mga mayor, may ara man ang mga congressman,
1: yeah.
0: May ara man ang gobernador. So, kadamo, suway gutom. Pero inagaling, hindi nakasarang magbayad balay. Pero kay blabalay, nadula mo na ang mayor nga palaligban niya.
1: Yes.
0: May permanence ang mind niya. Basta gani nga may balay ka na nga
1: galain.
0: Utang, balaan mo mangin imo.
1: Galain.
0: Galain ang quality sang life mo. Kay balaan mo na nga way na usik kwarta mo, tapos permanente na ang pulian mo.
1: Kagang imo nga status symbol bala Radyo Manuvi.
0: Galain man.
1: Galain man ti.
0: May ang confidence mo sa lawas, galain.
1: Kay may balay ka na. May balay ako mo. Dayon ang
0: balay. Dayon ano na yung kada deliver yas ang Shopee. Ginaduaduan kay imo yung scammer. Kay line-line address mo, perme. Pero testing mo isa lang address mo.
1: Yeah.
0: Lang tawa ma-apply ka lang loan. Kisa din hindi ka ma-aprubahan dali-dali. May kursunada ka nga ref kag TV sa Imperial. Manager da sunas nang los ma neighbor na mo. Nang los bla? Sawa ni nung...
1: Ah, okay, okay.
0: Nuno bla, nga barito.
1: Ato na sa US,
0: diba? Tagalo mo di.
1: Sa US la?
0: No, si nang los una ng manager. Isa, hindi ka na ma-aprubahan. Bisa mag-apply ka lang paborito mga TV. Brasan, cellphone. Kaya nga, sa record nila, ang address mo nagligad sa lapas, yung isa araw naman, kiti sa mo sa ilo. Pero kung permanente, tistingin nyo, bla, galain ang imong credit standing, galain ang imong character credibility sa financial transactions, dahil balaan mong hindi usik, kwarta mo, dahil kung may sulusubra ka, mabigaan mong balay mong panamiyon, kay imo na.
1: Yes,
0: doon naman mo. Paligban mo na lang, pag-eskwila sa kabataan, kag-iban pa nga mga needs ninyo, kay ang balay, ang pagkaon, na-address na.
1: Kalkulado mo na bala Radyo Manuvin tanan. Doon naman mo ginambal ko sa imo nga nag-utang ako sa TV sa Imperial, sa una. Hindi to si Ma'am Sinang Luz ang manager. Bago na, hindi nila ako papautangon sa TV. Kay sila nila, why ka man itudlo nga balay? Why ka itudlo nga address?
0: Tila, gabord ka mo? Anytime, mahalin kaya kung boarding house lang.
1: Radyo Manuvi, naghalin ako sa Mabulo Delgado. Nagsailo ako sa Magsaysay. Nagsailo ako sa Asiko Compound. Nagsailo ako sa Balabaguharo. Nagsailo ako sa Tambalisa Concepcion. Nagsailo ako sa Uyuturong Street sa may Aklan. Aklan. Pagbalik ko diri, sailo ako sa may Nabitasan. Kadto ko to, siling ko may inugbayad man ako. TV man lang, barato man lang TV. May inubayad ako. Hindi, sir, sorry, kid. Hindi ka naman ma... Hindi ka rin pwede kautang. Why ko kautang? Why ko itudlo nga?
0: Why ka address ka permanente? Kaya karoon sumailo kaya boarding house, kaglagyo ka.
1: Sinigyan din ang address mo. Sinigyan ko ito sa Tambalisa. Sinigyan din layo.
0: Di, paano ka na, be? So, mayogid nga maya mo sinigyan programa ang syudad ta. Kagti, gina-encourage tantanan ka palamati ng mga LGU. Aman nyo man na ang inyo, da, kung may mga spare ka mga budget, da, gamitan ninyo kay it will improve the quality of life sa pumuruyo. Kagti, ultimately, tandaan nyo, gidni, kung mag-improve ang quality sa pangabuhi sa inyo pumuruyo, wala na dason libo gobyerno tabo sa idol. Hindi na nila napagsabaron ang mga opisyal ta, mga ayok bulig every now and then. Kay man, na-address ng ilan needs, kag they can be on their own.
1: Yeah.
0: So, mo gini dapat, mag-ubra ka mo sa mga programa, dapat inang sustainable, no? Hindi kita sa dole out. Kaya ang dole out, yung pugi ka lang sinapirme.
1: Hmm.
0: Pero ikaw manamangin malain kung hindi mo na masustain ang paghatag. Pero taga-ibala sila sa programa nga maabot ang simpo, sila na lang, hindi na nila kinanglang gobyerno. Sa muna, importante ini mga housing nga ini.
1: Yeah.
0: Importante job generation, trabaho. Importante education. Kaya kung nakagraduate ang tao, dako gini at sansa, makaubra na
1: siya.
0: No? So, vocational man na o kung hindi, taga-ilang sansa ang tao nga may lisensya sa nga makatrabaho.
1: Hmm.
0: Kaya once may trabaho na, makabulig na sa mga utod niya. Kung makabulig sa mga utod niya, makaiskwila, ang cycle sang pag-create sang mga professionals nga may ubra sa pamilya, masigisigi.
1: Yeah.
0: Mabot simpo, hindi na mamigado. Kung hindi sila pigado, why na sila sang i-demand sa gobyerno?
1: No.
0: Okay?
1: Wala nyo man na...
0: Kung wala na sila i-demand sa gobyerno, te ang kwarta sa gobyerno, ma-channel niya.
1: Magamit
0: sa ibang pagid naman, yeah, para mapabangon niya man, o mapasaka niya man ang kabuhi sa ibang. Paan yung point? So, amon yung programa, nga kabay pa 5 to 10 years from now, makita ta ang pag-improve sa quality of life sang tagsa ka Ilunggo nga ridiri sa aton sa siyudad sa Iliwilo.
2: Tatak RMN.
0: Te, mga komersyal tanay busa idol, pagbalik ta ng aton nga mga segments kag kwauntang update ta sa dinggyo. May video nga gin-release si Dr. Rodney
1: Labis.
0: Labis. Mm. Sa Provincial Health Office, but kamo diri sa siyudad, dalaman sina. Astan taga Gimaras, taga Antique, kay may surge subong sa pagtaas, pagsang kaso sang dengue.
1: Na naglapaw na kita sa tawag sini, Radyo Manovi, ang aton nga threshold.
0: Mm.
1: Naglapaw na kita.
0: No, mayo subong in English tao. Surge, dahil subong threshold naman.
1: Di, sige lang.
0: Ano nga na-experience ang threshold?
1: Pwede ang threshold lang. may anum ng patay sa probinsya sa Iloilo. Imagine mo lang, from January to August, Radyo Manovi, sino sobra pa lang kita tunga sa tuig. May ara na kita sang anum ang patay. And duhagin ang patay nagikan sa banwa sa istansya. Lamok man lang ini. Pwede mo lang nagani paghapon, tampaabla, patay na. Pero damo gyapon sa mga patay, kag damo gyapon sa nagakahulog sa kamatayon. Kay Radyo Manovi ang aton abi nga awareness. Ambot nga ang padugayon tapag ina paghilanat sang kabataan dala dayon sa doktor. Ipacheck sa dengue, ang dengue test sa aton sini nga mga rural health unit or sa mga district hospital
0: libre, no?
1: Libre. Pero ambot nga ang hindi tapagid dagtatlo apat ka adlaw na ang kabataan.
0: Kampanya gitudo ah. Bala ko kinanglanman sa tao ido karon.
1: Grabe ang kampanya hanay pero nga may amom na gyapon. Ang ambalabi sang mga doktor ta. Kung dengue man ina Radyo Manovi. Pag hilanat mo sa isa ka presbyteryo ka subong. Ikaduha mo nga adlaw nga hilanat. Kadto ka na dayon sa doktor and pakwa ka na dengue test. Kaya makuha na ma-appear na pag 2 days mong hilanat nga daw, grabing hilanat mo, nagasaka ang hilanat mo, dayon taas-taas, dun gamay lang manaw, saka na maliwat. Sigurado, dinggi na.
2: Tatak RMN.
0: They play ta pa karon, Mark, si Dr. Labos.
1: Hindi, kayo para lang ma-explain
0: ta. Okay. Siyempre, ko daw, dumatsa ko, ma-explain ka daw, doktor, kay. Daw, ano ka gani, daw, ano, Juris, juris, doktor, okay?
1: Sarbay sa mga...
0: Sarbay na kasi yung libog ulo, Iban. Pras mo na sa una, to sa kalye namun, blaw. Ginatipunan sa blaw sa mga sika driver, blaw. Okay. Magmanok mo, de. Agyan ko. Mako may event, de. So, yan, tip lang ko. Yan, pakonsulta, boss, ha? O, kay sino? Yan, di kay, kung anong tagiyas ang balay, blaw. Sling ko nga, dirak mo siya. Tinya, doktor. Bako hindi, doktor of education niya sa West. Why na yaga pamulong, doktor niya sa Esklahan. Tinya, juris, doktor mo sa ito. Rubin Padilla, ano mangkot niya ni witness?
1: Saan ka nag-aral? Sili niya sa Noiba, Isiha, something. Okay. Sili niya, nag-aral din ako ng juris, doktor. alam mo ba na nakapanggamot ka na ba sa mga kabundukan sa Mindanao?
3: Daw karadlawan.
1: Lintikan.
0: Kung humambal, baka mga maalam ni idol niya si Ruben Padilla. No? Baga nga naging dyan gasulod-sulo niyo.
1: Yuris doktor po ako sa Arellano to say. Yuris doktor po ako Your Honor sa Arellano University. Alam mo ba?
0: Naka Prisco pa.
1: Nakapunta ka na ba ng Mindanao?
0: Sagutin mo lang. Kulang oras ko eh. Dante pa na mangkot.
1: Nakapanggamot ka na ba sa mga kabundukan sa Mindanao?
0: Ngayon nga lang gali. Libo ulo mo din halina nga pumangkot kay gali nag-graduate ang natungdan Yuris Doktor.
1: Diyos ko.
0: Ipras ba na sa mga pakonsulta to? Yeah, oh. Doktor mo? Dok ang tawag mo? Pero ako kung tani, bla. Busa idol sa prangkana ilang istorya. Ang medical doktor lang gidya tani, tawagong ta doktor.
1: Tani, no?
0: No? Pero may iban man di sa ato na being, credit to you nga nakalabot ka mo sa doctorate degree.
1: Mga kapoy
0: mo na. Credit ka mo mag-insist kag ma-offend gid kun why man ga doktor sa inyo ang tawo. Kaya ang medical doktor lang gid man yang tudtuod gid yang doktor. Kay kun lang taon mo.
1: Mas good lang gid man yang medical doktor mo.
0: Ang may doctorate degree iya mo sa idol. Why na? Why gani guro 10% sang kabudya may giskila ka sa College of Medicine.
1: Oo. Wala na
0: yan. Kapin ba kung nag-specialize mag-gasaka ga-specialize ka pa gid?
1: Yeah.
0: Doktor yata ang tanaya ang pagka-doktor sa medicine. Kita mo mang nigo mo nga isa. May doctorate degree sa pero why niya ginagamit nga tawgon siya doktor.
1: Why?
0: Sila niya hatag tanaya sa medical doktor. Pero okay man na, no? Galing kay because damo di isang doktor man sa aton.
1: Eh, ang iba nang hindi
0: blakay sindi. Eh, ang wala kay sindi, dito sila yung mapila kang mapakonsulta.
1: Eh, mambal ka to, mapila ka to sa doktor education nga. Mambal ka, dok, kay doktor ka man, abibul nga abing sipun ko.
0: Ay, ahay. Mabulong ko gurong problema mo, stesis. Pwede ko mabulong ni mo si Pon.
1: Mga karadyuan, sa mata pala matinaton, kung vitamin C, sigurado ang imong sipon, hindi ka maigo gilayon kay may vitamin C ka sa lawas. Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, mayonis inyong sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kay ban pang abalatian. Inibang sulab ang imong sulok-sulok kay alkaline siya, gani mag Mighty C kita, mga karadyuan. Kag hindi ka mamalipat kung kape ang ato silingin nun, ang kape nga may collagen, ang kape nga may... ara sang glutathione nagaputi ang imo siringa panit kag subong man nagabakod ang imo siringa tulan inom ikaw sang Santon Gold Coffee Mix kag food supplement makarajuman nga may ara sang virgin coconut oil kag ang food supplement nga may ara sang medium chain triglycerides ara na sa atong siringa D3 Bio. Ang D3 Bio imno nato nini para mabiyan nagapafit, nagaparilax ang atong lawas, nagapugong sa mga bad bacteria kag subong man mga bad cholesterol nga magsunod sa atong sinilawas, ginasilig niya inapagwa kag ginapadamo niya ang good cholesterol. Gani sa mga suki naton, mainom kita sang D3 Bio.
4: Tatak RMN
0: 921.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Ahoy! Kidney Clear Time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
11: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
12: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
13: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Ang baha, pwede matabo, bisan, sanong. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kung may diabetes. May haram akong maintindara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa iBerry.
20: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
21: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
22: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
23: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
22: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag kuloyan. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
24: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
25: Maayo ang lawas ang bata mo?
26: Sus, masakiton man ino.
25: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
27: Unilab quality yan.
28: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Tatak RMN.
0: Oras, last 9:27.
1: San ba sa mga tabalamati nato mga garadyuman? Mainom kita sang Super Fiber. Ang Super Fiber, imlo nato nila 30 minutes bago kita magpaniyapon. Kaya makabulig ini para tunawon ang ato sila mga kinaon. Wala constipation, so ya. Pagkaaga, ipagwa mo ginang imo kalain sa buot. Kung narak mo na sa malayo ninyo, anytime pwede mo ina mainom. Kung hindi ka makainom sina, kagadugay na ang imo sining nga constipation, kagamadugay na nga tagtatlo, apat kadaway kakapamuhin, delikado na. Kanto ka na sa doktor. Gani sa mga tabalamati nato mga garadyuman, para suabe ang atong sari nga bowel movement, inom kita sang Super Fiber.
2: Tatak RMN.
0: Na great naman gali ang aton nga mga abyan nga mga sheriff na nagapamati sa aton Busa Idol, sheriff sa Ayan Villa, Butch Andrada, Krisa Malaga, at siyempre si Attorney Sam Paguntala.
2: Tatak RMN.
0: Sige, di kami kapalawig ni Busa Idol, kami impeachment trial pasubong. Mamati naman kita, no? This time, cross-examination na ang matabo, Busa Idol.
1: Doon namin, ano ko ni mag-explain ni sa babae ni Subungo? Ay, tinugin na tunaan niya gid bala radyo manuvi. Kaya iti, siyempre, imo na iya, kung ano man lang iyang dokumento nga ginsulat ni mo, kung ano mga na-receive ni mo,
0: mas madasig ni siya mag-explain.
1: Yeah, madasig siya mag-explain.
0: Kaya siya ginabi ang chief mo.
1: Yeah,
0: siya gin. No? Siya gin niya nag-audit to sa Office of the Vice President. Okay, standby ka mo, ha? Pagkati, Tanay Blas, si Dr. Rodney Labis sa Provincial Health Office, just to remind everyone, halonggi ka mo sa dinggi, subuhan. Naman na malang na mabulig naman sa radyo, hindi makamik bulig bulong sa inyo.
1: Pero kung awareness ikaw
0: ka mo, kung may awareness ka mo, munang mabulig naman sa inyo. Report lang si Dr. Rodney Labis.
3: Subong na nagkataas ang kaso sa dengue, kinalang yung magbaluan natin ang insakto ng pagbulong sa sakit ni ini. Ang kaso sa dengue sa Ilo, nagsaka na naman. Kanaman sa kaso sa dengue sa Sarangan Bulbon sa health centers, kamanubo ang porsyento ang nagkakinalan ni admit sa hospital. Importante na may maluan natin kung sino ang pwede na magpabulong sa sindro at kung saan natin kinalan na magpa-admit sa hospital base sa guidelines ng Department of Health. Pagkatapos magpa-check up sa sindro, may maluan sa atong doktor kung pwede na mag-home care o magpa-lock lang sa sindro hasta na mag-ayo o kung kinalan na nga i-refer sa hospital kung i-admit. Ang mga pasyente nga malindok na yara sa Group A dengue patients, sila ini ang pwede nga mag-home care kung mag-follow up sa sindro hasta mahambal na nag-recover na sa malatian ng dengue. Ang mga pasyente ini, wala nakitaan sa dengue warning signs kung makatolerar na makainom sa tubig o kung oral rehydration solution tal makaihi at least isa ka beses kada anong kauras. Maski ginpapuli kita sa malay for home care, kinanglan din natin mag-follow up sa sindro base sa instructions ng doktor para na mamonitor ang kondisyon sa pasyente kung makitaan sa warning signs, ma-refer natin gilayon sa hospital. Kung madula ng hilanat, hindi inibutang balon na nag-ayon ng pasyente. Kalabanan sa komplikasyon, nagagawa naman kung madula na ang hilanat. Gani, kinanglan na sundo na instructions ng doktor sa follow-up hasta ang ihambal na nag-ayon ng sa dengue ang pasyente. Ano ang dapat imuon sa palatipan sa pasyente na may dengue o paghatag sa home care? Dapat papawain din ang pasyente kung painumon sa madamong fluids. Mas maayo ang ORS or oral rehydration solution kagang kanumon sa dapat inumon din ang complete sa ating doktor para nga masigurado na maayo ang hydration sa pasyente. Pwede man na mag-inom sa gatas o kung fruit juices maski sa advice na sa ating doktor. Sa febrile na phase ng dengue, expect na din na natin na marihilanat ang pasyente. Para sa hilanat, painumon sa paracetamol base sa ustong dosage, mag-hydrate sa oral fluids, kalsidinan ang pasyente. Hindi din pwede nga mapainom sa aspirin, ibuprofen, steroids, kang mga ginubra-ubra ng mga ilim nun, kaya posible nga mapalala pa sini ang mga komplikasyon sa dengue. Kung may nakita ang dengue warning signs sa pasyente, ibalik igilin sa sentro o kung sa ospital. Ang mga warning signs, amoyin niya ang pagdugo sa ilong o kung nislo, o kung nagito mang tae, sinyalis na nagdugong tiyan, kang mas masulog na pagregla kumpara sa usual na regla. May rashes na may pula na pintok sa panir, masakit ang tiyan, nagapalang luya, pagsuka o kung hindi pagtolerar sa palinom sa oral fluids, kalimban na bulan na maginhawa.
4: Ini ng mga pasyente na sundod sa Group B management. Kinahanglan na i-refer sila sa hospital, ini sila ang mga pasyente na kinahanglan ma-admit kag mabulong sa hospital. Lakip diri ang may bisan isa ka warning signs ang dengue, kag may iban pa na sakit pareho sang diabetes, sakit sa bato, obesity, o kon chronic illnesses. Ako man ang mga lapsag, mga nagabusong, ukon mga senior citizens. Pwede man i-admit ang mga pasyente na wala sang warning signs pero nagapuli sa mga malayo ang lugar na mamuglayan mag-follow up sa sentro. Ang dengue ng blatian, delikado, kag importante gid na timpano pala makita na sang atong doktor kag mamonitor kung may nakita nga warning signs ukon wala hasta nga mag-recover. Libre ang dengue test sa atong mga sentro kag ospital.
3: Nagbuligay kita ang matap ng dengue. Regular na sundo ng forest strategies ng Department of Health, regular na suyuran ang usaran sa atong balay kag mag-search and destroy.
4: Kung may hilanat kag sintomas ang dengue, magkonsulta gilayon sa sentro o kon sa hospital.
5: Ako si Dr. Nilabis.
4: Kag ako si Arian Tracy Hulipas, Provincial Dengue Program Coordinator.
5: Ini ang health reminder.
4: Salamat and stay safe everyone.
0: RMN. Ah, basta pag hilanat nyo, kag perte ka taas.
1: Siguro idalan nyo na sa doktor.
0: Actually, hindi na kamo maguna-una, basi trang kaso lang ni kag
1: kunan. Kung ano-ano pa na, basi
0: lang. Dengue test na lang.
1: Dengue test kay kwan man gani, libre, may PhilHealth man kamo.
0: Siguro duhay na kita, subong kay budlay. No, makamamatay, gidyang dengue.
2: Tatak, RMN.
0: Di, duhay na ta, chimpo. Arya na yung aton nga health news. Radio man, Joel Franco.
6: Ang inigabahing dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobo na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber. Nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala. Nga maayong nga source sa insoluble fiber. Nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
7: Posible nga dugas ang stress sa pagpanakit sang aton liog likod o iban pang aparte sang aton nga lawas. So kay Dr. Bambi Tupas, isa ka internist kag medical nutritionist, ang chronic stress ang gitugas sa pagpanakit sang aton nga lawas. Ginsiling pa ni Tupas ka may mga higayon nga ang pasyente nga reklamo sa iya ginabatyag nga sakit apang kon ipidalom sa konsultasyon kag medical test wala man sa nakita ang abalatian ng doktor. Mangut sini, agud malikawan ang stress na panugyan ni Tupas nga dapat may tiun gid ang tawo sa kagulingon nga magbreakigan sa busy nga schedule kag stressful nga palibot agud maka-recharge sa maka-reset sang iya lawas. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Mga Rajaman, nagaburon ba lang imumata daw wala puwersang lawas kaginatubuan sa dalagko nga punggod? Sinyalis ina nga kulang ka sa vitamin A. Kag kahibalo ka man ba lang ang sobra mo nga paggamit sa cellphone makaguba sa imo mata kag papahina sa resistensya. Ginarekomendar ginaton sa inyo nga mag-inom kamo sa Dr. Pinoy's Squalene. Bangod amo ini ang suplemento nga makahatag sa proteksyon sa mata tungod nga may Squalene kag vitamin A. May glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapunga na pasakas ang grado sa mata kag pagkabulag mag-inom sa Dr. Pinoy. Bastante nga vitamin A gani mata mo protektado 17 years na mga abyan nga nag inom ang mga utod ta nga nagadulom ang pananawan sa Dr. Pinoy's Squalene para mamintinar ang ilang eye health. Gani sa mga suki naton mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Ari naman ang aton nga loves ko si Mother Earth Radyoman Joylyn para onda.
8: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
9: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang atong dunang manggad pinaagi sa pagbakal sang aton mga lokal nga produkto. Ang pag-order sang imported nga produkto nagakinahanglan sang madamo nga putos agud nga malikawan ang pagkaguba sa nisam ta nga ginabiyahe. Dugangan pa sang gato nga ginakonsumo tubtub nga makalabot ini sa imo. Ang putos sang produkto kaangay sang bubble wrap nagadugang sa basura sa aton palibot kag ang paggamit sang tuman kadamo nga gatong makaguba man sang aton environment. Gani mas maayo kung magbakal kita sang aton lokal nga produkto gikan sa lokal nga merkado. Bangod magluwas sa preska, wala ini nagakinahanglan sang madamol nga packaging. Lantawon man ang mga produkto sang aton local artists, clothing makers kag retailers antes i-click ang 2-day shipping. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Rajuman Joylyn Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat Rajuman Joy para onda. Di malipat Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga makapabato sa aton sa pulaw. Ang memory retention mo tanglas. Kag nami kay ang prostate mo alagang alaga. Mag Megaman ka kay para nga likaw kata sa enlargement. No, likaw kita sa pirmi lang kamo nagapangihi sa disuras ang kagahon. Kag siyempre, likaw sa risgo sang prostate cancer. Kag kung maraming kondisyon sang prostate, kabalo na kamo sinasagsugpon. Ang intimasi nyo bilang mag-asawa, naga nami man. Gani, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Kaya hindi ka mamalipat, tara na sa mga butika ang NAN Super Plus. Ang NAN sa Super Plus sa mga karadyuman, mas ginpabago, mas ginpa-epektibo. Available na sa mga butika. Ang NAN Super Plus, imo sa Mangustin, Malunggay, kagasubuman sa Guyabano. Para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. NAN Super Plus. Dito, ayos naman kita siguro, Bus Idol. Standby, ha?
1: Standby na.
0: Kay dugay-dugay, impeachment trial kita. Pero may mabulosan na kita ng mga programa. Kag siyempre, na aton drama. Ayos ka na?
1: Kita lang kita, boss.
0: Radio Man, Novi Guas.
1: Radio Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
6: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaloy-looy?
5: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
7: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
6: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
5: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
7: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha? Ay, ha?
5: Mang!
8: Ay, di mo ginaya din ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
9: Ama ka
8: na? Diba? Oo, sometimes.
9: Love conquers all.
8: Oo.
9: Amo na galing once.
8: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
9: Gani man.
8: Kanugon.
9: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
5: Kun ako, pahambalon! Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, ka gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kulako, pahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kulako, pahambalon!
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
12: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
1: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
14: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama. Sama ang breast milk.
13: Nay, salamat po sa tiyaga.
14: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1!
16: Kamusta kamo mga kasama? Kabay pa nga, safe lang ang tanan ha, healthy and happy. Sana all eh. Well, subong adlaw, sulat ni Susan ang hatagan natin sa pagtamod. Te, Nanay Susan, go na!
17: Hello, ako gali si Susan, may bana kag anak. Ang sulat nga ginpasakop ko subong sa inyo, eksperyensya ko ini sa bata ko nga si Diego. Ay abaw, isa ini siya ka-engineer. Pila pa lang kabulan sa serbisyo niya, pero sa kada magsweldo ini, baw ang animalya. Daw atong milyonaryo nga igasto ya tanan nga sweldo ya. Man may i-shopping yung mga pakaisahan niya, kag magpainom. Kag kami ni papa niya, nahataga niya allowance kag nalagaw. Na all in, oh. Daw si atong manggaranon, gid ang tuntoya. Tikundi, wala pa maduhaan kasi mana. Alaws ng animalya. Eh, hindi man ni siya tikalon, ah. Luyag lang giguro niya nga, makabawi sa mga tao nga nagbulig sa iya, kag nangamuyo nga mangin isa siya ka-engineer. Eh, di, wow, no? Tapos, kung wala na allowance, mahulaman sa akon, ati gwapo. Ari na lang, agad mahangpanin niyo sang lubos, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
0: Wow! Swerte, git ka mo katama sa anak ninyo, Tita Susan. Dito, Alfredo. May engineer na kamo.
7: Pasto ka na yan. Wow, swerte, git kami sa anak namon. Eh, gani.
15: Gani, ari na ang pang-celebrate nato, no?
0: San Miguel Pale Pilsen?
15: Yep, San Miguel Pale Pilsen.
6: Wow! Sakto sa celebration nato sa mong anak.
0: Lain, git man kung engineer ka na kasin, no? Nag-a-ascenso.
15: Feeling blessed lang ko subong kasin. Kagtanan nga nalabot ko, utang ko sa mga tao nga nagbulig, kag nangamuyo sa pag-asinso ko. Gani, cheers!
7: Cheers para kay Engineer Diego!
0: Woo!
6: Cheers!
0: Madali lang. May dalagali ako nga mani kag sumsuman sa salakyan. Nalipatan ko nga dalon diri. Kuhaon ko lang para may partner kita sa inom. Ayos!
6: Ayos!
18: San Miguel Pale Pilsen. Noon hanggang ngayon, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Oy, Madir, dear! Mayong gabi lang ta.
1: Anong mayo sa gabi, eh, ha? Mm-hmm. Nga alas 9 ka na nagpauli. Sadiin ka naman... Uy, nadamo sa plastic at paper bag na dala mo?
0: Ay, sus, nalipat, ma. Shieldo ko pala, gani ng grocery ako. Kag ang iban si ni, iya ni Dayan, eh.
2: Ay, no! What's that? Hala, ako ni Tanan!
0: Ay, wow! Siyempre, hindi, eh.
2: Ay, gali!
1: Anay ka, Diego. Hindi ba lang ginahambalan ka na namo ni papa mo? Nga hagan-hagan lang sa pagastos ang imong kwarta. Man, hindi sa tanan nga, tion!
0: Ah, kalma! Ha? May nabilin pa ko, ah. Sus, ah. Pasalamatin na lang na blang grasya nga mabaton mo. Inugay wakas ang hindi amo.
1: Man! Diego!

0: Ba, Susan? Huwi na, Nuka! Kaya nagkapabala nagapangayay, ha?
1: Alfredo. Ay, ambot ga. Ay, ambot na lang din sa bata mo.
0: Ma'am! Susan? Ay, ani Maya, ho? Naano ka!
1: Alfredo. Ay, nagaugtas ko din sa bata mo. Kay Diego!
0: Kanya, ha?
1: Man pa matiyag ko, wala pa atos ang sinuptan mong. Kay kada magswildo, gasto lang ang gasto.
0: Susan? Susan! Magamit ng piso, kagid lang, bro.
1: Alfredo. Ay, oo. Pasalamatan natin, ina, nga kada swildo niya, hindi siya malipat nga maghatag sa aton. Pero inang kada bulan, gid nga ilagaw yung mga pakaisahan niya, mapainom sa barkada niya. Ay, susa! Mankin! Oh, speaking of animal, and the animal is calling, ho? Oh?
0: Ma'am! Susan?
1: Hello, Diego? Nakatawag ka man?
2: Hello, ma. Kasi kung gabi na ko nakaroon magpauli, ha? Ilagaw ko na sila ni Kas, Jiminay, ha? Kaya si Migo Butchik, Balahaw, ha? Wala ko pa na sila na-treat na, so good sang nag-engineer ko mong. Kita yan ang dadakaroon sa balay, amador, ha?
1: Ha? Diego?

0: This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duha kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAK RMN. Number 1.

0: 啊，
1: 妈，
0: sino? Diego? Oh, nano ka? Bawaga pa sa banwa daw, kapoy ka na. Luya lawas mo?
1: Kwan? Luya bulsa ko.
0: Diego, nan, amo ginang siling ko daw. Te, anong mabulig ko?
1: Na iya ma. Abi, pahulama ko na ay 5 kyaw. Allowance ko lang ah. Bayaran ko lang kung makasweldo ng engineer mo ah.
0: Diego!

0: Hala! Wow! Bongga ka dyan nung no? Hmm? Ah, sure! Mapili na kami sa gusto na, mo.
1: Oo! Oo, gani, pili lang ka muna, ha? Pag gusto ka muna, pili, ha? Inang ratuhon lang, ha?
2: Yo, di kakak, ya? Dabis ka dyan, amigo, jigo, ya? Saan no, sildo mo liwat?
1: Migo, butchik?
2: Ma'am, kamu bla, pili na lang ka muna, bla! Hindi na malala ka pa, mangkot ka, amigo, jigo! Mabago pa na gani ka ron, pinsan ni amigo, jigo! Mumuyigid ka mo, bro!
0: Noong?
2: Sige na, dasig na, pili
1: na! Sige na, sige na, kay tapos sa dere, mga pita dayon.
2: Ayos.
1: Malantaw ta sinig kag mainom-inom, ah.
0: Alo!
1: Mas mamukha mo sa akon.
2: Alo!
0: Bakit ka! Bakit ka!
1: Ah, mitin!

0: Ay, madrader! Iyo, what's up?
1: What's up sa katonto mo? Diin ka naman halin?
0: Ma, siyempre tapos duty sa site eh na naginuminom mo po ng barkada eh. Sil Dubai. Kani, gintret sila.
1: Ay, naman? Ay, nga bata ka. Shadugit sa imo katikalon yan, no?
0: Ay, sos hindi niya tikal, ma. Pasalamat din sa mga tao nga nangin rason kung nga may gwapo ka nga engineer subong.
1: Olo mo! Sige! Todo higasto! Kagmang hulam ka naman sa akon, ha? Ay, karun na po! Gonta na lang ka! Para mag-tener ka din sa balay nga animal ka!
0: Ay, ma! Ma!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Number 1!
7: Ay naanuman ni si Diego, Kuya Man. Kada mag-abot ang sweldo niya, halos ubuso niyang kwarta gasto. inom dito. Nalagaw ya pa mga pakaisahan niya. Pati kami eh, nahatagan niya allowance, pero inang sobra-sobra bala. Daw hindi siya magbilin sa kaugalingon niya. Hindi man siya tikalon ah. Gusto ya gid lang kunuya nga mapalipay ang pamilya ya. Ati oo. Kundi, wala pa maduhan kasi mana, alaos ng animalya. Ano ni maayo ka, Diego man? Kung kamuabing pahambalon, Susan.
8: Pero nami ni Amigo?
9: Busog ka ni Permese, ya? Mm-hmm. Mangulam sa isa, ginikanan niya.
8: Kandidate siya, para mamigado pa.
9: Oo, no?
8: Gabi sabi mga, may amo na, bala nga tuto, ano giniya?
9: Character ng tawag.
8: May tawag, hindi nga, musin niya nga, grabe, nung nga doon ka happy go lucky, wala doon ka one day millionaire, one month maintainer, sustainer, tapos, kumaubos, hindi ka, nagyapo ka po.
9: Oo. Kasi wala naman siya sang ibang nga dalaganan, hindi ka na.
8: Why man malain nga, librihon mo ang imo nga mga amigo, ang managbulig sa imo during that time nga nagapa, ano ka, nagasugod ka pala.
9: Oo.
8: Pero butangan mo limit.
9: Oo, kaya hindi sa tanan nga tiyon, araman sila. Kung namigado ka, sa banta mo yan, maano sila sa imo?
8: Sakdagon kanila?
9: Oo.
8: Kanan?
9: Hindi kita.
8: May ara.
9: May ara, pero...
8: Siyempre, unahon nila, yun lang ako ganyan, ano yun.
9: Hindi, man guro, tanan, gid.
8: Mm-hmm.
9: Oo, kung ginaano mo sila, ginalibre mo sila, maano sila sa imo, kung ikaw naman mawadaan, hindi, gid.
8: Buta nga kanila, ano, ribulto.
9: Oo.
8: Kaya wala man sabi limit mo.
9: Tika'y para sa iya, guro, kita mo nagambal sa nga pasalamat.
8: Mm-hmm.
9: Ha? Asto, saan ako magpasalamat?
8: What if gintingob mo na lang? No?
9: Oo.
8: Diba?
9: Nag-order ka ba pa niya pag, ano na?
8: Magpakita sa balay nyo!
9: Oo, takto na.
8: Why 50K? Ano, ng Thanksgiving party ni sa tanang yung nagbulig sa akon. Amo na niya!
9: Oo. Wala na ha, wala na.
8: Ayaw ko akong tampaon.
9: Wala na buwas.
8: Diba? Para wala sila may ano, da.
9: Correct.
8: Importante, wala mo sila nalimtan. Pero kung amo sila iyang ubus-ubus ka gito, kaya hindi naman na yung chak.
9: Hindi, hindi yung chak.

0: cái này tôi muốn sắp vào đó
1: Ủa, bà ta liệu mà để xin hả này, bà bà để đó.
2: à.
1: Anh này tôi liệu này cái mấy bố lề
2: Mấy cái là hàng là anh quên đi cậu
1: Sân gà mày có của nó
2: Mấy cái là mấy cái là của Yà Linh Mấy cái là của Yà Linh á xì mà Yà Linh Wala cái chân mà, nang asawa Yà Linh nha
0: Ay to
2: Cái pa gusto anh yung gitang iyang ginikanan Siguro mang asawa sa'yo, siguro mang 45, pia gurong edad dya Nga, lagaw ko yan, ang ginikanan ko sa kondiin yung lugar.
0: Depende man mo sa bata. Iyas, ang bata, siya na
2: yung guro. Pagustuhan ko, anay silantis ko mga asawa.
0: Oo.
2: Oo mo na, bala.
0: Ma'am, may kinala mo ko na. Si ma'am, ma'am, baya, naindigin ko yan, yung mga asawa yan na yun. Wala din siya ng asawa yan.
2: Dayon.
0: Naplang katuig yun. Ay, manamanas. Oo! Tuod mo lang namanas, ayan. Pagpanaog yan, pila kasaka, pagbalik na, nagpanaog na sa nang pila na, kabilan sa kabisa, pagbalik na, pagbalik, o pagbalik sa ilang balay, ay babae na sa,
2: bongga,
0: bongga na sa'yo,
2: diba?
0: May dala na sa'yo nga ang angkla yan,
3: sea woman,
0: seashore na siya, seashell,
2: Serena na siya,
0: huh?
2: Serena,
0: o, oh, Sirino sa una, sa buong Sirena,
2: kataw na siya,
0: oh, dami nga joke, bago-bago, oh, sige na ha, Padayon ako na sa sulat. Dahil sa itong palatuntunan.
2: Kona ko, pahambalon!
0: Wala na!
4: Kona ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. 233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
8: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
9: Masdasig banat sa abat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Na opinion ang manai, kundi ang katotohanan, katarungan, kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ito ang aming sinasamo sa inyo, Panginoon. Amen.
14: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
15: Call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge Gachalian.
14: With 18 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trial, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
16: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the Journal of August 11, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the case before the impeachment court.
15: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
16: Appearances of the parties.
17: Same appearance for the public prosecutors. We are ready, Your Honor.
18: Same appearance for the respondent, Your Honor. We are ready.
16: Chair would like to direct the clerk of court through the

0: Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying...
1: Your Honor, this line of question already is, number one, argumentative, number two, hypothetical, Your Honor.
2: No,
0: because it's based on the MD. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung katanggap-tanggap na laman ng invoice, Celine? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon?
3: Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND?
0: Opo, sige po.
3: Kasi po, ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid, hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses.
0: So sa rental, hindi kailangan?
3: Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid.
0: Na ginamit sa pagbigay ng reward?
3: Doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies.
0: Ah, supply na.
3: Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt.
0: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
3: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
0: at sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan?
3: Yung pinagbilhan po, kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
0: Okay. You may proceed, counsel.
2: Okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin natin supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier ng pagkain, no?
3: Opo.
2: Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name, let's say, ABC Catering, pwedeng tanggalin?
3: Opo.
2: Okay, tanggalin natin, no? Yung location, no, yung business address po ni ABC Catering, let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805 Ayala Avenue, Makati City, pwedeng tanggalin?
3: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh, yung ang kinakandit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
2: Just answer the question, no?
4: So, ask and answer.
2: Hindi ho pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain.
4: Kasi ask po, and answer, Your Honor.
0: Ask and answer.
2: Not yet, Your Honor. Not
0: counsel
2: yet.
0: Counsel, ask and answer. Because
4: it's
0: she
4: ask
0: said,
4: and answer.
2: So, answer niyo doon. I need this.
0: Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, chairs, if at all, computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine?
3: Opo, tama po.
0: So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, nap supplies, kailangan may resibo. Yun ang interpretation mo ng joint circular.
3: Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yun for purchases of supplies, food, and medicines po.
0: So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretation mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo.
3: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
0: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd.
3: Opo.
2: Okay, so sinabi, pagkain mo yung example natin, no? So, sino ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential and information is confidential?
3: Pwede pong pakiulit yung tanong?
2: Okay.
4: Question is vague, Your Honor.
2: Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matuntun, no? Matuntun-tun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung address, tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? acceptable pa rin mo ba sa COA yun?
3: Hindi naman po confidential yung mismong...
2: Sa inyo, pero po kung sa...
4: Ask and answer, Your Honor.
2: Okay.
4: Hindi naman confidential yun.
0: Ask and answer. Don't argue with the witness, counsel.
2: Okay, yes, Your Honor. So, sa tingin nyo, hindi confidential yun, pero maaaring sa agency, confidential yun.
4: Argumentative, Your Honor. Ask and answer. It is not confidential.
0: Move on to the next point,
2: Your Honor,
0: counsel.
2: I'm asking for possibility, Your Honor.
4: There is already ruling from the presiding officer.
0: Move to the next point, counsel.
2: Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential.
4: Misleading, Your Honor.
2: Niyo,
0: witness may answer?
2: Yes.
3: Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide.
2: Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung address ng ABC.
4: Again, this is already argumentative.
0: Ask
4: this,
0: an answered counsel and argumentative.
2: Yes, we take
4: There is nothing confidential about where you
0: ask
4: are
0: ask an
4: supplying.
0: Answered counsel, whether you agree or not. Whether you agree with that, with the answer of Celine, that was the answer she
4: continuing
0: gave.
4: Continuing objection, Your Honor, if it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, chairs, and tables, we will have a continuing objection
0: we're not yet
4: to
0: there,
4: this
0: counsel.
4: Line
0: we're not,
4: of questioning, Your Honor.
0: We're not yet there, counsel.
2: Okay. So you are
0: Christine,
2: saying...
0: You may proceed.
2: Yes, po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan si agency.
4: Argumentative, Your Honor.
2: With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance mo na yan, sa tingin nyo, hindi yun siya confidential, di ba ho? So, kayo ho yung mas nakakaalam na ito, mas, you are in a better judgment sa bagay ho na yan.
3: Kasi po, dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po.
2: Hindi
3: po
2: yan yung tanong po eh. Okay, yung tanong.
4: The question is vague.
2: Yung tanong, please.
0: The question is vague. Celine, ang tanong sa'yo ay, may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba may karapatan? Kasi, I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies. Correct?
3: Apo.
0: Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree. Correct?
3: Based on the evaluation po ng magiging response nila.
0: And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba?
3: Opo.
0: Kasi napaliwanag nila.
3: Opo.
0: So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo.
3: Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa... AOM or
0: na-answer or napaliwanag nila o na-convince kayo na confidential ito. Opo. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice.
3: Opo.
0: Tama. But Opo. Your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court.
3: Pag yung sa COA po, opo, pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court.
0: Yes. Okay. Counsel, move on.
2: So, in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yan po yung naging basis ninyo ng ending ninyo, di ba po?
4: Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer.
0: Already answered, counsel.
2: Yeah, the answer is, we want to put it on record, Your Honor, the answer.
4: Ano ask yung... and answer, Your Honor.
0: She agrees, counsel.
2: She agrees.
4: She already agrees.
2: Okay, so I'll move on, Your Honor.
4: Can we move on, Your Honor?
2: Now, Ms. Lin, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng co-ICFA audit yun? With regard to their confidential operations.
4: Your Honor, again, this is ask and answer.
2: No, Your Honor.
4: By rephrasing the question. Your Honor, by rephrasing the question.
2: This is a different question.
0: Kindly wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin?
4: Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer.
2: It is not, Your Honor. Kasi yung kanina,
5: what is
2: the presiding officer, who determines whether...
0: The court will allow it. Attorney Celine, please answer.
3: Pwede pong pakiulit.
2: Okay, ulitin ko po ah. Who determines? Sino ba yung nagde-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no? Mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino dapat yung nagde-determine na itong information na to confidential, ito hindi?
3: Yun po is nas dapat po sa agency, meron silang sound and effective internal control.
2: So, salamat po. No, so sa agency na 'yon, no? Si agency dapat. And si COA ICFAO merely audits liquidation documents relative to the confidential funds, tama po ba?
3: We base po sa liquidation documents submitted at base po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted.
2: Yes, okay, thank you for that, no? So si COA ICFAO, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi we base lang naman yung kayo sa liquidation documents.
3: We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon, okay, sa pag-conduct ng audit.
2: Salamat po. Now, si COA ICFAO po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali mo ba kayo doon sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
3: We base lang po our audit doon sa liquidation documents submitted.
2: So in short, just answer the question, kasali mo ba kayo sa confidential operations
5: answer
2: ng OVP?
5: Answer your honor, they base
2: wala on akong answer who your
0: she
2: honor.
0: She did not answer, counsel.
2: She did not answer. Yes,
0: Celine,
2: or no,
0: documents. Celine, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba?
3: Hindi po. Base okay lang po kami sa documents.
0: So okay, just say that hindi kayo kasama.
2: Salamat po, your honor. It's 12:16, Your Honor. Do you want to, okay lang po ako. I can
0: thank
2: continue
0: you for pointing that out, counsel.
2: Okay, kasi po, next
0: my colleagues have been,
4: Your Honor, may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours?
2: More likely, Your Honor, this is...
0: Let's see, we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Celine, thereafter the interventions of the senator judges. The first to register is attorney, rather, Senator Judge Padilla. Thereafter, Senator Judge Antiveros. Kindly take note of the sequence. Trial is, we are on recess until 1 o'clock.
6: Number one. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
7: Masadya ini kita wala lal moment between sa ila kay ti nag object si Attorney Lorna Kapunan, and you can see hindi man generational divide o kung bangod sa generation ni Attorney Lorna Kapunan kag sumuman ang edad ni Attorney Ferrer, kay wala man nagbag-o mo ang rules of court, no? Wala man nagbag-o. It's open lang at experienciado si Attorney Lorna Kapunan. And makita niya na a mile away kung sa diin pa kadto ang pamangkot. That is why nga, kung kaysa gina-interrupt niya sa objection niya, no, to rattle Attorney Ferrer. Kag makita man nato, nga ito nag-sala-sala siya, no? It's open na bangod sa kadugayon, guro, though hindi ma-digest maayo ni Celine Del Campo ang mga pamangkot, because may mga pamangkot nga very simple lang, no? Katulad sang bago lang gid, upod bala kamo sa mga confidential operation sang DepEd sang OVP. The simple answer is no, hindi kami upod, da kay separate kami nga agency. Kuwa kami ya ila ina. So siguro kung kaysa bala may ara kasang brain fog nga ginatawag, hindi mo mayo ma-digest ang mapamangkon. That is why nga ara ang prosecutor team nga mag-object sina to give you time to digest. And manotice naton kapila ka beses na nga gina mismo si presiding judge Senator Chis Escudero is the one explaining in simple phrases ang mga pamangkot ni Attorney Ferrer sa defense. daw hindi niya mapalabot clearly na hindi mag-object ang prosecution. That is why, to make it simple, si Senator Presiding Officer Jesus Escudero, amo ang nagapamangkot. No? Gina-rephrase niya ang pamangkot kung anong ginapunterya. So, do hindi pakabalo magbalay gini sang pamangkot niya nga hindi pag-objekan bla sang prosecution. One thing is certain, ilang ang ginapagwa nga those are legitimate above the board operation. Katulad yung gina dito sa mga lakat ni OBP, no? Surveillance, profiling sa mga ma-attend sa mga event niya. We all know for a fact nga ang Vice Presidential Security Group have their own budget for that. As a matter of fact, this is the first time nga nag-create ya sang security group for a vice president. Kaysa una, nag-aparte ni Sir Malang Ina ang presidential security group sa iya. No? Katulad sa Amerika, the US Secret Service. They are the ones nga amo nag-aproteher primarily sa presidente, sa first family, sa vice president, sa Speaker of the House, sa Senate, and other members of the House of Representatives kag mga senador. Sila ang may tuka nga mag bodyguard, magproteher sa mga opisyal sa gobyerno dito sa Amerika. Diri sa aton, lain, no? May ara kita sa PNP, nalipat ako sa PNP, basta VIP bala do mga amuna. So sila gapartinisir na sa mga highest ranking officer naton, mga senador naton, kagiban pa, no? Nga nag-proteher sa ila. So that's precisely the case. The question is, hindi ang paghatag sang information, kaya gin-allow nila itong mga information, kundi ang pagbayad sang reward na butang explicitly sa Joint Circular 2015-01 nga dapat sa paghatag sang reward there is a proof of success. Buot silingon, naghatag ako information. Sir, may mapatay kay BP, Sarah. Because of that information, nadakpan nyo in the act of matiro o kung gaplano, nakita nyo may mga armas siya. Sniper nga rifle. And because of that, sa sinang information, gintagaan nyo sa sang reward. So the proof of success, ano? Katulad magdaog ka sa luto. Magdaog ka sa luto, ano? Ginahambal Rajuman Mark ang imungalan, wala. Pero may picture, may pirma. No? So ginapangayo kuntani sang kuwa ikpaw ang proof of success. Ari ma'am, nadakpan namon ni, amon yung picture sang suspect. No, nga nadakpan namon with the sniper rifle bangod sa info ni Juan de la Cruz amon nga tiruhon niya si Vice President Sara Duterte. This is our proof of success. Ari ang mga armas, diri sa namo nadakpan sa babaw sa katop sang eskwelahan. Amo nang ginapangita ang ano bla substantial proof of success, substantial documentation. Di ba? Magpabakal lang ganis nanay mo na sang langgaw gani di eh. Di ba damos mamangkot abla? Di ba nabala na ka 20 pesos? Tingnan mo lang ni kagamay. Amot siya na ya. Di lang to ako ba to? Bala mo kung 20 pesos sa muning direas tao. Those are things nga may substantial bala nga makambal ka ati successful giman dak panilay. Pero sa information, magambal bing nga, sir, likaw kamuda nga mag-agida kay damo sa nagaprotestada kay Sara Duterte. No? So basi magamuda, i-ambush ka mo nila da sang protesta. So inang information by run. So sa information, wala na nila ginapangitaan sang substantial proof of success. Kundi, account acknowledgement receipt lang. So muna ginadragagi. So as of now, do na fail si defense nga to successfully drop. Kay ba mo di ginapagwa yan at opinion mo na ya, imo ni opinion. Actually, amo ni yang natambu ya ho. Amo ni report yan. At i-report to ya sang Vice Presidential Security Group. No? Anyway, dugangan nato na standby ka mo diri man sa aton sila nga pagpangalagad ang paglilitis sa pangalawang pangulo diri gyapon sa RMN na Iloilo. 25 minutos nakaligad sa takdang alas 12 magabalik ang aton coverage ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network Special Coverage.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
18: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
20: And Dr.
21: Ito po si Dr. Bernion.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada semana ang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlaw nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
25: RMN Network News.
26: Sa mga sensitibo sa moisture na maaring magresulta sa pagbaba ng supply at market value. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang galaw ng presyo dahil sa epekto ng malalakas na ulan sa produksyon at supply ng gulay sa probinsya ng Benguet. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Patak, RMN! RMN Network.
1: Sa iba pang balita, halos 1 milyong pisong halaga ng panabong na manok ninakaw sa isang game farm sa Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: RMN Live Report.
3: Alas 1 milyong piso halaga ng panabong na manok ang ninakaw ng hindi pa nakilalang mga suspect sa isang game farm sa Fruc Bonifacio Barangay Mailom, lungsod ng Bago Negros Occidental. Ayon sa Bago City PNP, pumunta sa kanila ang may-ari ng game farm upang i-report sa maturidad na may nawala siyang 30 panabong na manok na may halaga ng hindi bababa sa 25,000 pesos bawat isa. Sinisa ng impormasyon ng maturidad, ang asawa ng isang caretaker ang nakakita sa 3 hindi nakilalang mga lalaki na kumuha ng mga manok at may 2 ang ibang pa na nasa labas na nagsiselbing lookout. Nag-alok naman ng 50,000 pesos ang may-ari ng game farm sa pamamagitan ng kanyang social media account sa mga magnanakaw bilang kapalit sa pagsauli ng kanyang mga panabong na manok na walang anumang tanong o imbestigasyon. Sa ngayon ay patuloy pa ang imbestigasyon ng kapalisan sa kung sino ang mga suspect sa pagnanakaw. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Karamene.
2: RMN Network News.
4: Samantala, nasa 60 wildlife, pinakawalan sa Quezon Protected Landscape. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
2: RMN Live Report.
10: Pinakawalan ng Biodiversity Management Bureau sa pakipagtulungan ng DNR Calabarzon Regional Wildlife Rescue Center, DNR Penro Quezon at DNR Centro Tayabas ang nasa 58 na endemiko at katutubong buhay ilang o wildlife. Ang mga ito ay sumailalim sa rehabilitasyon at muling ibinalik sa kanilang likas sa tirahan sa Quezon Protected Landscape sa bayan ng Atimonan, Quezon. Kabilang sa mga pinakawalan ay ang 30 sawa o ang reticulated python, 6 na bayawak o marbled water monitor lizards, 7 lawin, 4 na Philippine serpent eagles at 3 Philippine hawk eagles mula sa Biodiversity Management Bureau. Pati na rin ang 5 lawin, 2 Philippine serpent eagles at 1 Philippine hawk eagle mula sa RWRC. Paniwala naman ng mga opisyal na sa bawat pakpak na lumilipad at bawat nilalang na nagpabalik sa kagubatan, panibagong pag-asa ang nabubuo para sa konserbasyon ng kalikasan sa bansa. Kaya naman inanyayan ng DNR para publiko na makisa sa pagprotekta sa wildlife at mga likas na tirahan ng mga ito. Kasama mo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Katak, RMN.
1: Duda naman mga kasama ang non-profit social, economic and policy research group na Ibon Foundation sa timing kaya minamadali ang pagpasa sa proposed 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa susunod na linggo, aarangkada na ang budget hearing ng House Committee on Appropriations kung saan target na maipaisa ito sa huling pagbasa sa Oktubre 9. Pero sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na minamadali ang pagpasa sa pambansang pondo dahil malapit na ang 2028 presidential elections. Tahas ang sinabi ni Africa na ang 2027 national budget ay isang election budget at huling baraha ng Administrasyong Marcos para masiguro ang kanilang political survival sa 2028 elections.
20: May political timing ngayon. Nakita natin yung difficulty ng Pangulo na i-push yung push impeachment trial for conviction kay BP Sara sa Senate. Nakita rin natin yung pagbagsak ng kanyang ratings habang medyo maintained yung kay BP Sara. At yung time's running out, 2027 is the, it basically, that's the election year and this is the election budget. So ang daming pressures dyan na kahit na harapin yung ano, para saan ba yung budget? Para sa mamamayan? Para sa ekonomiya? Ang laki ng compulsion ngayon na ang laman ng budget ay yung maka-ensure ng political survival ng administrasyon. So budget is the right now, yung huling baraha ng administrasyon.
1: Una nang humiling ang Ibon sa pamahalaan ng guidelines para makalahok sa budget monitoring, ngunit wala pa rin anyang sagot hanggang sa ngayon.
4: Sa kaugnay na balita, nababahala ang non-profit social, economic and policy research group na Ibon Foundation na posibleng pagmulan muli ng korupsyon ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget sa 2027. Kasunod na rin ito ng paglalaan ng 1.467 trillion pesos na budget sa infrastructure projects kasama ang 644 billion pesos na Department of Public Works and Highways. Samantala, sa panayam ng DZXL RMN Manila, Sinabi ni Yvonne Foundation Executive Director Sony Africa, bukod sa ibinalik ang pondo sa flood control projects, wala silang nakita sa 2027 proposed budget na inilaan para sa pagbuo ng case build-up sa mga sangkot sa flood control anomalies. Inihalimbawa ni Africa ang budget ng Office of the Ombudsman kung saan nasa 2,500 ang kinakailangang prosecutors at investigators pero nasa 1,300 lang ang nilagyan. Ang hagbang anya na ito ay taliwas sa sinasabi ng Marcos Administration na seryoso sila na habulin ang mga sangkot sa flood control projects.
20: Nagpapakita na seryoso, mag-go against corruption. Eh, right now ngayon, ang problema natin, less than 5% actually ng possibly involved sa flood control projects ay nakasuhan na.
0: Mm-mm.
20: So, mukhang ang biggest problem sa budget, corruption-wise, wala tayong nakita anywhere sa budget, whether sa budget o ombudsman, ang premier anti-corruption agency, or even sa DOJ or NBI, or even sa BAR, na nagpapakita na binigyan ng rekurso para may sapat na staff para buuin ng case build-up at i-pursue yung mga kaso laban dun sa mga sangkot.
4: Giit ni Africa, kung hindi mapapanagot ang lahat ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control anomalies, ay maaaring maulit muli ang korupsyon.
20: Kung hindi accountable yung mga implicated na sa flood control projects dati, and we're talking hundreds of congressmen, at least 6 senators, sitting senators, at hundreds of mga DPWH officials and hundreds of mga contractors.
0: Mm-hmm.
20: Kung wala tayong nakita ng ganoong klaseng sinseridad sa budget ngayon, yung paglaki ulit ng infrastructure to about 1.4 trillion, lumaki pa yung infrastructure projects, including din ang flood control, including yung kalsada at iba pa, it doesn't give confidence nang tama yung budget. On the contrary, medyo pinapakita, slap on the wrist lang talaga yung token lang pala ang habulin for the flood control corruption. At itong current na 7.2 trillion budget na napakaraming pork barrel funds ay makakalusot uli yung mga corrupt practices.
4: Hamon pa ho ni Africa sa Marcos Administration, kung talagang walang korupsyon sa national budget, gawin itong transparent at bigyan ng access for information ang publiko.
25: RMN Network News.
1: Samantala, flood control projects dapat muling pondohan para sa kapakanan ng mamamayan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
25: RMN Live Report.
5: Buo ang suporta ni San Juan Representative Isabel Zamora na muling laanan ng pondo ang flood control project sa ilalim ng 2027 national budget. Di ni Zamora, maraming mga flood control programs ang gumagana, epektibo at nararapat pondohan o suportahan para maipagpatuloy. Ayon kay Zamora, malaking tulong ang nabanggit ng mga proyekto para mapigilan o kaya'y maibsan ang pagbaha. Ginit naman ito ni Zamora na dapat ituloy ang investigasyon upang mapanagot ang mga opisyal at politiko na sangkot sa mga maanomalyang flood control projects.
6: To say that there are a lot of projects that are working, there might be some officials, politicians who were involved in flood control issues, and I will always say that these persons should be investigated. But as regards those that have a working or effective programs, flood control programs, then we should support that.
5: Sinabi ito ni Zamora makarang ihayag ng Department of Budget and Management na kasama sa 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program ang 107.4 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
25: Network News.
4: Ang Robredo Tulfo tandem lumamang na raw ho sa Duterte Marcos tandem sa survey ng Octo Research. Alamin natin ang balitang yan sa ulat ni Rajuman Jairus Peña, Florida.
25: RMN Live Report.
7: Mas maraming mga Pilipino nga ang sumusuporta sa tandem ni Mayor Lenny Robredo at Senador Raffy Tulfo kumpara sa tambalan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Aimee Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ito ang lumabas sa survey ng Okta Research kung saan 45% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang pumili sa Duterte-Marcos tandem para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nasa 3 percentage points na ang lamang ng Leni-Raffi tandem na unang beses mula sa serye ng survey ng Okta na nauhusan nila ang Duterte-Marcos. 10% naman ang nagsabi na wala sa dalawang tambala ng kanilang iboboto, habang 4% ang undecided at 1% ang tumanging sumagot. Pero ayon sa Okta, kahit nasa 3 percentage points lang ang lamang ng tandem ng Robredo-Tulfo, ay hindi pa rin to sapat para sabihin na nanguna na talaga. Dahil sa mas malaking margin of error, nakita na mas malakas ang Leni-Raffi tandem sa Balanced Luzon at NCR, habang tabla sila sa Visayas, pero 90% ang nakuha ng Sara Aimee sa Mindanao. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang July 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents na edad 18 pataas at may plus-minus 3% percentage points na margin of error. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Espanya, Florida, Tatak RMN.
1: At lahat ng senador noong 2025 nag-avail daw ng leadership fund ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia.
25: RMN Live Report.
0: Inunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Miyerkules na nagsumiti sa kanya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng proposed infrastructure projects ni na Senator Bongo at Robin Padilla para makapag-avail ng leadership fund noong 2025. Ang leadership fund noong 2025 ay bahagi umano ng pondo ng DPWH na ibinibigay para pondohan ang mga panukalang priority project ng mga senador para maisingit sa National Expenditure Program, at wala umanong masama na gamitin ito, maliban na lang kung magkakaroon ng nakawan o kickback scheme sa nasabing pondo. Nakakatanggap ng 500 million pesos na minimum ang mga senador, habang 1 billion pesos naman ang para sa mga chairperson ng major committees gaya ng Public Works at Finance base sa judicial affidavit ni Bunoan. Ayon kay Bunoan, walang formal na proseso at wala rin umanong letter request na kailangang isumite sa pag-avail ng leadership fund. Ang kailangan lang umano ay listahan sa kahit anong format ng mga priority projects ng mga senador na mag-a-avail ng leadership fund. Dagdag pa rito, wala rin umanong senador na direktang lumapit kay Bunoan para mag-avail ng leadership fund, kung kaya't nalalaman lang umano ni Bunoan kung sino ang proponent kapag nagpapakilala na ang courier o yung nagdala ng listahan sa tanggapan ng departamento kung sino ang kanilang inirerepresenta. Maliban dito, lahat din umano ng senador noong 2025 ay nakapag-avail ng leadership fund, habang si dating Senador Bong Revilla naman, na dating chairman ng Senate Committee on Public Works, ay nakakuha ng 1 billion pesos na leadership fund noong 2025. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
4: At sa balitang sports naman po, mga kasama, malaking tagumpay ang nakamit ng mga batang Pinoy weightlifter sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Nakakuha ng Pilipinas ng 13 o 13 gintong medalya, 6 na pilak at 9 na tansong medalya sa torneo. Kabilang sa mga nagningning, si Jody Peralta na nakakuha ng 3 medalya sa Women's 53 Kilogram Division. 3 medalya rin ang nakuha nina Alexandra Andias at Jeric Icon Castro sa kanikanilang mga kategorya. 2 medalya naman ang naiuwi ni Altea Bacaro, habang 1 medalya naman sina Prince Kale De Los Santos at Angeline Colonia. Ayon sa samahang weightlifting ng Pilipinas, maaaring maging susunod na Olympia ng bansa ang mga batang lifter na ito.
1: At sumayin niyo po ang mga nangunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
4: Ako naman po si Rajuman Christian Bascones.
1: Wala po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
8: Hayan. RMN Network News.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
16: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
17: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
27: Dennis Antonio, taga Kamakungan.
21: 41.
27: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani 470.
21: Saan ko ka nagsugod inom na GTX 500?
27: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
21: Ilan na lang imong blood sugar sang last mo na pa-check?
27: 160.
21: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambalo sa ila?
27: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
17: GTX 500.
28: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod din ang yabok, mga balahibo, or
29: asimin.
28: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung katokar mo allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy, laman lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
29: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
28: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dayon panghabal dayon panit, hindi makaginhawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay syempre gapantal-pantal tapos paruton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ka nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
29: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, yung musinig ng lungs, isang hardjack pa na.
28: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
29: Huwag ka oxygen.
28: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
29: Husto.
28: Nga sa imudugo bangod sang hypoventilation. Pero hindi ka kaginhawa sang husto eh. So ang sunod din natin, secondary respiratory failure eh, patay.
17: GTX 500.
30: Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabagalang City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
29: Sugod nang nag-inom ka
30: DTX 500.
29: Ilan nakabulan ka ginom DTX 500?
30: Almost 3 months na.
29: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
30: 3 times CD.
29: Kamusta ang alay sang kamot?
30: Wala na.
17: DTX 500.
28: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500 or pili lang sa MITC or Pure C. Amo man na ang gabulin sa mo, take note, imo lawas, wala ka produce ang kuan, vitamin C.
29: Gusto.
28: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo na ka importante nga, adadaw, mainom ni kaya DTX 500.
29: Correct.
28: Isas pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginaway man. Kaya ang sikrito, guys, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 kung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-guilty, para mag-alam. Amo na importante, kagkabalo ka mag-into. Pero minatulog yung tidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Ilong dahil ka may tisikag DTX para amo na pagkaon dahil sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaon nun sa imo immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
29: Tuod, no?
28: Because of antioxidants.
29: Correct, of course.
28: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsas tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaon nun naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
29: ato. I-transfer sa imo.
28: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magsisigaw na ng mga bark.
2: That's why the TX 500 lang ang may siya. Oh. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula ng ina.
29: Aha. Correct. TX
3: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
2: Silang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang detox 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
3: Oo.
2: Ano nakadugay ka na kinom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
13: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Pato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
2: TTX 500
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. TTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Naami, inadyo kayo akong tulong sa TTX 500.
2: TTX 500.
9: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka-transport driver ng galing ulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadamo sang
5: probiotics.
4: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
5: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin.
4: So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
5: Sa probiotics. Ano pag kung D3Bio ka damo ka medium chain triglycerides.
4: Amo gina ang pinaka superstar.
5: Anong superstar?
4: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
5: Monolaurin.
4: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
2: D3Bio.
5: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
4: Grabe,
5: no?
4: Say, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
5: Siniko pa siya.
4: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
5: More power pa siya. Amo na ang D3.
4: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
5: immune system.
4: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. Question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
5: Ah, wala.
4: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
5: Correct.
4: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3Bio ka.
2: D3Bio.
6: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
5: Ay, napagid.
6: Oh, gina-enhance pagina. May kwan sa may capric acid sa imong. No, kaya nga sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
5: eh. Ang nasuluyantan ng permi, lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caplic.
2: D3Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
4: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
5: Wala.
4: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
5: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fat to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3Bio ang iya rata kayang-kaya ni D3Bio pag ano pagid si D3Bio gapaalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
4: Yes. Ang ketone, sir boy, the best ginang pagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
5: May na glucose.
4: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours wala kakaon. Kinanglan may ara gika D3Bio.
5: Okay. So,
4: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
6: Food for the brain. No?
5: Food for the brain.
4: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3Bio na, may D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
5: Correct.
4: High octane.
5: High octane, no?
4: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones. D3Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang D3. Time to upgrade.
5: In life, amo mang gina.
2: D3 Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managin ka manipaton, itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatapos mga butika. D3 Bio! Health News!
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Char, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
14: ACS!
17: Ang sarap talaga ng gulay!
18: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
17: Nay, bukas gulay po ulit ha!
18: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatean ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
26: ACS. The Secret of Health.
27: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine ninyo kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ang inom ko kafe para hindi ko matuyo.
2: 7 Plus Gold.
27: Pagkatapos, Sir

0: Microsleeps. Gusto ka lang sa Diyosel magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Diyosel. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng bulubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina. Sige mo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Diyosel, mabantayan at mapabayaan. Posibleng magkado sa malala ng balatian.
1: 7 Plus Gold.
0: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa kaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi?
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes!
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka maproduktong ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da. Kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kanto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The secret of health.
0: Kaya hindi man ato napunggan ang magpangape. Kapit pagyad ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
0: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliyon mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imong suning lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
0: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
0: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa natin sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik yung papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
0: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ito kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes!
5: Ari na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Mga karadyuman, ang oras alauna 4 sa hapon, Master Don, timprano, kag on time
8: sila.
7: Balik ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balik kita sa atong Senate connection.
8: Attorney Christian Ferrer sang defense.
7: May mga dokumento lang, Master, nga gin-check ang abogada. Ari na ito subong sa cross-examination.
8: Cross-examination.
9: Good afternoon po. Okay, I hope you're fine. Okay, okay ka pa naman, no? So, let's go to the liquidation of confidential funds. That is under section 6.2.3 of the JC.
10: Pwede pong...
9: Yes, I will ask my counsel to give you a copy of the JC, please.

0: witness based on her findings. Kindly move on, counsel, please.
1: Your Honor, please, as I said earlier, the start of this impeachment, one of the rules of cross-examination and direct examination or redirect is to know when to stop. This is where I stop, Your Honor. Thank you.
0: Thank you very much, counsel. Recross. Counsel for the respondent, recross.
2: Okay, recross. Sahin, kanina tinanong ka, no, about the VPSPG, no, receiving rewards from the OVP, no? Kung ito nga ba ay nangyayari at kung bawal ito under the JC. And sinabi mo na bawal ho yan, di ba? Sabi mo kanina. Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings na ganun?
3: Under the joint circular nga po, tama na yung payment of
2: then,
3: rewards.
2: Please, Your Honor, please.
0: Can kindly answer please? The question, Celine. Yes. The question okay. Is simple.
3: Wala po.
2: Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd?
3: Wala din po.
2: Okay. So,
4: ibang una.
2: Kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din ating good counsel kung eto bang si OVP under its mandate, allowed ba itong mag-receive ng confidential funds, to which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na in-approve ng Office of the President ang confidential funds ng OVP?
3: Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval.
2: Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po?
3: Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po.
2: Okay. In short, ito po ay in-approve ng ating Congress, yung GAA. Tama po?
3: Opo, tama po.
2: Okay. Does the JC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds?
3: Nakalagay po sa JC yung mga agencies na
2: may... Just answer my question. Direct, simple lang man ho, may prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds?
3: Wala po.
2: Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd?
3: Based sa JC po, wala po.
2: Okay. Okay. So, tinanong ho kayo kanina about the OVP, no? Or the SDO, no? In that regard, disbursing monies in one day in several places, no? Sinabi ko, isang araw madaming mga pinaggastusan, no? Isang date lang yon, iba-ibang lugar. May findings ba nito sa first ending ninyo?
3: Wala po, kasi we presume regularity po doon sa transaction po.
2: Okay, thank you. How about sa second ending po ninyo, may findings ba nito?
3: Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng SDO, wala po.
2: Okay, Your Honor, I'm done, Your Honor.
0: Thank you, counsel. We now move. Hopefully, we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla.
5: Ari na. Pamati.
0: Is he here? Not here? Senator Ontiveros then, for her interjections.
5: Wala si Robin.
0: With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready.
6: Maraming salamat po, Ginoong kapamahalang hukom.
5: Mga brilliant question.
6: Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio?
3: Yes po, Your Honor.
6: Saan po kayo sa Baguio?
3: Irisan po.
6: Irisan, opo. Ako po yung taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa
3: St. Louis University po.
6: Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, Hindi na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po ay maging magkababayan na lang sa Baguio. Ngayon, gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naiintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon?
3: Opo, mayor ng Davao.
6: Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 ng mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon?
3: Hindi ko po gaanong napakinggan po yon. Hindi po ako aware yon.
6: Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022, hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels surrenderees were minors, 12 to 17 years old.
5: Dati wala ginasya kabalo.
3: Hindi po ako aware din po.
6: Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan.
5: Very pointed, very relevant, no, ang mga pamangkot ni Robin Padilla sa siningiring karon sa isa ka co-auditor, si Senator Risa Ontiveros.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. His witness, Ms. Sailin, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice President.
3: Under po ata sila ng, sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP.
4: Under ng AFP. Ngayon, tatlong taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba?
3: So pagkakaalam ko po, nabanggit mo kanina ni presiding officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po.
4: Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga Protective Intelligence Operations Reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun?
3: Wala po, kasi inattach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities.
4: Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap nyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon.
3: Opo, tama po.
4: Okay. Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan?
3: Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po.
4: Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang.
3: Opo.
4: So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon.
3: Opo, kasi based lang dun sa acknowledgement receipts po yung sinubmit nila.
4: Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang.
3: Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po.
4: Kailangan yung resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan.
2: Opo, tama po.
4: Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daang-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan?
2: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular.
4: So just to close in the, on this round, Mr. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil
2: hindi po naging compliant.
4: Paano hindi naging compliant?
2: Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success, and yun nga po, hindi nila na provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kami naging finding sa disbursement, ay sa reimbursement po.
4: Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer.
0: Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make use of the time.
7: I will give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po, ICOA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses. Which matters po, no? Did ICOA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did ICOA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency?
2: Pwede pong paki-clarify po yung question.
7: Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President?
2: Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa joint, is should be compliant with the joint circular.
7: Dapat pareho lang.
2: Opo.
7: So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo?
2: The joint circular po ang basis ng aming audit.
7: Wala na pong ibang separate COA guidelines?
2: Ginagamit din po namin yung rules and regulations on settlement of accounts.
7: I'm sorry?
2: The rules and regulations on settlement of accounts.
7: And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed.
2: Opo, tama po.
7: Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents?
2: Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency.
7: So kailangan kang dumaan, provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND. Is that correct? Can you explain the process?
2: Pag nag-issue po kasi si ICFAW ng notice of disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper.
7: Commission proper or COA director?
2: Yung sa case po ng ICFAW, diretso na po sa commission proper ang appeal.
7: Tapos, pwedeng mag-MR?
2: Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po na nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR.
7: Tapos pwedeng mag-judicial review?
2: Petition for certiorari po.
7: Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND?
2: Depende po yan sa evaluation na po ng
7: kailangan actionan ng proper COA.
2: Opo.
7: Malinaw po yan. Last na po. para malinaw po sa atin lahat, no, kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body? Hindi po.
3: Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya.
7: Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as commission on audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the joint circular.
3: Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayan na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po.
7: Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound.
3: Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly.
7: Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1 and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct?
3: Opo, tama.
7: So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct?
3: Yes po, tama po. Dahil nga po, ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tapos.
7: At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot?
3: Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular.
7: Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat.
0: Senator Judge Panglinan, you may proceed with your interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir.
8: Thank you. Magandang hapon, ma'am. Sa usapin nung December 21 to December 31, 2022, na ginastos yung 125 million. Pag hindi naubos yung 125 million dun sa by December 31, ano mangyayari sa pondo?
3: Babalik po yun sa National Treasury.
8: So ibig sabihin, hindi may babalik as savings ng OVP? Babalik sa National Treasury.
3: Opo.
8: Now, I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, maikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumuti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos nung 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents,
3: yes po.
8: Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama?
3: Opo, dahil hindi po nila na-explain, yes, mabuti.
8: Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular.
3: Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint circular.
8: Okay, hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents.
3: Opo, tama.
8: Okay, okay. So, kaya siguro, well, so kung hindi niya nagastos, babalik.
3: Opo, sa National
8: Treasury. At hindi niya maaring gastusin sa January.
3: Hindi na po.
8: Hindi rin niya maaaring gastusin before December 21.
3: Ah, hindi po, kasi bawal po ang reimbursement.
8: So talagang dun mo lang magagastos?
3: Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance.
8: Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon, or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi.
3: Opo, tama po.
8: Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean,
3: opo, magmula na nag-start po ako sa ICFAO.
8: Pero dati meron ng protective services ang OVP.
3: Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata.
8: Yes. So, yung gastos para sa security dati sa PSG. Yung pero dito lumalabas yung casing, security, appointment ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba 'yon?
3: Opo.
8: Next round na lang.
0: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino, may I proceed with this interjection when he's ready? You have 2 minutes, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po.
3: Good afternoon po.
9: Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba?
3: Opo, tama po.
9: Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May piatos, may bacon, heart, keso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito?
3: Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin binerify yung identity nung nakatanggap po.
9: Pero nung, hindi nyo binerify, pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to?
3: We presume po kasi regularity, kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency, and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund.
9: Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud.
3: Yung sa fraud audit po kasi yung possibility po pinag-aaralan pa kasi kung magfo-fraud audit po, this is the first time, and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
9: Okay, so ulitin ko ah. So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
3: Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson.
9: Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
3: Opo, gaya na po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
9: Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
3: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential okay. expenses.
9: So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay, at kunyari, nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no?
3: Opo, tama
9: okay.
3: po.
9: Kung, so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari, may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent?
3: Ang kwan ko po doon is isang tao lang yung nakatanggap based doon sa acknowledgement receipt po na yun.
9: Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang ibang o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba?
3: Opo, tama po.
9: Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias?
3: Hindi po ako familiar dun sa law.
9: Okay. There is a law actually RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias, at nais na namin alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds, at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness.
0: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir.
10: Magandang hapon po, Ginang Witness. Para po sa kalaman ng mga kalbayan natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano po ibig sabihin po nito?
3: Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan.
10: Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo ng disallowance, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
3: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
10: Ano po nangyari doon sa commission proper?
3: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
10: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba kung sa disallowance?
3: Opo.
10: Naibalik po ba?
3: Hindi po kasi ang remedy pa po nila nasa pwede pa po sila may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tas ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution.
10: Sa COA po ba o sa SC?
3: Sa commission proper pa din.
10: Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper?
3: May pending MR pa po sila.
10: May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd?
3: Yung sa OVP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper.
10: Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam po ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
3: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
10: Kaya nga po, magkano?
3: Alam yung sa DepEd po is 112.5 million.
10: From 2022 to 2023 po yun?
3: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
10: 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
3: Yun po yung 112.5 million.
10: Sa OVP po?
3: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
10: So magkano pong total lahat?
3: Mga hindi ko na mga 4 million
10: 400 plus. Okay. So yun ang inaantay po ninyo.
3: Yung sa OBP po. Opo.
10: So hanggang ngayon inaantay po ninyo.
3: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na.
10: Okay. All right. Maraming salamat po. Yun lang po.
0: Senator George Hercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
11: Yes, sir. Good afternoon.
3: Good afternoon po.
11: So, first question lang, no? Is it allowed for disbursement to be validly spent instead of being disallowed by COA, no? Yung disbursement, sorry, disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kung ba, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos?
3: Opo.
11: So, posible pala yan. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganun, kaya hindi maipasa ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala.
3: Pwede pong pakiulit.
11: Halimbawa na wala, ganun ba yung ano, yung sa pag nawala yung resibo, automatic na madi-disallow yung ginas dahil wala na itong may papakita, wala na katibayan.
3: Kung sa pagbabasihan po yung sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular.
11: Kaya, Sige lang po.
3: Tapos, yun, dun po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, dun po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun.
11: Tapos napansin ko lang din po sa iyong testimony, no? As of the, yung pong period ng December at New Year season, sa iyong bang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng, kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng, parang pag-spike, no? Nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin?
3: Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, doon po sila sa 3-month period po. Doon po yung paggastos nila.
11: So yung sa kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other, itong mga, itong pinag-usapan natin mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki?
3: Hindi po.
11: Tapos yung COA, nag-issue po ng notice of disallowance, is it directing the officers, namely, pag-clarify lang, no? Ibalik lang yung pera on a personal capacity. Pag nag-issue kayo ng notice of disallowance.
3: Pinapabalik po dun sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po dun sa ND, yung head of agency, yung SDO. Accountant, and opo.
11: Tapos, yung bank, is it our understanding or correct that agency, office with confidential funds, cannot advance its payment only to be reimbursed later? Kung baga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin?
3: Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular.
11: Hindi po po. Ay, so, ito disallowed ka agad. Okay. Kasama po sa mga dinisallow nyo.
3: Kung may reimbursement po, opo.
11: Last na po, in your experience, inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies, ibang ahensya, na nagastos yung ano, yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po.
3: Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng...
11: That's all, Mr.
0: Thank you, Senator Judge Aristotle. Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson.
12: Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives ng 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng safe houses, correct?
3: Opo, tama po.
12: At ilang safe houses ito?
3: Pwede po ba ma-check ko yung records
12: ngayon? Go ahead po.

0: Tulungan naman kita para mas mapabilis. 34.
1: Opo. 34 na safe houses. 16 million.
0: 16 million. Ilang araw?
1: 11 days po.
0: 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alam mo, sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divided by that in one per day, 6,666. Sa Ayala Labang, 290,000 per month, per day, lalabas yan ng 9,666. Ito ba yung mga narentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions?
1: Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house.
0: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpano, Boracay, ganun, Dasmarinas, wala talaga?
1: Wala po.
0: So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun?
1: Wala po, hindi po ganun kalaki.
0: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi dito, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So, halagang 16 billion na spend in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent po ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ang joint circular doon sa mga pirma po.
0: So, okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay nabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ganda nga po na Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. At so lahat yun din is allow in 375.
1: Opo.
3: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, saka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
1: Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, sa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na mare-reopen, magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailang isa-isa
3: rin. Pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
1: Opo,
3: binigay yung pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: At yan ay dapat ibalik.
1: Opo,
3: ng mga dahil accountable officers.
1: Opo, tama po.
3: Bakit mahalaga ang papel ng special dispersing officer?
1: Yung special dispersing po, officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung itransfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po.
3: In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds?
1: Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan.
3: Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwede mangyari doon sa pondo?
1: Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.
3: Alright, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Lacson, you may proceed when you have 2 minutes, sir.
4: Thank you. Good afternoon, Siren.
1: Good afternoon po.
4: I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, ano? Paragraph 5, Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinlas ko na sa screen para ma-remind ka.
1: 4.15.
4: Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2, at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin.
1: That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO.
4: Sige, sa 3, paragraph 3.
1: That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
4: Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito?
1: Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa
4: ICFAO ito, ha? Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidiman ng circumstances na inspection yun yung ano, yung vault?
1: Yung sa
4: dahil maraming aliases.
1: Yung vault po, yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung may vault po sa office.
4: CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Miss Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinimand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang, logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases.
1: Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson.
4: I know, hindi kayo kumuha ng authority.
1: Oh, wala pa po.
4: Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho. para hindi kumpleto.
1: Ah, kasi po may iba po kasing office na...
4: No, ICFAO siyang sabi rito. May be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
1: Opo.
4: Anyway, let's leave it at that, ano? Familiar ka ba doon sa 2020-005?
1: Anong circular po yun?
4: Yung sa fraud audit.
1: Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint
4: circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office.
1: Opo, may separate office po sa COA.
4: Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint information, indication, or complaint na mayroong fraud.
1: Opo.
4: So, papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo.
1: Ibang office.
4: Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of etc. No, eh pwedeng gumawa ng written information sa inyong, sa office na yon, para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President.
1: Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po, pinag-aaralan po namin ang office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito, ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So, pinag-aaralan po itong mabuti muna.
4: Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan po yung sa 4.15. Hindi nyo ba na-inspect yung vault? Kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Makompare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman.
5: Kindly answer the question, Celine.
1: Opo, i-re-refer po namin sa higher authority po. Thank you po.
2: The chair would just like to make some interjections. We will not have a round two anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first three quarters of 2023 for DepEd and OVB.
1: Opo, wala pa pong NFD.
2: So wala pang final decision lahat ng ito?
1: Opo, tama.
2: Pag sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga niyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisallow niyo.
1: Opo, tama po.
2: Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance.
1: Yes po, kasi may mga remedies pa po sila.
2: Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD.
1: Opo.
2: Tama po. Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao?
1: Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao.
2: Recipient na po yun eh.
1: Yung sa disbursement po niya, opo, hindi bonded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po.
2: So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms.
1: Opo.
2: Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded.
1: Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund.
2: And as a final question, Silene, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first three quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first three quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Latchika? Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN.
1: Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidential fund po.
2: Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa tatlong quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganung kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first three quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
1: Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latchika.
2: Can you listen, Celine? Yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo?
1: Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay
2: Hindi mo pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito?
1: Opo.
2: So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka?
1: Opo.
2: Thank you, Ms. Aline. Senator Padilla, yes. Senator Padilla, yes.
6: Gusto nyo maghati na lang kayo?
2: Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed.
7: Kailan, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko mayroong 55 alternative na eskwelahan na nagbe-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon, sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilyan, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante?
1: Sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang high school.
7: Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits, 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So, sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya?
1: Noong May?
7: Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa
2: na. Just yes or no?
1: Depende pa din po kasi yun sa mandate ng
7: agency. Oo lang po, oo hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion?
1: Yung sa
7: Oo po o hindi? Ma'am, please.
1: Ano, pwede pong pakiulit?
7: Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion.
8: Ambal ka lang, wala
7: kang
8: kabalo.
7: Alam niyo po ba yun? Sinabi po ng NICA.
1: Hindi ko po narinig yun sa NPA.
7: Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget, na magkano po ba ang sinasabi nyo? 500 million ba ang naibigay?
8: Ang malalang wala kabalo, ah.
7: Po yung sa Vice President at sa DepEd.
1: 600
7: kumpara nyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yun?
1: Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is, makukover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with...
7: So alam nyo po yung sinabi ng NICA?
8: Hindi.
1: Hindi ko po narinig.
7: Yung tungkol lang po sa estudyante. Kasi alam nyo naman po, sa ngayon...
9: Sa kuwa, kaya wala ka sa NICA. Sus Maria Kagusip, ka ba ni Moyang Asailin,
7: o? Nabalitaan nyo po ba yung mga namatay nung huli? Ng mga estudyante?
1: Yung violence po sa school?
7: Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful.
1: Based mo sa AFP.
7: Okay. Salamat po.
2: Senator Judge Marcos, for the last intervention.
9: Pore, pag-iigisa ho. Ano pag ito?
10: Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now.
1: Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin.
10: Tama. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives,

0: Would just like to inquire the order in which the prosecution intends to present these four witnesses, specifically who would be their witness on Monday, Tuesday, and Wednesday, just for our guidance.
1: I believe it is in the order stated Pareja, followed by Acosta, followed by Fajarda, and then
2: Ortonio.
1: Ortonio.
2: We confirm, Your Honor.
1: In that order. So the subpoena for Ortonio will be issued only on 18 and 19, for sure, because surely we cannot take him up on the 17th.
0: Thank you for the clarity, Your Honor. Second item is that we also would like to confirm that as of today, in response to the directive of the presiding officer, we have not yet received any request for any potential stipulations or any factual stipulations the prosecution intends to ask from the defense. However, the more important manifestation that I would like to make today, Your Honor, is in relation to a social media post that I happened to see. And this was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan, posting that a principal, or lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even in cross-examination. Now, this was posted and picked up by Inquirer.net at 11:29 a.m. today. And I surmise that this has something to do with the exchange between the private prosecutor, Attorney Kapunan, and the defense counsel, Attorney Ferrer, on the matter of the cross-examination question that Attorney Ferrer asked the prosecution's witness. And I have here a transcript because I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Now, one may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about. He's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar, because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. And as officers of the court, we owe each other respect, you know, politeness or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility.
2: Your Honor?
0: No, I'm not yet done, Your Honor. In fact, I have asked one of our lawyers to review the actual transcript from the video that transpired between the prosecutor and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange, or in the passionate exchange of the arguments between the prosecutor and Attorney Ferrer, Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as allowed, as implied in the social media post of Attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from the from a replay of the video. Attorney Ferrer, sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? The witness answers, ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.2 ay proof of success. Attorney Ferrer, hindi. Sorry, Your Honor, please. Attorney Kapunan, let the witness answer, Your Honor. Mr. Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness mid-sentence, Your Honor? Attorney Ferrer, Your Honor, please can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. And Attorney Kapunan, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat the contention of the argument between Attorney Kakunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kakunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kakunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, you know, for in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions, and yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this.
2: Your Honor, in the interest of fair play, may I request that the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, be recognized.
1: Unfortunately, counsel, no, the presiding officer will not allow that at this time. The presiding officer takes in advisement the manifestation of the counsel, the lead counsel for the respondent, because quite frankly, Honorable Wistro, I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many, many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement, the manifestation of the counsel for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors nor a private prosecutor, but you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday with the permission of both counsels. Then we will hear you, counsel, and we will hear attorney Ligutan prior to the court's ruling on the matter. But be advised that, again, we have it all on tape. We have been monitoring everything. We may not enumerate it one by one, but we will make the responding ruling on Monday. Thank you for bringing that up, counsel. It gives me a reason to actually issue the ruling, which we have prepared and have been preparing the past few days. On Monday, Attorney Ligutan, we will hear you before we make the ruling. Thank you. There being no other matter to be taken up by the trial and by the court, we hereby adjourn until Monday, August 17, still at 10 a.m.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
4: So there you have it. Medyo emotional kagina, no? Ang lead prosecutor sa defense, so pagkatapos niya nakita nila kagina ang post allegedly ni Attorney Ligutan nga nagambal siya any lawyer and any law student na kaibalo nga hindi pwede ang misleading question. Even on cross-examination. So, na detok it offense, nga daw medyo kalaway, nga ang tagsa-tagsa sa ito, nag-comment rin sa, tawag naton, sang expertise, sang kontra niyang abogado, which is unethical para sa ila, no? So, gusto magsabat ni Attorney Ligutan, pero ang bal ni sa presiding officer, Senator Chiso Scudero, sa Lunes na lang. Pero maruling ako, kay daw nakita na namon nga daw, permi-permi na kamo, namalaban sa Attorney Lorna Kapunan. Okay, bala mo, very colorful ang mga tinaga ko kaysa ni Attorney Lorna Kapunan. No? Amunabi mga style nga naanda nila. No? But I believe they are not crossing the line. Those are part of their strategy. No? Pero sining mga kabinan nga adlaw, medyo nag-fail diri ang defense, no, to prove nga nagsala ang COA auditor nga si Sailin Del Campo sa iya sining AOM o kon audit memorandum kagang ila sining nga notice of disallowance. Madamo to siya nga ginpangmensyonar na bala ining ano ni ining clearing sang area kay makadto si BP Sara sa amo ning okasyon intel operation nila. Is this normal administrative work sang DepEd o kon OVP o kon ini confidential in nature? Tinagsabat man to si Del Campo nga ti sa amo sinangugada they are confidential in nature, which is very correct. Wala kita gabais na sa redirect ni Attorney Lorna Kapunan. Ang bala, di bala may budget ang Vice President Security Group? Bala, yes ma'am, no? Ara sila sa Armed Forces of the Philippines. Bala, di ko may budget sila, kag may regular budget man niya si OBP, kag si DepEd, nga akwaon sa confidential fund sang OBP ang bayad sa regular nila nga trabaho, which is to provide security and make the vice president safe. Kaya mo nang trabaho nila. Kung baga, nga makuha ako sa amon sining nga petty cash sa opisina namon, nga tinluan sang janitor namon ng CR, bayaran ko si Ario, halin ni sa petty cash namon, o Ario, 1,000 kay naninlo kasang CR, which is part and parcel sang iya nga trabaho bilang janitor. Trabaho ina sang Vice Presidential Security Group to protect the Vice President, to gather intel, to protect the Vice President and make her safe. Hindi kinanglan nga magkuha sang kwarta sa confidential fund para obrahon mong trabaho nga ginabayaran ka na nga daan sang gobyerno sang imo nga trabaho. Nakuha ninyo? Ang mga police escort sa mga VIP na to na, wala na sang additional stipend sa ila. Ang tao o ang politiko or ang opisyal nga gabodyguard sila, ga-escort sila, kay dira sila na detail sa sinang opisyal sang gobyerno. Ang nagahatag sila additional stipend, amuya ang mother unit nila, which is the PNP, BIP, hindi ako sure kung anong term sila. Pero doon umamo ng trabaho sa BP, Vice Presidential Security Group. Tinabinggo ka ginato ni Attorney Lorna Kapunan. Subot silingon, hindi man ito matawag illegal, kay kumagambal ka illegal, that borders into criminal. May penalty clause na ina, no? Although doon may ara man. Pero ang bot silingon, it is irregular ang term kagina ni Ms. Sailin Del Campo. Irregular. Kagdurita man kagina nakita, ang very, very irrelevant. Maugtas kagidya nga mga pamangkot ni Ruben Padilla. Ang isa kakuha auditor, pamangkoton mo kung pilang budget sang NPA? Pila kabilog ang mga naging pasira ko nun ni Sara Duterte sang mayor pa siya? Nga mga eskwilahan nga kung sa diin may mga children warrior ko nun to nga ginahanas? Is that part of the job? Is COA auditor competent sa pagsabat sina sa mga bagay nga ginobra ni Sara Duterte sang mayor pa siya? So doy kalayo-layo gidya sa mga pamangkot ni Ruben Padilla. You know, nga nagaugtas kita diri. No, nga ginakomentaryuhan nato nini because ang tao does not need to hear this kind of question. Alin sa mga senador nato? The rule is simple, the rule is clear. Ang interjection sa mga senador is only to clarify, not to argue with the witness, but to clarify sa gusto nila kung wala nila mayo nakuha dito sa sabat sang witness. Gusto nila mapatagan nga ginaubras ang mga majority member. Kung kaysa gani, medyo igo pagani ang mga witness sa mga pamangkot nila, pamangkot ni Senator Lacson, mga pamangkot ni Senator Pangilinan. Clarificatory in nature siya, nagastik gidya kung ano ang kung anong issue, kung anong gusto nila i-clarify sa mga statement sang witness. Dugangan pa ni Amy Marcos. Abala di bala dokumento lang ang inyo sining nga ginabasiyan. Tinga subo may ari na kamuyas ang statement nga hara sa House of Representatives. Tinagambal si Sailin Del Campo, balabalan mo ma'am, nakita namon nga relevant ini sa amon sining investigation, sa amon sining audit. That is why nga ginkuha namon ini ang statement para ma-fill up ang amon sini nga kakulangan sa information. Dugangan pa, during that time, isama ni si Sailin Del Campo sa witness or resource person, sorry, resource person sa House Committee on Good Government in Public Order. Tsakto ko, nadaw mo na. Kag House Committee on Justice. Isaman siya, kag nabatian niya ini. Tembal ni Amy, di ba na dokumento lang kamo? Nga may statement naman kamo. Di maangot mong ganito sa ginambal ni Senator Lacson. Nga pwede kakapangita sa iban sininga mga evidence para nga makalkal mo ang kadalumon sa sinakaroon nga bagay. Tito permi lang gabae si Amy Marcos siniki daw. May ginaduso siya pero permi siya ginabara. Because mabudlay mga kabiyan nga baliswaon ang tao nga nakainsindi ka na kay balo ka nagambal sa matuod. Katulad sa kay COA Auditor Sailin Del Campo. No? That is why every impeachment, ginabantayan niya sa tao si Ruben Padilla mo. Blari naman, ano naman pamangkot niya. You know, it's very frustrating sa mga pumuluyo. Nga may amok yun na, you know, you have to clarify sa mga pamangkot mo, sa mga bagay bala nga bisan ang ordinaryo nga tao, ano yung labot sa mga terorista kag NPA sini? Because gusto niya i-justify ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga ginagamit niya against sa mga terorista. But unfortunately kay Robin Padilla, wala ato na butang sa accomplishment report o kon mga dokumento nga ginpadala sa Office of the Vice President nga ang confidential fund nakita namon ginggamit namon ini nabuwag namon kay wala gani sang document to certify success sang operation nila. We have received information nga may mga terorista nga naging ganyo sa mga kabataan nga mangin NPA nadakpa namon sila bangod sa information kag ma-reward kami sa tao ni wala. Wala dito sa dokumento. So bisan ano nga justification ni Robin Padilla, if it is not in the document, it is excluded. So mabudlay balaan, mag-apin sa mga bagay kag isa sinika sitwasyon nga balaan mo nga sala. No? Anyway, bantayan naton Lunes kadlaw, diri gyapon mga kabayan sa RMN na Iloilo.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Standby na mga kabayan sa masunod sining mga public affairs program sang RMN na Iloilo. Ini naman si Radyo Man Don Dulido, Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagay po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi na gin-carots.
11: Oo, hindi na carots, mga kulturan.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
8: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: So, hindi ko na mabalaan yung mga flowers na damok mo ba yun?
9: Mas na mas
8: mabot. Ano na yung
7: isinero? Maitukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ako B-complex, layo ka sa depression.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Mil?
13: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
12: Gusto.
13: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat, oh. Katama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin, kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party, kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na, sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
9: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
13: Sigurado mo yung tsindihan sa mga ano? Mga...
9: May edad-edad na.
13: Ni, mga mekaniko.
9: Ah, oo, siyempre.
13: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
9: Hosto. May mga...
13: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Posto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imong mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
7: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sang imo tiin, pagkahubag sang kidneys, kag paghubag sa imo atan. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
12: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali, Dok, na masakit ang imong tuhod.
13: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now, suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod, the DTX 500, MyTC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Mm-hmm. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
12: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
13: Kay wala kag inom di TX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo ko ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MyTC or Pure Seed, dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
12: Mm, ilabi na ang mga pala exercise ang hubin pa. Gain class sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MyTC kay soon sukton kagid sa sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
13: So, ang oxidative stress or GP o mataas na level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang naga-trigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
12: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag MyTC, agod dali ka maka recover.
14: Informasyon sa ikayong gawas.
12: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MyTC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MyTC.
13: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na-bankrupt na. Ti, mahulat ka pa nga ma-bankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C.
14: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
13: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
15: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan but sila nagaburon na blaster GP so good ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
16: Kung wala mag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
17: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
15: Mm-hmm.
17: It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also, ang mga lagko mong ugat ga-suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely, damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
13: Kadamo gid sang mabulig sir GP sir boy sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawalat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
18: Informasyon sa ikayong lawas.
12: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
13: Klinika Diopress.
18: Informasyon sa ikayong lawas.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo sinula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
13: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
12: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon ng rabo.
16: Uy, easy.
13: Kasi bumahan tadi.
12: Dami ko, ya, arabuhok.
16: Arabuhok.
12: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildok, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
13: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
15: Puro natural.
13: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
15: Correct.
12: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee, kamupuga
17: anyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
13: Awon din rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
15: Ang sikreto niya?
12: Milig sa taguay?
13: What's up, panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Piedad, Sir Boy?
17: Dising ako, no?
12: Dising. Ang 19 ako nung last year, 18 lang ito mo. O yan, 19
17: na. Kampiyon ni
13: McPage. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
17: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
12: Basic.
17: Maligo, basic.
13: Ang paligo is not enough.
17: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Kampiyon, no? Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya na lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sa imo nga hairs, pakatuya sa imo ingrown, putiktado ka sa D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta? Sa Talk ni Doc with D3 Bio.
0: Talk ni Doc!
17: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doksam. Mm-hmm. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo labas, Dok Camille?
13: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, Sir Boy. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang itawag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
12: Sa alingagag pala.
13: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Pumakan sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: O si Karen, nadamo isang akon hair fall lang hindi manami. Akon na puti. Nag-dry ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buho kag nakinis ang akon puti.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Pumakan sa mga butika.
21: D3 Bio with VCO.
0: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
15: So ang D3 Bio, importante na Sir Boys, kasi kung ginakagata bala mag-tumarta si Neg, nausap naton, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans, o kung bacteria, Sir Boy, nga muna kabagdanan sa pagkadunot sa aton niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang aton niyang unto. Ti ang D3 Bio, mayara sa ginatawag lauric acid, amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinae, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta nung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya ginilang yung nasurvey ko, may harap kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
17: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ga D3 Bio kay everyday. So hindi matawaran ang obra ni D3 Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
13: So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
17: Good balance na.
13: Amo na ang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
17: May mudo.
13: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
17: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
21: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
13: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
1: Ikarami.
13: Siyempre, masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
21: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Laguna ang ginabatsag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Bakal, sumagmuti ka. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
21: batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio with Physio.
15: Vitamin A, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnami ang aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why na itong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga itong nga ginatumar, sir boy.
1: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingala kay mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka
12: kulbaan way kagina nervyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Magditribayo na. Agod maabsorb nyo mayo ang magnesium sa lawas.
17: But there's more pagid no gapon. Ang D3Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement mag D3 Bio ka na.
21: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Para sa mga butka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayagid sa madamo ninyong abalatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
6: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Okay, so Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Busog-busog ikot ulit lang.
10: Ako man, bro, galot.
9: Okay, so yan, bro, kusti.
10: Busog-busog, eh.
9: Uti lang ka, tata. Bayari na tutuloy lot.
10: Oo, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
11: Yes, sir.
10: Ay, ay, ay!
9: Ano nga, ay, ay?
10: Bro, kalap, nadula ang kahit ako.
9: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
10: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
12: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
9: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito ka rin pinggan. Wisit naman,
10: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
9: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
10: Abaw! Hindi ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
9: Ba? Uy, hala.
12: Baman.
9: Tanga?
12: Hala. Tanga, maso.
10: Shhh! Diskarte lang na iya!
9: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
10: Hey! Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
11: Sir?
10: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
11: Ay, tanga na, sir.
10: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
11: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
10: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
11: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
10: Ay, ay, ay! Ay!

ginawang kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna Dilacan.

0: Ang DTX 500 tested and proven the best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, abaka nga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio. You may D3 Bio
1: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Panginoon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Flower, ote, may listahan ka na sa mga boksidor tadi sa barangay?
2: Wala pa, Kap.
1: Oh! Nawala!
2: Relax, Balakap. Bus pa to gani.
1: Flower, sigurado, ha? Isa lang bala sa isa ka purok.
2: Ay, tiko nula, be fighter sa isa ka purok, Kap.
1: Ah, bahala na da kung apat o kung tatlo. Kailan na ang importante may boksidor kita? Agad makita ta na ang kwarta.
2: Kapitan?
1: Nantawa balaho kay sold out na ang tiket, ha? Sa daso ng agabi ang ampang? Ay, si Anisito gali, nakakadto de.
2: Oh, Kap, nagabit-bit man to maleta.
1: Ay, hala! Ano ang unod sang malita, Flower? Kwarta?
2: Kwarta man, papilis man to, Kap.
1: Ay, gali. Ay, joke lang, ah. Ah, sige na, sige na. Ang round girls, ha, kagang listahan sang mahampang, ha? Dapat karon sa hapon ari na agud nga picture na sila kag mapatarpulin nakita sang ila mga itsura. Flower. Patiha lang bala ang sugo ko bala kay baka kwarta kagid siniya. Salig lang bala.

0: Galing mo dahil sa guwas ang balay nila ni Emoy, Roslyn.
1: Si Emoy nag-training.
2: Kadako, gali isang lawas, yako mag-ubas, ha?
0: Roslyn!
1: Wanang, matyag mo, madaog ayan si Emoy.
0: Depende eh. Wala pa taga ni Kabalos ang kontraya.
1: Bati ko, si Tulilot makontra kay Emoy.
0: Ano? Si Tulilot? Ati wala na. Sigurado na.
1: Sigurado nga, ano, Wanang?
0: Sigurado nga bada na si Tulilot eh.
1: Wanang!
0: Kagang gago, may intra-intra siya nga kagamay sa lawas ya. Kaganubos ang kamot ya. Hindi na gani makalabot magsumbag sa lawas ni Emoy. Siya ya, isa lang na ya kadukol, tumba na.
1: Wanang!

0: Ay, bro, tolilar, Agustin.
1: Bro, kalagdano. Tinanong di si Shooter si Neman.
2: Kung sa bagay pala, bro, no? Kung mangita pa ta fighter nga ari naman si Tulilot, ho?
0: Ma'am! Alis ang una! Alis na kita pala sa una! Ako lang pirme makita ninyo nga duwa, no?
3: Nga, no?
0: Ako kidya ibala ninyo nga duwa sa kanyon!
2: Bro, Tulilot? Pamati, Tulilot. Okay, pamati ko. Mutang ka, nabahala ka na mo sa kanyon, ho? Di ano, napatay ka?
0: Wala,
2: bro! Nagagusog kapag gani, kaya nga, ha? Nagagrow ka samtang ginadusog ka na mo si Imperyo!
0: Bro, kalong!
1: Hindi, bro, ah! Oh. Abiyan ka na mo niya! Hindi ka naman mag-isabak sa kung ano ang gira ka. Pabayaan lang. Aral lang kami sa likod mo. Masupport kami.
2: Bro, Gusting? Kung magdaon ka, pati tagaan mo lang kami ni Bro Gusting niya sa, siyempre, siya ang coach daan. Kaga kuya, waterboy mo lang. Di ba? Eh, bain-bain nila kami na sa daong mo, ah.
0: Ano? Sigurado ka mga madaon ko? Naton, sigurado nga madugmok gitang lawas ko!
2: Kahit man kati kami nilang malubong sa imo eh. Ay! Ayan, seryoso lang pala na ano man siya man. Nano ba pasugot ka lang nga dugmokon ka na sa kontra? Ha? Nga ginadugmok na sa buksito ng lawas mo? Minango na yung imo, Tulilot. Bato ka eh, agad nga hindi madugmok ang face mo? Eh, pero kung madugmok agad man, at kung magdaog ka, eh, okay na yun na. Bisan law ay lang yung nawong mo, kung puno naman ang bulsa mo!

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Bermigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: Oti, okay na ini chugusting ha. Si kalot ng pambato sang purok ta. Purok uno. Okay?
1: Si kalot o kung si tulilot?
0: Sus na naman kuya man. Si tulilot gani o ariyo? Tulilot. Ha?
1: At haga. Ati, ayos na na flower siya. Pero sino yung pambato sa iban nga purok?
0: Ay, sa iban nga purok, may ara man, pero gamay man lawas, ah.
1: Flower?
0: Oo. Kag si Emoy, nagpalista sa ila purok ni Kapitan sa purok 5.
1: Yay! Galit?
0: Oo. Pamatsyag kong maaway, Chugusting. Si Tulilot, gini kag si Emoy mo. Kayang isa ni Balakabuksidor, yaho. Dulaw-lahog maning lawas siya. Ay, ala, do kasin silyo.
1: Wah!

0: Nananay na yung protonilot! Practice bio!
1: Okay, ako lang masingit kung malikaw ka sa wala ka sa to, ha? Sige, bro!
0: Bro, kalat!
1: Okay!
0: Basta tandaan mo lang, ha?
2: Focus, kad... Ritakit ko sa trip, bro!
1: Husto, okay, tulilot. Panumdumon mo nga para ina sa service mo, ha? Kaya kung hindi kagid magdaog, ate, makapangutang kagid motor, eh? Kagapi, labo ginakatuwig na antes maimpas?
0: Ay, ay, ay! Bro, kalat!
1: Oh, pero kung madaog ka, ate, hiho na. 20 mil bala? Plus may pusta pa kami nito gusting mo, ha? Tagahan ka pa na namon porsyento kung magdaog ka.
0: Bam! Ano, bro?
1: Wow!
0: Pila pusta ninyo ni bro?
2: Ay, posing!
1: Muna, muna lang
2: pala, bro. Ipos lang. Basta kay pustahan ta ka na kuya.
0: Ha?
2: Bili sa isa katuro ang karbawang pusta ko sa imo, bro.
0: Abay, ay, ay! Bro, gusting!
1: Eh, hindi mo pagtinguhaan na magdaog ka? Ha?
2: Porsikihon mo, gid, ha? Agod nga makakwarta ka!
1: Kay bisan mo ton mo nga si Kanhan, may cash ka!
0: Di mapaganda!

0: Insan bangsa bangsa Kapitan.
1: Yes.
0: Na-finalize na ning tanan nga round, girls?
1: Ha? Why, kagawad Marieta?
0: Nga, riman din ngalan mo.
1: O sus, in kaso lang nga, hindi makaround ang isa ka babae, ako ang mabulos.
0: Ay, hala. Ikaw?
1: Yes.
0: Pauya-uya kaya bala perme mo?
1: Ba,
0: hindi ko gani mag-round girl nga hubin pa kusang sa imo. Ikaw ya may tahod na nagkakarakasa pa.
1: Kagawad Marieta!
0: Ang mga hinablos mo lang imo, ang around girls. Kay mas angaya na sila ya. Ay hindi ka na bala yung mag-ambisyon kap kay. Well, so saan nagkakaguba ang programa takap.
1: Ay! Sa itsura sine kung makahambal ka sa akon? Ay sa diin nagsunod ang mga hinablos ko haw kay sa akon? Pag mas guwapa ko gani din insang sa ila.
0: Ay? Din ayon kap? Kalayo, giblaya sa imo, balaya kap mo.
2: Nagigay naman ka mo da, kap?
1: Ba?
2: Hindi ka ba yata nakataa? Kaya ako patay mo, unya nga ubra. Nagatubangay naman ka mo da yakag magsinong pakilay. Oy. Basta karuna mo lang naghihapon ang nabaisan nyo. Do mga bata, payaon ka mo.
1: Ha? Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes

0: Rotolilut.
1: Kaya mo na!
2: Ayan, Bro Gusting. Nakabakot bala, Bro Tolilot. Dag-on ta niya!
1: Ba! May ka lang magambal, Bro Galot. Kaya na lang bala boxing, Bro. Hindi na lang ko.
2: Ano ka man, Bro Tolilot man? Ikaw gani, kaya mo yan!
1: Pangamuyo, Bro, kag dapat. Pinsaro mo nga madaog ka.
2: Ito.
1: Kay kung manalaw ka, sigurado, tumba ka!
2: Tumba ka! Bro Gusting!
1: Karoon lang ang pamo, Bro. Ang first fight mo, ang kontra mo, hindi si Imoy, kundi si Kukoy nga taga Proctress. Madaw mo na na siya, bitansya ka na, Bro. Gani,
2: tumbahan na siya! Ay, ay, ay! Bro!

0: 원한 너라고 라디언즈 로또로 한 신안에만큰 다름에서 수스탄시아 바카인 para sa akin.
1: Sobrang enjoy kasama ang Lola sa pagpapalaki kay Baby. Si Lola ang gagabay kay Nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay Baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay Lola huhugot ng lakas si Nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay Baby.
0: Iyan ang Lola ko!
1: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sa Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada semana ang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagami sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

mo nga mga tagpalamati, sunda pagin niyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagkulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Oras, tatak alas 5:20.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagdasigid ka po yun, akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun, akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer, upon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: kita-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Captio Lisang, banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
8: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
11: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
10: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
11: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
10: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Supple Plus Gold.
14: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
13: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, damog isang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
0: D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.

0: talaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: RMN Network News.
4: I'm King, Your Honor.
5: Do not allow side comments like, I was about to spank her, mga... I was about to lecture her.
6: Matapos sumadsan sa pinakamababang record noong Marso, net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas ngayong Hunyo batay sa SWS survey. Basura gagawing kuryente ng pamahalaan sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Multa sa mahuling magtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, tinaasan pa.
7: Bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa Waste to Energy.
6: 5 minor de edad, nawawala pa rin matapos tangayin ng agos sa Marilao River. At sa ating balitang showbiz, toast the best of bread concert, inaabangan na DZXL News RMN Manila, partner sa concert.
3: RMN Network News, RMN Weather Report.
6: Mga kasama, patuloy na binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Nangka. Sa huling monitoring ng pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pasilangan kaya mababa ang chance na itong pumasok sa bansa. Gayunman, magdadala pa rin ang payong mga kasama ha dahil paulanin pa rin ang habagat ang buong Luzon habang uulanin din ang Visayas at Mindanao dahil sa localized thunderstorms.
3: RMN Network News.
6: Pampanga isinailalim sa state of calamity na sa malawakang pagbaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: RMN Live Report.
8: Idiniklara ng sangguniang panlalawigan ang buong lalawigan ng Pampanga sa ilalim ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha, dulot ng matinding pag-ulan at high tide. Apektado ang daan-daan barangay at mahigit 750,000 residente habang libo-libo ang inilikas sa mga pansamantalang evacuation centers. Malaki rin ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisda na tinatayang nasa 422.4 million pesos. Nabulabog din ang biyahe sa ilang lugar dahil sa baha habang sinuspinde ang klase sa maraming paaralan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante at kawani. Nagkaroon din ng mga pagkawala ng kuryente sa ilang lugar ngunit na ibalik na ang supply. Nagsagawa rin ang mga otoridad ng mga emergency measures upang maiwasan ang karagdagang pagbaha at mapabilis ang pagresponde at pag-aatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ang deklarasyon ay nakapaloob sa Resolution No. 6 Series of 2026 batay sa rekomendasyon ng Pampanga DRRMC na pinamumunuan ni Governor Lilia G. Pineda. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang mga ulat na maaaring nakaharang sa daluyan ng tubig ang mga ilegal na fishpond na posibleng magpalala sa pagbaha. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
6: Halos 400 mag-aaral sa La Trinidad, Benguet, pansamantalang ililipat dahil sa banta ng landslide. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman o kay Idol, Jay Ann Callis ng IFM Baguio.
3: RMN Live Report.
9: Pinaiigting ng pamahalaang bayan ng La Trinidad, Benguet ang mga hakbang para matugunan ang banta ng landslide sa Alno Cadore Elementary School at Alno National High School. Sa pagpupulong nitong August 11, pinangunahan ni Mayor Roderick Awinan ang pakikipag-ugnayan sa DepEd Benguet, Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kinauukulang opisyal ng munisipyo. Inutusan ng alkalde ang pagpapabilis sa konstruksyon ng retaining wall at iba pang hakbang para sa slope protection sa lugar. Ayon sa DPWH, Tinatapos na nito ang disenyo para sa mga kinakailangang engineering interventions. Ang apektadong apat na palapag na gusali ay may 20 classrooms at ginagamit ng kabuuang 390 na mag-aaral. Pansamantala, ililipat ang mga pang-elementaryang mag-aaral sa mga lumang silid-aralan ng Alno Cadore Elementary School. Para naman sa mga high school students, magtatayo ng mga makeshift classroom bilang temporary learning spaces kasabay ng pagpapatupad ng blended learning. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang municipal government ng La Trinidad sa DepEd Benguet at DPWH upang matugunan ang landslide threat at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak! RMN.
3: RMN Network News.
6: 5 minor de edad nawawala matapos tangayin ng agos sa Marilao River. Detalye ng balitang yan mula kay Rajumon Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: RMN Live Report.
10: 5 menor de edad ang naiulat na nawawala matapos tangayin ng malalakas na agos habang naliligo sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan, kasunod ng malalakas na pag-ulan ayon sa mga opisyal ng barangay. Ayon sa ulat ng mga otoridad nitong Miyerkules, una nang pinaalalahanan ng mga opisyal ng barangay Gaya-Gaya mga kabataan na huwag maliho sa ilog dahil sa malakas na agos at mataas na level ng tubig. Sa kabila nito, bumalik umano ang ilan sa mga kabataan at tumalo sa ilog. Patuloy naman ang search and rescue operation sa kaaba ng Marilao River at mga kalapit na lugar upang mahanap ang 5 nawawalang menor de edad. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
6: Basura gagawing kuryente ng pamahalaan, lokasyon ng Waste to Energy Plant pinag-aaralan na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
9: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Waste to Energy Program para gawing kuryente ang basura at mabawasan ang mga tambak na basura sa landfill. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aaralan na ng gobyerno ang mga posibleng lokasyon ng mga Waste to Energy Facility bilang alternatibo sa pagtatapon ng basura sa landfill. Makatutulong din anya ito sa mga lokal na pamahalaan dahil mababawasan ang gasto sa paghahakot at pagtatapon ng basura.
11: Ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU, ang kasi ang sistema dyan, ang LGU ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste to energy plant.
9: Inaasahan din ni Pangulong Marcos na maaaring makita ang proyekto sa loob ng isa hanggang isang taon at kalahati at tiniyak niyang itutulak ng pamahalaan ang mabilis na pagpapatupad nito. Bukod sa solusyon sa problema sa basura, sinabi ng Pangulo na makapagbibigay rin ng dagdag na supply ng kuryente ang mga pasilidad dahil bibilhin ng Department of Energy ang enerhiyang malilikha mula sa waste to energy plants.
11: Patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa at we are starting to move forward at mag-auction raw. Mag-auction raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
6: Na-collect ang basura sa Baclaran Channel umabot na sa 400 tonelada. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
12: Umalo na sa 46 na truck ng basura ang nakolekta sa Baclaran Channel o sa Redemptorist sa Paranaque City. Ang mga basura ay napadpad sa natural peak matapos ng malakas sa pag-ulan at high tide. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kahapon na sa 75 dump trucks katumbasa ng 300 tonelada o 300,000 kilo ng basura ang nakolekta. Kayong araw naman ay nasa 21 na truck ng basura ang nakolekta ng MMDA at Paranaque City LGU na sa 118.4 na tonelada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, Malaking tulong ang crash skimmer na dinala nila sa area para mas mapabilis ang paghahakot ng toneladang basura. Itong crash skimmer ay isang mechanical device na ginagamit para sa pangongolekta ng lumulupang na basura sa katubigan.
13: Nakita nyo naman na automatic ang crash skimmer ay gaano karaming rake ang equivalent niyan kung manual lang yan. Pagkatapos, automatic din na may collector sa likod. At pagkatapos, yan na lang kukunin ang basura at ikarga sa mga truck natin.
12: Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin itong paghahakot ng basura sa krika. Pero hindi pa alam ng MMDA kung kailan ito matatapos. Kasama mo sa D-Zexel, Arimen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tataka, Arimen.
3: RMN Network News.
6: Mga kasama mula sa 500 pesos, tinaasahan pa ang multa sa mauhuling magtatapo ng basura kung saan-saan sa Metro Manila. Sa ibinabang kautusan ng MMDA, aabot na sa 5,000 pesos ang multa sa mga magtatapo ng basura sa mga pampublikong lugar ng mga lungsod sa National Capital Region. Maliban sa bayan ng Pateros na nagtakda ng 2,500 pesos na multa, una lang nanawagan ng MMDA sa publiko na kailangan ng disiplina para solusyonan ang problema ng bansa sa basura na mas naging issue matapos lumitaw ang tone-toneladang basura matapos ang tuloy-tuloy na sama ng panahon. Ayon naman sa pamahalaan, maituturing na umano itong garbage crisis. Umalma ang Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer sa naging spanking remarks ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan sa gitna ng cross-examination ng Depensa kay Commission on Audit Auditor Cylene Del Campo. Sa 15 araw ng paglilitis, pabirong sinabi ni Capunan na pinipigilan niyang paluin si Ferrer matapos magkainita ng dalawang abogado. Pinunak kasi ni Capunan ang paraan ng pagtatanong ni Ferrer na anya'y misleading at hindi pasok sa limitasyon ng cross-examination.
14: Yes, I am on cross, Your Honor, please.
15: I'm counsel.
16: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
14: They
16: on
14: are
16: cross.
14: Allowed.
15: Counsel, please. You
16: Your Honor, please. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
14: Your
16: have
14: Honor,
16: done
14: please.
15: Again,
16: in
15: again,
16: the generational
15: counsels.
16: Divide.
6: Dahil dito hiniling ni Ferrer sa impeachment court na huwag payagan ng ganitong side comments dahil lahat umano sila ay mga abogado at profesional na dapat magpakita ng respeto sa isa't isa.
5: I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, ho, Your Honor. And
6: pinalalahanan naman ni Senate President at Presiding Judge Chis Escudero ang magkakabilang o magkabilang panig na huwag nang palalain ang tensyon sa loob ng courtroom. Nangako naman si Capunan sa harap ng korte na magbibehave na matapos bawiin ang nasabing hindi magandang remarks. Defense team, hindi intensyon na bastusin o bastusin ang prosecution matapos magkainitan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
3: RNN Live Report.
17: Binigyang diin ang defense team ni Vice President Sara Duterte na walang intensyon ang kanilang counsel si Attorney Christine Ferrer na bastusin si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kasulto ng kanilang mainit na argumento sa impeachment trial ngayong araw dito yan sa Senado. Nabatid ng bigay na reaksyon si Attorney Capunan sa media ng tanongin ito patungkol sa naging asta umano ni Attorney Ferrer sa kanya, kung saan sinabi ni Attorney Capunan na pinalaking niya ang kanyang mga anak ng may respeto at sana ang abogado rin umano ng depensa. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, para sa kanya, maaring highly charged si Attorney Ferrer ng panahon na iyon. kung saan anya, ang bawat abogado naman ay may kanya-kanyang estilo. Anya, sa tingin niya, wala namang intensyong hindi respetuhin ang sinuman.
18: Maybe Attorney Christine was highly charged, no? Sabi ko nga, every lawyer has his or her own style. Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful kanina. So I don't want to comment any further. Pero sa atin, I'm sure there's no intention to disrespect anyone, be it the opposing counsel, the witness, or of course, the Honorable Court. I don't think there was any intention to disrespect anyone.
17: Kung nga nito, ayaw nang magdagdag pa ng komento ni Attorney Coas sa naging pagpalag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa naging post ni Private Prosecutor Amando Liguran patungkol sa hindi pag-allow sa misleading questions. Ayon kay POA, naibigay naman na ni Attorney Sison ang kanya naging pahayag at hintayin na lang sa Lunes para mabigyan ng pagkakataon si Attorney Liguran na magsalita ukol dito. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
3: RMN Network News.
6: Nilinaw ng defense panel ang paggamit ng alias o code name ng mga tumanggap ng confidential funds acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa 15 araw ng impeachment trial, muling iginiit ng testigo na si State Auditor Zaylene Del Campo na hindi nila na-verify ang pagkakakilanlan ng mga payees or recipients dahil sila ay compliant audit lamang. Pero sa cross-examination ng depensa, tinanong ni Attorney Christine Ferrer na kung nakakatawa ang mga ginamit na mga alias o alias na magsasabi bang kaduda-duda ito. Muli namang nagkainitan ng depensa at prosecution matapos na mag-object si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil ang tanong ay misleading at paulit-ulit lamang. Hindi nasagot ni Del Campo ang tanong ng depensa pero nilinaw nito na sa 2 notice of disallowance at sa audit observation memorandum ay hindi binanggit ang tungkol sa mga pangalang nakakatawa. Una ng tinukoy na nakakatawa-tawang pangalan ay ang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Ralph Jason Bacon, Andy Lim, Ann Ong Pangko at iba pa. Impeachment Court maglalabas ng warning at ruling patungkol sa kilos at asal ng mga abogado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
3: RMN Live Report.
19: Mag-i-issue ng warning at ruling ang Senate Impeachment Court patungkol yan sa nararapat na kilos at asal ng mga abogado sa parehong prosecution at defense team. Ito'y matapos na umalma si Attorney Sheila Sison sa social media post ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Liguran tungkol sa pagpapaalala nito sa mga abogado at law students na ang mga misleading questions ay hindi pinapayagan sa cross-examination. Kung matatandaan, makailang beses na nag-object si Attorney Lorna Capunan ng prosecution team laban sa cross-examination ng defense team na si Attorney Christine Ferrer dahil misleading at speculative umano ang mga tanong sa testigong si POA Ikaw, State Auditor Zaylene Del Campo. Ayon kay Presiding Officer Chief Escudero, maglalabas ng warning at ruling sa decorum ng mga abogado sa darating na Lunes. Katunayan, inatasan ni Escudero ang clerk of court ng Senate Impeachment Court na i-monitor mga public statements ng mga abogado na magpapilang panig sa mga nakalipas na linggo kung saan na puna na may isang panig ang maraming beses na sumobra kung hindi nakasunod. Tinukoy ni Escudero na paglabag ito sa Rule 18 ng Impeachment Rules. Sinitari ng presiding officer ang hindi pagsunod ng prosecution sa pagtatalaga ng tagapagsalita hindi kapila sa panel of prosecutors o civil prosecutor.
20: It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this.
19: Samantala, papayagan naman si Liguta na magpaliwanag sa Lunes bago maglabas ng ruling ang impeachment court. Kasama mo sa Visa XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tata, RMN.
3: RMN Network News.
6: Isang buwan matapos ang kanyang State of the Nation address, tumaas ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. base sa survey ng social weather stations. Batay sa survey, 42% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ng administrasyon. Mas mataas ng plus 14 points mula sa poor negative 13 noong Marso na record low ng Marcos administration. 40% ang nagsabing sila ay dissatisfied o hindi nasisihan at 17% naman ang hindi satisfied o dissatisfied. Gayunman, nananatili pa rin itong mababa sa rating noong June na nasa moderate rating. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview.
3: RMN Network News.
6: Pagsasampa ng kaso ng Department of Justice, nagpapakitang papaliit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
0: Para kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, papaliit na ngayon ang mundo ni Vice President Sara Duterte. Sinabi to ni Ridon makaraang magsampa ng kasong grave threat laban kay VP Sara ang Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court. Diin ni Ridon may aktwal talagang pagbabanta si VP Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya, kaya dapat itong managot. Paliwanag ni Ridon ang mga aspetong kriminal ay sa korte isinasampa habang sa impeachment court naman isinasalang ang ibang alegasyon tulad ng betrayal of public trust, maling paggamit ng confidential funds at iba pa. Bunso nito sinabi ni Ridon na asahang sabay-sabay ikakasa ang lahat ng proseso para sa mga kasong kriminal habang nagpapatuloy ang impeachment trial.
21: Yung literal na papaliit po yung mundo ng pangalang Pangulo. So, ang sabi ko nila kasi, dahil mahina daw yung impeachment case, no? Kaya meron daw po ng mga kaso. Pero hindi yung totoo. Ang totoo ho, sabay-sabay ho yung ikakasa laban sa pangalang Paul. Dahil meron naman ho talaga aktual na pagbabanta laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya na pinapapanagot po personal at criminally yung atin pong Vice President. Mangyayari po ito simultaneous to the proceedings that we're having today at the Senate.
0: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Petisyon para hilingin isa publiko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly, ibinasura ng Supreme Court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
3: RMN Live Report.
22: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na humihiling na atasan ang Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang buong draft partial committee report kaugnay sa flood control anomaly. Batay sa desisyon ng Supreme Court en banc, ito ay dahil wala umanong nakitang constitutional o legal obligation ng korte para ilabas ng Blue Ribbon Committee ang isang hindi patapos na report. Ipinaliwanag ng SC na maaari lamang gamitin ang mandamus para pilitin ang isang opisyal o tanggapan ng gobyerno. Nagampanan ng tungkulin na itinatakda ng batas at walang kalakip na diskresyon na inihain ng petisyon ni Atty. Marvin Acerona matapos mag-leak sa ilang media outlet noong Pebrero ang draft report na nagre-recommendang sampahan ng reklamong kriminal kabilang ang plunder ang ilang senador at opisyal ng pamalaan na paglilinaw pa ng katasasang hukuman na nagiging bahagi lamang ang draft report ng official Senate record kapag final na inaprubahan ng komite at naisumite na rin sa plenaryo linsunod sa internal rules ng Senado. Hindi rin na nila maaaring gamitin ang mandamus para pilitin na isapubliko ito, lalo't wala namang batas na nag-aatas sa komite na ilabas ang isang hindi tapos na draft report. Hindi naman sinang-ayunan ng SC na nilabag ng komite ang constitutional right to information sa pagtanggi nitong ilabas ang draft report kasabay ng pag-iita na merong umiiral na separation of powers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
6: Pinababalik sa kulungan ng iba't ibang civil society groups si dating Senador Bong Revilla. Kinalampag ng mga grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas ang Sandigan Bayan upang tutulan ang desisyon ng korte na papiansahin si Revilla para sa kasong malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Naniniwala ang mga grupo na matibay ang ebidensya laban sa dating senador kaya ipinapanawagan nilang maibalik ito sa kulungan. Kinuwestiyon din nila kung bakit pinayagang magpiansa si Revilla habang hindi ito pinagkaloob sa iba pang akusadong opisyal ng DPWH.
1: Ang aming pakay lamang ay tama sa ilapat ang hustisya ng Sandigan Bayan para sa mamamayan. Ganito po yan. Nagtatanong po ako sa ordinaryong mga kasamahan sa bayan. Ano ang tingin nila kung kapag-grab po ng bail kay Bong Revilla? Ang sabi nila, iisa lang po yan. Iba ang hustisya sa mayaman at makapangyarihan. Iba ang hustisya para sa ordinaryong mamamayan.
6: Unang naghain ng Ombudsman ang motion for reconsideration para baligtarin ng desisyon ng Sandigan Bayan. Bukod sa malversation, naharap din si Revilla sa kasong grab kaugnay ng parehong proyekto. Babae patay matapos mabangga ng PNR train ang sinasakyang trolley sa Pagbilao, Quezon. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RNN Live
2: Report. Patay ang isang 67-year-old sa babae matapos mabangga ng tren ng PNR ang sinasakyang handmade wooden motorized trolley sa Sitio Central 2, Barangay Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon itong Agosto 11, taong kasalukuyan. Kinilalang nasawin na si Alice Ami, high school graduate at residente ng Barangay Daungan, Pagbilao, Quezon. Dead on arrival naman ito sa paggamutan. Ayon sa investigasyon, galing ng Tagkawayan patungong Lucena City ang PNR train na minamaneho ni Alice Johnson at escort si PNR security alias Henry 32. Sa isang kurbadong bahagi ng rilis na madamo at limitado ang visibility, tabagan ng tren and trolley na minamanaw ni alias Bartolome, 70 years old, ng Barangay Pinagbayanan. Sa kanito ang biktima bilang pasahero. Hindi agad nakaiwas ang trolley dahilan para mahulog sa ilalim ng tren ang biktima. Agad na rumesponde ang PNR personnel at MDRRMO Pagbilao. Walang natamong pinsala naman si alias Bartolome at ang train operator. Patuloy ang koordinasyon sa PNR para sa kalagdagang investigasyon. Kasama mo sa Raymond Calabarzon, 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
6: Those the best of Brad concert inaabangan na. DZXL News RMN Manila partner sa concert. Alamin natin ang balita mula kay Rajaman Alex Furake.
4: Brad fans, are you ready for a night of nostalgia and good music? Ating balikan ang musika ng bandang Bread sa pamamagitan ng tribute band The Toast. Dahil ngayong gabi, gaganapin na ang Toast the Best of Bread concert sa Smart Araneta Coliseum. Inaasahan ng isang gabing puno ng magandang musika, hatid ng banda sa pamamagitan ng mga sikat na awitin ng Bread tulad ng Baby Am I Want To, Aubrey Everything I Own, si Surrender, Clouds at marami pang iba. Special guest sa nasabing konserto ang Filipino folk singer-composer na si Noel Cabangon na nakilala sa awiting Kandungan. Kapartner ng Ovation Productions ang DZXL News RN Manila sa naturang concert. See you there mga kasama! Yan ang ating entertainment news, Alex Paraque, Tatak RMN.
6: At sumayin niyo po mga nangungunang balita, ito si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga Surigao, Marajao na Duyom.
23: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
6: Aras 601.
24: That time check was...
23: RMN Network News. Sample Plus Gold.
7: Ako galis Iban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
23: Sample Plus Gold. Mabahag sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako si Roy, nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kanadlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
23: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
10: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian,
23: Nans Herbal Capsule
10: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Oras tatak alas 6 punto.
23: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS Sample Plus Gold.
25: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangtot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
23: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika. Sample Plus Gold.
26: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani intestinan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
23: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.

0: Crownfon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santong Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sabagod ka.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mamakal sa mga butika.
4: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
3: Ang oras, las 6 na sa gabi.
4: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
3: Mayong gabi na mga karadyuman, welcome sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
5: Adlaw kita subong sang Merkules, Agosto 12, 2026.
3: Kami inyo live nga makitaan kagubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
5: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para on.
5: Taga ko naman si Radyoman Lynette Fernandez Silatriz.
2: Headlines.
3: Sa mga balita subong adlaw, fish and mangrove crab ginbuyan sa Iloilo River sa pagpanguna sang city government kag RMN Iloilo.
5: Iloilo City Vet magatanyag liwat sang libre nga kapona.
3: Balita international, apat ka crew, duha ka rescuers patay sa pag-atake sa Red Sea. US gin-atake naman ang barko sa Gulf of Oman.
5: Kag sa showbiz, K-pop influencer nga si Mina Chan napatay sa edad nga 26 anyos matapos ang maka-alarma nga TikTok live.
3: Mga karadyuman, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpatigayon ang Fish and Mangrove Crab Dispersal Program sa Office of the City Agriculturist sa Iloilo City Government, opisina ni Councilor Mandre Malabor, upod ang RMN kag IFM Iloilo, subong adlaw. Inikabahin sa RMN and Councilor Malabor Fishing Competition sa maabot nga Agosto 15 kag 16

0: 2026. Ginabuyan ang mga nanarisari nga isda nga ginabugusan sang pompano nga 200 kabilog, rabbit fish nga 200 man kabilog, bangus 200 kag mangrove crab nga 3,000 kabilog. Katuyuan sang programa nga masuportaran ang river development kag fisheries initiatives kag mabuligan ang local fisheries kag mapabaskog pa ang palangabuyan sang mga mangingisda. Ginkuha ang commodities sa Southeast Asian Fisheries Development Center ukod ang sa SIFDEC nga ginapamunuan ni Mr. Dan Baliaw. Sunod kay Councilor Mandri Malabor nga tinutuyo sini nga agod ma-educate ang mga fisher folks nga mangin responsable para nga masustener ang tanan nga species sang isda sa suba. Gipayag naman ni Mr. Enigo Garingalaw, ang head sang City Agriculturist sang Iloilo City Agriculture Office, nga nagapasalamat gid siya sa RMN Iloilo, SIFDEC, City Government kag iban pa bangod man sini o konsang ini nga aktibidad. Sa iban pa nga balita lokal, liwat nga nagtanyag ang Office of the City Veterinarian o kon OCV sang libre nga serbisyo sang spay kag neuter para sa mga hinuptanan nga ido kag kuring sang mga pumuluyo sang Iloilo City. Ang programa nagatuyo sa pagbulig sa pagtapna sang rabies kag pagkontrol sang pagdamo sa mga hinuptanan sa 880 ka mga barangay sang syudad. Sa mga babae nga hinuptanan, ang pag-spay paghihiwatan sa spay and neuter community clinic sa OCV CEO Motor Pool compound sa Delgado Street sa tabok sang UP Visayas. Para naman sa mga lalaking hinuptanan, ipatigayon ang neutering sa mga kabarangayan. Ang mga schedule pagadumalahan sang Barangay Animal Center, Animal Health and Welfare Officer sang tagsa kabarangay. Ang mga serbisyo para lamang sa mga residente sang syudad sang Iloilo kag fully booked na sa subong ang natumod nga surgical slots. Bantayan ang palaabuton nga mga pahibalo sa official Facebook page sang Iloilo City Office of the City Veterinarian. Ang ininga bahin ang dulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Madamo sa mga Pilipino subong ang may sakit nga diabetes. Ini nga sakit nagataas o kung nagapataas ang imo blood sugar, kag may posibilidad nga makakomplikasyon sa imo heart, mata, kag kidneys. Piliwan ang mga masustansya nga pagkaon para sang prutas, utan, kag isda. Kag importante sa tanan ang pag-inom sang food supplement nga makahatag sang maayo nga benepisyo sa imo lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% pure squalene nga may anti-diabetic activity na pamatud-an sa research nga ang squalene nga nagapanubo sang fasting blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Sa dugang pagid nga balita lokal, dapat nga mag-extend sang biyahe kon gabi ang mga public utility jeepneys o kon PUJs sa probinsya sang Iloilo agud nga malikawan ang overloading kasubong sa natabo sang tinalikdan nga semana nga nagapamulak sang tawo ang jeep nga nagabiyahe sa Iloilo City to Calinog vice versa. Sunod kay Governor Toto Defensor, nagakadapat nga magdugang sang unit ang nag-operate ng transport group bangod na kasaad ini sa ilang franchise. Nagakadapat man sunod kay Governor Defensor nga hindi mag-untat ang biyahe sang temporaryo o kung sang temprano bangod makadulot ini sang dako nga huol sa mga pasahero.
1: In the meantime, ang solusyon na dara, kinanglan na ito ng additional troops, di ba na? May higit additional troops sa mga biyahe. Ito, last trip. Pwede dito ang additional troops na makabuli na sa ating mga transport center. At ang mga kinanglan na sa tao na additional troops.
0: Pahayag sang gobernador nga siya man mismo ang naka-experience nga magkabit sa jeep sang una, last 5 pa lang ang takna sang hapon, bangod wala na sang salakyan.
1: Dapat iman may naka-extend na ipili ang last trip na ito. So, nakakabit man ko siya, okay, ang last trip na sa is. Dapat makakabit ko siya, kay last trip na sa is. Yan, that is true. Last trip na dyan sa mga tulis. Hindi ka magkabit. Ito na may porta ka kayo makasarapang taxi. Ito na makakabit.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Governor Toto Defensor. Samtang sa press conference, kaupod ang gobernador, ginpayag ni May Abeja, ang focal person sang LPTRP sa probinsya sang Iloilo, nga nagsugot na ang mga PUJ nga may ruta sa central part sang probinsya nga mag-extend sang ila nga biyahe. Sa piyak nga bahin, may person of interest na ang Banati Municipal Police Station sa nagtiro sa isa kalalaki sa Barangay Bubon, Banati, Iloilo. Ang biktima ginkilala kay Rene Canto Larieta, 48 anyos, residente sa Barangay Juanico sa Amuman nga Banwa. Sunod kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang hepe sa Banati Municipal Police Station nga nakita mismo sa biktima ang suspect nga naglutang sa iya nga amo ang ginaligar ka relasyon sa iya asawa. Payag ni Di Marana nga bangod sini love triangle ukon pagpangimon ang ginasundan nila nga motibo sa krimen. Sa subong nagapabilin nga ginabulong sa Western Visayas Medical Center ang biktima matapos makaangkon sa pila sa abaga samtang at large naman ang suspect.
2: Sa dugang pagid nga balita lokal, luyag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga maka-avail ang tanan nga sektor sa mga programa sang syudad, ilabi na sa mga housing programs. Sa interview sang RMN Iloilo kay Treñas, ginsiling sari nga sa idalom sang pasilong program, mahimo nga makaangkon sang kaugalingon nga balay ang bisan sino nga interesado, hindi lang ang mga marginalized sectors kundi pati man ang mga working class. Sa patigayon o kon sa patigayunon nga grand launching sang pasilong program, ipresentar ang Uswag Residential Complex kag E4PH Condominium Units sa San Isidro Haro nga lakip sa mga housing programs sang syudad. Mahimo ini nga ma-avail sa mga working class pinaagi sa Pag-ibig Fund sa idalom sang 4PH application process sa balor nga 800,000 pesos o kon mahimo nga bayaran sang 8,000 pesos kada bulan.
3: Kung may Pag-ibig Fund ka, loan ka sa Pag-ibig, 8,000 a month nga loan, no? Ang pwede mo nga ma-rent to own sa imo condominium unit. Magwaan siya nga 800,000 na lang, maka one bedroom na ikaw. Ang ibang loft tayo, kwarto sa babaw, may kwarto sa dalong, upod na ina sa 800,000.
2: Suno sa alkalde nga mangin kaangay ini sang rent to own sa diin mahimong amat-amat o kan amat-amatan sang bayad tubtob nga makompleto na sa pag-abot sang tion. Para sa iya ang pasilong program isa ka pamaagi sang syudad agud nga maghatag sang bulig sa mga start-up family o kon nagaumpisa pa lang sa pagtukod sang pamilya. Ginsiling man ni Treñas nga lakip sa hatagan sang prioridad sang syudad ang mga working class kaangay sa mga maestra kag uniform personnel agud nga may balay ang mga inisang tanga nagaservisyo sa komunidad.
3: Ang ininga programa para gid sa tanan, no? O ay natagapili mga sektor para sa tanan nga interesado. Pero may ginbutangan lang natin allocation ang aton ng mga maestra kag mga uniform personnel kay sila gid ang mga ginakinanlan man sang mga ilistaran, no? Nga long term man para makasupot man sila para sa ilang future home.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Magluwas sa San Isidro Haro, may tukuran man o kon may tukuron man nga Westville Residences sa Ibauan, Mandurriao, kag Iloilo Residences Public Rental Housing sa Sambag Haro sa idaluman sang pasilong program.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, formal na ginpatigayon ang inauguration kag blessing ceremony sang bago nga Building H sang Western Visayas Medical Center subong adlaw. Ang pasilidad mangin sentro sang serbisyo kag talatapan sang Physical Medicine and Rehabilitation Center, Eye Care Center, Research Ethics Review Committee and Professional Education kag Training and Research Unit. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Joseph D. Nicolo, ang Medical Center Chief kag gintambungan man ng DOH CHD Western Visayas Regional Director, Dr. Marwin D. Bellio, Dr. Phoebe Tahanlangit, Director sang DOH Health Facilities Enhancement Program, kag head sang nagkalainlain nga centers. Ang Building H, amo ang daan nga regional office sang DOH CHD Western Visayas, antes pa inigin silo sa Banwa sang Santa Barbara.
4: Arimin. Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
2: Patay ang apat ka mga crew members sa isa kapag-atake sang kaalyado sang Iran nga Houthis sa isa ka cargo ship sa Bob L. Mandeb o kon Bob L. Mandeb Strait sininga Martes suno sa Transport Ministry sang Yemen. Ginapahayag nga Egyptian owned ang among vessel kag Tihama ang ngalan sini. Samtang ginanunsyo naman sang US military nga ginigo nila ang isa ka container ship nga nagana nga maglayag pakadto sa Iranian port. Duha pa gid ka Yemeni rescuers gikan sa anti-Houthi military group ang napatay sa Bob L. Mandeb attack suno sa Yemen Coast Guard. Ginpayag naman sang Houthis na ginatake nilang isa ka barko nga nagdala sang Saudi military equipment sa Bab el Mandeb apang wala nila giningadlan ang amo nga barko.
4: Balitang showbiz.
0: Nagtaliwan sa edad nga 26 anyos ang Japanese K-pop influencer nga si Mina Chan na kilala sa iya content na tuhoy sa boy group nga Enhypen. Napatay si Mina kasunod sang iya TikTok livestream nga nagtulod sa mga tumalanaw para mag-contact sa emergency services. Sunod sa The Korea Herald, nakabatran ang South Korean authorities sa reports ng August 5 angot sa isa ka Japanese nga babayi nga hindi mapahamtang sa iya TikTok live. Sang ulihi, nakita sang pulis ang mga babayi nga wala na sang kabuhi sa isa ka apartment sa Yongsan District sa Seoul. Antes si Nina batay, ginulan sang pagpakamalaot si Mina gikan sa pila ka mga miyembro sang Enhypen fandom kasunod sang insidente sa event sang grupo sa US sa diin naghanad ukon naghana siya nga maghatag sa mga bulak sa Enhypen member nga si Nikki paagi sa isa pa ka member nga si Suno. Gindiskusyonan ini sang fans online kag pila pa sa mga ini ang nagalapas sa boundaries ukon nagakuha sa atensyon sa mga group members. Ang balita sa showbiz kina lung sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo hin kay partner ukon kay misis at unsa labing labing mag Megaman Gold Coffee Mix. Dasan ang proven ng iyang ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kuno pabayan nga magdako ukon maghubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon ukon pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
4: Tatak! RMN!
2: Madamagid nga salamat sa mga nag-monitor sa aton subong gabi kanday Ernesto Lavore, Sir Mayo Katersong Kandado Cabana kay Samuel Dalipe maayong gabi. Happy listening man kay Johnny Deza Simpas, kay Hudan Montalvo Somaribos, Bing Batislaong. Good evening man kanday Sir Andy C. Faustino Sanchez Medalia, Ronald V. Pinosa, kag sa iban pa, Radyo Malinef.
0: Ginatamiyaw manaton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Zo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton sa Barso Family, sa Sityo Lictinan Aripdip, maayong gabi man kay Tito Limpot, kay Tita Jelby, kay Jewel, kay Zaza, kay Lian, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Klingkling, kay Baby Luan, dira sa Barotac Nuevo Iloilo, maayong gabi, kag belated happy birthday sa akon nga pakaisa kay Nurse Marjorie Fausto.
2: Maayong gabi pagid kanday Sir Junel Madera, kay Nanay Ophelia Gabriel, kay Romy Olyosa, Mama Maria Lourdes Campos, kag sa iya pamilya maayong inyong pagpamati, kay Tatay Manuel Malones Senior and family, kay Kanday Rebecca Beria, Dalia Madrialo, Lola Julie, kay Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kag kay Abet Lastimoso, maayog niyo pagpamati, kay siyempre, kay Nanay Diday, Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibian, Maailin, kag Papa Johnny, kag sa iban pang nagatutok sa aton, maayog niyo pagpamati. Sa mga nagasaulog sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday. Ang oras mga karadyuman, last 6:23 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
0: Sa liwat adlaw kita subong sang Merkules, Agosto 12, 2026.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
0: Kag ako naman si Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz.
4: Tatak! RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Pan Gold Coffee Mix.
1: Partner.
0: Gusto mo bala ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man
0: Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yara na sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Tasi kung madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayokid ang akon arthritis.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ko si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up po. Gintagaan ko bulo. Wala ang Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sigutin duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
12: Uy, 150 over 100 jali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay...
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kidney Care, halungan ang himong kidney, halungan ang himong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. IND ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabula.

0: Pag karon sa kasumpunsang atong palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Ote, nakapakonsulta ka mo sa doktor sa Banwa?
2: How, anay?
1: Ote, ano ko, no?
2: Nagabusong na ako, nay.
1: Eh, matuod ka, anak? Bung salamat sa Diyos, salamat. Lorena? Nak, na ano ka?
2: Do, may nagsipa sa tiyan ko, nay. Nagsipa siguro ang anak ko.
1: Ano? Kada may pag-anisin ang tiyan mo, nagasipa na dayon ang bata. Eh, pero malipayon gid ako para sa inyo ni Dudoy, nak. Madugay ninyo ginhulat ini kag subong bawari na, rinanak. Ginhatag na sa inyo sang mahal nga Diyos. Lorena, huy, daano ka ba laman?
2: Dumay nagsipa naman sa tiyan ko, nay.
1: Lorena? Ang maayo pa magpahuway ka na. Basikon kapoy ka lang. Sige na.
2: Kapoy lang ba naman tuod ako? Pero, mapatsyakan ko, gid. Doon nagasipang anak ko sa sulod sa tiyan ko. Kag nagasipa siya, sa tagsang imit lang ni nanay ang tinaga nga Diyos.
3: Hi, nang Lorena!
2: Wilma! Ari ka?
3: Ho, anang! Kagdiri ako, Miles, taras na makabata ka nang.
2: Ano?
3: May obrabi si nang Dudoy. Tiyo, wala sa may maupod sa imo diri eh. Ganigin na yun niya kung updan ka.
2: Ah, makahuluya man si imo.
3: Sus! Asawa ka bilang sa magulang ko nang. Kag isa kita ka pamilya, gari dapat lang kabuligan ko ka mo, no? Isa pa, hinablos ko yun ang ginadala mo, no? Nagluwag lang yun ng Dudoy nga wala sa may malain yung matabo sa imo. Kag sa anak ninyo nang. Salamat sa Diyos, Casey! Ah!
2: Bay,
3: naano ka nang, Rena?
2: Ano naman? Wala. Wala, Wilma.
3: Abi ko, ano kung nagasakit ang tiyan mo? Pero sa liwat
2: na... Ay, ginagutom ka, Wilma. Dali ka, makaawang kita.
3: Nang, Rena? Ate, sige nang. Nagutom na matawag ako na.

0: barangay. Kasakit sa balikawan ko. Doon nagalibot.
1: Nanay! Nanay, lukat!
2: May nag-iilig na dugo sa patihis niya!
0: Mabata na siguro ako, Wilma! Paliwag ako tawag sa paltera! Sa tiyan sa banggang balay niya! Pamangkot-mangkot lang tira! Sige na, dance!
3: Kinahanglan mo ibunga ang bata mo! Panungduma nga pilanyo kang tuig inigibula! Gani, sige na! Ginhawas ang madalong kag ibun at todo! Sige na! Isa!

0: ba yung anak mo, Lorena? Arisha! Oh, ihulid ko siya sa imo.
1: Oh. Anak ko.
2: Lorena! Ka! Nagabata ka! Anak ko! Anak ko din! Anak ko na po! Hindi si papa mo!
1: Isa na kita kaginikanan, Dude!
2: Lorena! Ka!

Sa katapusan, nabunag na niyang akon anak. Ang ako na nagamangin kabuli ko sa pagbuhat sa mga malain diri sa kalibutan. Habi nila isa ka anghel lang ginhatag ko sa ila. Pero nagsala sila. Nagsala sila. Tungod anak kini sang demonyo.

0: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Imo pangalan nga partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Isang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at
1: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa inyong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Mm. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Kung amo na kapila na balik-balik ng mga results, hindi magsigi count tamis, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
5: June 7, law, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ini pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sa Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na Dok Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon, doctor na.
3: See?
0: DTX 500!
7: Si Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amit, nag-itsakon nga mata.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong lupo, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
11: Yung may D3!
12: Pagkats, magabuti ka!
11: May GC!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika.
14: Nagyan ko mangi.
13: Kay gali, may UTI ko.
14: Ang tiya ko naghambal.
13: Try ko ang may TC.
14: 1 capsule, 3 times a day.
13: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
14: Salamat sa may TC. Efektibo.
11: May TC!
12: Mabaka sa mga butika.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Southon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo,
19: isa ka teacher.
18: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Southon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
17: lalakas.
11: At gaganda ka pa.
17: Southon Plus Gold.
20: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Southon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
17: Southon Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
11: pinahusa.
17: Southon Plus Gold.
12: Ibig sa mga butika.
17: Southon Plus Gold.
21: Ako gali si Val, nirmailang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Southon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Southon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
17: Southon Plus Gold.
12: Mabakal sa mga butika.

0: sige na, Morena. Anong Dudoy? Mapauli na ako, total. Nakabata ka na. Kaya nakita ko naman ang hinablos ko. Pero kung na-tiyempo ako, bisitahon ko kamo dere. Siyempre, naundit ko sa hinablos ko, no? Kay Baby Mila.
1: Salamat, Gid Wilma. Salamat sa pagbantay sa ako na sa makabata ako. Kung may tiyempo kami, bisitahon man naman ka mo.
2: Oh, salamat, Gid Manghod, ha? Eh, kumusta lang kami da sila ni Mama, ha?
0: Sige. Ay, sige na, Morena. Nung Dudoy, malakat na ko.
1: Sige, maghanong ka,
2: Wilma.

ano ba lang gagahod ngayon naman? Hibi isang bata? Duara ng sagwa sang balay? Pabangon ko bala kagwaan ni bala. May lapsag na po to sa lamping kagyong bilin diri sa atubang sang pwertahan sang balay ko? Sino ang wala sang kaluoy na nagbilin sang lapsag na ini? Kuwaot ko siya. Shhh! Ipos? Ipos na bata! Nag-ipos sa matuod, oh? Ba? Nag-ayuhong sa sako na. Ang naglain ng tagol sa bata! Ha! Kataliwan sa mga ngipon niya! Injay!

Ay, ano ang ginatumpukan sa mga tao sa guwas ng balay ni Damian? Eh, makadto abi ako dito. Ano bala natabo? Uy! Inti! Si Damian naghamiangon sa guwas ng balay niya kag... Uy, inti! Wala na sa kabuhi! Ebe, inti! May kinigtan siya sa liog niya, oh Diyos ko! Sino ang nagbuhat si Nike Damian? Sino? May lampin sa bata sa kilid ni Damian. Inti! Ang lampin may burda sa ngalan sang apo ko? Nini!

0: Balaga! Balaga!
1: Lorena! Lorena!
0: Ay, Nay! Ay, naano ka? Nga doon ginahapo-hapo ka dyan.
2: Lorena, uy, tulo ka ining lampin.
0: Ha?
2: Tuli ba lang kay Mila ini? Ako ang nagborda sinisagalan niya!
0: Oo, Nay! Nga nga may dugo ini?
2: Ayan, nakitaan ko ini sa tupad ni Damian. Kag si Damian, nasapuan nga patay sa gwa sa iya balay.
0: Ano na?
2: Oo, ang ginakatingalahan ko. Sa ano nakakadto ang lampi ni Mila dito? Sa ano?

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. GTX 500.
4: Di na kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya bayuwa.
5: Sa kadlo ka pila ka magin sa GTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nalay kami sa GTX 500. Ay nigo ginibatya.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may araw ko okay. Hindi kit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
2: Mighty C, mabasa mga butika. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Ano bala ko nung rason niya may dugo sa imuhig ko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas. Malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamungkin. Salamat kit sa oportunidad na ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawan.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ron, alibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Samphone Plus Gold, kay okay gid ko nun niya sa arthritis. Mutungagin, nadlo-adlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary 3 cm. Nagali initry ko gid inom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. Tahak RMN.
14: Number

0: makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
7: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Samsung Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
1: Samsung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500.
10: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
9: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama!
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: It's revive!

0: Free Fire! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
1: Ako gali sa Abigail Luzon sa estudyante. Na problema good ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! GTX 500!
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag ko. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatekid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko basun kung ano maayo diri. Tamo ginagambal na maayog ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar mo suplemento. Salamat, hindi ko bala kayo. Matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Reddel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santong Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbigay sa mga butika. Santong Plus Gold.
9: Ako gali si Bander. May lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibiyo Gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong pulset.
0: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako gali si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki kidya katama. Yan ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
12: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
11: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
12: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.

0: maraming salamat sa Mighty Safe.
1: Mighty Safe! Mabaka butika. Mataas pala ang Evo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yanaga panupo. Kaga kontrolar. Sa Evo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rika. Epic Tipo. DTX 500.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa Tacna, sining alas 7, sang gabi.
5: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang command.

0: yung talagang solusyon na dala. Inanglan natin kasi ng additional troops, hindi ba lang? Hindi additional troops sa ano na lang kaya itinunahan na nagutom, kahit yung last trip. Hindi dito ang additional troops na makabuli na sa ato ng ato ng transport center. Ato ng mga ko, inanlan na sa tao na ang additional troops.
1: Kung may pag-ibig fund ka, ka-loan ka sa pag-ibig, 8,000 a month nga loan, no? Ang pwede mo nga ma-rent to own sa imo condominium unit. Magwaan siya nga 800,000 na lang, maka one bedroom na ikaw. Ang ibang loft tayo, kwarto sa babaw, may kwarto sa dalong, upod na ina sa 800,000. Ang ining programa para git sa tanan, no? Po ay natagapili mga sektor para sa tanan nga interesado. Pero may ginbutangan lang natin allocation ang aton ng mga maestra, mga uniform personnel, kay sila git ang mga ginakinanlan man sang mga ilistaran, no? Nga long term man para makasupot man sila para sa ilang future home.
2: Hindi pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa proposal nga mabugat nga silot sa mga sala nga paghaboy isang basura, ilabi na pagwaslik lang sa mga basura nga bagbag sa mga suba. Sunod sa Presidente, wala sang pulos ang pagbatuman sa mas mabugat sining pina or mahal nga multa kung wala naman sang bastante kagmaayong pasilidad para sa hustong paghaboy kagpagdumala sang mga basura sa Pilipinas, silabi na sa mga urban areas sa mga syudad. Dapat sunod sa iya nga pasigurohon anay sang gobyerno ang pag-angkon sang maayos ining waste disposal facilities antes sa hugtan ang silot sa mga nagasupak sini. Sanggin pamangkot naman kon makabig nga garbage crisis ang sitwasyon sang basura sa Pilipinas. Ginpahayag sang presidente nga critical na ang aton sining problema. Ini kasunod sang personal nga pag-inspeksyon kagayna ni Marcos sa clearing operation sa Manila Bay, Jokmo Boulevard sa Pasay City kag Redemptorist Water Channel sa Paranaque upod sa MMDA kag DPWH. Ginpatigayon ang operasyon matapos nga maglinutaw ang mga basura nga nahimo ng suba sang basura, dagat ng basura. Nagpahanom doon naman sa mga Pilipino sa commercial sa ito ni Anay Senador Manny Villar sa 2010 presidential election kung sa diin nagasiling nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Tiso bongga paligo.

0: Gini, sobra pas kepeligo. Guys, parna. Gin pati kayo ng operasyon matapos nga matampukan sang basurang pilag ka mga or ang suba nga nakadugang pagid sa pagbaha sa lugar kasunod sa mabaskog sininga pag-ulan. Gin padasig na sa nga presidente ang gilayon nga pagpanilog kag pagkakas or pagkuha sa mga basura nga nagrulotaw sa kanal sa suba agod nga makabulig sa pagpadasig sang pag-ilig sini. Iginhimo na nakagina kahapon, grabe gid, puro lang basura ang tubig. Kag subong man ang subong, wala na. Amat-amat natin lo ni MMDA General Manager Nicolas Torre sa Baclaran River, ginpadali man sa presidente ang paghakot sa mga basura para hindi naliwat nga maglutaw sa suba kag balikawan ang pagbaha sa tiyon nga magbaskog naman ang ulan. Sa Pasay City naman, padayon ang clearing operation kung sa diin lima na ka mga dump trucks ang basura nakolikta humalin kagabi. Ang basura nga ini hindi ini problema no? Solusyon ining basura? Solusyon sa diin? Sa electricity. Pwede ka produce ang electricity, pwede pakahimo abono. Galing ay ambot ano yatang sa inyo mga utok sa mga public official na to. Dari sa Iloilo, gati ma ginakonstruct na aton sining waste to energy facility dira sa Ingore. Kulang gani gapangita patagani basura. Kulang pagaling basura ta. Di sa Manila, perti ka duro-duro sa basura mga kasama. Perti ka manggaranon sa mga syudad. Billion ang ila sinang ginakita. Di magkakadtoy ng billion, no? Ng LGU fund. Diba? NTA, National Tax Allocation, and there ang local income pa nila. Billion ang kwarta nila mga kasama at lagko ang mga syudad. Makati, billion. Pasig, billion. Paranaque, billion. Pasay, billion. Manila. Tanan, billion na mga kasama. Kaya na naganubo sa tag 10 billion pesos ang ila sining annual income, annual budget. Hindi nagkakaradto na. Sa mga politiko eh. Sa mga mayor eh, sa mga congressman nila eh. Wala sila nag-invest kung nagtiring off na sila sa Manila. Pwerte kalapad-lapad sa Manila, no? Sang, or I mean, Mega Manila, NCR, National Capital Region, no? Around 14 million ang population. Pwerte ka namudamo sa basura. Tipa, tindugan mo na sang bisan isa lang or duha lang ka waste to energy facility. Isa dito sa north, isa dito sa south. Mga kasama sa southern part, no? Tanan yung mga basura, tipunon da. Galingon tada sa aton sining pasilidad da. Ay, sugid lang. Tapos ang sobradang abono, ipanghatag sa mga farmers. O, are o, mga mangunguma, hindi na kumabakal sa abono. Are ng abono, iabono nyo lang sa inyo mga utan. Iabono nyo sa inyo mga mais. Iabono ninyo sa inyo mga tubo. Iabono ninyo sa inyo mga humay. Kag iabono ninyo sa ulo sang mga politiko naton nga kalong. Away na nagili, hindi madalas abono na. Pwede ba ito problema sa basura? No? Ining mga sa squatters area nga ini? Nga mga pila sa ila, mga wala agad batasan? No? Pila sa ila, mga taramhak? Nga ginahaboy lang na ang basura mga kasama sa suba, kaya dira sila gi-star sa suba. Dira sila gi-star sa kilid sa suba. Dira lang sa ila sining CR na gabuslog. Ang ila sining banggirahan, dira lang. Ang basura nila nasulod sa plastic, bugkusun lang nila kang ipaanod sa suba. Ina sila pang suhulan mo na baklon mong ila sining basura sugid lang kun hindi sila magtiripon sang basura nila. Galing kaya mo naman ang budlay kun tipunon mo naman kag baklon. Ah, sigurado nga may mga ghost ko naman ghost garbage sa sellers. Ay ho. Mga problema nga ini mga kasama nga pwede masolusyonan. Hala nagabinalik-balik recurring kung bala kung baga nga mga problema mga kasama kay wala ginahatag ang solusyon bawa na ginauna sa mga politiko nga nagaprorongko nga ginailiher amang pagpatambok sa ila sinima bulsa kag ang ila sinima chan kag sang ila negosyo kag sang ila nga pamilya pating ila sa mga kuring kag ido kag mga ilaga ginapamanggaranon pa nila na naman away sa katapusan ang problema, mga kasama. Mayong gabi, mga kasimanwa. Good evening, mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ang palatuntunan niya rega pating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan.
1: Amen. Palabra di honor.
0: Amen. Palabra di honor. Karon nga adlaw sa aton siring pangalagad mga kasama, Miyerkules na kita, petsa 12 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ikaduha siring Miyerkules nga adlaw sa ikawalo nga bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo, Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lang mag-install ang atong mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Kag sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
2: Itakamo sa bato ang salita ng mimis tulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong apaga pangalagad mga kasama. Day 15 sa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-testify ni Kuwa Ikfao State Auditor Silin Del Campo. Gintakpa na mga kasama, natapos na, nahihagaw nga matapos subong. Apat ka mga testigo ipatawag naman sa masunod nga semana. Ilabi na mga special disbursing officer ni ana ni Vice President Sara Duterte sa Office of the President, Vice President, kag sa Office ng DepEd Secretary, siyang DepEd Secretary. No, ginpasabi na ad testificandum sang prosecution.
1: Palabra di honor.
0: Commissioner Audit ginmando ang 448 million pesos plus or malapit 90% sang confidential funds under the Office of the Vice President bangod sa irregular nga transaksyon. Munang nagagwa da kag ina samtang mga kasama fraud audit ginatun-an man sang kuwa angot sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero despite of this mga kasama kag masingke nga banggian ay sang prosecution private counsel kag subong man sang defense counsel mga kasama Attorney Christine Ferrer versus Attorney Lorna Kapunan sang prosecution. Ginhambal ni Attorney Michael Poa ang spokesperson sang defense team nga nabali nila sang husto ang testimonya. Actually medyo masakit-sakit kang mabulubugat ang testimonya ni ni Silin Del Campo. Unlike kay Wamil, si Del Campo do hindi mo masyak mga kasamang itsura niya. Si Wamil to isa do nagayamid pakag daw kita ni mga daw disgusted siya sa facial expression. Si Del Campo gayumi home lang tanan. Ti gin kwa niya gid no gin pamatudan niya ang ila sining audit compliance audit sa confidential funds ang Vice President kag DepEd Secretary during the time ni Vice President Sara Duterte mga kasama may mga irregularidad gid nga nakita.
1: Palabra di honor.
0: Historyahan na karon na mga kasama nagkalatabo ang medyo masurusadya no nga day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag siyempre ang interjection sa mga senador ang pinakaginabantayan nga interjection sang Senator Judds. Kabalo ka mo kung kay sino? Sinong inyo ginabantayan? Kung bala magalutaw naman ang iyak kagaguhan? Orang iyak kaalam?
1: Palabra di honor.
0: Siyempre, si Mr. Senator Judge, saan ka ba nakatira?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Saan ba ang probinsya mo? Saan ka ba nagtapos?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sabi ang kabahin sa balita lokal, duha top dog tatlo ka oras sining rotational brownout, may experience ang gihapon diri sa syudad sang Iloilo hasta alas 10 subong gabi. Bangod kulang gihapon ang kuryente sa grid sang National Grid Corporation of the Philippines diri sa Visayas. Mga planta ka nagkalapatay, wala pa mabuhi.
1: Palabra di Honor.
0: Department of Energy, hipos.
1: Palabra di Honor.
0: Governor Toto Defensor, hindi magutang para lamang gamiton sa Patindugon Government Center sa Santa Barbara, kung sariin ang Hall of Justice sa iluhon ko na dito, mga kasama, Santa Barbara. Umpisa nga siya ang nanging gobernador, wala na kagi loan ang probinsya. Senior high school students sa siyudad sang Pasig, iti sinidungog ko sa kasang kaso sa pareho niyang estudyante nga nagkastigo sa iya. Pasilong housing project na Mayor Raisa Treñas kagsang Iloilo City Government para sa working class, formal na ginlunsyar sa San Isidro Harog kagaina. Iloilo City Government may nakahanda siling masobra 2,000 ka mga housing units para sa mga beneficiary sa 4 ka mga housing programs or housing projects sang syudad sang Iloilo. Fish and mangrove crabs malapit isa kalibutanan ginboyan sa Iloilo River sa pagpanguna sa City Government pagisal opisina ni Councilor Mantri Malabo kag City Agriculture's Office Mr. Inigo Garing Galaw ang aton sining City Agriculturist mga kasama may kang tanan sa RMN, IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament sininang weekend. RMN mananong pagid sang native trees sa Lidisco Village para mapadamo mga kahoy sa syurad agod nga hindi kita matamaan sang climate change sa tiyon sang tig-ilinip agod hindi kita maapiktuhan gawas sang climate change mga kasama. Kung mag-tigilinit, hindi gawa magtaas ang aton sining heat index or ang aton sining temperature sa syudad kay damo kita kahoy. No? So, kabahin ina gihapon sa 74th founding anniversary sang RMN sa August 28. Upo naman nagihapon ang City Urban Nursery sa may Kaingin Lapas.
1: RMN, Palabra, Diono.
0: Anay DOH sa office sa Manduriao gin-convert na bilang building aids, no, bilang kabahin na, no, kag daw dito ng emergency room sa Western Visayas Medical Center, no, ang DOH hospital sa likod lang na sa Western Visayas Medical Center may krasada na pasulod to mga kasama tigot yung DOH sa ato yagin silo na to Santa Barbara. No, dito na sila sa Bulong Westena along the National Highway before sang rotonda sang Santa Barbara kung haling ka sa syudad sang Iloilo. Ara na tong DOH. No, good evening landa sa mga taga DOH naton sa record section da. Good evening. Then ang DILG ta dito naman, no? So somehow da mahimo ini nga kwan government center or dira makita ang opisina sang mga regional offices, regional government center ang Santa Barbara mga kasama kay lapad ang duta dira sang probinsya, no, kag sang gobyerno. So ara man sa likod ang gina-develop nga provincial government center kag ang Hall of Justice do dira makuno sa iluhon, no, bangod nga gamay na kayo ning Hall of Justice mga kasama. So ma decongest na gawa na dio ang parkingan kisa kung may mga hearing kada sa Hall of Justice may yawang kapangita sang parking. Pila ka mga opisina sang provincial capital sa iluhon mo na ito. So somehow madi-congest mo na da ang parking area sa capital. So iling DOH office naging convert na bilang building sang Western Visayas Medical Center kagdagdira na ang ila sining emergency room gin inagurahan na kagina kagin patigayon ang blessing ceremony.
1: Palabra di honor.
0: Sige, hamon yung mga topic ko na itong karong gabi dito sa itong sininga pag pangalagad mga kasama. Ginadulo ang kaginabuylogan. Iligabahin sa itong apalatuntunan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton? Diabetico ka bala kag permi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama. I-D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sa HDL. Isa kamayo ang klase sa mantika nga nagihimo sa LDL. O lain nga klase sa mantika para di magbara sa itong kaugatan nga ginatunaan naman sa high blood. Ang D3 Bio, puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsyong sang sobrang atambok sa aton sininga lawas mga kasama. Payo na pagdalagan sa dugo sa aton kagatan para malikawan ang high blood mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Ginaproblema mo bala mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. Kulang ka sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi magkabala ka. DTX 500! Likawan ang balatian kag komplikasyon dalasang diabetes. DTX 500, now na! Kag subong man, Mighty C, na nasirik alkaline nga vitamin C, gina-edukar, gina-balansi, kag ginapawakod ang atong immune system. Nagatap na sa taranyo may infeksyon, obo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Mighty C, na nasirik alkaline nga vitamin C, magkabulig man sa nagakorap-korap mga mata, katarata kag glaucoma. Gani para sa epektibo kag manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, na nasirik alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man sa Rilang, sa Haro, sa Pasig, sa Kalinaw, sa Mayagaw, sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: RMN, palabra di honor.
3: RMN News, panahon.
0: Yari na ipinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa itong kapag-asa, Iloilo, ay graduate Fred Rubin. Kamusta nga itong siningat simpo subong mga kasama? Daw mo ulanong yapon atong simpo. Karajuman Ferge, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mga gabi. Sa itong mga tagpalamati, amun niya itong latest weather update para sa subong August 12, 2026. Latest analysis na ito ng southwest monsoon o hangin na bagat, nag-aapekto sa Luzon. May bagyo kita sa guwasang ato nga power line, no? Yara sa 2,280 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Pero wala man ato nga lalauman nga magsulod sa ato nga power line kag wala man sing direktang epekto sa ato. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan pangilat panag-uob sa ibang parte sa rehiyon dala sa localized thunderstorms. Kasarangan tumtumbas ko hangin naman, halin sa nabgat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan tumtumbabalod atong mga kadigatan. Temperatura naton 25 tumtumb 29 degrees centigrado. Adlaw, nag-tunod alas 6 ang hapon, mabutlak ni buwas alas 5.40 ang kaagahon. Amo niya itong latest weather update, halin diri sa pag-asa, Iloilo, Ferns Ruin, malamagin niya salamat.
0: Karajuman Ferns, layo-layo pa man eh, no? Ining bagyo, amo ni si Tropical Storm Nangka.
4: Yes sir, may si Tropical Storm Nangka pero ginalantaw na ton yan, hindi man siya magsalod sa ato ni power line.
0: Ha? Kag daw pababaw man ang iya sining or pa tadlong man ang direksyon niya westward pero daw lapaw sa aton kung tadlongon niya gid, no? Dugang pa daw ang habagat dito man naghuyop sa iya. Ano ni ginahigop niya si habagat or ginatulod sa ni habagat karajuman Ferge?
4: Wala sir, wala siyang epekto ang habagat siya. Actually dapat siya pa ding maepekto sa habagat pero so far wala man siya sa epekto ng habagat kay layo siya sa habagat.
0: Okay, so kung magduro diretso siya daw dito magyapon sa direksyon ni Dolphin, no? So Southern Japan kag Taiwan yapon karajuman Ferge.
4: Actually, yung hulag is eastward, sir, sa pihak na direksyon. Imbis nga westward, na usual nga tracks ng bagyo, eastward yung hulag niya.
0: Ah, eastward? Pa-east siya?
4: Amo na, sir, nga to layo. Pag-ilang chance nga
0: mag-sulod
4: siya sa parlay naton.
0: Abi ko yung ikog niya, amo ning pakadtoan niya. Gali, amo ning ginhalinan.
4: Oo, sir, ang ikog niya. Amo ni siyang pa-cover extension.
0: Pa-east, gali siya. Oo, oh. Tama, gali, no? Amo ni gali ginhalinan niya. So, bali, di rin siya nag-develop sa Philippines, si gali, Karajuman Ferge.
4: Hindi sir, hindi malayo-layo gyapon. Lapad lang hindi yung cloud band sa guwa sa isang power line gyapon nagdevelop.
0: Okay, hindi ni siya si Maymay itong low pressure area nagligad, lain niya.
4: Hindi, lain bagyo ni. Mag-uni siya nga sistema niya, ang ini nga bagyo.
0: Do bago lang ko ka sa recollection ko bago ka encounter nga daw dira sa nagdevelop sa babaw sang Philippines si dalom sang Japan, no? Usually diri sa may Pacific Ocean sa mga unhan sang Guam kag mga Northern Marianas Islands sa gadevelop ang bagyo karajuman Ferge.
4: Hindi nga sistema dun sa rakwan eh, do dala ni siya sang do trough sang isa sa mga kwan pagid sa mga monsoonal trough kumbaga nga nag-aapekto man lapit dala sa may Japan area. Actually hindi lang ni siyang bagyo na gina-monitor pero mula ning pinakalapit gid sa aton nga power line eh, may ban pagid nga bagyo pero tamaan nakalayo sa aton sa lapit diri na niya sa West Pacific Ocean niya mga more than 3,000 kilometers na gid away. Kaya actually mo ni may reason kun nga eastward ang iyang hulag sini kay may interaction sa ibang mga bagyo na malayo man sa aton.
0: Alright, sige. With that, Karajuman Ferge Rubin sa pag-asa Iloilo, madamo salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Thank you, sir. It's a lot. May gabi sa tanan.
3: RMN News, panahon!
0: Nabatihan pinagkauling adalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa Iloilo ay Karajuman Ferge Rubin. So may bagyo mga kasama dito sa sagwa sang par. 2,280 kilometers east, no, sa nasilangan gabayan sa extreme northern Luzon. si Tropical Storm Nangka nga may code name 2617. Si Agent 2617. Because it is a confidential. Ang baskog siya gawa, ang maximum sustained winds niya 65 kilometers per hour and then gustiness niya up to 80 kilometers per hour mga kasama. Galing, ang good news, ang iahulag eastward, no? Pakanto siya sa east, no? Usually ang bagyo halin sa east, gapakanto siya diri sa aton sa west, no? Pero subong halin siya diri sa west, pakanto siya sa east, no? Bali gapatalikod siya sa aton mga kasama. Usually yung mga bagyo gapakadto di sa aton, no? Iniya gapalayo sa aton. Amula na ang maayong balita dira. Gindulo naman kayong bulog nga nga nagkabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupreyo sa type 2 diabetes. Kaya man sa isa kapablista study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangkreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapa-active sang beta cells sa aton sining alawas gari sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 iya ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa aton nga pancreas para makapatubas ang bastante nga insulin gari batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guevara sumuman Vita D Plus Coffee Mix may Reishi Mushroom Extract, Mango Sinfruit Extract na clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shays ang Vita D Plus Coffee Mix may unod pagid nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanang mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Palabra di honor.
0: Nagburubat siya ko ng aton sini nga signal pe no sa DNA sa Facebook ni Kas Marje no nga daw gabuang-buang aton signal.
1: Palabra di honor.
0: Dala ni Annabel Liabore diri sa Victoria City signal diri Baldaman no. Ano ang amon nga signal da kas orang signal mo ya sa cellphone.
1: Palabra di honor.
0: Pa-check na itong kay Rajuman Tufi, no? Paki-verify lang pi ang Facebook na ton, no? Ang YouTube, ang Threads, ang TikTok, kag-apps, no? Ano, pagid may snapshot kita, kag-Instagram live. Dugay-dugay mahimo mantas ang account sa Truth Social ni President Trump. Yang tarso niya, doon nag-gamugamo naman sila to sa Iran. So that is why mataas naman sunod niya si Mano. Ang direksyon subong sa yung World Market Trading Day, gapasaka naman ang presyo sang gatong. Ay, deposit niya bago lang gani ka rollback, pasaka naman. Bago niya white, wala sang stability dito ang kalinong sa may Middle East, mga kasama. Yari na ato nagalupan yung mga balita. Upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
5: Tokmo News! Yari na aton Tokmo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tinayong kolon sa agisad na adong pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product pang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sa Super Fiber at mas panihapon. Ang Super Fiber lokal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, hindi sakop sa mandato sa Vice President sa Pilipinas ang mga confidential operations pero kay COA ex-file supervising auditor sa Eileen May Del Campo sa isa upon sa ika-15 nga adlaw sa impeachment trial din kwestiyo ni private prosecutor Lorna Kapunan si Del Campo kung bala parte ang confidential operations ang mandato sa Vice President hashtag insight ang constitutional sanctions ng office of the Vice President on OVP. Sapat naman ni Del Campo, hindi iniparte sa mandato ng Vice Presidente. Ang pamangkot ni Kapuna na tabo sa tunga sa cross-examination kay Del Campo na tuloy sa paggamit kag pag-audit sa confidential funds. Sama kay Del Campo, ginadumilian sa idalom sa joint circular na tuloy sa paggamit ng confidential funds ang mga aktibidades ng OVP, kaaray sa Christmas party, tree planting, council meeting, kag pagpanghatag sa mga grocery. Din karuman sa kuwa ikaw auditor na hindi dapat pag-charge o kung pag-i-charge ang personal activities sa OVP sa confidential funds. Inimatapos sa dipabangkot ng Prosecution Counsel Katunan kung ang mga pagsulungan ni ginahimo sang Vice Presidential Security and Protection Group o kung VPSPG para sa seguridad sang Vice Presidente ang parte pa sa natumot na liquidation sang pondo. Pinpunto ni Katunan na may 400 ka mga miyembro sang VPSPG ni VP Sara. Sa dugang pa na balita, gin-question na sa Judge Rafi Tulfo ang paggastos sang OVP sang 16 million pesos para sa rental o pan-arkila sang 34 ka mga safe houses sa salud sang 11 lang kaadlaw. Sa isa ka 15 o kung sa ika-15 nga adlaw sa impeachment trial, gin-presentaryo Tulfo ang records nga nagpakita nga naggastos ang OVP sang 16 million pesos nga confidential funds para sa rental sang safe houses sa tungtuig 2022. Ginkumpirmaron naman ni Kawa Itaw Supervising Auditor Celine May Del Campo ang nagsabit yung numero kagintayag na sakop sa records ang 34 ka mga safe houses sa ginrentahan sa sunod sang 11 kaadlaw. Sa sunod sinigin-kumpirmar ni Okon Ginkumparar ni Tulso ang reported rental expenses sa 2022 real estate data na nag-site sa daily rental rate sa pila ka-exclusive the subdivisions nga labi nga mas barato. Sa nipamangkot sa iya assessment sa 15 million nga gastos, di pa yung kampo nga dako din man ini para nga ipangbayad lamang sa rental sa safe house. Input with the two nga ang gastos nagabaloro sa 42,780 pesos kada adlaw kag-inkwestiyon kung nga sobra ini o kung pag-abusar na sa kwarta sa gobyerno. Inkwestiyon man sa federal judge ang paggamit sa mga alias kagparehas ng mga pirma para sa madamo o ginaligar in 4 months ng OVP. Sa diingin mo pirma ni Del Campo na ang joint circular ang magsipagamit ng confidential funds wala nagahatag sa tulid na pagsulundan sa paggamit ng alias kag madamo ang ngalan na may parehas man na pirma. Sa dugang pagig na balita, dako ang tsansa na magdaog ang tandem ng Dainaga City Mayor Lenny Robredo kag Senator Rafi Tulfo kontra sa tandem ng Vice President Sara Duterte kag Senator Amy Marcos kung subong hiwaton ang eleksyon. Nakakuha ang hypothetical tandem ng Robredo kag Tulfo sa 45% support para sa 2028 presidential kag Vice Presidential race base sa second quarter 2026 tugon ng Masa Survey sa Okta Research. Bisan abante sa 3% gintayag sa Okta nga statistically tied ini sa hypothetical tandem ng Duterte kag Marcos nga may 42%. Gipatigayo ng survey sa July 4 to 11, 2026 paagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka mga Pilipino kag may plus minus 3% na margin of error. Kag sa atong panagdaon sa Bodab, iyari ang mga tinaga ni Franklin Roosevelt. Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. Kagamaya ito mga nagilupad na balita sa hagabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Jailene Tamayo, para onda. Tatap, RMN.
6: Talk More News.
0: Salamat kid, Rajuman na Julian Tamayo para Honda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News. Masurusad dyan ika-15 trial or ika-15 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bangod amo ini ang adlaw kon sa diin nakapatigayon sang cross-examination ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa witness sang prosecution nga si Kuwa Ikfau, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit State Auditor Sailin May Del Campo, no? Nga nag-testify about sa iya sining findings nga nagresulta sa notice of disallowance kag ginapabalik kay Vice President Sara Duterte ang masobra 400 million pesos nga confidential kag intelligence fund bangod wala ini masupport sa nagakaigo nga mga papeles sa iya nga pag-audit. Silingon nga gina nga nakitaan niya sang irregularidad. Ang irregularidad wala man ina nagalumpat dayon sa konklusyon nga illegal na ina, gin misuse na ina, gin bulsa na ina, gin kalokalo na ina. Pero ang mga irregularidad ya mga kasama, medyo glaring kayo, no? Or tama ka glaring mga kasamang irregularidad nga makasiling gid ikaw. Wow. De sa ilang cross examination gin usisa mga kasama sang defense or defense team ang mga confidential activities kag engagement ni Vice President Sara Duterte para sa unang quarter sang 2023 nga ginpreparar ni Colonel Raymond Dante Lacheca nga mo ang head sang Vice President Security and Protection Group o kon BPSPG nga gin ngagin or do may klase pa siguro pe way pa matapos no ngagin kwa no ngagin ginatry ta si Attorney Moreno pero basi ito may klase pa basi na misinterpret mo pe nga way pa matapos siya klase no duway pa siguro buhi. Ah, okay ho. Sige naton na no problem. Misis naton no problem. Reschedule lang naton na buwas sa pe, no? Kay may classic gali siya, no? Sorry, gid naton, no? Okay, message mo lang siya, no? Naton residual talang buwas. Kagpasinsya gid naton, no? Kay abitaway siya sa klase. Sa panahon, sa mga nagliligad ng mga Vice President, Lenny Robredo, Gigi Marbinay, Noli Di Castro, Gloria Arroyo, Erap Estrada, sinong Vice President ni Cory? Doy Laurel? O, bisan, hasta lang ta kay Kwan, ah. Kay Gloria, kay Noli Di Castro, Vice President ni Gloria Arroyo. Nagpresidente si Gloria paagi sa Kwan mo, 9 years ni si Gloria yan nagpresidente mo, hindi lang 6 years, nga aman. No? Ti naimpeach si Irap mo? Naimpeach si Irap 2001? Or shall we say nag-resign? No? Why matapos sa impeachment trial? Why ma-convict si Irap mo? Pero galing ti nagpanaog siya, nag-revolusyon, idsa to. So 2001, nakaka si Irap, nagsaka si Gloria by role of succession siya nagpresidente. So 2001, 2002, 2003, 2004, tatlo ka tuig, no? Nabili niya tatlo ka tuig ni Irap. Si Gloria nagpadayon, then nagpa-elect si nagpadlagan si Gloria presidente 2004 nagdaog siya. So na 6 years nga term, so that's 9 years. Mga kasama, no? So ang vice president siya galing sang pagpungko niya, pagsaka niya bilang presidente, ang gina-appoint niya si Senator Chufisto Ginguna, no? Pero pagpadlagan niya na presidente sang 2004, ang ginhimo niya running mate ang broadcaster nga si Noli Di Castro nga senador during that time, no? Kay nagpalagan gali si Noli 2001 midterm election, nagdaog si Noli number 1 nga senator, no? So ginhimo siyang running mate mga kasama ni Gloria, no? So tatlo lang katuig nga senador gali si Di Castro. Ginkuha si Noli kay man ang ginhimo nga vice president ni Fernando Poe Jr. sang laban ng Demokratikong Pilipino kon LDP, no? Kaya ang opposition during that time LDP mo, gapangita sila sang pwede ibunggo kay Gloria. Kung sino bakod? Ti wa isang politiko nga bakod. Wa senador nga bakod. Congressman nga bakod? Cabinet secretary nga bakod? Ah, silingas, Fernando Po Jr. sikat ni. Amo ni aton nga padlaganon presidente? Asos, kurog-kurog si Gloria ti Fernando Po Jr. sikat-sikat. Action star no? Oh, king of... di ba? King of action movies? Filipino action movies, tama? No? Ti, tapos ang vice president nila, si Loren Legarda? Nga the time, gabiti pang pangalan eh, kay Prisca pang bago pala nga senador man. Kaghalin man sa broadcast, sa ABS-CBN. Ti, sikat? No? Ti, kinuha nga vice president ni Gloria, Noli de Castro? Garalain si Loren. Garalain si Loren. Kaya ang i-ambisyon niya maging vice president, why? Tumbalay. Sang gin question nila sa National Board of Canvassing sa 2004 election, kay balo ka mo kung sino nagapungko nga chairman sa National Board of Canvassers. No, kay sa una, hindi pa ni-computerize ang election mo, 2004, hindi pa computerized. Ang mga resulta sa election sa ito, gina-canvass pa na sa Congress. No? Although may idea ka na initially kung sino nagdaog, pero formally ginakanvas pa na sa Congress kasi sila ang mag-declare formally, no? Kung sino nagdaog nga presidente. So ang tanan nga mga election returns halin sa region, ginasubmit na to kag dito na to nila i-tabulate pag sibo-sibuon. No. Tiang service na ang National Board of Canvassers, mga congressman kang senador, no? May ara na dagin na elect na daw parehas man sa commission on appointments, bala? Tiang chairman sa to sa Senate, si Kiko Pangilinan, Senador Kiko. Ang chairman naman diri sa House, si Raul Gonzalez, Deputy Speaker, kasi Manwata, congressman sa Iloilo during that time. Pero ang overall chairman, si Raul Gonzalez, Vice Chairman, si Kiko Pangilinan. Na tiga question sa to ang mga abogado ni Lorenz sa National Board of Canvassers, kay observe na ang abogado sang magtimbang abahin. Na ga question mga abogado ni Lorenz nga siling nila ti daw ka questionable sining mga result halin sa Mindanao. Sa Mindanao, nga siling yung sa Gunson gid Gloria Arroyo, Noli de Castro, tapos sa mga senador niya straight gid. Tapos ang agi para rehas. Sa baluta, bla? Kaya baluta, sa una, ginasulat mo gindi ang ngalan sang kandidato mo. Kung sino yung senador, ang dosi na isulat mo gindi. Subong iya, di ba, ginashade lang natin kay computerized na? Di ba? Ti, kawalo ka, hambalasad to ni Raul Gonzalez kag ni Kiko Pangilinan. Noted! Noted lang! Ini question sa abogado ni Legarda. Noted! No. Amo na nga nag-potwa si Legarda, di ba, nagligad to sa... kay Kiko, no, doon nagbunggoanay sila ni Kiko sa impeachment trial to, di ba? Ni Sara na, ni Vice President Sara Duterte. Nga sila nga, dumang ko pang hinihimo nyo sa akon, ha? Ginanoted lang mo. Tapos gawin akal si then Senator Nini Pimentel, kay opposition senator siya that time, ginakwestiyon niya ang proceedings, kagun kisa mga desisyon ni Raul Gonzalez kay Kiko Pangilinan. No? Gawin na akal si Nini Pimentel. Ambal ni Raul Gonzalez. Okay, sige. You have the time. You have all the time. Till kingdom come. No? To speak. No? Both silingon yung mga filibuster ka da. Ara na sa demokrasya natin ang filibustering. Pwede ka kawinakal da. No? May mga sa Europe, doon may ara na mga filibustering gadugay. Tang isa kadlaw mo. O, sige, ambal ni Raul Gonzalez, ambal ka na. Iwakal na tanan mga iyanog wakal. Mahipos kami, anay. O, imo na tanan. Bahala ka na. Ay, kaluoy man si Nini Pimentel. Huwag man ka sarang. Kasi mga kung mo pilak oras may hinambal ka, huwag inom-inom tubig. Kaya dapat huwag ilal mo. Or may ilal man gamay. No, kung sa amon di sa broadcast, did air. May ilal man gamay. Pero, ti, sige-sigihon mo ginambal eh. Ti, kung ano lang ginahinambal ni Pimentel. So, halin sa itong panahon ni Chupisto Gingguna, ni Doy Laurel, Vice President ni Cory, hasta sa kay Lenny Robredo, ang nag-secure sa Vice President, amo man ang PSG, Presidential Security Group na subong yung tawag na PSC, Presidential Security Command, under sa kay Bongbong Marcos, kay BBM, no? Wala na yasang security detail nga iagid ang Vice President. PSG man na nag-secure, no? Pagpungko lang yan ni Vice President Sara Duterte, kay kaliado sila ni Marcos, sang 2022, himuagid sa isang kogalingon niyang security group, ang BPSPG, Vice Presidential Security Group, no? BPSPG, Vice President Security and Protection Group. Siyempre, may budget na kogalingon niya, yeah? Aside sa intelligence and confidential funds, may budget na yan nga kogalingon. Tikaron, ining sila chika, amo nag-provide sa mga dokumento para justify ang use ang confidential kag intelligence fund, no? Nakasad sa certification nga ginisyo nila chika nga ginpatigayon ang mga surveillance kag information gathering sa 127 ka mga areas sa first quarter kag 111 ka mga areas sa second quarter sang 2023. Sunod dire kay Attorney Christian Ferrer sa defense team na una na naging pahayag ko ni Kuwa Ikpaw, State Auditor Silin Del Campo, kahapon, nga hindi sulod sa confidential activities para sa paggamit sa confidential funds ang mga ginlista ng mga engagements ng OVP sa idalom sang 4.8.5 sang Joint Circular 2015-01 sang Commission on Audit. Subong pa man sa idalong sang Summary of Intelligence Work, sa idalong sang Protective Intelligence Operations Report or PIOR, P-I-O-R, nakalista ang mga activities naging kumpirmar ni Del Campo nga sulod sa intelligence kag surveillance work. No? Pero sa lang, yes, but kung ako maglantaw mga kasama, parehas ni. Kalakip diri ang liasing o kung pagpakigangot sa mga intel operatives kag informants sang PNP para sa mga threat assessment sa lugar nga pagkakantuan sang Vice President. Intelligence fusion para sa threat assessment kag update sa sitwasyon, profiling sa mga participants nga magatambong sa events, kag deployment sang intel operatives kag informants sa mga pag-aagyan kag pagahiwatan sang event sang Vice President. Ang pamangkot ni Attorney Ferrer kay Del Campo, siya ini admin work sa Office of the Vice President or intel work? Sabat niya, intel work, Your Honor. Sala. Kung ako yung mag-assess, that is not intel work. That is security work. Naga-secure kaya mo? Ang purpose niya, kung nga ma- kigangot ka sa mga intel operatives kay informants is to protect your principal, is to protect the Vice President, is to secure the Vice President, di ba? Ang threat assessment para niya sa security sa Vice President. Ang profiling sa mga participants kung magatambong sa event, kaya base karon may arada sila nga kwan, may arada sila sang anong tawag sini? May bomba da karon or may sniper da or may pusil da nga dala? That is not intelligence work. Kung ako iya mag-assess mga kasama, that is security work. Diba? Deployment sa intel operatives kag informants sa mga pag-agyan, sa mga paghihiwatan sa events ng Vice President, that is not intelligence work. That is security work. Because ang intelligence work iya mga kasama, no? Nagatanom kada imo iya sang mga agents o hindi gani mga asset, no? Asset kay Fernando Po Jr. bla, no? Nga mga pelikula, although hypothetical man lang, pero in real life gakatabo man asta subong. May gina amigo siya nga mga waiter sa bar. May gina amigo siyang manugbalot. Ngayon, wali si Berting Labra. Diba? Anong purpose na? To secure him? No. To gather information. That is intelligence war. Matanom ka sang asset, matanom ka sang spy, mga kasama. That is intelligence work. That is not security work. Tini ang ginobra, ngagin gastuhan, ngagin lay down sa summary sang intelligence operation report ni Colonel Achica nga among head sang Vice President Security and Protection Group. This is not intelligence work. Kaya ako na ako mag-assess. Because the intention of this is to secure the Vice President. Hindi niya madugay nga trabaho. Kahit magtipon kay Moya sang information, nag-immerse kagi niya sa community for days, weeks, months, years. Mga kasama, no? That is not intelligence work. No? That is security work. No? Kita niyo mga CIA, Central Intelligence Agency, nga ginaportray nila sa mga movies, mga kasama, anong ginaubras ang CIA? Di ba? Tinuig, binulan, na nagatanom sa mga asset? No? Pero ang CIA, gani iya, why pa na iya sa Mossad, iya sang Iraq? Asang Iraq, sang Israel? Ang Mossad, sang Israel, mga kasama, no? Ang Mossad, sang Israel, amo nang matutuwag niya nag-gather sang intelligence? Parehas ng ginihimo nila kay kuano kumudamo sa mga high profile nga mga kontra nila, no, nga napangdakpan bangod sa ilang intelligence work, no, parehas ni kay Eli Cohen, no, or Eli Cohen nga nagpangispiya. This is truly and real intelligence work, mga kasama. Nag-espiya siya sa Syria sa tong 1961 kag 1965. Kung sa diyan nakadevelop siya sang isa ka close relationship sa Syrian political and military hierarchy. What is his cover, mga kasama? Ang cover niya nga isa siya ka negosyante. Oh. Nga isa siya ka negosyante, mga kasama, no? Abot silingon ang pakuno-kuno niya, no? Then nakasulod siya, no? Sa sirkulo sang sa sirkulo sang Syria, no? Amo na intelligence work. Ini ang ginobra niya nga gin-narrate kagaya na ni Attorney Christine Ferrer. Naging pamangkot niya sa COA auditor kon intelligence na or admin works. Sala. Leading kayong question niya, why man nag-object sa Atty. Kapunang? Why nag-object? No? Aray wala matiyan nato na ilang exchange sa Rajuman Tupe. No? Taniging question niya ni, nga leading question. No? Leading question, mga kasama. Kay ang, or misleading, I mean. Kay ang question is not about intelligence work. That is not security work. That is security work, not intelligence work, mga kasama. Yari bala? Ara ng STL na ton? Naka-standby ng STL na ton? O oh, sige ba? Yari anay STL, mga kasama? Sige. Break anay! Break! Yari anay resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan. Rajuman Mon? Oh, notod si Rajuman Mon.
1: Palabra di honor. Di honor.
0: Diba? Ah, sige, ari na Rajuman Mon. Sige, go ahead.
6: Yari na ang resulta sa gestil sa subong naggabi. Agosto 12, 2023, second row kita lasutso sa gabi, Rajuman Henry, resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo. At ang sininga draw kami sa mga gabi, Sir Glenn Hiponea. At ang sininga draw kami sa specialist, Raymond Pinyol, ESL Representative natin Mr. Glenn Sunyo. First winning number 22nd. Para sa subong ang gabi, iyari ng pinakaunang numero.
7: Number is number 19, Nongirod Beach in Red.
6: numero 19, number 19, ang ating siling na pinakauna na numero subong gabi. Ang ating judges for President Ramon Paris Jr., kaupod sa iya siling mga members, Ryan Melgar, Mari Cortisano, Pagmabel Gimeroy. Second winning number, another 20 seconds para sa ating siling pinakauna na bola sa subong gabi. Iyari na ang ating ikaduhang na numero para sa probinsya sang Iliwa. Numero 35, number 35, at ang sining second winning number. 38 na lang ang bola na bilis sa loob sa draw machine. Another 20 seconds para sa last winning number na ito, third winning number na ito para sa STF sa probinsya sang Iliwa. Yari na ang ating siling ang katatlong numero sa subong gabi.
7: Kung atong third and last winning number for 5-6,
6: numero 36 na kumpleto sa atong siling 3 winning number combination.
7: Ang ating subong gabi, COVID-12, 2026. Draw number 1516, kita ang subong gabi, mo ang numero 19. Numero 35, kung numero 35, kalawat na lang ito, 35-36.
6: Si Sinweber, 35, kung 36, 1935, kung 36. Sama rin natin siling kompleto ng resulta sa buong gabi, Regiman na MP, para sa mga tumalaya natin sa probinsya sang Ilocino. Congratulations no? Sa mga winners natin, kasi wala papadayon lang kita sa pagtaya. Para makabuli kita sa gabi sa Kawang Dewa. Direkta diri sa STL Roadworks sang PCSO Texang Eagle Road Gaming Corporation, Rajman Moon Hialos sa Palianta, Takaraman.
0: Salamat kayo, Rajman Moon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 19, 35, kag 36, 19, 35, and 36. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa Kawang Gawa. Gendola naman kagin bulugan ini gabahin sa atong pelatuntunan mga kasama sang Super Fiber ang pinagabago kag pinakaepektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa atong higko ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagilin sa oat fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin sigurado kag kag may vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga mga berries klase sang berries sagot tagaan sa nagkakayo pag-ambling atong achan kag colon o kon gastrointestinal tract para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa para sa matilong colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika kag sobongman evergreen herbal capsule nagalimpyo nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan sobra nga sugar cholesterol uric acid asin fats creatinine kag iban pa ang kulang vitamin A vitamin B vitamin C vitamin E potassium iron calcium magnesium zinc kag iban pa ang evergreen herbal capsule may turmeric saluyot balungkay margoso wheatgrass barley grass kag vitamin C gani magtumarnas ang evergreen herbal capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaang lawas quality products and Kiko Alternative kag Health Food Center mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Alikanta ni karong kag padayunon na mga kasama kay amuning gusto ko i take note ang line of cross examination ni Attorney Christine Ferrer kag ina kon bala ang profiling sa mga ma-attend sa kwan sa events ang Vice President, ang mga dalan nga agyan sang Vice President, intelligence work or admin work. Ambal ni Del Campo, Kowa Auditor, siya intelligence work. Tikaroon, ikumparan mo ni sa pamangkot ni Senador Robin Hood Padilla, no? Nga nag-justify sang actually why question niya ang paghatag confidential kag intelligence fund sa Vice President. Wala na niya question because it was granted by Congress. It was approved by the President. Ang question niya kung husto balaw kung hindi. Pero sa line of questioning ni Senator Judge Ruben Padilla, gina-point out niya na okay lang na, no? Okay lang na kay ang ginhimo sang Vice President, ang mga intelligence gatherings sang iya nga opisina nga gingamitan sa intelligence fund nakatap na sa NPA. Pero kun balikan nimo ang ginpangsaysay ni Attorney Ferrer base sa operational report sang Chief Security ni Vice President Sara Duterte, why gid bala Senator Rubin nabutang to, no, nga profiling of students in Davao National High School presumed to be infiltrated by NPA? Wala, di ba? Wala sang amo na.

0: pagbalik ta the last dason ta barang aton nga tingog hiligay noon kag report ni Radyo Man Regan Arlos no si Gob Tuto iya hindi mangutang para makapatindog sang government center kag dalin sa pagpungko niya wala gid siya kuno iya ka pangutang. Standby 5 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS. Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ug rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magkinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. May D3, Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
11: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar.

0: gumaling yung ano, yung sugat niya, as in, naghilom na yung sugat niya.
1: Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension.
0: Vitamin D3.
1: Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Ohoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi
4: lamot
9: at hindi dapat
4: gamitin panggabas
10: sa anumang uwi ng sakit. D3
4: Bio!
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabuli si Bibi. Masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Pumakal sa mga butika.
12: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
13: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gidney niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: May problema ka ba sa imo pagkamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
18: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako si May Nano.
20: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
19: Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Biktimo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, higit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C!
0: Babaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
22: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly at Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Zi, Iloilo. May duha ka category.
23: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
22: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli VR Counselor Malabor Fishing Tournament.
23: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Trophy Celebration.
22: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN.
24: My family history, nakamuusong diabetes?
25: Mag-DDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-DDX 500 ka na!
24: Mag-DDX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
25: DDX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Para mismo!
25: DDX 500!
26: 17 minutos sa kaligid sa atak na sinig alas 8 sa gabi! Pabalik din sa itong pag-pangalagad mga kasama sa Miyerkules edisyon sang RMN Palabra de Honor. Sa Sabado na ini, ang aton sining kids category sa RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Iloilo River, sa Mulia Daily and Restaurant sa Rizal, Lapu-Zi, sa Iloilo City mga kasama. And then pagka Sabado, August 16, Domingong Adlaw, ang open category mga kasama sa 18 years old and above. No? Gani sa mga wala pa nakaparehistro, parehistro na kamo mga kasama diri sa studio sang RMN Iloilo. Para hindi na kamo mahasol, no? Para nga dasig na lang kita, diritso na lang tadayon sa Sabado kag Domingo sa atong silinga fishing tournament. Kag inline sina kagaina gin patigayon man mga kasama ang fingerlings sa dispersal kag mangrove crabs mga kasama no mangrove crabs no fingerlings magsiling ka fingerlings timang isda ini no kon mga crab naman iya crablet so angot man ini gihapon sa aton nga fishing tournament in line sa 89th founding anniversary 89th charter day celebration sang Iloilo City kag 74th founding anniversary sang Radio Mindanao Network or RMN Networks mga kasama no sa pagpanguna ini sang city government pagi sa office of the city agriculturist kag subong man office ni Councilor Mandre Malabor no in support sa development and fisheries initiatives sa suba sang Iloilo mga kasama no kunsa diin ang mga fingerlings kag crablets sa halin ini tanan sa SEFDEC no SEFDEC Southeast Asian Fisheries Development Corporation no so ang mga isda diri nga gin buyaan naton ang fingerlings pumpano 200 kabilog ang rabbit fish 200 kabilog ang bangros no may bangros 200 man kabilog kag crablets mangrove crablets mga kasama 500 kabilog so a total of 1100 tanan no ano no 500 plus 600 1100 no tanan sobra isa kalibo ka fingerlings kag crablets ang ginbuyan kagaina mga kasama sa Iloilo River no kabahin ini sa pagprotect naton kag pagsustain sa Iloilo River naton mga kasama no so kung nagapamunit kita dapat ginabalikan taman no ang mga fingerlings or pagi sa fingerlings para sa masunod naman nga mga binulan masige-sige sustainable no ang pagpamunit sa Iloilo River nga ginahimo na karon kalingawan palangabuhian kag sports no sang madamo naton sini nga mga kauturan. Ira lamang ini sa mga initiative sang

0: Men in line sa Charter Day celebration sang syurad kag founding anniversary sang network kag sa Biyernes mga kasama bilang pagsuporta sa mga green initiatives ang RMN magapatigayon sang tree planting activity no RMN broadcast tree sa Lidisco Village mananom naman kita sa mga native trees upon gihapon sa Iloilo City Government pagi sa Kaingin Lapas Urban Tree Nursery pagpangunan ni Mr. Armando Dairit mga kasama kag dugangan tapagid na no mga kwala ini packet tree planting mga kasama nga tiguro gagmay at isa ka gatos ka puno sa mga kahoy pero kung sige-sige masupport man no diri sa syudad ni naton ipananong no kay man ti ready ang development damo na nga parte sang syudad ang wala kahoy no so kinanglan padamuon tang kahoy naton no ang kahoy ta sa syudad padamuon ta kay siling nang ilagani kinanglan sang isa ka tawo sang at least isa ka fully grown nga kahoy para magprocess sang hangin nga iya ginhaklo nga matinlo na kay nagabulig clean sang aton sining air pollution ang aton sining mga kahoy mga kasama no nagabulig siya sa pag panami isang kalidad sang hangin tikinanglan ko no ang isa ka tawo dapat ma-equivalent sang isa ka kahoy mga kasama ti 500,000 plus ng population diri sa syudad. Ti mayara ihan kita 500,000 ka puno sang kahoy nga fully grown. Oh, ti padamuon ta. Mananom kita mga kasama tu kutob sa mga magagmay nga mga space nga public land or hindi man productive nga duta. Tamna naton sang kahoy native trees or fruit trees mga kasama. So amo nang isa man sa ginaadbokasiya sang RMN mananom kita sang kahoy sa Biyernes nga adlaw kag basi mapasundan pagid naton sa founding day anniversary gid sang RMN sa August 28 mangita pagita sang isa pagid kaluga makatanom kita mga kasama bisan tigaragmay lang kun sige-sige mas nami gani na kay kun dinamo ay ang tanom ang iba, doon pabayaan lang nila. Diba? No? Pasapayan lang nila ang ila sining kwan mga kasama pagtanong. Ginakorek lang galing naton mga kasama, hambal tagina, no? Kay nakita ko banda radyuman mo nga may emergency. Emergency man to sa likod. Wala ko naging sa ilo ang emergency room, no? Ang emergency room sa Western Visayas Medical Center sa Building 8 sa as is gihapon ang emergency room sa Western Visayas Medical Center wala gin silo sa Building 8 no sa old DOH regional office no so as is gihapon no pero tinga may ngalan yung emergency ako dira sa bagong or sa opisina sang kwan DOH 6 sanay but nonetheless no as is gihapon ang emergency room mga kasama no ang mga facilities nga or mga services sa bag-o sini nga building or building 8 sa Western Visayas Medical Center ato nakaron istoryahan mga kasama. Sabay sa aton nga tingog hiligay noon kag kay Rajman Regan pindulong anay kag Inboy Lugan iri gabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang nan sa herbal or nan sa liniment oil ang nan sa liniment oil pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal nan sa liniment oil maayo man sa arthritis rayuma varicose pala mo ipoy pala man all pala nakit sa kalawasan ipit kag naparelisar ng mga kaugatan pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo pala nakit sang liog naundan yung mga bali nagasurab nga surok rock kag sa mga nagadugo nga pila siya ini patugunon pontaton patuloy ilang sa Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil maayo man ini kontra sa mga sapat-sapat no nga mahimo magdala sang dinggi sa aton mga kasama parehas ang lamok ka. Kaya ang isa ka sangkap sa Nan's Liniment Oil amo ang neem tree nga epektibo nga mosquito repellent gani para hindi pagkututon sa lamok ka mag Nan's Liniment Oil. Kaga subong man mga kasama Dr. Pinoy Squalene Capsule ang appendix nagaobra sang special antibodies nga nagaaway sa mga bakterya kag viruses. Nagabulig man ini sa atong atinayag ug madasig nga makarecover sa mga infection. Ang appendicitis naman amo ang nagapalanghubag nga appendix. Nagahabok ini tugas ang bakterya kag infection dala sa aton sini nga ginakaon kag aktibidad nga ginahimo. Kung ang appendix maglupok sa sulod sa lawas naton, indi makahilo kag or ini makahilo, may tsansa nga magdangat sa kamatayon or mahimo nimo ikamatay. Gani, ginarekomendar gid sa inyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ang may kapasidad nga pabaskogon ang mga organs sa lawas, pati na ang aton sining appendix. Nagabulig man pagwa sa mga toxins sa ugat, gani nga nagadamo man ang antibodies. Ang madamo sining antibodies nagaresulta sa mabaskog nga lawas kag mabakod nga resistensya. Gani, subong pa lang mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Dr. Pinoy Squalene Capsule, wala sang Pinoy nga masakiton kon may Dr. Pinoy Squalene nga ginainom. Mabakal sa CLG Pharmacy, EBC Pharmacy, Lady Pharmacy, New Misa Drug, Butika K, IS Medicine Corner, Grace Pharmacy, Marx Pharmacy, Lapas kag Zingo Pharmacy. Yari na ato nyo tingog, giligay noon, upod kay Rajman Fia May Otero.
1: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
2: Ining binalaybay ginatiguluhan Manuel Luis Quezon, amay sang aton pulong. Bulan sang Agosto, bulan sang aton pagka-Pilipino. Kay aton ginadumdum kadlawan ni Manuel Luis Quezon nga sadto pangulo. Ang iya pagpungko bilang leader sang aton pungsod, tiun gid sang ikaduhang inaway kalibutanon nga madulom. Siya gin kilala sang aton pungsod bilang ama ng wikang pambansa. Pungsod Pilipinas, iya gin tingob kagin isa. Paagi sa aton matamis nga kaugalingon nga pulong nga si Pangulong Manuel L. Quezon isa sa nagpatigayon. Indi naton dapat ikahuya ang aton kaugalingon nga pulong kay ini mga simbolo sang aton pinalangga nga nasyon. Ang banyaga nga pulong manami man dagmiton. Apang ang aton pulong matamis nga nagailiili sa aton. Apang may mga lamharon kita sa sininga henerasyon. Nagakiwi gid ang ilababa kung aton pulong ang dagmiton. Kay kuno chip kun Tagalog o kun Hiligaynon ang gamiton. Indi kuno pareho sang English nga class nga pulong kay ikaw dayawon. Ano bala ang siling ni Jose Rizal nga aton pong sudnon nga baganihan nga nagapahanumdum gid sa aton nga mga Pilipinhon nga ang tawo nga indi makahibalo magpalangga sang kaugalingon nga pulong daog pa ang malangsa nga isda nga nagalingi-lingi sa baybayon. Kita nga mga Pilipino dapat magpabugal kaysa tagsa kay rehiyon sang aton nasyon may kaugalingon kita nga pulong. Kag sa paghiliusa sang tagsa kapulong sa tanan nga mga rehiyon, may isa kita tanan kapulong nga Pilipino kontawgon. Huo ina ang pulong nga Pilipino mga karadyuman. Nga gintiglawasan sa nagtaliwan na nga Pangulong Manuel L. Quezon. Nag-isa, nagtingob, nagpahiusa sa aton nga mga Pilipinhon. Bisan mga isla nato nagalinapta, pero kita nga mga Pilipino nagahiliog yon sa Pilipino nga aton pulong. Ining binalaybay gindihon kagin pakigbahin ni Ginang Maria Luisa de Fante Gibraltar sa Barangay Igokolo Gimbal Iloilo tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang nagaedad kita kalabanan sa aton nagapamensar gid kag gapangamuyo nga ara lang sa maayo nga panglawason ng aton pamilya ilabi na gid ang aton ginikanan. Isa sa pamaagi nga makabulig kita para matagan sang maayo nga panglawason ng aton mga ginikanan ang mga pagtumara sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the number one trusted food supplement sang aton mga senior citizens. Wala labot nga gahatag ini sang oxygen sa lawas mayara ini isang vitamin A, D3 kag vitamin E nga nagapabaskog sang lawas. Isa pagid ka benepisyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang alkyl glycerols nga nagamaintenar sang aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga nagahana sa aton lawas kay nagaprotekta man ining nga malikawan ng hypertension, stroke, kag heart diseases. Ang Dr. Pinoy's Qualene Capsule mabakal sa Anilaw Drugstore sa Randable RX, Jam Pharmacy, Horki Pharmacy, Familia Pharmacy, kag sa Kalinaw Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, P. Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, K&S Pharmacy. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero 0948-587-6329.
0: Salamat kayo, Graduman Fia, may audio sa aton nga tingog, hiligay nun. Kinatamiyawala natin, good evening, pero kinagapamati si Engineer Francis Sinahinay sa Kopya Ilonggo, no? Kinagapahibalogid sa mga elementary school teachers and principals, kinagabaton sa libre nga Kapayer Machine, 4GM375, kagin panagtagsad to sa DepEd Province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, nagatana ini sa ila servisyo, kagmayara man sa toner, kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo, makita ini sa Gaisano City or sa Kilid sang or sa Luna Street, Lapas, sa Kilid lang sa Isano City, dira kamaagi sa ingod sang Poras, sa idalon sang Empress Palace. For more information, call 917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta Kopya Ilonggo, basta serbisyo, Kopya Ilonggo. So naman si Kap Dinyo, no, sang RDC Taylor sang una ginatamyo man aton pero may ginagapamati sa aton samtang nagapanahitahay dira sa iyang RD Sportswear nga nahamtang sa may poblasyon East Oton Iloilo. Kung gusto ninyo magpatay isang uniform kag mga school uniform kag iban pa, pamasarin ninyo RD Sportswear nga nagatahi isang tanan nga sa isang jersey kag isang uniform school uniform kag iban pa, no. RD Sportswear ni Kap Dinyo, sang una RD City Taylor dira na sa poblasyon East Oton Iloilo. Si Parimotok sa RA Cars Display, no, nag-upod gid permi sa aton kung gusto ninyo magbakal sa mga pre-owned cars, sikunhan ka mga salakyan, pero ang kalidad kang kondisyon malapit-lapit sa brand nyo. Pamasya rin ninyo RA Cars Display ni Parimotok, Mr. Ray Ricaport, no, dira sa may duyan-duyan Santa Barbara, mga kasama sa right side magpasulod ikaw sa Iloilo International Airport. Siyempre, Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Spansit Molo, good evening gid, Kap Noel Kapalya and kagawad Arniel Kasipe sang Kotsero Molo, mayad-ayad nga gabi. Sambay kay Rajman Regan Arlos, padayon sa gihapon ang kubuta kagapay sa manguma para sa Masarag Agrikultura raffle promo mga kasama, no, para makapasakop kamo kadto kamo anay bakal sang kubuta products or genuine spare parts sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang Ceres Terminal. Pangita nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Mr. Eljan Fodadera, no, in every 3,000 pesos worth ang inyong ginbakal, may isa kamo ka raffle ticket or raffle coupon. Filapan ninyo ina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated para kamo ang may chance nga magdaog sang isa ka traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, mga kasama, no? Kag oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, kadto'y lamang ang bisitahi lamang ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Alikante, iba natin karong mga estudyante, mga kasama. Yari anay, check natin, update sa Iloilo Provincial Capital sa ginapatukod karon nga provincial government center dira sa Santa Barbara, mga kasama. Hindi ko namang utang si Gop. Bastante ang kwarta sa probinsya. Rajuman Regan Arlo.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Bisan na pisos, way sang utangon ang pamunuan ni Governor Toto Defensor sa pagpatindog sa government center, Iloilo Smart Green Government Center sa may banwa sa Santa Barbara, Iloilo, para gidamang matapos ang nasambit siya nga proyekto, Rajuman Henry. Gin-confirmar sa aton sa gobernador nga siya, bisan nga kulang pa sa pundo ang provincial government para dira, pero hindi niya pagamiton ang or hindi sa mag-loan ang province of Iloilo para dira sa information na itong nabaton, sarang maka-loan ang province of Iloilo up to 2 billion Rajuman Henry, kaya niya nga bayaran, pero hindi si governor mag-loan.
0: Maayon na kasi kung toto ang gobernador, kung mga governor Regan Arlo sabi,
4: May 3 billion lang guro, may utang.
0: Tapos, pila komisyon mga dahan sinabi, saan mag 10% lang, no?
4: Ba, mag 2 ka billion ang 10% niya sinabi, mga 400 million?
0: Hindi ang 1 billion... Ang
4: 100 million? 200 million eh.
0: Ang 10% niya, hindi. 1 billion, 50% niya, 500 million mo. Ate, tama, 100 million? Ti mag 2 billion, 200 million ang 10% niya?
4: Ti nagpungko ka lang?
0: Sus. Ti pwede mo pa na masaka sa 15 actually. Pero kung mga si Governor Arlos, may 30%
4: guro, you know? Full up. Pinakanubo ko guro 20 eh. Pinakanubo ko na.
0: Sus.
4: 30 guro ang pinakataas sa Rajuman Henry.
0: Tapos pag-execute, pag isang project, ang kontraktor pag Arlos Construction, you know? Sitot.
4: Hold up.
0: Daw flood control. Pero nami, no? Nami isang, amuning, ano, ang perspective to sa
4: oo, oh, arad ang perspective. Send ko ang video. Pwede mo na mapalup lang. Pero pwede mo naman ang aton sinig ang audio in a while.
0: Sige, karoon
4: lang. Ang hambal sang gobernador, niya, siling niya, bisan pa ang local funds or local fund or local budget sa province of Iloilo, wala inagin kuhaan ni governor para nga ipatindog or gamiton sa papatindog sang aton sining government center. Ang government center na ito, Rajuman Henry, magatindog ina sa 6.3 hektaryas nga duta nga ginapanayahan sa probinsya sa Iloilo, dira sa Maybanwa sa Santa Barbara, and apat ina ka building ang building 1, ang munang main building, may anom ina ka story or anom ka panalgan, ang pundo sina mga 400 million. Sa ikadwa nga building, two-story, may pundo na nga 400 million, Rajuman Henry. Ang two-story, may pundo naman, ginakapta ng probinsya, from Chiesa, ginhatag ina ni Mark Lapid, ang head sa Chiesa.
0: Oh, Chiesa,
4: tourism, infrastructure, lipat ko sang iyang meaning.
0: Economic corona, zone authority.
4: Oo, muna, Chiesa. 200 million, parking building ina Rajuman Henry. Ang ikatatlo nga building, ipatindog sang provincial government, amo ini ang ginatiganan nila sa Iloilo Hall of Justice. Kaina lang din mention ni Governor.
0: Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority.
4: Zone Authority, Chiesa. Mm-hmm. Oo. Ang ikatatlo nga building, gin-announce ko gina ni Governor, pero sila niya wala pa ni kabalo ang mga judges dira sa Ramon Cuy Abansenia Hall of Justice. Nga kung magsugot sila, itigana nila ini sa Iloilo Hall of Justice, dira ibutang ang mga korte, Rajuman Henry.
0: Kaya ang una ang ginalantaw sa province, di ang duta nila to sa kwan, sa New Lucena, no?
4: New Lucena, pero
0: layo to? Oo, bawing.
4: Dayon may gina ano man sila ang iban nga mga korte sa Ilocos dito sa Dumangas. Pero daw medyo burubaw ingman, malayo-layo man.
0: Marami dili abiya sa may PD Moonport actually do okay man, no? Galing medyo malayo okay lang gid.
4: Pero mas ano abi accessible ang Santa Barbara kay ti siyempre lapit sa airport, lapit man sa syudad.
0: Kag nami main ang highway siya. Dalan ni diretso.
4: Nami dalan. Oo, dasig lang. Tiginatiganan nila ina sa Iloilo Hall of Justice, sinang isang gobernador, sinang ti may pundo man niya ang Korte Suprema, nga magpatindog sina, kung kulang pa, ti basi madugang-dugangan niya. Ang ikaapat ka building, amo ini ang arena, kag i-convert ini nga convention center, arena siya, pwede ka makahiwat dira sa mga dalagko nga mahinampang, maka-accommodate sa more or less mga 5 to 7,000 katawo. Amo na ang luyag sang gobernador, pero sila niya Rajuman Henry, bala niya nga hindi ni matapos. Sila niya tinipindi na sa masunod nga gobernador nga padayunon nila. Kay ang hambal niya gani, huwag kita sang kwarta, padayon pa sa nga nagapangita, pero ti ang pinakahapustani, kung gusto mo lang at tapuson ini, loan ikaw sa bangko, then ti ang kwarta nga ina mapatindog mo gilayon. Pero sila ni Governor hindi sa mag-loan. And Rajuman Henry, since nga nagpungko sa bilang gobernador sa 2019, bisan 5 sentimos, wala kaagi pang utang ang provincial government, Rajuman Henry. Aring malipot lang na pagpahayag ni Governor Toto Defensor.
5: Already ko sabi, ilan parang mahal.
6: So wala yung gov loan?
5: We don't promise. Even use our local funds. Hindi na bigan, ikat isang national government.
6: So mong gov, since nga governor ka, wala ka agi loan ang province of Iloilo?
5: We don't have an appetite for borrowing.
4: Ang kabahin sa pagpahayag ng gobernador Rajuman Henry, sila niya wala kami ya, wala ko ya sang ang provincial government, wala sang appetite sa pagpangutang. Ang butsilingon sina nga wala ya sang huyog, no, wala sang gana nga magpangutang ang provincial government sa idalom ni Governor Toto Defensor. Sana silingta na ang hambal niya kay ina sa interview diri kay Tigina Plus tadi ni Gani Mayo, ang lugar nga ina Rajuman Henry,
0: may kwan pa na mo, may mga pamalay pa na mo, no?
4: Yes, may pamalay na da.
0: So bali i-relocate na sila.
4: Relocate sila, so, bali sila. Ang 100 million, may 100 million na nga gina-implement subong, ang 100 million para ina sa preparation sang area, drainage, dalan. Ginhatag ina ni former senator Bong Rebilia. May nangalik yung ngagaw kay Bong Rebilia. Halina sa punto libo.
0: Kabulig pa bisan pa.
4: Kay ngagaw kay Bong Rebilia. 100 million. Amo na subong ang para sa pagpa develop sang area, ginaubran drainage, etc. Kadamo pa.
0: Ang dalan may ginakarasadahan na, no? Ginapalapan
4: na ang sadahan. Ang dalan, gina-implement ni subong sang DPWH, sa diin, may ara sang mga lugar, may mga balay dira Rajuman Henry, nga apiktado. Ang mahahibo...
0: Ang balay sinagdado, mga sibintado ng iba nila, ano?
4: Ti ang maigo gidya nga agyan gid sa dalan ti i-relocate gid. May ara sang pundo ang gobernador kun ano ang balay dito sa may Batad, Rajuman Henry. Amo man din ang balay nga ihatag sa ila sa provincial government. Ang housing project na bala sa Batad nga mas marami na sa iya sa mga low-cost housing diri sa sudad nga kagamay sang budget pero kadako bala sang balay Rajuman Henry and kompleto sa
0: Dumay open space pa da nga dumay mga tanong mga saging iya man sa province.
4: Do halos ang area nga na iya sang province sa Rajuman Henry.
0: So ang karsada nga ni nga diri nagahalin sa may Benigno Aquino Avenue di ang main road nga nga pakadto sa airport Benigno Aquino Avenue. Karsadahan na dahalin da dira ka maagi magpasulod na sa pila ka adlaw pakadto da sa government center. May lapos man na to sa karsada nga Uton San Jose Santa Barbara Road.
4: Oh, na, lapos no? Na to. Diretso sa mamagi ka to sa may IPPO bala. Malapos sa may ano. Oh, lapos na gina-develop na nasubong. Gusto sang gobernador da nga palaparon daw 4 lanes sa Rajuman.
0: Kagara ng motor pole, no? So ang motor pole maupod na da siya sa compound.
4: Yes. Oo, daw maakwa na siya, maupod na siya. So ang gusto sang gobernador na da nga tikayara naman ang DILG, ang DOA subong malapit na man dira. Plano niya nga sa Iluhon Mandira ang registry of deeds kay iban pagyud nga mga government agency ang PDEA daw dira man ang plano Rajuman Henry ibutang man dira ang iyasang PDEA kag iban pagyud
0: nga mga kani mga government agency way mga duta.
4: Oo, wala sila duta.
0: National iaway dayon pagkabalo ganing si IDG daw gusto man natanid magwa na sa kampo gali way man sila sa Iluhon nga duta pinangita man duta sila.
4: Why sila ya duta ang PNP gid man mo tigil na donate man lang na
0: bisan sa
4: gapamulya sa mga ano ara sila gapamulya sa kita sa provincial government
0: sa lokal
4: mo ang yasang si IDG ara sila ya sa sports complex
0: ang provincial nila na
4: province.
0: Ang provincial office nila ang regional office nila why man dos quarter sila tos kampo
4: Siara ka dahil mo sa sports complex. E mano ka dahil sa likod to sa may gym. Dara ka lang imo yan na ginagwanta da. Kaya huwag ka mo iasang kagulingon yung
7: muka. Dapat sa iba niya mga lugar, abi, ang ilang mga region, galinti siguro si LGU, mani nag-provide sang duta or national government man. Tingob na yung Rajman Rigan mo, parehas nang sa region to, sa Cagayan, sa Tugigarao. Tingob na sila sa isa ka area sa Region 12 dito sa Coronadal. Tingob man sila sa isa lang ka lugar, no? Amo man itani dira sa aton, dirang kwantani daw, yung tingob man sila daw sa Santa Barbara.
4: Amo nang ginaplano sang gobernador, nga hindi balaya sila nga matindog lang kudaya. Hindi ah, dapat may ara sang plan, gid bala sang duta, Rajman Henry, nga, ah, diri ka, amuni ang itsura niya.
7: Do may urban hindi planning kagid, may
4: na, urban planning urban kagid. Planning.
7: Hindi lang yan okay. Kundi lang toya baka tiya tibso ka lang da. Susunod sa gakiriwi bla.
4: Hindi magsugot ang gobernador Rajman Henry. Ti kunara na datanan ng mga darag ko ng mga ano ni ng mga opisina sang gobyerno.
7: Pabor man sa kwan, no? Pabor man sa mga pumuluyo. Kag dapat maduro di congest man gindi ang syudad, no? Makagwa-gwa na kita mga kasama. Parang tauhay na eh, no? Maturo tauhay kita diri, madi-congest kita diri mga kasama, no? Mugin man na. Sa iba niyong mga lugar, subong, muna ginobras ang iba niyong mga LGO. Galing kayo ang lantaw ko sa nadiya, pangwarta. Pang komisyon. Ang ilang mga city hall, mga kapitol nila, yung nabutang nila sa gwa na layo. Rajman Rigan?
4: Muna, Rajman Henry, ang mga plans ang gobernador, dira, pero silingya ti, malang-alang kuni nga mapatapos ang proyekto nga ni, hindi kuni mapatapos. Subong, ang importante nga obisan. Ano ba ti Anto Bala? Ang papahig ni Governor Defensor nga silingya. Ang Hall of Justice, kung magsulod dito, Rajman Henry, dako pagi din eh, damo-damo man da kliyente mo, then mapatindog dahil sa some transport hub si Governor Toto Defensor.
5: We have a footprint for building 1, 2, 3, 4. So that is building number 1. So last week we were in Manila, we met with ang CEO sa atong nga Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. Yes, Mark Lapidus. And we presented it. And yes, thank you very much, CEO Mark. They will take care of, maybe we can call it building number 3, a multi-level parking for 200 million. Right now, we are making the plans for a good multi-level parking. So the other, of course, we need parking. Ang isang footprint that can be building number 3, subong ko lang niyambal, we will offer it. Because it is a government center, we want to be complete there. We'll offer it to the judiciary. They want to construct a Hall of Justice. They don't know this yet. Because when the Justice was here, Chief Justice or our Court Administrator was here, why pa na siya mag-plaster? As it develops right
4: now. Ang person lang sa pagpahayag ni...
7: Namin gali, ari o, ang video. Sige lang, pakita, blape, no? Namin gali isang video, kalapad-lapad gali, Rajman Rigan, no?
4: Oo, namin na, Rajman Henry.
7: So, apat gali sa ka-building na gina-connect siya sang bridge, no?
4: Bali, apat na ka-building tanan, gin-mention ni Gob, pero ang main building dira mo ng anong ka-panalgan, di mag-anong ka-panalgan, lubo-lubo lang gaway sa mga kwan eh. Mga preo kataas ang Iloilo Provincial Capitol.
7: Oh, the Capitol
4: ano man. Nakapanal ka ng Capitol mo?
7: Oo. Pero apat siya ka building.
4: Building?
7: Dogi na si parar lang sa mga karsada, blakong baga.
4: Dumayara sa sang sa yada nga ano, nga plano, dumayara sa satunga da sang
7: Do Garden.
4: Rotunda.
7: Rotunda. Rotunda actually, okay, may salakyan ga tiyo ga kuno araw. Okay, ta.
4: Oh, Rotunda.
7: Tapos muna. Ang atop niya, hindi iya traditional nga atop, bala nga binalay. Kundi ang modern na subo nga daw shed type lang bala, no?
4: kuanang amo na ang hambal ni governor kuan na green smart building ang gamiton dira daw basta daw pang ano na yun, ng green and ano na ganito sina may
7: meaning nakasolar
4: go nakasolar siya oo amo nang gusto sang ang gobernador
7: ang kuan niya ang mga lightings niya ma-minimize kay yeah. Masanag siya no may ang atop niya may pasulod ang silak sang adlaw ang mga dingding niya taman. Oh, hindi mo na kinanglan magamit sa mga suga abla kay madulom. So, ay natural ang nagasulod ang natural light. Na
4: kamo na ang ginaplano sang gobernador Rajuman Henry.
7: Kampiyon.
4: Ti kung naumpisahan na
7: actually may duwa. Mga picture to gina daw mga ano to first floor mga kwa na to si, amo na tong start sang construction niya ongoing construction
4: tao Rajuman Henry tama na. Oh. Ya gako na eh. Ya gopi sana kay teammate ko. May pundo ya ang 400 million, pundo na. Then ang 200 million para sa parking building may pundo naman. Ti ang bili na lang ang ya abing arena, way pa mapunduhan, galutaw pa sa sabaw kag ang gusto niya ang ikatatlo siring nga building nga iya sang Hall of Justice. Amo na nga siring niya. Ngayon pag-ikutos babaw kung malapit ka dito sa luwag di kundi makapangayo ka sa pundo Rajuman Henry pag hatag dira doon naman mo sa nagbigat
7: di ba pala subong budget season na subong
4: no.
7: Submit na
4: si kuwan dito
7: mari kwanto ma anong tawag siya na ma-realign no during budget season ara si
4: bisan makakuha lang si governor da mga another mga 300 million para sa subong next year Rajuman Henry din another naman sa bisan hindi lang
7: kada tuig ay pasulod lang tuwig, sa may
4: ara sa mga 200 million kada tuig 300
7: actually, million bisan mag 500 million ang budgetan na isubong iya 300 million gamay na era Rajuman Riga bilyon na subong ang budgetanay mo? Ti, makapangayo ka tig 500 million ya? Dako-dako na lang ang building?
4: Ti, grabe na na. Tapos na na. Pero, siling ni Governor, ang importante kuno nga naumpisahan niya na. Amo man lang ang budlay, Abi Rajuman Henry, ang pag-umpisa. Ti, kay naumpisahan niya na, kwarta na lang ang kulang. Siling niya na-approve initanan kay dunduman mo si Secretary Pangandaman sang Department of Finance, no? Si Secretary Pangandaman.
7: Kami na, oh. Nga ginto.
4: Di kuha niya ni, close in sila. Kay, I think, daw nangin staff niya ka ini or nag-upod sila sa law firm. Sang nag-ara sila sa Angara law firm Sakra. Sang time nga ina. Muna nga close sila. Muna nga way sa mabudlayan sa pagpangayo sang pundo. Ugaling, ti. Nag-balistad. Way na na siya. Tilay naman subong.
7: Ang so, ingo niya na ang minimum arena ng basketball arena ni?
4: Basketball arena and
7: concert,
4: pwede sa magamit ng convention center.
7: Daw ala MOA bali ang style MOA, niya?
4: MOA, oo. Para ala MOA.
7: Wow, ala MOA. Kampiyo na. Itong design niya ginapakita. Pe, no? Ang design niya, perte yakataon. Nami pa yasa MOA sang SM. Kagang bago nilang arena to sa Cebu. Kampiyon pa niyang design, senyor.
4: Tikon matigayon Rajuman Henry, matigayon. Amo na ang tina perspective pa malang ina nga ginaplastar sang gobernador puro sini niya tikon matigayon. Mangin maayo ina sa probinsya sang Iloilo.
7: Bisan kun utangan ni Gob ni 1 billion, why man malayan Rajuman Riga na?
4: Ati hindi sa iya magsugot.
7: Hindi, pero kung sa ako lang, balabisan utangan niya.
4: Bisan utangan niya 1 billion.
7: 1 billion?
4: I think patapos yan na.
7: Oo.
4: Hindi
7: man malayan na actually mag-utang. Ang budlay lang, magsakad ka pinang-utang, balang away kinong bayad.
4: Natural
7: na yan sa aton, bisa ng mga bilyonaryo. Ano yung pang-utang man, why sila gagasto? Kwarta nila actually, ah? Nga, withdrawn mong kwarta mo, kagamong gaston. Utang eh.
4: Ang lain-lain na abi ang mindset ng gobernador mo, ni Gobernador Toto Defensor, luyag niya, nga kung magalin siya sa provincial government, hindi niya pagbayaan na may utang.
7: Amula na gali ang budlay, kay manugpanahog na siya. Kasi masiling karon ang masulod. Bawa binilihinan mo kami isang balayran.
4: Alam mo, Rajuman Henry, dunduman ko ang last na utang sa simpo ni Governor Defensor Senior sa nag-utang sila sa, I think, sa Land Bank para nga i-rehab ang aton tanan ng mga hospital. District hospital, kiti, ang mga hospital natin sa unang, ginabayang pigado, ginabisan building. Pero, ginbayaran ato tanan, na-impas ato, sang 2019, before nga nanaog bilang gobernador si Governor Defensor Senior. So, why na? Zero utang ang provincial government. Tamo man ang utang. Pag sulod ni Governor Tutu Defensor, and until now, bisan pisos, why ka pang utang ang probinsya sang Iloilo, Rajuman Henry. Ang hambal
7: ganito, ang sila na natin. Pagkita ang, ano, i-post balapi, no? Pwede mo na ma-post ang harinaw. Do, nami isang iyang harinaw. Dami isang itsura niya, Rajuman Riga, no?
4: Nami, tahong na Rajuman Henry. Dan kinagalantaw lang ko na, ginakuhaan ko na sa video kagina. Daw ga ka-amaze ka bala. Kay
7: Odo nga ti, kwa lang ni mo, perspective nami lang sa
4: pero
7: perspective.
4: Pero mo, let's muna na eh. Muna na Rajuman Henry.
7: Kisa pag, pag obra kung hindi mo ma-supervise ang ustong kontraktor mo, daw remedyuhon niya man. Ariyo daw, kano, nung tawag siya nga klase, design o daw lapit-lapit sa honeycomb la, no? Ang pasad niya, Rajuman Riga, no? Kampiyon.
4: Oo, marami. Tahong. Kagang hambalgan ni Governor, sa niya, maatigayo na, na nada maagi ang mga salakyan, butang ato, transport hub, may mga restaurant. So mangin kuan na gid ya
7: ang government center gid government center
4: gid center gid ti imagine mo nga matipunon mo dang tarang nga madalag ko nga hensya isa ka lang magkadto ka lang Rajuman Henry isa lang kadtuan mo ara na tanan
7: tingob na daw stop shop
4: tingob na one stop shop siya so amo nang loyal sang gobernador pero ti gina gimuno ko gigani ning ko ti ko mangutang kitabi kay ang utang gani Rajuman Henry gamuno diri gamuno ang pila ka mga staff ni governor. Siling ko mga pila ang pwede mautang sa provincial government. Siling niya kayang-kaya kuno iya sa probinsya, wala na iya duruga mo ha, 2 billion na utang Rajuman Henry, wala pa na iya kayang-kaya gidya sang bayaran sa probinsya, pero hindi mag-utang ang aton siling nga.
7: Kumbaga ang anong ganing terms na may terminology
4: technical loan may capacity nga, something na nga loan, sarangan mo bala
7: ang loan capacity ni mo nga pwede ka kautang amo na kay ti
4: borrowing capacity something hindi ko ba pag hindi ko
7: pamilya na ti kung 2 billion bisan 1 billion pag ganing utangon mo
4: ti kung 1 billion na
7: project sarangan guro matapos na itanan pati ang arena you know
4: 1 billion ti kay may nauna naman nga daan subong mo kaya eh. Kaya may pundo naman nga daan nga ano mo. Mag 1 billion kaya na Rajuman Henry. Tigaling kay...
7: Galing nga muna, patapos si Gob, do kalawa ay sa image siya nga. Mabihiya ka na lang, mabihilay ka pa sa balayra naman.
4: Hindi si Gob si na Rajuman Henry. Pero kung ako abi-endorse ni Gob, no, kung magbulo siya gobernador,
7: hindi lang 1 billion ang mautang siguro, basi 5 billion.
4: Pati 5-6 utangan.
7: Hindi, pero kung sarangan mo malang magbayad, hindi man malain mag-utang
4: sa mga LGUs. Ah, wala man. Why man, ang tingag-kita mo man kung hindi nagkatong kwarta bla. Ang pag-utang utang, Rajuman Henry.
7: Basta, antes mo mag-utang naman, tapusun mo lang, anay, ang una mong utang. No? Bayaran mo lang. And then, pahuway-huway ka, anay, para makarecover ang imo sininga finances. Amo naman pag-utang mo galing, no? Pero amo lang na galing kung sarangan mo malang ang maprodusan sang kwarta inipagi sa mga... bulig sang iban ng mga government agencies or mga national officials naton, ti okay man, at least why kaya sang problema sa balayra.
4: Ang balya ni Gov, sila niya ti hinahinayan talang eh. Kaya taman ni ginabalian, hinahinayan talang masarangan gina.
7: Si Jinggoy kag si Marcolita, basi may ara pa sila naton, si Bong Rebillaya may ari na di yung.
4: Kaya nga agaw yung si Bong.
7: Wala na kay Bong 100 million.
4: 100 million? O, 100
7: million. Diba si kay Senador Marcolita, ay mo niya na sila, pira kay Bong daw 100. 120 ang ako na.
4: Kaya tani.
7: Siling ko yung tao, prison.
4: Pasig ba na nga, kung may ko nanulang na ang grasya nga magtubod, di pa salamatan na sa probinsya sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Government, Rajuman, Reagan Arlos, Takatak, RMN.
7: Kabay pa ma-realize ni mga kasama kag masunod gid sa ang contractor no ang iya sining design no katahom mga kasama
0: Gindolo, kagin boy lugan, hindi kapahin sa ato nyo pala tuntunan sa Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sa Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-serve man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sa kalalakinan sa sobra ka-stress sa trabaho. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, kag subong man Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki. Nagamling sa atong prostate para hindi magdakor maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Herbal Capsule, marami ang sabor, managabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix, I mean, no? Megaman Gold Coffee Mix, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, upod sa mga sister products siya, nga Nance Herbal Capsule, kag Nance Corn Coffee. Produkto, sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Standby, mga kasama, ma-change power lang kita. Pagbalik natin, dalas-dason tala lang si Rajman Mon Kapalihan, mga kasama. Standby!
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven Dubragid, kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, yung testingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Mahigpo pala ang imo dugo
4: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-energy
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy
4: DTX 500.
0: Masalika
4: DTX 500.
0: GTX 500.
5: Si Edding Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imong gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
7: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 na migit ingi sa aton nga lawas.
0: GTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, may GC, ang alkaline ng vitamin C.
9: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did, pagpabas ko sa lawas.
0: Mighty C, mabakal mabuti ka.
10: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, dito ako, believe!
13: Atene, palabra di honor.
14: 3 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 9 sa gabi. Para yung diri sa itong pangalagad mga kasama. Standby ka, Rajman Mon Kapalihan, mga estudyante na nag-upod karong gabi sa itong pangalagad. Si kasamang siya, Hel Jos Alexander, nga nag-upod gid permis sa aton. Si kasamang Maria Minda, sustento si Cor, kag sa mga taga New Lucena, dira, good evening. Brad Pitt, Madira Bisto Air, may rayon nga gabi. Si Janet Valenzuela, ginatamayo lang yan sinipakaisa, always nga nagapamati ka na gabi. Si Pakas Elek Pamplona, sa Barangay Bayan, Pasi. Oh, good evening lang sa inyo da. No? Si Ambassador Leo Tito Ausan, kag sa mga sumakwilan na Iloilo Group naton. Sakay Joel Lagutang Tolentino, permi ginag-uupod, no? Joel Lagutang Tolentino sang Bongloy Dingle, kasamang Ilinita La Pastora, si Fred Pakako, kag Tioy Nanding Amora sa San Enrique. Good evening, Gid Bikri Asong, present man si Kasarnel sa Onoy. Good evening, Subong man, mga kasama, si Kasason Pineda, Councilor Alan Dudoy Saldivar, Major Charlie Sustinto, good evening, Kas Nicolay Somes, President Gid, Doña Margarita Margie Covillas, Biuda de Erdohan, Subong man si Kas Mary Ricabar, si Parimaeng Alba, may daayad nga gabi Gid, no? Kag iban pa naton yung estudyante, balikan ta karon mga kasama. Sambay Rajuman Mon Kapalihan, Mama News, kita na isang Soft Touch Wonder Oil para naming aton siningatulog mga kasama kag buas manayanayang aton yung bugtaw. Kuha pala nakit sa kalawasan Soft Touch Wonder

0: RP Sangkada Sachet, may Collagen, may Mangosteen, may Balonggay, may Garcinia Cambogia, Chia Seeds, Black Cumin, Kokwa, Gotokola, Makarot, Ginseng, Kape, kag may Non-Dairy Creamer, kag Stevia ang ginpatama isa iya. Ini yung mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulao, kag iban pa. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, mga problema nyo, kapihin nyo, katuyo nyo, kapihin nyo, ulobraho nyo, kapihin nyo, kung ano man da, ang inyo nga ginaobra, kapihin nyo mga kasama. Upod sa Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Check natin si Rajuman na kapalihan na mga kasama, no? Kay ining suspect bala, no? Sa natabo dira sa may Pasi, no, ining senior high school student decidido kay magpasaka sang kaso sa pareho niya nga estudyante nga nagkastigo sa iya. Rajuman mon kapalihan.
1: TYRI Rajuman report.
2: Sa nga Pasi City Police Station ning 18 anyos nga biktima estudyante, actually kuha ni siya, no, senior high school sang isaya kabutuan dira sa may siyudad sang Pasi ang nagkastigo sini sa iya. Lunsay naman legal ang edad, no, 18 years old kag 20 years old, no. Kung talaon mo gamay man ang tani ning problema, hindi ba lang pagintindihan ay sa ay nga sining nga group chat, no, kay according sa investigation sa police nang kastigo ining suspect sa biktima matapos nga ang paghangop iya sang suspect na ang iya sini pangalan ang ginatumod sang biktima sa group chat, no, something nga dagina tudlo nga siya ang may ano, no, may ginapisahan nga gamora Juman Henry. So gin kadtuan sa sining suspect gipangita ning biktima dira sa may sagwa sang brutuan sa may area sang barangay Agdahon, Pasi City, kag upod sa iya sining upod ni 20 anyos inapungol nila, no, sang pagkatapos sa insidente wala naman sa tani isang problema galing kita nagbatsag na ang biktima tuptog na kalabot sa ikalapangod sang amay kag nagka-interes, no, nga ipasaka pasakaan sang kaso kay may slight physical injury na nakita niya sa likod sa pangkugo sininasambit yung biktima matapos sa ginpulihan kastigo sang tuwa ka mga giratudlo na suspitsado. Yari nga itong sining interview kay Police Master Sergeant Roderick Lareda sang Pasi City Police Station. Langit, no?
3: Yes, sir. Karang, ano, at about mga 10 o'clock, guro po karang kiksadjes sa barangay Agdahon. Bali, kalakat-lakat ni ano, ang kumplinan. Tapos, gulpi lang nag katuang duwa ka lalaki, kaging ano siya, kaging banggaan, kaging kastigo.
4: Anong level ni sir? Anong grade niya?
3: Mga grade 12 na ni siguro or grade 11.
4: Ah, okay.
3: Kay legal age sa ni sila mo.
4: Oo, legal age na yan. Ano na, 18? Ano, 18 na?
3: Sir.
4: Pati yung suspect, sir, ang duwa, the same ang edad, 18 man.
3: Ang duwa, ho, though 18, kag ang isa, though 20 naman.
4: Anong nagawa, sir, sa investigation, sa complaint nila, sir, man?
3: Bali, though, wala lang siguro pag-intindihan, ay, sir, sa, ano, sa chat message, bala. Kaya, ang complainant, lain ng iya nga, ginanotani, nga ginatumod, pero, gagawa na pariyo abingalan mo sang nagkastigo sa kumplinan kag ang ginatumod sang kumplinan.
4: Oo.
3: Di siguro nakita sang nagkastigo nga abiya siya ang ginapatumudan sang kumplinan. Yung katuan niya to sa eskwela, sagwa sang ano, hindi naman ganito eskwelahan na. Dochanggi to eh, Dochanggi.
4: Sa sagwa na tabo?
3: Oo, Dochanggi na to eh, Dochanggi na sang ano.
4: Pareho sila, sir, grade.

0: Spencer, no?
1: Oo.
0: Okay, oo. Anong yung pakurasyon sa sir? Anong yung damage siya, sir? Ang pilas niya?
1: May igos di sa likod. Pero ang nakita ko po sa medical certificate, 0 to 7 days ang igo.
0: Oo. 0 to 7 days?
1: Ah, sir, oo.
0: Anong got silingan na sa yan, sir?
1: Mahulog sa siguro sa slight physical injuries.
0: Ah, okay. Okay. So, slight physical injuries. Naglagob, good sir, no?
1: Sir.
0: Sa likod, sir, sa labas niya, kung saan sa ulo?
1: Sa likod, sa liog.
0: Yeah. Muling mo lang, sir, sumbag mo lang eh. Wala man sa
1: sir.
0: Okay, so, sa nung, nadesidido, good sir, ang victim, magpasaka na, sir?
1: Yes, sir, oo. Kasi by Friday, siguro, sir.
0: Okay. I-assist niyo man, sir, no?
1: Sir.
0: Pila sila sa rangkasuhan ang duwagin, sir?
2: Henry, sining ang police, no? Si Police Master Sergeant Roderick Lareda sa Apati City Police Station. Wala namigin parang kung nagsulod pa iya sa kasulahan in kaso kaya magsasagwa sa supremises kung yung natabo, no? So, ang amay, amuni ang nag- bulig sa iya sining anak, no? Nga mga patigayo ng pakurasyon after man, no? Nga nahibaluan nga may yara inisang samag sa iya sini nga tangkugo Rajuman na Henry, no? Ining duwa, giliyon niya nagkalagyo patapos niya nga natabo in incidente kung nagkastigo sila sa ila sini kasubong man ng estudyante dara iya sa may syudad sang si Biernes nga daw na tala na nga ipasaka ining kaso ng slight physical injuries sa duwa tanan ka mga estudyante Rajuman Henry.
3: Atong sa Western Visayas Medical Center bala Rajuman mo, di daw may ngalan man tong emergency sa likod?
2: Hindi, lain na siya nga building. Sa likod sa
3: lain na siya nga building, hindi na siya former DOH sa office.
2: Amo na siyang DOH Regional Office na daan. Dito niya sa likod, no? Ang emergency room abi subong, dari ni sa may kilid sang karsada iya Regional Henry, no?
3: Okay. Ti na gani may ngalan yung emergency lain na iya?
2: Lain na Regional Henry, no?
3: Pero iya man ako Western.
2: Iya na subong sang Western kay gin turn og gin donate ini sang DOH.
3: Oh, gani pero ti may nga nga may ngalan yung emergency.
2: Lain nga emergency, hindi siya pang emergency nga
3: a general nga emergency?
2: Oh, general emergency. May emergency kay iCare, kag mga rehabilitation services sa medical, ang gina-cater niya di, no? Sa sining nasapit yung building. Sumabaw yung research and training, third floor, no?
3: Dako na gali ang Western Visayas Medical Center magamunay, no?
2: Oo. Oh, kag maluwasin na sa tupad niya subong, ang pinaka isa pagit ka building dala subong do mga taas-taas pagit isang building do da taas pa isa gina ginagurate ka ina ato pa dila ng building
3: may gina construct pagit
2: yes so another building naman for Western Visayas Medical Center
3: no? Adaw geriatric care center gali na da ang domain ngalan ng emergency amo na
2: Dr. Man Henry na sa Dalomya kay among ginit actually ang old git sa una nga may mga presko ng DOH no dira na
3: dito old DOH sa regional office 6
2: in rehab nila no
3: kada ko nagid gali sa Western Visayas Medical Center kag damo na pasyente ma accommodate niya galing wa parkingan no
2: amo na problema
3: budlay parkingan
2: bisan sa motor siglo lingin ulo mo kun dito parking.
3: Tani i-connect na lang nila na ito sa likod to galing may mga kahoy to abi sa housing bla pwede tani ito parking galing ito kalayo gid no
2: malayo layo galing to
3: layo na to
2: kung dito ko mag-parking kailangan mo pa kung may mga pasyente okay lang akong mabilin ng pasyente mukhang yung driver mo dito lang yung maulat eh kung makapangita ka to sa space no kaya medyo lapa dito pero kung siling wala ka mo sang imosin
3: nga. Amo ni abi nga aton yung mga government facility abi wa gid sang urban planning bala rajuman mo no.
2: Yes, yeah, so
3: wa gid na plastar sa maayo bala for future expansion tani ang bilog na da nga stretch kag block ba gid himo na lang na Western Visayas Medical Center. Hasta to sa may housing plaza di ba no?
2: Oo, actually, lapad-lapad. Hindi ba ng property isang
3: lapad-tani.
2: Western, oo.
3: Okay, sige, anyway, ito ay importante nga nagadako nga nagadako good nga damo man ma serbisyohan yung mga pumuluyo naton yung bilog nga Western Visayas ning ginaserve niya.
2: Yes, Regiman Henry, no, kasi moderno na, no, kampiyon ang mga facilities diri, ilabi na sa eye care center na mo nang gina-highlight dito ina sa sining inauguration kag blessing niya sang building H, no, dira sa may Western Visayas Medical Center. Manimadalo natin yung information para sa pagpangalagad sang programa Palabra Tinor. Kasama mo sa DYRI, Araden Iilo, Radyo Manmon, Hialis Caparian, Santa Carmen.
3: Palabra Tinor. Salamat kayo, Radyo Manmon, Kapalihan. No? Si Comrades Forever nag-upod man sa aton permigid no si Parinik Peñasales ang Next Chicken SL Seafood Restaurant gadugay-dugay magbukas na siya sa Banwa sang Pututan kay Paribibot Edro Solano kay sang Bibot and Milas Talabahan kay Tito Hector and Mama Richie Espinosa Chu Tatoy and Icon Sing Espinosa sang Tatoy's Manukan and Seafoods kasama ang Eunice Kimba Laura Sumagaysay Rosie Amaho Manihar Sorico Vicbe Carmona Doña Margarita Margie Covillas, May Lahagukoy Gansya, si Isabel Palmares Bagsain, Neil Hakyas, Subongman, si Jess Pal, Karigaba Richard, kas Jessely Lauro, Jamset Silverio, Elias Otacio Tabang, Juliet Villanueva, Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, si Bonbon Bilhera, Mamian Deblio, Ma'am Raquel Lumawag Labrador, sang Labrador Hardware, dira sa Barotac Nuevo, Casmere Ricabar, dira sa Florida, USA, Ivan de Nuevo Sudario, Marivic Cercado, Ninesel Blancada, Lisel Capada, Casa Alien de San Paraico, Casa Ason Pineda, Ihada Malot Ramos Quirante Tolentino dira sa Singapore kag si Ado Jose Tolentino sa Josmar Litsunan dira sa Kabatuan John Noel Tuares sa Losaria Laila Nerviol Daimel Suplente Malones good evening gid si Nini Sel Blancada no si Greg Briones Dinosta Jr. Jonas Camayudo si Inday Lee good evening man no si kasamang Berna Sotchar good evening man Rosel Gayapa Gumilya present man Nini Sal Blancada ara na si Adrian Gumape dira sa may Hawayan Silay City Negros Occidental Danisa Maricasia good evening gid shout out lang ko sa family Maricasia always giniga pamati sa inyo sa barangay Trangka Masin no si Ma'am Grace Ibanglista kay Sir Leo Ibanglista good evening dira sa USA nagabakasyon pero gapamati sa RMN Inday Merilo Isolyore patinyo dira sa Stockholm Sweden tama Stockholm Sweden to lipat ko Inday Mantili P4 sa tinis sa USA good evening gid no si kasamang Luz Thornton, good evening good ma'am, kas Marjo Humayaw, Dr. Cyril Condino Jocarisa, kasamang Stephen Paniga, Gilbert Laos, good evening good, si Postrado Erwin, good evening, Jerome Dequilla, Edeline Monteclaro, Hector Poras, Boboy Sombero, pare, good evening, Bimbo Pinuela, Roma Soberi, Edgar Laberico Sr., Danilo Layos, Helen Dequilla, Regragio, good evening. Si Kasi Chesley Lauro, Laura Sumagaysay, si Elit Perez Navael, good evening. Good, no? Mga estudyante nato na nag-upod sa aton permi mga kasama. No? Si Brad Pitt Madira Bistuer, Bernadette Caba, no? Si Bernard, si Kagawad Bernard Bales, good evening. Bales Family, Kasi Arnel Soonoy, si Mama Heidi Pasuelo Inday Narciso good evening Subongman si kasamang John Mark Alombro nagbigad nga adlaw to no sa Pasig no iaway nagaulan no Daliner Mohino sa Bora Haberle Broco Agustin Romeo Ramos sa Senior John Pirot sa Sumagaysay si Sar Cabangal Mike Montanio no Pare Rex Galliardo Maerx sa Margo Nidloid good evening gid no si Man ini Walim no nga bisan ara sa barko sige pamati sa aton no Sige, kagiban pa natin yung mga estudyante mga kasama. Salamat gid sa inyo sining pag-upod. No, yaring iban yung mga butika nga pwede mabakal ninyo ang Softax Wonder Oil kag Kapehen yo 14-in-1 Herbal Coffee sa Barotac Piho, Medis Pharmacy, Jubi Pharmacy, Gems Pharmacy, sa Concepcion Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Sara Bell Pharmacy, sa Limeri 3D's Pharmacy, sa San Rafael The Atras Drug Store, sa Dueña Centramed Pharmacy, sa Dingley AMG Drug Store, kag sa Pasig City Herbas Drug Store mga kasama. 21 minuto sa kaligid sa Takna, alas 9 sa gabi. Okay, nagito oras sa aton sining apag pangalagan. Istoryahan tayo dugang buwas mga kasama ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, day 15. Kung sa din nag-testify ang COA auditor mga kasama, nga mo ang rason ko nga na papanaugan sa notice of disallowance ng Office of the Vice President kay Wai nila masubstantiate sa ila liquidation panuging gasto ang confidential and intelligence fund, that is why ginapabalik ang masobra 400 million pesos nga confidential kag si intelligence fund or CIF. Sa field, upon natin Rajman Moncapalihan, Rajman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajman Rizzi Daniel Subordon, Rajman Lynette Fernandez Gilatriz, solo flight ikaw, Rajman Nitang. Solo lang gali, no? Ah, si Rajman Joylin, ay sorry. Si Rajman Joylin gali, no? Abi ko, ikaw lang solo net. Rajman Joylin Tamayo para Honda, kag Rajman Lynette Fernandez Gilatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman, Chief Atoy Alia, diri naman sa studio, Rajuman Christopher Mondiha. Ako naman, ayun sila alaga na imo ang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
8: Narito, Dayon, Senior, sa kumanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ang kickbook mo ko ng isa, extension vitamin D3. Bali, apat kasok gel, BK. Ano na ba't sagan ko nga? Duhay na ko gawagin na nga po. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw malay sa bata ko, takladon. Timan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang dalagian sa kidney.
10: Nagpapitap ko, may kidney stone ko kagaling. Isang nabatihan ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatihan ko kin ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng
13: sakit. Alkaline ng Vitamin C.
14: Kung gali siya rin, nagtanto sa lectis ang nagigad, sikisaki, pidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutong na lamat sa may DC.
13: May DC! Pamakas sa mga butika. May DC, alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko, Jose, hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong, nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
13: May DC! sa mga butika. TTX
16: 500. Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: TTX 500.
17: Kailan nalang subong yung sugar?
16: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
13: TTX 500. D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Nagkadto ko sa Binalbagan at may pasyente kong 47-year-old na kanhambayad, dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
21: Wow.
20: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sa lawas, no? Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung kudok sa unas, niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang tao na may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at legalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amo ay nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Remind Herbal Capsule.
27: Pagkaon sa naton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipakon.
13: Remind Herbal Capsule.
27: Ruha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
13: Remind Herbal Capsule.
27: Also available.
13: Remind Choco Mix.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, na anti-aging.
28: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
30: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
28: Sanfon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
31: Ako gali si Maya. Cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gininom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear din ang akong ultrasound.
28: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.
32: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
34: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
35: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika. My TC, ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang my TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa my TC, efektibo.
13: My TC, mabaka sa mga butika.
37: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sa dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, Secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duha ka adlaw nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihoy anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuto nga Agosto 15 tutob 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigunulan ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob 16 2026, kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTED-258020 Series of 2026.
37: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Nance Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay. Ang Nance Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.
37: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton i-welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
5: Salamat, welcome Doc Erwin. Kaga na-welcome man aton ang aton sa mga taga-palamati. Kaga yari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic kong aton pag-istoryahan.
4: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton, 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga indigid magkahuya no sa mga kauturan aton Doc Leo nga magbisita gid sa ang aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, Top-top Bernes, halin sa alas 9 sang aga, Top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo ng aton nga alternative consultant, si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha, nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
6: Support Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: The secret of health.
5: Mag-istorya kita subong sang pila ka mga naandan bala akong lifestyle sang aton sini mga tagpanamati o sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas sang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
8: The secret of health.
5: Magahatag kita sini sang pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kun nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kun may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambalgan ni kita nga insulin resistance sa Dr. Rin sa aton sining mga tagpadabati. Amo ni sa ang pag-elevate sa aton sining blood sugar tungod ng aton sining lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sining lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Kaya ang problema gid gani sini apon na ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag-manage. Dapat hibaluon gin naton. Kung pinaagi sa nga itong tipiko subong, ato nina pag-share sa ina. Pero alin ba pila ka mga signs o, yung mga lab markers. Halimbawa, bisan o ay kapasang ginabatyag sini, nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average imo sa nga blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sa nga lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sa nga HDL, kag mataas ang imo sa nga LDL. Nagabaliskad, imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira, kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sininga mga vegetable salads.
4: Uh-huh.
5: Ang mga sauce sa aton sininga mga spaghetti.
4: Yes.
5: Mga macaroni.
4: Mm-hmm.
5: Ang bisan ng yogurt gani ah, na ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan to sa ketchup gani nga ginagamit na ton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na tong ganahimo, dira gid nga ton sininga padulungan kun hindi ni siya matinluan sa ton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice, palakaon kanon.
4: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
5: Mm-hmm.
4: Hindi ba na matamis, makaong kasang noodles, hindi ba na matamis, kaong kasang pansit, hindi ba na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
5: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein, nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
9: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
11: The Secrets of Health.
5: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kanamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di naga equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kanamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
11: The Secrets of Health.
12: May time pa na nga nainitan ka ba mayo? Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
14: Yes, to help!
5: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pag yun.
12: Ang lain pag yun, maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan, damo, mantika or prito or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagid.
5: Yes.
12: So meaning ang mantika pa na contributors man sa pagtaas pwede magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
9: Samsung Plus Gold.
12: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
5: Yes.
12: Wow, amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
5: Gag ang timing pagid sa ni Dr. Arin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kaya nga man, gakaon ka na white rice, ang emotioning nga mga sudaan, more pa sa mantikaon, may soft drinks kapagid. Tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa, o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya pun, ginapadako mga emotioning nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa island sa aton, pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
9: Samsung Plus Gold!
5: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sininga atay, kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sigi-sigi ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon. Ang mga ginakaon di pa healthy, masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
11: The Secrets of Health.
5: Ang isa sa masuggest na ton sa ni Dr. Arin, amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin, ampalaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas, particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sini among santhons nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang sarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining panalawsaw, nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine nagin ni siya ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kag mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
14: The secret of health.
15: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Yes!
5: Pero manami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kay ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
16: Yeah!

0: tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health. And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunzone Vitamin C.
2: The Secret of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Sunzone Vitamin C sa aton sini nga lawas. Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kaya nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasadya yes, nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunzone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunzone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo balance ang aton sa nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sa nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pag-protect sang aton sa nga lawas, kaugatan, lakip sa aton sa nga pancreas, batok sa oxidative damage, tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kagamalami pagkat sa ni Dr. Erwin, kaya hindi lang siling na ginamanage na ton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaya sa palaabuton, kung magnami na ang level sang imo sa nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imong lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
3: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon, ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya dokliho ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
3: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunzone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos, kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunzone Plus Gold kag Sunzone Vitamin C. Parisa nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
2: The Secret of Health.
3: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East 1210 Wellness Center na amtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang, ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa, Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
3: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas. Dali kay kulang na kita. Ilabi na yung minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
2: The Secret of Health.
1: Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagun na antes magpakonsulta.
3: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
3: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So, hindi lang ta magkumpiyansa.
3: Kanging iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
3: So, dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagidkaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa nga itong lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
2: The Secret of Health.
4: Yes, to help! Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: The Secret of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes to help!
3: May namang kodire dok, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon. Dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
2: Sunthone Plus Gold.
3: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
2: The Secret of Health.
3: May namang kot dire Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun na pong ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secret of Health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold,
3: yes.
1: May ara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
3: mm-hmm.
1: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
3: Safe. Wala kontra kung taasin mo blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes to help!
3: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton Sipsia inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
2: The Secrets of Health.
3: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himon?
1: Konsultagin siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
3: Laboratory?
1: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: 7 Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpacheck sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
8: Yes, to help.
1: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes.
3: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The Secrets of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaroon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga maggamit gin sila sang Visionex Plus.
8: Yes!
3: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
2: The Secrets of Health.
3: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo be pulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Visionex Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
2: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya mag pangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
8: Yes!
3: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhon Plus Coffee Mix.
0: Santhon Plus Coffee Mix. May ganun ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Santhon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga atay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhon Coffee Mix.
1: Nagnami gani sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
3: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
2: The Secrets of Health.
3: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo, naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga aniga pa ang gaangga lang ni akon misis, dali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginarecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agud nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? Mm-hmm. O so ang iba nagapangakig na kung kalabi ito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Kung makainom turbo bi si Mister, dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, gaihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
3: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural, Doc Leo.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang aari sini? Amo ang frontal effect.
8: Yes, to help!
3: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
1: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
3: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Yes, to health!
9: Ina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi gina pabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.

0: Bio. Ang D3 Bio. Gamay PCO. Ang PCO. Gamay D3. Sa mga butika. D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay PCO. Ang PCO. Gamay D3. Sa mga butika. GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Ilatong score gani? 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa
3: asa. Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling siya, yan, yung tattoo yan. May blood ka doon sa luna?
5: Oo, nga, harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya. So, doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik. Life Extension Vitamin D3.
6: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko ng astrosyon, ang kickbox mo ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, BK. Ano ba tiyagaan ko nga? Doon ako gawagin na nga po. Sagto.

0: dyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Kung siyansang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmycolagen, kaglutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Kagapi ka na, lalakas, gaganda ka pa.
4: Samsung Plus Gold.
7: Kung siya, miss, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
4: Samsung Plus Gold.
6: Plus, pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusa.
4: Samsung Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang naman.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidan ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
6: Mabakal sa mga
4: GTX 500.
11: Sun Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gen testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kayang ba yun, oo, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy's Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niyong pamatsyagan on that.
4: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan?
15: Wala problema.
14: Nuns Liniment Oil Partner.
15: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan.
14: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako ganay sa Abigail Luzon sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yung akong ulo. Tiinin ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3.

0: Di adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Moliad Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Lapu, Iloilo. May tuha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sa asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas, programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ang sobra gali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, pakadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abitira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga masilong sa mga masin, doon hindi maglulumpat. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol, kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
5: edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: O ari na ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito kung mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tag-satag sa saton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Dr. Hico, daw parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang, gabulig control sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung nangamarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Na nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: wheatgrass.
4: Nagatinlo sang dugo ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass. Makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiyempo gintawag pagani siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala ini wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar kundi nagapanubo man ini sang cholesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gid ako damo ko kwarta ino. Pero dali lagi ang vitamin C nagapanami ini sang presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Suno sa pagtuon ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, immuno ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
10: Oh, Charlene, may aray ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold. Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley. Negid akong inatubuan sa mga hubag-tubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinamakal, sinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
5: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanad kag gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
5: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
5: Nuns Liniment Oil. Feel better, live better.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
14: Mayang gabi mga karadyo man, Tatak RMN Time, Philippines, Saturday Time, alas G sa 21.

0: Maayong gabi mga karansuman, maayong gabi mga kasama. Welcome na sa aton nga pagpakalagad. Isa naman kay Rishon sa programa Patrol 774. At now ito sa Miyerkules, Petsa 12. Para sa bulan sa Agosto, ikaduwang Miyerkules na ini. Lod 12, basta gani, Petsa 12, Radyo Mantupi. Pangot na ni, pangot! Pangot na ang budget, ubos na budget. Pero ang 15 daw, Sabado ang tupa. Daw Mayo ni nga balita. Dulo temprano pang sweldo. Mayo nga gabi mga kasama. Welcome aboard sa Patrol 774. Salawat, temporaryo kita nagatalos kay Rajuman Rodel Fulion. Kapayo-ayo. Nagatawag sa ako ganyan, nagpa-prenatal. Save ako na sana, let's just 23 na, kamusta sa ato mga pinalangga ng mga suki sa radyo, sa Facebook, sa YouTube and RMN application. Sama kayo naroon, abot-abot kayo, abot-abot kid ka mo no, sa RMN Iloilo because we are broadcasting worldwide and nationwide. RMN Kapamatiyan ang aton nga pagwaragwag sa inyo mga radyo 774-774 sa inyo mga lilisuan. Kamusta ta mga sa mga taga-syudad, kag taga-probinsya sang Iloilo, sa mga biyahero, rotero, sa mga may mga responsibilidad sa disoras ang kagabihon, sa mga wala pakapuli kag ginapangita na sang ilang mga asawat bana. Welcome on sa aton yung mga senior citizens, sa aton mga PWDs. Gira sa Tabok, Negros Island Region. Mga taga-provincia sa Guimaras, sa aton Caporin City. Ang syudad sa Pasig, we've got good news. And only good news. Mga mainit ka mga balita ka impormasyon, pwede yung mansundan sa aton yung Facebook page. DYRI-RMN Iloilo. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang aton yung Facebook page. No, kag aton nga live program dira Patrol 774 sa YouTube at RMN Iloilo official. Sa mga natamaran nga mag-scroll sa ilang mga cellphone, gusto na nakapilit sa telebisyon sa inyong smart TV, pangita lang at RMN Iloilo official. And aton RMN application available sa download. Install ninyo sa mga cellphones ninyo ha. Libre, wala ni bayad ang RMN application. Pangita lang sa iTunes and sa Play Store ang RMN application. So karon hindi tanay pag hindi tagawa pag talakayon ng impeachment ni. Kay balang ko overloaded na kamo. Halos kabisado nyo na ang kada sulok kining impeachment, ang natabong impeachment. E nasiliwat din tong idol ko kagapon man. Ang nagsiling nga mas mayo pa buto naton si Rob. Mas mayo pa si Robin kay hindi kurakot. E nabatian nyo naman to si idol nyo. Nabatian nyo naman kaginang ginakoon ni idol ninyo. O sa mga nakabati dati, anong masiling nyo kay idol ninyo? Ang idol ko kanya, Senator Lito Lapid. Paimunong ka na lang kung wala ka may ibulig. Hindi ka nasagay dugang pa sa problema. Ginabali mo ang tiko. Ang tiko, tikoon mo pagin. Bagay, siling nila sa subong ang mga panyempo. Akang una, ginapakigbato mo kung anong insakto. Kung ano ang tama, ikakigbato mo gid na yan. Subong, ang mga insakto, kung sino na lang ang imo nga mabinipisyuhan. Kung sino, imumigo, kung sino makabulig si mo, amo na, tikoon mo ang kamaturan. Wala tatiko-tiko di. Diri-diritso kita ni. Kamusta sa aton mga drivers? Kamusta biyahe? Daw medyo manami-nami ang aton simpo subong. No, ining adlaw sang Miyerkules. Pero buwas akagi nagali. Damo man gyapon sa mga manual load dropping. Alternate gid man ano kaysa nagligad nga adlaw, brown out sa mon. Kagapon may kurinte. Pero kagina ay sus hasta alas 6. So ining manual load dropping sa mga electric power supply, electric suppliers nato, no, power utility companies naton, no, masigi-sigi gid niya, masigi-sigi niya sa buguro Agosto. Subong palang gani, Petsa 12 palang Radyo Mantupi. Down na batyagan ko na gid ang Agosto. Siling sa mga katigulangan ining Agosto tagkiriwi. Ah, nabatsagan ko gid ning Agosto ni. Akon migo gani ambot ka akon gani tiyoy panso. Sugod Enero daw Agosto na. Bayad-ayad nga gabi iman sa aton mga senior citizens, PWDs, kagang aton mga OFWs working and living abroad. Sa aton mga Grab taxi drivers, ang Radyo Manibela drivers na, ang aton mga kapulisan nga nag-rubing-rubing, ang aton nga MPUICPOPRO6, and ang aton mga kagawad, kagang mga kapitan, uy, sa amon, number one, no? Si kagawad Alan Ilanggos, nagapamati subong, dira sa may bahin sang Kalaparan, mayong gabi-ese mo, Idol SD Single Dad. Gabi mga kagawad namon, mga members ng SD Single Dad. Na single-single ka mo to. Sa aton mga kauturan, so ma-focus kita diri sa mga balita lokal, no, kaga sa Metro Manila. Hindi natin ano yung pagtandugo ng impeachment kay Dugan. Init ang ulo ko!
1: Tatak! RMM!
0: Kwarta ng taong bayan, Linastra, pati na to sa may nag-init ang ulo ko, pinatay ko itong TV na batian ko naman itong safe house nga lintin token nga safe house ko. Safe house, magastos ka disin sa ismilyonis? Sakto man to si Senator Rapitulpo, no? Kung sa hotel mo na lang, mga 5-star hotel, hindi ka guro makagastos ini isang 6,000 o 8,000 kada gabi, ha? Kada adlaw. Galing, patarasak, kaya. Ginasling na sa nga witness nga. Daw hindi, gini sa masapar sa depensa ni, nagasalasit ang depensa, tasubong. Pero kailinit lang lang sa ulo. Pabilis ka nang bala itong, why kita labot? May labot, gid kita din. Kaya kaban ng bayan, kwarta sa taong bayan. Amo na ambot, kumabada yun, ining ipabalik ang kwarta. Paano pang maibalik ining kwarta nga nalastra na? Sino mabayad, sina? Historyanta na dugay-dugay. Pero mga kasama sa mga nagaplano sa mga long weekend. Are. Mati-mati, mga nagaplano sa long weekend. Kadamo sa problema sa mong radyo man tope. Mas mayo ni nga, ma-weekend-weekend break na lang kita. Official na po, naging deklarar ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Agosto 25, Martes inaangadlaw. So, pizza 31, pizza 24, pwede ka mukapile sa lib. No, para Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Bumiyerkules ang balik mo ni Paul. No, gina-deklarar na ang August 25 sa kakatapusan ining Martes para sa bulan sa Agosto bilang special non-working day sa Iloilo City. Ini ang kadungan sang selebrasyon sang ika-89 nga charter anniversary sang syudad base sa proklamasyon number o proclamation number 1388. Tinutuyo sini nga mahatagan ang mga Ilonggo sang oportunidad nga magpartisipar kag i-enjoy ang ini nga okasyon. And sa mga nagaplano pag isang long weekend, ang pizza 21 Biyernes, ina ang Ninoy Aquino Day, mga karadyoman. So kung magpile ka sa Webes o kung Lunes, malawig-lawig, kaya ang 21 Biyernes, ang 22 Sabado, ang 23 Domingo. RMM Patrol 774. Ari pagidang nga planuhan yung long weekend, ang pizza 29 tupain na Sabado, ang pizza 30 Domingo, ang pizza 31 holiday kay ini ang National Heroes Day. RRMN Patrol 774. So mga karadyoman, ano pang ginahulat ninyo? Pile-pile na kita sang lib. Pwede ko ka pile lib. Maluoy ka, maluoy ka. Sundan ang mga mainit na mabalita sa ating Facebook page. Kapo daton sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz.
1: Tatak! RMM.
0: Sa patrol, kapo daton sa patrol. Tatak! Si Radyo Man Mon Kapalihan. Si Radyo Man Marjorie, Radyo Man Mon. Radyo Man Mon Kapalihan. Ayan ang aton transmitter, kapod naton da, the one and the only Radyo Man Chief Atoy Alia.
1: Tatak! RMM.
0: Kagang akon nga technical partner for tonight, Radyo Man Christopher Tupe Mondiar.
1: RMM Patrol 774.
0: Inang inyong alagad ang pinakagwapo at pinakamacho, hamot-hamot pa, cute-cute, kompleto-kompleto sa bakuna, Radyo Man Michael Marquez Lumakad. T.O.Y. Pancho for short, and welcome sa aton nga pagpangalagad. sa aton mga balita, no? Nga ma-focus kita local ini mga pasilong, pabahay sa mga teachers, sa mga government offices naton, no? Mga nigaplano makabalay bla. O damo plano ang aton nga city government, no? Ang mga gusto magpakapon. Hindi nyo pagpakabon ng tatay. Ang mga hinuptanan nyo, may good news man kita. Pero may isang may good news pag ito, gina-offer ni Iloilo Governor Toto Defensor sa judiciary uko sa pamunuan sang Iloilo Hall of Justice nga digto ibutang kagtukuron sa Building 3 sa Government Center sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, ang bag-o nga Hall of Justice. So no, kay Governor Defensor, kung siyang pasugtan kag magsugot ang Judicial Department, luyag niya nga diri ipahamtang ang korte kaupod ang Registry of Deeds, no? Agod niya mas hapos kag mas manami ito ang lugar kag matingob na ang mga opisina sa gobyerno. Pahayag sang gobernador, kung mayaras ang nagakaigo nga pondo ang judiciary, isa ka mayong lugar ang government center bangod malapit ini sa syudad sang Iloilo. Sana hibaluan padayon nga nagapangita sang mayong lugar ang mga judges sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice nga sailuhan sa mga korte bangod hindi na masaligan ang ila nga building. No offense, pero kung makakanto ka na sa may Hall of Justice nga nahamtang diri sa may pagtabok mo taytay sa may Gaysano, dabla, kita mo da, tubang River Queen, diba mo ng Hall of Justice, no offense, no? Pero kung makasulod ka da, taglabi na git sa CR nila, no, tamaan na git kadaan sa building, perte na git kadaan sa building, it needs an upgrade. Pero kung ma-upgrade man lang kita, no, sa Hall of Justice, kung dira naton ma-upgrade, ang problema pada isa mga karadyuman, ang parkingan. No, tamaan ka gutok, tamaan ka congested na yung Hall of Justice. Pero kung sa Santa Barbara ibutang, bo, dami makabenepisyo di ang Pavia. Booming na no? Booming city ang Pavia. Ang ining Santa Barbara, no? Ang Kabatuan. Lapit pa sa airport ang maging bag-on nga pwesto sang Iloilo Hall of Justice. Tamaan katawhay. Ligwa-ligwa gid niya. No, kung nga mo niya mga paminsar sa aton gobernador, gali nagatik itang kapagata gid utok si Gobba Toto. Kaga dapat ni matuman. Kung diri sa may daan nga sa diri sa aton kinandan nga Hall of Justice, tamaan kagutok. And it always causes traffic. No, nataran nyo na? Kagang aton nga mga taga-BJMP, kung magdulong sila da sang ilang mga inmates, ang mga PDLs, sa tabok pa. Daw hindi, gito hindi safe. Lagi ining sa building nga ini, tamaan nakadaan ining building. Pantayan man karon mga kasama, isa ka boxing legend, hindi si Manny Pacquiao to, pero kilala ninyo, isa ka boxing legend, subong Food Panda delivery rider na. And ang ining basura sa may baklaran, no, kita nyo to sa Facebook ta, nagapalalimbos ang balahibo ta, kung makita ta ang tinutunilada-tuniladang basura, no, dito sa may baklaran, masubra inigalit 300 tonelada o 600,000 kakilo sang basura ang nakuha sa may Baklaran Channel sa may Paranaque City. Ayon sa MMDA, Yara sa 75 katrak na basura ang nakolekta sa naturang creek kagapon. Kaga upod rin nakuha ang basura, no? Nagalulalimpyo-limpyo na ni. Kita naton gani si General Manager General Torre, nagpa-picture then and after. Nalimpyohan na, may machine ini sila, no? Ginusar to para matipon ining basura. Pero amo ni pagali ang panawagan ni Senator Rapi Tulpo, no? Parte sa basura, dapat ini ang ginatumo dyan ni ang mga squatter, pero sorry ha, ang mga squatter gidri, kaya sila ni ang nagapanghaboy gid sa basura sa ilog, sa atong mga kasubaan, sa kadagatan, dira na gidila, duway sila kalabot-labot ini, no, dapat gani ini, kung ako ni ang presidente, kung madakpan ka, nagapanghaboy sa basura, dapat ang imo ay charge sa imo, parehas man nga kriminal ka. Parehas dapat ang parusa sa nakapatay ka sang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga aman, ang ginapatay mo tao, isa lang nang ginpatay mo. O gintiro mo, ginbuno mo, isa lang ang napatay mo. Iniya pang haboy ka sang basura, halos tanan, bilog na kalibutan ini, ginsilutan mo. No, ang global warming, kag ginapatay mo, ginpaginapatay mo, matawat mo patay, ang aton dungang manggad.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, dapat siniguro, kung madakpan ka basura, repeat, istoryahong tabla si Mayor Raisa Trinias, la. Kahit kang Iloilo River niyo, ang aton Iloilo River, kung wala ini ma, kung wala ini ma punggan, no, kung wala ini masalbar, rather, no, wala ini masalbar, ang aton nga Iloilo River, nalabayan nyo man sang una, maglabay ka sa Iloilo River, tamaan kapangsot, pito-nito nila na nga basura da. Pero ano ginhimo sang syudad kag probinsya sang Iloilo, ang aton nga kausa, ginlimpyuhan ina, hindi na makuha sa isa ka tuig, hindi na makuha sa dua tatlo ka tuig. Yung kinanglan ina, hindi na masarangan sang linibo nga tawo. Pero bilog ini nga syudad kag probinsya sang Iloilo, kinahanglan nga magkooperar. Lantawa ang aton Iloilo River. Lantawa subong na witness nyo naman kung ano ang natabo sa aton Iloilo River. Buhi na, no, buhi na ang marine life. Tuli kagapon, nagbuhi kita gani sa mga fingerlings na sa Iloilo River. Pag ang aton venue para sa aton nga RMN and IFM and Councilor Malabor Fishing Competition na natalaan sa petsa 15 kag 16, plastado na ini. No, amon yang ginahisaan man sang iban nga mga syudad. Noong aton nga Iloilo River kay ginbululigan ta na niya. Pero dapat no, hugton tagid niya. Istorya ko kubla si Mayor Raisa Trinias Black kung pwede ni maipasar nga kung mahaboy ka sa basura, parehas ang imong charge, no, parehas ang kaso mo sa nakapatay ka sang tawo. Kay ginamat-amat mo ni patay. Ginapatay mo ang aton nga marine life. So sa Manila to ah, eh, galing balik-balik ini. Storyahan taman karon dugay-dugay ining kay Alex Yala, kay seeded number 17 na si Alex Yala. May amat-amat niya ang iyang schedule sang hampang. Pero the way na siya subong, no, rank number 17 siya. Pero ano siya? Bay. Anong bay? Hindi bay. Butselingon sang bay, no, bay, B-Y-E, no, Bravo Yankee Echo, basta ikaw bay, plus one win ka na ini. So from round of 64, sa round of 32 na, mahampang si Alex Yala. Kakaroon, pantayan mga kasama, ang mga mayong balita mga kasama, kay may balita kita nga masobra 95% na sa mga residente sa Western Visayas nalakip na sa Philippine Health Insurance Program o ining PhilHealth yakap. Pero ang ginapangita ko dere kag ako ginatuyo di diin ining 5%. Sino ang nagakompose ang 5%? Ang aton mga PWDs, ang aton mga senior citizens, dako gid ining accomplishment, no? Tuas diri sa aton sa Western Visayas, kung 100% ang makabenepisyo hindi lang sa PhilHealth, no, pati na diri sa programa sang aton nga alkalde na si Mayor Raisa Trinias, ang Medicines Plus ang hindi makover sang PhilHealth, no, kung wala PhilHealth diri sila makover sa Medicine Plus. Nga din makabenepisyo ini sila sang libre nga bulong.
1: Tatak RMN
0: Zero Sickness. Malong zero sickness, no? Kaga mayo good news man kita para sa ating mga working class. Kangay sang teacher, ang aton mga uniformed personnel, kay inihatagan kamo, no, mga teacher naton, no, mga naghandom ini sang balay. Ang aton mga uniform personnel, ang mga nagasugod pa lang ini, nga gahandom gid sa balay kay kalabanan puros arkila, no? Ini yung mga teachers naton, ang aton mga uniform personnel, balan nyo bla nga kamo ang tagaan sang prioridad sa pasilong program sang Iloilo City. Chansa ini nga makaangkong ka sang kaugalingon mo nga balay. Daw style ni daw rent to own. Through pag-ibig, ha? Through pag-ibig. Pero rent to own siya. So, hulog-hulog ka. And sa pila ka mga tinuig, ako mapunan mo na, imo na ang balay. Kaysa nga arkila ka nga arkila. No, arkila ka nga arkila. Asta, mapatay ka, arkila ka mga yapon. Hindi ka kabayad, palayason ka na. Kaga magiging pinapanumduman natin, ano? Ginapanumduman sa DepEd, the Department of Agriculture, ang mga manunudlo, ang ibang pagid ng mga staff, nga maging mahinalungon sa kaga profesional sa paggamit sang social media. Kada mo kita sa mga nanotaran, mga teacher, mga professor, no, bisang faculty, mga faculty staff ba, ang ilang mga post, ano blang epekto ini makita sa inyong mga estudyante. Kaya sa may mga hinuptanan diri sa syudad sang Iloilo, ang Iloilo City Veterinary magatanyag sang libre, libre nga kapon.
1: Tatak, RMN.
0: San o, sa diin, kag paano, bantayan. Dugay-dugay. Ining government, ang Iloilo City government, may naka-ready na ini, may naka-plastar, may nakahanda na nga masobra 2,000 ka-housing units para sa mga beneficiaries sa 4 ka mga housing programs sang syudad. Kani matagaan di man prioridad ining mga kauturan naton nga mga ayara sa coastal areas, ang mga ang aton mga kauturan nga ginpangguba na ang balay, no? Imini sila tani tagaan sang prioridad. So, bantayan ang mga maiinit ng mga balita at impormasyon. Kaya buwas ng adlaw, petsa 13 na kita buwas, Uwebes, may mga scheduled brownouts. Scheduled ini, hindi ni manual load dropping. Scheduled brownouts. Bantayan, Dingle, Uton, San Miguel. No, Dingle, Uton, and San Miguel. Alas 10:44, pagbalik ta mga kasama, check ta ang aton nga weather update.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ini nga porsyon ang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit ni kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio, ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sang ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga bitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan nga nagapulaw mga kabiyanan Maaari na mga para sa inyo mga kabiyanan mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island kag Guimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Sample Plus Gold.
5: Ako galing si Balder, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Nainggidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas. Nagbali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami si sa isang adlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be CO. Ang VCO. You might be 3. Mga mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kali, TJ. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, wala ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatoy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Sa Liga Epektibo DTX 500
9: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang baso kong pare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay... wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Samsung Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Plus Gold.
11: Hello, si Mercy. Nara po ang Almoranas. Pagpa-check up po, gintagaan ko buyo. Kaya Japan po noong pawan. Try ko ang Samsung Plus Gold. Sigit ang duwa kabulan noong pawan.
4: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Samsung Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Samsung Gold Coffee
4: Mix. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuho. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Ibog kaayo ang
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramismo! DDX 500!
9: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.

0: kayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Goodbye.

0: Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa.
1: Southern Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea.
7: Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana.
6: Yung may mayoma, kuya gali.
7: Pero nabatiyan ko yung Southern Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Southern Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal lang ako niya regla.
1: Southern Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Kapti ulit ang batwasang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
8: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: GTX 500.
11: Gina kanon. Ang ginabatyag ang ako ni UTI ka sakit hit sa ako niya baywang.
12: Sa kapila ka mag-ibig sa GTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
11: Okay na. Halin sa nalik kami sa GTX 500. May nago ginabatyag.
10: GTX 500.
13: Mahit ko bala ang imo dugo?
10: GTX 500!
13: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: GTX 500!
13: Ang GTX 500!
10: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo?
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
10: GTX 500!
13: Masalikang
10: GTX 500!
14: D3Bio Health News.
10: D3Bio.
15: Ako si Richard, isang katrespong driver ng galing ko doko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood test. Kaya nung panin si Cindy D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood test.
10: D3Bio.
13: Ang D3Bio.
10: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
10: Yung may D3.
13: Patat mga butika.
16: Kung mainom ka ordinary nga drain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadamo sang
17: probiotics.
16: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang a plain.
17: Ay wala.
16: Wala
17: na siya. Extra. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin.
16: Hindi napadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
17: Sa probiotics. Ano pag kung D3Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
16: Amo gina ang pinaka-superstar.
17: Anong superstar?
16: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
17: Monolaurin?
16: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
10: D3Bio!
17: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
16: Grabe, no?
17: Say,
16: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
17: Siniko pa siya.
16: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
17: More power pa siya. Amo na ang D3.
16: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
17: immune system.
16: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa
17: D3Bio.
16: Question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
17: Ah, wala.
16: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
17: Correct.
16: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kayo naka D3Bio ka.
10: D3Bio!
18: Kagina-enhance ng itong alpha lipoic acid.
17: Ay, napagin. Oh, no, gina-enhance pagina.
18: May kwan sa may capric acid sa'yo. O ka nga siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
17: Ang yas na yan, talagang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
10: D3Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3Bio.
16: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
17: Wala.
16: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
17: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3Bio ang iyadatak kayang-kaya ni D3Bio pag ano pagid si D3Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
16: Yes. Ang keton, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Mm-hmm. Especially wala na glucose.
3: Why na glucose?
16: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sir boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Mm-hmm. Kinanglan may ara, gikan di tribayo.
17: Okay. So,
16: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa di tribayo, amo na itong ma-feed, kaunong sa imo nga utok.
18: Food for the brain. No?
17: Food for the brain.
16: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
17: Correct.
16: High octane.
17: High octane, no?
16: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones, wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang vitamin D3. Time to upgrade.
17: Time to upgrade. In life, amo mangin na.
4: D3 Bio!

0: ang D3Bio.
1: MIPCO.
0: Ang Visio.
1: MID3.
0: Magabuti ka.
1: D3Bio Health News.
2: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: 1 minuto at mga alas 11 sang gabi. Welcome back mga karadyoman. Galinggid, tamiyaw ko anay galeo. Happy birthday galeo isang bata. Subong ni Berly Barsibas. Happy mayang aga lang. Amayang gabi tiyoy. Shout out lang sa bata ko nga si Sean. Nag-eskwela sa UI. Birthday na sa pit sa 23 August 23. Advance happy birthday to Sean. Kaya sa asawa ko, tiyoy, si Joanne ng Bali Berling. May isala ka naman kay misis mo. May patay tamyaw mo kay misis mo. Laban na ba may isala ka naman, Berlingay? Mga taga Tanduay, nagapamati sa aton. Romel Palmares, happy, happy birthday. At sa aton kuwa ng mga natipon ng mga balita sa aton patrol. Update kita, anay, may mga scheduled brownouts, power interruption. Dira sa may Luca Ahoy, siyam ka oras, alas 9, tob-tob, alas 8, sorry. 8 a.m. to 5 p.m. alas 8, tub-tub alas 5. Buwas ining adlaw para makapreparar ka. Apektado ang porsyon sang Luca Ahoy. Sa aton mga kauturan na 7 a.m. to 5 p.m. malawig-lawig ini, 7 to 5. Apektado ang porsyon sang Dingle. Apektado ang Tabugon, Tinukuan, Alegria, Tigib, Ginalinan Viejo, Buena Vista, kag Libuo Dingle. Sa mga taga-Oton, kag San Miguel, mayara ka ba sa 7 ka oras nga brownout buwas nga adlaw Webes, magasugod alas 8 sang aga, tugtog alas 3. Sa Oton, apektado ang porsyon sang Kabuluan Norte. Dira sa may irigasyon. Sa San Miguel naman, ang porsyon sang San Jose, dira sa may Naia Road. Wow na ito ng patrol. And pagbalik ni Tioy Panso. Pagbalik sa pagbalik ta, sino inyong isang boxing legend na subong isa ka Food Panda delivery rider? Wow na ito ng report sa patrol. Masobra 700,000 nga balor, no, sa nga droga na kuha sa drug buyback operation sa Balasan, Iloilo, kainas ang aga. Kag isa ka 18 anyos, ginlampusan sa butilya sa ulo sang iya grupo sa distrito sang Labas.
4: YRI Radyoman Report.
3: Kaya ito na yung report. Mayong gabi, Radyoman Mohan.
5: Mayong gabi, Radyoman TV Pancho. Kaya ito sa mga kauturan, mga pinalanda na ito nga sa palamati sa siyudad de probinsya sa Iloilo.
3: Kamusta, Tsimputa, subong Radyoman Mohan? Kay dito sa Luzon, nagatawag sa ako ng mga tropa ko sa Marikina, Pasig, kansilado ang klase. Hasta subong, taas ang level sa Marikina River, binaha subong dito. Parte sa Luzon na Radyoman Mon.
5: Diri sa ato niya subong improve weather kita Radyoman na Tiyoy Pancho no malintainas ang aga no kay isang kagahon nagbukbo pang ulan no basta ganta pang pag sagawak sang tarog tapos balay matapos nga daugin ula lang ang ulan mga kagahon na no mga alas 5 alas 6 sang kagahon abigan na ito kung dalayo naman no pero it's good tinga kainas ang aga pag sa nangaw na no pagwa na ni Haring Antaw mga alas 8 alas 9 at tutututubong no
3: diri-diritso na
5: tutupong, no? Kag doon na buwian isang ganang at sila nga mga utod yung mga nagabaligya diri sa palibot sa Haro Plaza at sa ibang pang mga lugar bangod man kay wala nasang baha no sa ilang ginapistuhan balik sila sa ilang pisto resimpati balik sa gusto Regiman Tiripanso maka-income ng mga atong sining ng mga tuturan.
3: And dadalingin, Rajma Mon, sa report mo, may update na kita, di mo may plano ang aton nga alkalde. Nga mga bulantero, ibalik sa Iloilo Terminal Market, pero sa rooftop sila, di may update na kita.
5: Wala na ako sina-update sa kay Rajman Jewel, ina Rajman
3: Tito. Okay, kaya naktingala ko, nagsaka ko to kagina sa rooftop, ti sa rooftop, tood, wala ba ha? Ti wala man to gapon sang ato. sa rooftop ka. Tood, wala ba? Pero, why man atop? Sige, check na itong kay Rajman Joel. Sige, Rajman Mon, fire!
5: Sa piyang kabahin, na marita na ito nga na timpon, mukhang nasa aga, masobra sa 700,000 pesos, no? At total of 734,000 pesos na balor sa iligan na gruga, Rajman T. Pancho, na tigayon nga ma-recover sa katong siringin kapulisa, no? Kung equivalent din isang 108 grams na suspected shabu ang nakontiskar sa siringin na 39 anyos ang lalaki na makabig din nga high value individual kay Manti bakod man sa katakuon sa droga nga nakuha sa iya dala sa may barangay Tinggian Balasan Ilino pasado alas 10 kay inasang aga no natigayon ining operation sa natong siling Balasan Municipal Police Station kung sa din ang arestado diri ni si alias Ben agininago lang sa kay alias Ben residente sa barangay Balantian Balasan Ilo, no? Ang operation namin posible matapos man na nagkagala o naghatag sa informasyon ang aton sining mga kauturan ang komunidad mismo sa aton sining mga kapulisan na nagresulta sa successful iyang operation Rajman T. Pancho, no? Gin paidalom sa medical examination subog iyang hapon actually ang maning rason ko nga ang wala pa na ito malapot na wala sa Municipal Police Station sa man ang investigador na nag-upo din sa may syudad kaya ang detalye siguro mga blacksmith na ito ni Mahibaluan kung anong background sining nasampit niyang suspitsado naging paidalom na sa medical examination sa crime laboratory Rajman T. Pancho no? Kagiting inimbestigaran man kung diin ini nagalin ang supply na naman sang droga na iya sininggagin kuha. No? In panginbulahan man ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan ang mga personel iya sang Balasan Municipal Police Station sa sining madinalagon nga operasyon nagtakna no, sa paglapas sang illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubal sa karon, sining nasambitiyang arestado na detain sa may Balasan Municipal Police Station. Sa piyagabahin, subong langit, no, mga alas 10, sang pasado alas 10 mga gabi, may nagkitaan-kitaan

0: in pasibangdan siya sang iya sining grupo atong nagtaya sa iya sang utsilyo na nagkawat nga nagsiang nagkawat sang cellphone sa talaga katulog ining iya sining nga grupo Tiyoy Pancho no si pagbungtaw siguro na murag-muragan ining isa kasi sa magunduman yung katapusan nga sila ba lang ang katapusan nga nagubdanay bito ng sa pinsar niya tugtog maging nagas niya ini no, nakitaan niya dara sa may sagwa iya sa lapas public market no ginampusan niya botilya no napilasan ini sa ulo kita tapos tungtulo sa dugo labote sa mga dulungan sining ginatugtog iya nga nagtugtog man sang cellphone sang iya sini na grupo Regiment Tiyoy Pancho no santo sa background sa mga nakakilala diri sa palibot sang lapas public market masabad gid ba no kag ti amoning ining nalampusan sang botelya kag gin attend nga bunon sa iya sini grupo masabad sa budget ba nga panuklo no isa sa mga sapat kag natudlo sa kalus kalabanan nga muning naga lang da ang iya sing pagsampaan ma-target lock sa ati Regiment Tiyoy Pancho. Isa tapos kid, no? Cellphone, kwarta, kanilang ang variable sa imo sining na posesyon ang iya sining ang ginatarget. Higindala nini sila sa may lapas sa police station sa bumit namang iya nga gabi. Ano to, kung anong prospect rin, kung bala i-detain nis lang ang duwa or nag-iturihan na sila. No? Kaya man si may kaya iya sang krimen na nahimo no ining isa matapos nga inlampusan sang botilya sa ulo ang yaman lang sini nga best friend Regiment Tiyoy Pancho.
1: Regiment Bon, ining mga do aning mga mga nagginamoda ano ni mga estudyante o nag-aobra dra sa may lapas public market
0: mga makabig muni nga Bon mga problema man pala.
1: Pero dira sila ga so ang ubran lan eh professional tambay.
0: O professional tambay kasi ko may tansa truklo.
1: Pero na recover na aligar niya gin kukuha tong cellphone na recover ang cellphone why man.
0: Wala na kay mo to ganya kin nga gin lagas siya sang kutsilyo kag ginampusan sa botilya. Kapatid din magako no nga siya kuno nagkuha. Regiment Tiyoy Pancho.
1: Okay, basi wagi ba sa tuod, nagkuha, basi gin pakwa, ya eh. Si Pablo, Regiment mo, no, kinakabig, best friend ni Gu, abyan sanggan dikit, no, ang partners in crime, taluhon mo pa, no?
0: Taluhon
1: ni Gu, U-turn?
0: Si, bisan sino lang kayo na ito, nakahambal na rin sa peribot, gano, medyo, pandit para problema, gitman. E, bisan, parang ganyan sa akto, may mga previous yung mga biktima dari mga CCTV na isa ni siya git no sa do dula problema git man Regiment Tiyoy Pancho.
1: Te, anong tikang ginahimo da sang kapitan o barangay council da sa atong mga kapulisan kay ginapatahom ta ganing aton ng mga market sa syudad no like lapas public market katahom na amo na ginaga entice sa naga encourage sa aton ng mga manugkumpra manugbakal mga pumuluyong nga magkadto sa tindak kay tamang katawhay kay galing may mga sabad nga wala man ginabantayan, ginapabayaan lang nila mga masabad na gali sa sulod and na-identify nila nga mga sabad kag kawatan. Amo na manugtuklo mga makakawatan, mga makakatol ang kamot. Identify na nila, ginapabayaan lang nila maglibot-libot dira kay ang kawatan, once sa kawatan ko no, always kawatan magkatol na, makinuging, tay makamangawat gid na ya. Tay maguba ang lapa ang imahen sa lapas public market. So magsige-sige ni masailo na lang sa Haro o sa Central Market o sa Ilulo Terminal Market ang mga bumalakal da sa lapas.
0: Actually, kay na tamo sa nakakilala pero mo'y si may nagtawag sa pulis, no? Pinisip na lang kayo na kontak sa may lapas sa police station. Kaya pinakita na ito niya, may armas mo, no? Kag kalampusan sa botilya ining si Marilyn at si Pancho. Kapag abot dito sa pulis, dito na may taluan na magalito ang rason.

0: ginagat ni kagilapusan sang butiriya sa inyasin niya sa grupo dira iya sa tubang lang sa labas sa public market sa Siligidamang iya nga gabi para dimanti yung panto
1: kuwa yagid kuwa yagid parte gali
0: mo medyo matapag di kanabi no isang siya ito kayo na tupo mo kasi kaling ko kayo problema agad no. So, pinabayaan kami yung kapitigado manapining, no? Ang pamilya niya nag-kaligya man mo. Tadis na ba na? May ilapas public market na hindi man tayong pandok. Siguro, do I mag-guide mayo sa Stone Blanc?
1: Oo, ginigaan na.
0: Kapataan. Oo, kasi ito po mo na pag-ulima na. Nag-panagin, no? Nag-lambot sa punto. Kasi man may subungo. Problema na sa susudan.
1: Kung ikaw ang alkalde, be, kung ikaw pa pong kon alkalde ni Mayor Raisa, tianhon mo ang mga munang masabad, be.
0: Panipunon ko ni sila?
1: Kag?
0: Panipunon ko ni sila kag panglakusan.
1: Gamay mo lang tao ni si Rajuman mo na.
0: Lakusan ko saan kamangkot.
1: Na, nang tsak po yan.
0: Kag-ibig siguran mo lang. Tapos, ipaydalong ka sa intervention.
1: Ako ni tanan. Ipaobraho ko ni sila sa BFP sa police. Mm-hmm. Amo na paobraho ko na sila da. At least mapuslan sila bla.
0: Ano ko brani na?
1: Sa babaw sila silang wang-wang. Wow! Wow! Wow! Para makatipid na, di ba? Babaw ka mo. Gusto yung gali mag-inamo. Dira ka mo sa babaw sang fire truck. Babaw sang sang patrol. No? Kung may emergency, mga icer, be, ho? Nababaw lang ka mo. Sa babaw lang ka mo. I-log out na ka mo. Pero kung may emergency, ka mo, wow, wow, wow, wow! Ambot ko, hindi pa magtaladlong ni mga bata, taong ini.
0: Nakadawang man sa pasilidad natin. Dito, ay, bansinigin na yung may intervention na lang.
1: Ah, wala na. Hindi na intervention. Implementation na natin yun. Himoon sila si Reina.
0: Ito yung panood tanik ko na nung tato sining lumakit ni Trio. Malang sila na nag-ugasan ka mo. Ang isang kong ginatundo. Diman, na nag-biktima sa iya. Ako na nga nila lang pusa niya sa butilya. Argument theory ka. So, amo ni madulong nato yung mga information no sa piyak sa Kataway sa atong dinhi nga syudad sa Subong iya nga kagabihon. Opo diri kay Radyo Man Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI RMN Iligo Radyo Man Mon iya les kapalian ta takaremen. RRMN Patrol
1: 774. Salamat gid Radyo Man Mon Nyales Kapalihan. Sabi mga kabata, no? Identify na galing sa barangay da. Identified na galing sila da, mga sabad. Ginapabayaan nyo pagid, ginapalagaw-lagaw nyo pagid ini sila ya. Teka na naglampusan ay maging kaute. Eh, ang barangay, mahipos-hipos lang. Ah, mas dapat, naging badayo ng barangay eleksyon eh. Ang mga wala nagahulag da, mga hindi mapuslan yung mga barangay official, islad na para magtaho mga lapas public market. Yawang kita patahom sa lapas public market. Ano taom-tahom na na? Ay gali eh. May ginapabayaan pa na mga kaute. Sino pa maninda da? Sino pa makadto na maninda ka makautean man lang sila? Ante sa ator kuwao ng balita sa gikan sa City Hall, mga kasama. Alam nyo ba na may isa ka boxing legend. Legend ini siya. Okay man, aside kay Manny Pacquiao, kag kay Nonito Donaire, isa ini siya, tatlo lang ini sila, no? Manny Pacquiao, Nonito Donaire, kag ining boxing legend na subong isa ka delivery rider. Wala na itong ginapakanubo delivery rider, kundi tapos ang karir niya, siguro, why na sa mga offer, pagin kamol man sa manager niyang iyang kwarta, nag-delivery rider sa... Si Manny Pacquiao, Nonito Donaire, and siya lang ini ang mga Filipino boxers sa history na nakasulod sa The Rings Top 10 Pound for Pound Ranking. Sino ini? Sang 2022 ining Filipino boxing legend and former 4-division world champion na si Donnie Ahas Nietes. No, nag-viral ini siya, si Donnie Ahas Nietes. Tapos nakita, nag-post siya, hindi siya nakuha ang video, siya mismo nag-post nga isa siya subong ka-delivery rider. Pero ang una, motor, tapos subong salakyan naman. Na nag-trending ini, mga kasama, kay ang binagid ang iya mga fans, nakibot, pero naging dayaw man sa giyapon sang iya mga fans tungod sa this humility vlog. In bato niya, tapos na ang karir mo sa boxing. Anong imuon? So si Donnie Nietes, imbis niya, para si ban nga boxingero, nagpahubog. Nag-inadik-adik ng babae. Kilala nyo man ang kinatumod ko, Rolando Navarrete, kag si Sin Magahin. Si William Magahin. Ano bla? William din ka na. Para sa galing sa Central, no? Sa nagali si Central Market, Rajaman Tope, kung mapakayo ka na sa mga makapakatakot sa kontador, na aras sa Magahin. Ang iba na lunon, di ba? Pero si Donnie Nietes, ang second career niya, delivery. Nagsubong may aras sa sang daw shop-shop subong. Naging praise niya, naging dayaw sa sang iyang mga fans. Saya mga pagkapisan gihapon. After the world of boxing, what is next? So, hindi dapat ikahuya, ina. Wala niya gin kahuya. Naging proud pag isang subong. No, professional boxer. Nagkatudlo siya sa amateur boxing. Mga kabataan, kagamon ni ang iyang sideline mga kasama. Alas 11:19, kuha na ito ng report gikan sa aton ng City Hall.
2: TYRI Radyoman Report.
1: Community markets tukuron sa 4 ka relocation sites ng syudad bilang livelihood projects o livelihood project sang Home Owners Association. Report gikan kay Radyoman Joel Franco.
3: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalagon nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungan ang pagkinas sang atong memorya. Ganin sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Magatukod ang Iloilo City Government sa community market sa 4 ka relocation sites ng syudad. Iniagod makaserbing livelihood projects ang Homeowners Association sa Kunhowas. Matagal siniisang mas madaling access sa mga kinalanon sa adlaw-adlaw ng kabuhi. Kangay sa community markets o kung talipa pa ang mga residente. Si Dalabs Administrasyon ni Mayor Isa Treñas nagpain sa kabugusan na 1.6 million pesos ang city government sa pag-partner sa PAGCOR para sa construction sa community market stall sa 4 ka housing sites. Magaserbing man yung livelihood projects ang Homeowners Associations. May 400,000 pesos man ng allocation ang tagsa Kahowa sa San Isidro Haron Location Site, Iloilo River Plains Subdivision, Uswag Sambag sa Haro, Kaguswag Lanit, Hismania. Nagapati administrasyon ni Mayor Treñas na importante nga ang relocation sites mga inlivable kay kompleto ang komunidad. Inilang may balay kundi may access man sa eskwelahan, merkado, maayong road network, kagriminal facilities, pareho sa cover gyms, kay iban pa nga basic amenities. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tak RMN.
3: Pingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpamakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Salamat gyud, Rajoman Joel Franco. Namigid no kung ako makasiling ko, yung we made the right choice. Amo nang masiling ko tutuod, ano? No bias, we made the right choice. Na ginaboto ini si Remayor Ariza Treñas. Okay, amo na siling nato na aton alkalde subo. Nagapalitik, nagapagata sang utok. Hindi lang iban pamakuto naton nga ang mga gina-relocate. No, may mga relocation sites. Kadamo sa aton sa mga relocation sites. Pero ang aton nga mga kauturan, hindi gid magkadto sa mga relocation sites. Siling sina daw gintapok lang kami to sa putok-putokan to. Palayo-layo to, wala to ospital, wala to gym, wala to barangay hall, wala ka to negosyuhan. Kalabanan sa mga kauturan naton sa relocation sites, mas ginapili nila nga magbalik no, kung diin sila ginpahalin. Pero ining mga programa subong ni Mayor Treñas, no? Kita mo niya, how Homeowners Association. Sa mga relocation sites, tukuron ining Homeowners Association. Pakabutangan sang palingke, sang wet market. na makabenepisyo de ang mga negosyante no ng mga ginrelocate. Putangan sang cover gym, no? Taway ang access road amo nang pinakaimportante. Ang siling bala naton nga kung itapo ka man to sa putok-putukan, do mabuhi ka livable. No mabuhi ka, hindi ka na magbalik-balik di sa kundin kagin apok, o kagin tapok, balikan mo pa. Ito sa limasiling gid naton nga nagapalitik gid no gapanami gid ang syudad naton kay kung mag-amon eh kalabanan sa mga ginarelocate no labi na gid dira sa mga coastal areas na hindi sila gusto maghalin kay dira ang source ang ilang panangabuyan. Pero kung tagaan mo sa sang livable, komportable no ang mga amenities to yan, may mga barangay, may mga health center sila digto no, malapit ang dalan tawhay, may access potable water no, ang wala ginabaha, tapos may ara sila nga pwede nga manegosyuhan. Sino man guro masailo na lang no, ma full 100% fully nga masailo na lang diri sa mga relocation sites. Mga kasama, pag balik ta mga kasama, masugod na kita sa aton nga isugid kay Tiyoy. Quick break mga kasama. Oras sa Tatakarimen Time, alas 11:23. RMN
5: 574. Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabago, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain yung mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag minerals. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyonan, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
6: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
7: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na lang ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
8: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Alas 11:28.
15: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
1: Alas
17: 11:28.
1: Welcome sa aton nga pagpangalagad. Diri man gyapon Patrol 774. Oy, may good news kita sa mga gusto makaangkon sang balay. Sino hindi gusto makaangkon sang kaugalingon nga balay man? Nakasama sa interview sang RMN Iloilo kay Mayor Trenyas Ginasiling. Sininga sa idalom sang pasilong program mahimo makaangkon ang sang kaugalingon nga balay ang bisan sino nga interesado, hindi lang ang mga marginalized sectors ha, kung hindi pati man ang mga working class. Sa patigayunon nga grand launching sang pasilong program kagina sang aga ginpresentar sang Uswag Residential Complex ang E4PH condominium unit sa San Isidro Haro nga lakip sa mga housing program sang syudad. Mahimo ini ma-avail sa mga working class pinaagi sa Pag-ibig Fund, no, sa idalom sang 4PH application process. So kung magusto nyo makangkumbalay, mangkot ka mo, kadto ka mo sa Pag-ibig, ilabinigid ang mga gusto, gasugod-sugod pa lang, no, may wala pa kabataan, no, may kasarang makabakalbalay, mangkot ka mo sa Pag-ibig sa 4PH application, no, ang proseso sa balor nga 800,000 o kun mahimo baydan sang binulan 8,000 pesos kada bulan. Mga kasama, pwede ka nakaangkon ini sang balay. So sa alkalde, manging kaangay ini sang rent to own sa din mahimo nga matamatan sang bayad tubtub nga makumpleto na sa pag-abot sang tion. Kung 8,000 tapos mo itong 800,000, imo na ang balay. Bagali pa si pag imo nung palayaso ka sa asawa mo kay gatinuntaw ka. Hindi ka magtinuntaw. Ang pasilong program, isa ka pamagi sang syudad, agud maghatag sang bulig sa mga startup family o kung nag-aumpisa pa lang sa pagtukod sang pamilya. Ginsiling man ni Mayor Trenyas nga lakip sa hatagan sang prioridad sang syudad ang mga working class kaangay sa mga maestra kaga mga uniformed personnel agud nga may balay ang mga ini samtang nagaserbisyo sa komunidad.
15: Tatak RMN
1: kalabanan abi sa mga maestra tadi out of town pa, no, sa plate ni eh, kung nga makaangkon kamo sang kaugaling ninyo balay sa syudad ate mas matawa ang inyong ginaplite ang inyong inabaon ate punti-puno nyo na badugang bayad 8,000 hindi ni bugat ha para sa ato mga working class 8,000 per month garkila gani sa balay mga 5,000 6,000 arkila lang na ha. Kung nag-arkila ka sa balay, 5,000, 6,000 a month, eh, may bill ka, tuod, may mga bill. Pero ang imong arkila ni, hasta matapos ang katugtuban, arkila mo lang ni. Wala ka na bisan, isa ka puste nga ginbakal. Pero pagi direho, 8,000 pesos. Kada bulan, kung impasan mo ng 800,000 pesos, imo na ang balay. Magluwas sa San Isidro Haro, may tukuron man nga Westville Residences sa may Hibawan, Mandurriao, kag Iloilo Residence Public Rental Housing sa may Sambag Haro. Initanan sa idalom ini sang pasilong program. No, kung ako ni masigi-sigi ako ni ma-avail ko ni galing daw hindi na kami kaigo sa isa ka balay ni pila kami nga daan sa balay ah sobrakin say kami mangin available na ang 2,000 ka mga safe disente kag kasarangan nga housing unit sa malapit nga tiyon. Ini ang mahamtang sa apat ka mga housing projects ang Iloilo City Government sa idalom sang Pasilong, ambot silingon sa Pasilong, mga kasama, pabahay sa pamilyang Ilonggo Housing Program, ginapatuman sa unang atuig ni Mayor Ariza Treñas bilang alkalde. Iniman ang flagship initiative sa idalom sang Rising Pillar of Rise to Action Governance Framework sang syudad. Nagahatag ini sang dugang oportunidad para sa mga Ilonggo nga makabaton sang kaugalingon nga puluyan. Lakip sa mga proyekto ang Iloilo Residences Public Rental Housing Project sa Barangay Sambagharo nga muni ang una nga public rental housing sa Western Visayas. Mayara ini sang 362 kamang housing unit para sa mga low income kag ang mga pamilya nga magasugod pa lamang. Target ini matapos by 2027. May araman sang uswag 4PH condominium complex sa Barangay San Isidro Haro nga mo naman ini ang una nga public-private partnership housing project sa pungsod nga ginaprubahan sa idalom sang Philippine o sang National Pambansang Pabahay para sa Pilipino or ining 4PH program. Sa pagpakikpartner sa Ion Realty Corporation, maghahatag ini isang 1,677 nga housing units para sa aton nga mga Ilonggo. Padayon man ang pagplano para matukod ang Westville Residences. Isa ini ka 3-story, 3 kapanalgan na apartment-style condominium nga may 86 ka unit kag ang Rice Batiano Village nga mangin relocation site para sa 173 ka mga informal settler families na nag-i-star sa danger zone dira sa may coastal area. Akatahom sa programa. Pala mo kumakanto ko sa iban nga pungsod, no, ining mga ala third world country man, mga kasama. Like o second world country rather, like Kenya, like Burundi, let's say Nigeria, no, Uganda, no, African kay dikto ko nakakanto Africa kay dikto example din. Ang mga balay, ang mga informal settlers, so wala na sa dalan, wala ini nga mahambal nga nag-squat, wala na tanan gin pangwa na ini sila. Tapos high rise condominium gid nga style, eh. High rise, low in low nubo ang imong arkila, no, para malimpyuhan tang syudad. Pero kumpletong amenities kada isa, da may banyo, hindi common ang banyo da. Amo ni kalabanan sa mga African countries, kalabanan ang mga informal settlers na nag-i-star sa mga baybay, nag-i-star sa mga along river banks, ginapangwa na ni isang gobyerno nila. Tapos dito ginabutang sa mga housing units, high rise, nakita ko ito daw, 4-story. Kalabanan amo ni iping-iping ni ikit-ikit ini sila, no, ang mga housing units, amo ni ang plano. Kahit kung maklear naton, especially in coastal areas naton, kaya hindi na tamang problema kada bagyo, ang mga bakwit naton da, mga evacuees naton, masalbar pang kabuhi nila. Kung dira sa isa community, kaya makapatindog sa isang eskulahan, makumpleto ina. Kag ang iban ng mga lugar, no, mausar sang gobyerno sa pagtindog pagid sa mga amoni nga mga pasilidades. So in short, ma-improve gid naton ang syudad sang Iloilo.
17: Tatak, RMN.
1: Alas 11:36, may isa pa tada, Radyo Man Tope. Adalingid, antes na itamyaw-tamyaw kita, anay. No? Tamyaw kita, anay, kay kagawad Alan Ilanggos, Ma'am Margie Cubilla, Sir Jess Pal. Mayang gabi kay Ma'am Cambie Ags, kay Ma'am Bernadette Cava, Jeffrey Reyes, Myrene Gubatanga Celes, sa may Kalubihan Haro, si JB Ministros. Every time Robin opens his mouth, garbage comes out. Hindi garbage sa ako na sa Sir JB Ministros, hindi garbage, kung hindi nonsense. Paulite Edison, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Zaid Noreen Bernales, si Cyrus Okenya Pang, mayong gabi-isay mo. Kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, bautuod tiyo, gabok na ang building sa Hall of Justice. No? Akagbudlay ang parkingan, pero kung may hearing ko sa River Queen, kung nag-parking. Sa tabok, no? Ma'am Susan Pisa Scar, welcome. John Freneth Causing, Kaupod si Kap Bobot Alasyan. Alasyan? Grasa may La Fortuna Baruta. Kidlaw na ko si Muda. San o naman tabang pang na Kap? Anil de la Riarte, Romel Palmares, salamat gid. Kay Boss Toto Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Audie Ryle sa may Madrid, Spain. Kay Lidelia Villanueva, watching from Texas, USA. Nakalantaw ka mo na Ma'am Lidelia Villanueva sa Texas, ang hampang, sa Pilipinas, sa softball. Mama Susan Galon Alarba, good evening. At tamyo man naton si Mama Snooki Galon, yan. Si Kagawad Rodrigo Montaño, daw nauna si mo si Kagawad Alan Ilanggos, Kagawad Montaño. Jesse Ray Yutig, Donny Asnietes, tiyo, you know, idol. Kay Nani Benliro Bechayda, thank you. And kamusta yun ay si Sir Rodel? Okay na ma'am si Sir Rodel. Nagapa, okay na. Kayo medyo nagpitik ang iyang nagpaprinatal sa kagapon. Daw okay na, way nagapitik-pitik ko no ah. I'm sure by next week ari ng inyong idol. Ang si ang ina-idolo ta nga si Senyorito.
18: Tatak! RMM.
1: Are totoo da gini pagbalik ko. Standby. Labi na gid sa aton mga PWDs and ang mga senior citizen. Ay, si Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Apong, Nanay Nene, Nanay Susan, Nanay Flor, si Kaberting, Papangmiling, Tatay Ensyong, Nanay Rod, ang aton mga PWDs and senior citizens. Kiriga pamati sa aton. Preparar kay pagbalik ta, Papa G, unahon ta ang aton nga Papa G story no pag sa aton nga pagpanumbalik. Alas
19: 11:39. RRMN 774. Ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakansa ang DTX 500. Ianyo gid ang original no kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyan ng sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ing ilas ini mga kabiyan ng soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa ibusin ni dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pa nga ni mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kanadlaw, ang nagapanami man sa aton siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibal. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag updan yun na lang sa may TC, kung nagaproblema ka mo ang mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo, mag-ITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika kaprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
20: sa mga mahilig sa pamunit. Yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
21: Ang kids categories Agosto 15 wala sang registration fee. Samtang ang open categories Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
20: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
21: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
20: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
22: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ako nag 136 na lang ang sugar ko.
23: GTX 500. D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
23: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
25: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag kinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayo nga resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: GTX 500.
26: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
27: Imong blood sugar test.
26: Ila tong score gani?
27: 470.
26: Tiko 2
27: sa gabi, 2 sa
26: araw. Ila na lang imong blood sugar?
27: 160.
26: Tinog kamo sang GTX 500.
27: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
23: GTX 500.
28: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
30: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
23: Supple Plus Gold.
32: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
23: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
33: Para sa matino nga dugo.
34: GTX 500.
33: Para sa healthy nga tayo.
34: GTX 500.
33: Ang GTX 500.
34: Ang may mataas nga antioxidant.
33: Nga amo naman
34: ang nagatino sa imo atay.
33: Basta tino ang atay.
34: Happy kanunay.
33: GTX 500.
34: Masaligat.
33: Epektibo.
34: GTX 500.
23: VitaC, ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang VitaC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
23: VitaC, mabaka sa mga butika. Sample Plus Cold.
36: Ako si Mercy, hala po ang almorana. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pa 1. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gutong duwa ka bulan noong pa 1.
23: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Sample Plus Gold sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
37: Ako si Malo
38: sa Kadijer.
37: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
23: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.
38: Kagaganda ka pa.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Nagali si Bibi. Masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
23: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
30: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
33: Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, kisingan nyo ang Santon Plus Gold.
33: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
33: Mighty C, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sang pag-ehersisyo.
33: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga Sunfold Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na dali. Ini-try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
33: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
39: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Sunfold Plus Gold. Yung kisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Sunfold Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
33: Sunfold Plus Gold. Makal sa mga butika.
22: DTX 500. Tulietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times to. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
33: DTX 500. DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
27: Ano tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
26: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
33: DTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako gani sa Abigail Luzo, sa estudyante. The problem na gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin sa akong paminsar.
33: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sunfold Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Malo, sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfold Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
33: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Kadyagan na ka pa.
0: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Oras alas 11:51.
9: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Isugid kay Tiyoy.
12: You're the best, Tiyoy.
1: Mayo nga gabi. Timprano pa ta masugid kay Tiyo ya. Ma welcome welcome sa ato mga kauturan. Hindi na naton pag-utdon ini. Ang ato nga Facebook live no sa Patrol 774 gyapon ano malantaw ang programa isugid kay Tiyo. Sa aton nga mga bagulang nga mga listeners no. Labi na gid ang aton mga viewers sa palihog na lang, palihog. Palihog i-like, share and ipabalo nga on air on live na. Ang programa isugid kay Tiyo. Pasok na. Temprano pa kita mapapa-J kasa chip atoy. Hindi ano yung pagpatya ha. Patapusa na yung Papa J para makalaygay ang iban nga nagapamati sa radyo. Ready na ba? Ready na ba? Ang aton nga Papa J, dulong na sa aton sa nga Santon Plus Coffee Mix. Amo nang namit na kape. Samtang nagapulupahuway ka mo o may responsibilidad ka mo, nagaugtas ka mo sa bana nyo kay wife pa sa kapuli. Are mag-Santon Plus Coffee Mix ka nanay. Kay namin ini sa amin mo nga hormonal imbalance na minigid sa malapit na sa ilang mga menopausal stages. Kaya tungkol sa sangkap niya nga soya. Manamit, mahamot, kag saboroso nga kape ang ginapangita mo. Santon Plus Coffee Mix ka na. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo ini sa soya, xanthones, and malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Try mo mag-inom Santon Plus Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay nagabata ka pa ini. Naganami ang imo pamatiagan kag naganami ang imo nga immune system. Parisan sang Santon Plus Gold para sa diabetes, hypertension and maduming dugo. Ari ng inyong ginapangita na epektibo na herbal food supplement Santon Plus Gold. May pinakamataasin ng super antioxidant sa tran ng herbal capsule. Try nyo mag-inom Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling. Himo ini sa palaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved pa. And barato pa, 14.50 pesos lamang. Ini ang mga produkto na kalidad ni Dr. Remelito Uy. Available sa mga suki niyo mga butika. Kag kung may ginabatyag ka mo, hindi na pag utuya na. Maga kadto sa Yes to Health Clinic sa nanganahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang ini sa Midtown Hotel, tubang sa Midtown Hotel. Pa-check up libre sa mga doctors of alternative medicine Domingo hasta Biyernes. Tunog-tunog na ang radyo, Papa Gina.
12: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
13: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galit si Judy, 45 years old, San Talisay City, Negros Occidental. Madugay na akong traffic enforcer, Papa G, sa syudad. Siguro mga 7 years na, kag nag-enjoy gid ako sa akong obra, bisan pang nagasulay ako sa ulan kag init. Pero ang importante sa akon, nga mabuhi, maka-income. Luyag ko man ang i-share sa akon, Papa G, ang natabo sa akon sa tong Oktubre nga nag-party-party.
1: Gani, kay na-play ko na gani ni. Pinaringit, aratsip ha, kay na-play ko na gali ang Judy ining traffic enforcer nga nakipagkita sa iyang XXXX Judy gali. Aris lang ta ni. Ang problema subong, sorry, tao lang po. Yari na ang problema ni kasamang Marco.
0: Nagalalaing gid ako, Papa G, sa nabatian ko nga to kay Camille. Kami ang adaw-adaw.

Dear Papa G, ako galing si Marco, 29 years old, sa Guimaras Island. May ka-live-in partner ako, Papa G, kang may bata kami nga isa. 5 years na kami nga nag-live-in sa Amon Balay, nag-alumon lang kami. Nag-sugod lang kami live-in sang nagbusong na ang partner ko, Papa G, nga si Camille, hasta nga subong, 4 years na ang bata. Kasi sulod sa lima katuig nga pag-ugdanay namon, okay man kami nga duha, pero these past few days na binula na gani, dira na kag nabatsyagan ko na nga hinali lang nga nag-shake ang relasyon namon nga duha. Wala abi ako sang trabaho kay ako ang katuka nga magbantay sang bata. Kag si Camille, siya naman ang nag-aobra kag siya ang nag-provide sa amon sang amon kalanunon. Kag

0: Kak, Rin aku.
1: Op. Oh. Ay, hari na galing partner mo, Kams. Sige, muna pa.
2: Ah, sige, Lu. Salamat sa pag-upod sa akin, ha. Halong ka pa uli, ha. Ah, bye.
1: Bye.
0: Sino to?
2: Ha? Kwan, uupod ko sa obra. Ginupda niya ako, kaya ako na lang isang nagahulat din eh. Nga bago ka lang?
0: Kwan, traffic abi kag si Kendall nagmaoy. Gusto na mag-upod.
2: Rason ka na naman. Gabi na, traffic pa? Nato ng silingon mo. Tamaran ka rin naton magsugat.
0: Arak naman, Camila. Tali na! Sakay na kayo mapuli na ta. Adamo, simus ang wakal.
2: Kay kabalan ka. Hindi ka madala sa isa lang kahambal. Buiset.
0: Camila?
3: Ambot papajikon nga ang amusin eh. Hindi ko magets kung nga ang permilan siya ya akig. Kaginay sinupladahan ako. Ginahimo ko man ang tanang. Labi naging sa akong obligasyon. Bilang isa ka partner. Kag wala gina ko nagkulang sa pagkatipan sa bata namon. Daw ako na lang gani permi ang ma-adjust. Gani bilang lalaki, syempre ang gaunta na lang eh, para mag-okay na lang tanan kag wala na sangga mo.
2: Ano?
0: Sorry na. Hindi na bilang mga aking sakon. Isan, wala ko sala. Masore ko yagi hapon.
2: Sabi, hindi ako pagkaksa. Naging utang ko ba na?
0: Sorry na lang. I love you.
2: Oo, nagani. Okay na. Abi, idugtong. Kaginot ba na?
0: Ka, kwata. Bisa isa.
2: Ano ka mani mo man? Kapoy, Kuya Bala.
0: Sige na, Bala. Nahidlaw ako si Imo eh. Pila na kasimana nga daan nga. Wala ta ka. Amo na. Sige na. Sige na, ka.
2: Beste! Hindi ko galit eh, gaginaw! Buiset ah! Abigwa to ay katalaka sa imo! Buiset ka!
0: Camille?
3: Wala na ganyan, Papa J. Tig-a na ganyan siya. Bisan ano ko kapaayon, kag-angga, wala na effect. Kag isa pag siya nakabes, may ginsugid siya sa akon, nga gin kakibot ko gid. Papa G.
2: Padumduman mo si Louie.
0: Si Louie?
2: Oo.
0: Nga?
2: Ang lalaki to ba lang nakita mo one time? Sa ginsugat mo ako?
0: Nga man.
2: Ang matuod. Amat-amat na nga nagkakahulog ang balat syagon ko sa iya. Fall out of love na siguro ako sa imo.
0: Ano, Camille? Amo balay na ang rason mo nga ah. Malagana ka na sa akon, ha? Amoy na?
2: Oo! Ampot, wala ako makahibalo, Marco. Hindi ko manungod na ma-fall ako sa iya, pero... Pero amugin siguro ang gugma, no? Kung wala ka na gana sa isa, maluyag ka naman sa isa.
0: Ano? So, lungbot mo silingon sa buong, ha? Makigulag ka na sa akon?
2: Ampot! Ampot, Marco! Nabudlayan ako kahit may anak kita, eh! Okay, malang siguro nga. Nga duha ka mo ang nobyo ko, hindi bala?

ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prediction agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nagalalaing gid ako papadji sa nabatian kong ato kay Camille. Kami ang adaw-adlaw nga nagaupdanay. Kanagabi, tupad kami tulog, pero nahimo pa niya nga mahulog ang buot sa iban. Asta nga.
1: Nay, ibilin ko lang na nisi mo si Kendall ah.
2: Marco? Ay nga, asa din ka makadto?
1: Napaliwaliwa ko na yan. Kendall, nak.
3: Papa.
1: Dari ka lang na kay lola mo ha. Hindi ka dari magpasaway. Ha?
3: Oh papa. Dari lang ako kay lola.
1: Sige anak. I love you anak.
3: I love you papa.
0: Ginbiling ko anay kay nanay ang bata namon papaji. Kaya nag-upod ako paliwaliwa sa mga abyan ko. Naginom-inom kami sa sina, malipatan ko sa makadali ang problema nga ginadala ko. Kag.
1: Ano nga, pre?
4: Hindi pala pagpadal. May kagulingan nga, pre. Ari, chicks, oh. Pakalipay bala.
5: Oh, hi, ikaw. Marco.
4: Nan.
5: Wanna enjoy?
1: Nga, ha? Makasarang kakapenjoy yun ako?
5: Of course! Just give me a chance. Padi maton, tagid ka.
1: Ano?
5: Yeah.
1: Okay, let's go.
4: Ba?
1: Gusto ko mga lipay subong eh. Ha? Gusto ko mga lipay subong agap eh.
4: Uy.
1: Kata!
5: Apa na iya? Hala kata! Mapalangit kita!
1: Amo na iya!
0: Bangod man sa kahulugbon, kag sa tentasyon nga to, nadala na ako papachi, kag nag-check-in kami sa babae naging kilala sa akon, sa ako niya biyan.
1: Oh, shit! Oh, grabe yung gutugot pa. Kalam-kalam, do magwaan ako.
5: No, magwaan ka tayo! Magwaan ako!
1: Kaya ko yung mag-two round. Two pups, isa ka round siya.
5: Wow! Natuwa! Bawa ka! Sige, try it out.
1: Oh, grabe. Ara na magwana ko. Sige pa, sige pa. Ara na, ara na. Nag-uwalid ko ba? Sige na. Di ka na kay Pulukpan, digid ka.
5: Ha?
1: Di ka na, di ka na.
5: Maplastar ko, anay. Oh, the best, digid dyan dali. Oh, magika na ko, ah.
1: Abri mayo.
5: Ara na, ara na.
1: Sudlang ka na, birawang ka na.
5: Sige.
1: Ara.
5: Ah,
1: shit.
5: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Natabo kami Papa Jake kang nag-enjoy gi kami sang gabing ina. Upod ang babae nga bag-o ko gidang nakilala. Kag sa nakapauli na ako?
1: Sa diin ka magkalin.
2: Nga, ha?
1: Ha?
2: May problema ka? Ano labot mo? Ha? Di na bala. Di bala wala ka nalabot sa akon kay may iban ka na.
1: Marco?
2: Namangkot ka kung diin ko halin. Nang babae ko!
1: Hom, anong siling mo? Anong siling mo, gago?
2: Di ano, ha? Nga makig ka? Hindi pala ikaw ang una nga ng lalaki? Nagbalos lang ko!
1: Gago! Pahog ko lang ito sa'yo!

0: Ah, no. Ramiro.
1: Amo na lang ang kakibot ko sa kinahambalsa ko ni Camille, Papa G. Hindi ko natanan ato matuod. Ambot, Papa G. Isa kaagi, pero para sa ako naluyag siya kay Louie. Pahog lang galit niya ako na ato. Agot si Sina, mabawi ako sa iya, kag mas palanggaon pagid siya, pero nagliko ang tanan, Papa G. Naglain ang sitwasyon, bangog ka ng babae ako, kay abi ko kung makabalos na ako sa iya. Pero ako pagali ang nakahimo sa sala sa iya. Ginpatalang man niya ako, Papa G. Mabasol ba lang niya ako nga amuna ang ginbuhat ko? Ginpalayas niya ako, kag ipapalayo niya ang bata namon sa akon. Kag inasubong ang nagabalik-balik sa akon kung mag-isahanon ako, Papa G. Ano blang maayo kong buhaton? Laigayin mo ninyo ako. Ako gali si Marco sa Guimaras Island. Madamugin nga salamat and more power to your program, Papa G.

0: sa mga mahilig sa pamunit. Yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
1: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
0: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
1: Kabahin ini sang 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
0: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: Ano nga programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3:30 sa pagkaon. Sugid kay Choy.
3: Sugid kay Choy.
2: Ang programa nga may puso kaupod si
3: Choy Pancho.
4: Hoy nga ka mga karatsuman, hello mga kasama. Welcome na sa programa Sugid kay Tioy. Adlaw na kita sa Huwebes, petsa 13, dalawang tulog na lang. RMN and IFM Fishing Competition and Counselor Malabor Fishing Competition. Plastado na tong pwesto, pero plastado naman yung problema ta. Loko-loko ng Marco na kay man palak-palakaw. Pahog lang galing kang babae to. Tanig ang bal kang ha. Abi mo ikaw ka ba lang magpahog? Pahog ba to ginambal ko ng babae ko? Sa mga gusto maglayga, ready na, fire away, mga kasama. Tawagin ako sa 0933-879-0931. Kung friends tayo, pwedeng voice call, Tioy Punch, or post your comments sa ating Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo.
5: Tatak RMN.
4: Ready na, may caller na kita, hello?
6: Hello, Tioy.
4: Oy, Nora.
6: I miss you
4: too. At least nabatian nyo na. Nabatian nyo ang programa. Ay, ang Papa G, antes kita mag-off-air sa radyo. Sige, Nora. Hindi Guimaras Island, ha? Guimaras Province. Provincia kami, hindi kami isla. Sige, kay Marco.
6: Oo, Tiyoy. Wala ko kay Marco. Total, hindi mo naman na, ano, tinuhaan mo lang, magtinuha ka, anay. Para nga makita sa inyong asawa ang inyong pagpag-o. Magtinguha kagit para sa inyong kung nakita niya may maayaw ka ng trabaho, siguro maamat-amat na nga siya balik niya pagpalangga sa inyo. Magtinguhaan, magbigyan nga makaano ka sa para sa inyo nga makaya mo na siya nga muhion. Kasi siya na ang mahandol sa inyong anak, siya na lang ang sabalay. Among naya siguro, ang inyong wala mo bigyan pagkatuan ang inyong challenge sa inyong mo. Masulay ka kiti. Kani dapat amoy na himuon mo. Unahon mo anay pangita sa trabaho kag iplastaran mo nga paubalingon kag amat-amat sa pangayo sa iya sa tatawad kay

0: masih saya boleh ngomong dengan orang yang dia berkata agon kerana mereka telah enggak paham saya seimak. Ia masih tak nak nyangka kaya manusia beriun. Ma pelanggaran niya lewat ke pabago. Mana nak tiyo ya ka mayang gabilan sa atong mga OFW kay ma'am Dina, ma'am Delsa, kay ma'am Christophe, ma'am Mary, kay ma'am Dima, kay ma'am Margie. Sa imo man tiyo. Thank you, tiyo.
1: Salamat man kay kasamang Nora na reverse psychology si Marco. Ayambot, dapat ang relasyon habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero ang iba, nagiging dry. No, nagiging dry ang relasyon. Hindi, amon eh, ginpahog ka kang babae. Nagapalak-palak ka man. Imbes nga to, no, kayuhon mo ang problema ninyo. Hibaloon mo anong rason. Aldugsingon, lambingon mo din liwat ang imong asawa. Pero sa iyaginhi mo, sus, to, no, doon ni chance na ni, mambabae na ko. Next caller, hello, mayong aga.
2: Yes, aga, tiyol.
1: Oh, tiyay, mayong aga si Muda.
2: Nag-dice ko kaya, ano, kanitin nga na.
1: Marco.
2: Si Marco? Nang ito pati siya ni, ano, nang asawa niya, nang ano, kanil na kalubi niya na may reyes talo'y. May sala, ginali na si Marco, tiyol, siya nga. So, sa 5 years siya nakapag-upod, kapata siya ang magpantayak mataya.
1: Kaya may iban nga mo na. May iban nga mo na, may mga kilala ko mo. Kaya anon mo kay wala sila ikasarang katuyaya. Tinga isalig ang bata. May ano, met, may imbalan ko ano, kung kaysa mas dako ang oportunidad, abi mas dako sweldo sa mabae. Eh, may kasugtanan man sila. Okay, ikaw sa balaya. Basta ikaw ang bala sa balaya. Kung bala sa pangabuya sa finance na, di may ikaw, depende man sa kasugtanan na eh. Di ba?
2: Kung meron, okay lang nga siya. So, tapos, kung ang babae, tampas siya pagiging masaya, talikin o karana, ano na kasi sima. Pero pinako ka subong siya, no, sa yan, no, ubra, ha. Sulit sila mga natapang. At siya, eh, ginawa mo na kawit sa mga ang mga kita. Na, ibagalik na, nagbalik ka. Isga kung ano-ano yung
1: sila. Wala man lang ginawayan ng kwarta, di. Wala man lang ginawayan ng kwarta, di.
2: Siyo, wala kung awalan ang kwarta, pero nang ba niya, ang asawa niya nakaprobal sa nila kalanoon ka na, so mga transition. Involved na siyo, eh, ang muna ko sabi nga, hindi na kong isuyat, eh, naluyan siya tayo, eh, ang ba niya naluyan siya, halimbawa ng siluwi, yung sinasuluwi, man lang nakabutan ng kapisuri ako, yan sa buhay ito, may liyab siya, kaya, baso ko nang iyat, iyat, iyat, challenge, kasi iya ka, halimbawa, mag-isa man, ubra, hindi, nag-ako siya na ng babae siya dito pag nanakit ang babae kay ang bayan. Hindi siya lang gaon mo po pag mag sobra pa ang mga ano mo, ikaw yan na brisa, tingin mo ba doon? Pamangkat niya dito siya sa iyo eh. Yung mga iba siya sa obra. Tapos, ako naman kang bapa. O siya hindi na lang dito sa iyo ang kalulahan. Ay, pag-usyo ng mga lula ah. Ako babangkay na. Wala ko siya, pamita siya sa obra. Pakita niya kay Camila. Ay, sige din siya sa pagbag-uokan, maghatag sa tanong na kinanganong siya. Siya sumuong, wala siya na sabi ang bagayan. Sana nga niya, siya yung mga sa obra. Kakita na siya yung mga sa kalibin na.
1: Kung saan o, kaging palayas, dito ka mangita obra.
2: Oo, muna. Dito siya mangita obra, kaya di na magpuli sa sayo niya kinanganan. Mangita kita sa obra. Ano? Ang sa tumiro. Kasi hindi ka pala. Sige, tanan ka sa babae. Mas, ikaw mo niya, iya siya, eh. Ikaw na natin, manungun ka sa balay sa babae. Wala nga na kinangalan. Pamita, yun siya ugra. Kasi sila niya, o pa man lang sa tiyo, damo, at kasigyan. Wala na ipakita sa babae niya rin dito sa pagkabuhi niya, pagbalikan niya, kung may ugra na siya ng sabli. Ang nangyumuon niya sa mga itiraan sa sana, kaya panaya siya. Pag napos nila niya makita, kung natutuon niya, wala niya nakipag-relasyon si kamo sa ibang lalaki. Eh, ano lang siya, tiyo, hatagan na sa intansang iyo, kung hindi mo makakita, ubra. Eh, wala ang bata sa mong sa iyo. Dako na sa intansang iyo, ya. Nagdala na lang po mo, si ang layaki, di tiyo. Thank you, tiyo, sa iyo nga binata ng intansang ako, ang karulit na sa tiyo, ya. Nagdala niyo sa tanang tayo ng tiyo, na nag-viewer sa video ka. Thank you, tiyo.
1: Salamat man kay Tiyay, dira sa may abahin sang Haniway. Ba, okay, kalangka si mo Marco, pirmi natong ginambal dire, biskan ano matabo, hindi mag-ako. ginako mo nga ng babae kang ay kaugag siya. Kaya kung hindi bulilyaso, diskartino, pwede man na nag-inom ko. Hindi pa upok kong clients ang buot ko. Sinigin, pabugal mo pa nga ng babae ikaw. Pero ka-shocking, abi, no? Sino ko, mas-shock ako? Sinigin ka sa partner mo. Pwede man, guru, duwa ka mo nga amigo ko. O magduwa ka mo nga partner ko. But sinigin, sinira, kung magkabalo ako magbasa, wala pa na dula ang wala pa na dula ang luyag si mo sang babae. Sang ni Camille way na dula kay duha pa ka mo. Kumakabal nga hindi nako si mo makadto na ko to kay Louie na mahambal kita guro nga wala na guro luyag sa awa ko sa ako rin. Pero kumbal nga basi pwede duha ka mo. May luyag pa sa si mo eh. Kung ako to basta sa buli lang sa. Si Louie, pasagot ha, basta sa buli lang sa. Ay, kasi ka pakabuhin eh. Dali na no, dali na siyak si Marco. O taga Guimaras ka pa man din. Damo kita nga tagpalamati sa Guimaras. Ay so, sa mga laulaw nga Guimaras doon si Marco. Lonro, mayong yung agasi mo. Mama Rosal Ninita. Oy, happy birthday kay Sir kay Mama Lorena Rabe. Lorena Ronquillo Rabe. Happy birthday, Ma'am Lorena. Neil Hakyas, mayong aga. Nagatunan man sa aton subong si Ma'am Margie Cubillas, sa Nanay Lorna Vasquez, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayadayad gid nga aga. Romeo Subire, salamat. Uy, Ma'am Marilu Villalobos, Ma'am Alice Friedrich Jespal, mayong aga si mo pang. Kay Nanay Flor Kahilig, si Thomas Delicana, kaupad ba naton, subunga kagahon, si Sir Dicoy Katalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, dira sa Maya Tabukan Mandurayaw. Kamusta sir? Hidlaw na ko si mo Sir Dixa. Tristan Wyatt Gulay, kay Rachel Ann Vanshaen, tama Vanshaen? Puti-puti, napilito mo mama Rachel Ann Vanshaen. Daw anong lahi ning bana mo man? Saudi? Arabo ne? Kay Gregorio de la Cruz Catherine, mayong aga sa mga taga Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch. Si Ma'am Susan Galon Alarba, mayad-ayad man niya aga. Sa mga gusto maglaygay, comment na. Kung ubraho ni Marco, buligan si Marco, be! Kadlaw-kadlaw, nakamuda! Atas kita magapatayon sa aton laygay. Mga kasama, nakakulbaan ka bala? Nga dugay mag-ayo ang trangkaso mo o hilanat mo? Wala ka bala kabalo kung virus o bakterya nagatugas ang trangkaso mo? May put bala yung ubo o kagsipon ang imo hilanat? Sobra duwa, tatlo kadlaw ay kapag ayo. Relax ka lang, parekoy. Imuon mo kadto ka sa Klinika D3 Bayo. A Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ka da kapa-check up. Ari na sila sa kilid sa Robinson's Haro. No? Abre na sila. Libre ang pa-check up da. No? Upod ang mga to alternative doctors. And dira, inom ka. Klinika D3 Bayo. Kay ining D3 Bayo ni Doc Ramil Uy, inyang extra virgin coconut oil, naging paamanan pa sang vitamin D3. No, may medium chain triglycerides ini. Mga kasama, makabulig din eh. Kag ini ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. No, nagpatay ina sa mga virus, kag bakterya, nagatugas ang trangkaso, ubo, hilan at sipon mo. Kaprotektahan ng lawas kontra sa virus kag bakterya. Adlaw-adlaw, inom kita ta sang Klinika D3 Bayo para proteksyon. Sigurado. Pwede man sa atong mga senior citizens nga nagaupod-upod subong sa aton, napagpangalagad, dapat adlaw-adlaw ang maning ginainom nyo para hindi ka mo magmalipaton, para madumduman yung may mga utang sa inyo. Sino gani ito nag-utang sa ako? Nalipat ako to sino? Pero kung nakainom ka D3 Bayo, baw Linda! May utang kapag alilinda! Madumduman mo ni, dahil nga papatanlas ang utok ni para malikawan mo Alzheimer's. Kag-dimensya, adaw-adaw, inom ka Klinika D3 Bio. Ni Dr. Ramil Uy. Tatak!
3: RM.
1: Dirama sa Klinika de Alternativa Medicina Wellness Center. No, side sa check-up, dirama mo ng mabakal. Ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Kasi mo sa DTX 500 Pure C. Kaga Klinika D3 Bio. Alas 12:23 na sang aga. Happy birthday Miga Lorena Rabe. Dio sino to ga kup ga kupo sa imo gapa? Sa diin, sa edin. Sino damo damo sa akong ga kupo ka mga gwapa? Ang problema ko may makita ka nagakupo sa akong nga gwapo. Vergara Jeronimo, shoutout lang kay Memong ng Tabukan Manduriaw, kagawad Robert Rivera, Ara Manda, si Neil Hakyas, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Ngayon ang mga kasama, plastado na, ngaton Iloilo River, nakita nyo sa post na, tahom na, no? Dala sa may Molye Deli, baga suugod kita pamunit sa Pizza 15, Sabado, dalawang tulog na lang. Mamunit na kita dito, open category, ang ano, kids category. Ang unahon ta sa Pizza 15, abi lang taon tabi. Kumpila ini ka mga kabataan na mapasakop sa aton nga RMN, IFM, and Counselor Malabor Fishing Tournament. Sino ayan ay ma-champion sa mga kabataan? Mga bata sa Gimaras? Ah, mga bagakay ganitong ilang mga rad? Bagakay nylon? Dito, dira sila ka pwisto sa may Jaya? Ah, mga tanda-tanda sa pabuniton mo. Galing hindi pwede bagakay, dapat rad and reel. Hindi, pahulaman yung mga kabataan. Tuduan na ito para magdamong anglers ha. Para madamo mga makabulig, makaamlig sa aton yung mga dungang manggad, sa aton nga Iloilo River, kadagatan na ito. Mayinim mga at an early age, mamulat po ang kanilang mga mata. No, kung ano, katahom sa aton Iloilo River, kadagatan. Kagang aton nga mga hanga, pwede mapanghabuy anda eh. No, kag ini, ma-prevent ini, makabulig din ni sila, nga manaway. No, maging, maging advocacy na ni, ang mapaglimpyo sa aton nga Iloilo River. Nakiban pagid ng mga baybayon ta, no, namin eh. Namin encourage sa aton kabataan. Tapos sa Domingo. Ini nga Domingo, ho. Petsa 16, bao, laban na ba, may sweldo ko na na. Open category, 5,000 pesos ang nagahulat. At champion, sa ano pang inahulat nyo? Hasta buwas na lang ni balang registration mo. Hasta buwas na lang, ha? Hasta Biyernes na lang ang registration. So ano pang ginahulat ninyo? So wala pa nakaparegister. Paregister na, kadto na din sa istasyon. Third floor ng St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Dire, paregister ka mo. Bayad ka mo 200 pesos. Tuloy, hindi na bayad eh. Kaya ang 200 pesos mo para sa pamahaw kag panyaga mo manan. Nanabunan pa kami ganit. Pero sige lang, importante sa dya. Kaga, pagkanto mo to, may libre to nga pamahaw. May arroz caldo, may pandisal, may parapol pa kita. Damo kita may parapol eh. So, palihog, oh. Wala pa kami kaparegister. Pali mamabik pa, wala pa ginaulat nyo. Kanto na din sa istasyon, mamabik. Ang registration form, ARD. Pangita lang ang guards na. Biskan, gabi, pwede. Pwede mga gabi. Basta hindi lang maglapaw, kung rolas luce, kay lipong na niya mo ng mga gabi. Ako lang ang bugtaw. Buwas nandiyo. Yes, ma'am. Sa kids category, wala registration fee, pero may registration. Wala registration fee, pero dapat pa-register. Sa Domingo, amo na may registration fee, 200 pesos. Kita na kita. Kagabi, palihog mi, share man sa ako, hindi ka mo mabakal sa inyong nga paon. Budlay-budlay ganun yung paon, kay buhi nga pasayan eh. Kung may ara ka mo sobra, gahay man ko, kamamatuon-tuon, makupamunit. Bawal ang artificial lure, ha? Artificial lure, bawal po yan. Catch and release. Ang rule sa ito, catch and release. Para sa mga isda nga nagabuga 250 grams. Apanubo, catch and release na. Pero kiluhon man nagyapon. Above 250 grams, aba, take home. Pour your ulam. Or, sumsuman. Ay, hindi ka, madakop ka, pampano, no? May pampano kami madakpan na, no? Dagdag ko, no? Namis, tima ng pampano. Sige, sa mga gusto maglagay kay Marco, hulat-hulat ko diya. Mga kasama. Kaya gabantayan nyo man, sini nga Domingo, may bago kita nga programa sa Domingo. 8 p.m. to 9 p.m. alas 8, tob-tob alas 9. Sang gabi kada Domingo ang bag-o nga programa. Hindi ko anay pagyambal ko anong ngalan sa bago title sa bagong programa. Bayaan-bayaan ko lang ang host na ang malawag kung anong nga titulo sa iyang programa. Pero bantayan nyo na. 8 p.m. to 9 p.m. Marco, amo nang ginasiling. Are, laygay-laygay na kita. Punta mo tayo sa seryosong part. Laygay. Pero kamusta gali sa aton mga kauturan? Ilabinigid sa aton mga listeners, no, mga kababayan hanta, ang nagapamati. Ilabinigid ang mga Coca-Cola buddy noon. Ang mga Coca-Cola buddy noon, kamusta na po kayo ngayon? Sauna, galupok, no? Pila mga hawak, tag 20, 22, 24. Ang mga Coca-Cola buddy noon, kamusta po kayo ngayon? Kaway-kaway naman pag may time. Share-share naman ang picture ninyo. Sauna, tiyo, Coca-Cola buddy. Sabong, ang mga po, Coca-Cola, galing kuklitro na. Ako, tiyo, kuking ka ng lawas ko, sabong. Wala na sang curve. Diretso na sa mga Coca-Cola buddy, no? Mga Coca palo, Pepsi palo. Naman ng mga soft drinks girls, no? Si doon dumako na mga sex starlets naton sang una. Naman ng mga soft drinks girl si Pepsi Paloma. Si Sarsi Emmanuel. Ha? Sino pa gid? Si duwalan dumduman ko na mo. Pepsi Paloma, Sarsi Emmanuel. Why na may sino pa gid? Bigo apat ni sila mo. Choco mucho. Sino ba na dumduman niyo, sir? Si Sir Dicoy. Sir Dicoy, sino pa gani? Sarsi Emmanuel. Pepsi Paloma. Sino pa gani ni? Bado apat ni sila mo. Sige lang ako, madumduman ta na. Sa ato mga classmates, ay, ari na, relegay ka ba o kay Marco? Te, man. Te, naki man, pagkapalak-palak ba si Tuod Gidman? Ang ginsiling simo sang imong asawa. Basi nagadudagid man ang imong asawa man sa imo. Kay isa, natamaran ka magsugat. Nga matamaran ka magsugat sa imong asawa. Kaya nga matamaran ka magsugat, responsibilidad mo ina. Na magsugat as a safety. Kung dalaga gani, magbigahay pa kamo, halos adlaw-adlaw, sugat. Kung iban gani, hindi lang sugat, hakwaton pa gani ang bag. Hindi pabugatan gani. Diba? Bisa ng mga gamay nga bag, mga shoulder bag, no, kung nagpangaluyag pala, ako na madala. May dala libo, hindi, ako na madala. Lalos tanan ini, bituon mo ini. Subong, ay sus nga naglain na, no? Naglain na. Kung asawa, gani, niya nga, kaya mo na na. May ginakot, kaya mo na na. Coca Nicolas. Okay, tita mo. Si Sir Dicoy. Tanda gini si Sir Dicoy. Apat sila, di ba? Ari na, may isa na lang kulang. Sarsi Emmanuel, Pepsi Paloma, kag si Coca Nicolas. Sino pang isa? Si Zen Garden, ba? Tanda Zen Garden, kag si Zandro Zeplo, mga Magazine 60 Dancers. Oh. Coca Nicolas, sakto gini. Yang isa pa, basta may isa pa gitin eh. Bawa kasama ang Marco, inaya ginambal ginapaunan ka ni misis mo. Kasi tuod ang ginambal niya si mo. Nga gusto mo lang mambabae. No, gusto mo makatilaw sa iban nga putahi. Kagin usar mo lang inang problema para makatilaw ka sa iban nga putahi.
3: Tatak! RMM!
1: And with that being said, may iban nga mga alcoholic, may iban nga mga addict sa droga. Ining mga recovering alcoholic and recovering mga addict. Amo nang ilang batasan? Mangita sila sa problema o masulod sila sa problema. para makainom sila liwat sa makahulubog na ilim nun? Or para makausar sila sa droga? They're using that as a reason, as a pamahimo na lang nila nga rason para makabalik sila sa bisyo nila. Basi naman na kay Marco. Ari na, kumpleto na. Kumpleto na. Si Sarsi Emmanuel, Pepsi Paloma, Coca Nicolas, kag Jenny Halyorina. Do hindi man soft drinks nga ala ni Jenny Halyorina. Tanda. Tanda. Kasi ma'am Jenny, gin-delete niya din. Uya, uya, papi, huwag kumabasa, ay. Kay Marco, tianuhon mo pa na, Marco, kay sa imo mismo ba? Daw sa fishing competition, bala, ang isda, Marco, sa ba-ba, gid, ma-dakpan. Te, kay nadakpan ka, kay halin sa ba-ba mo. Well, like saying, ginaako mo na ina. Diskanso mo, ano pa nga panginwala mo, nga joke lang to. Ah, wala ko, wala to, wala tumato, hindi tumato. Halin sa ba-ba mo with your emotions. Ah, sa imo kahulugbon, sa imo kakakig, namit lang mo gito. Nga nang babae ka. And you spoke it out loud. Kaklarong-klaro nga nabatian ni misis mo. Nga yes, nang babae ka. Kung ako si Mo Marco, tinguha ka na lang. No, tinguha ka na lang nga makapangita ka sang ubra o makayuang imong kabuhi. Hindi pa man nagurang ulihi, Marco. Nga tiyon nga may istorya pang imong asawa. Marco, problema is problema. Patawhay. Hindi mo na maistorya si misis mo. Kaya ara pa sa iya kaakig, nagabaga-baga pa ina. Pares man siguro ikaw, Marco, kung may mahimo si mo sang sala, istoryahon ka. Kaga makipag-areglo si mo, posible nga maareglo mo na dayon. Pakalmahe, patawahi si misis mo. Action speaks louder than words. Pakita mo sa misis mo in your actions nga nagbag-o ka. Pakita mo ang sa imo nga misis, no? I-prove mo sa imo nga misis nga responsable ka nga amay, kag responsable ka man nga bana. Adlaw-adlaw, pwede mo na pangaluyagan liwat, Marco, si misis mo para mahagan-hagan inang problema. Na kay man palak-palaka wa yung pagani maaktuhan, husga ka na. Ginsiling lang si mo ni misis mo nga daw naluyag siya. Daw naluyag na pati-pati ka man imo. Sana kuguro mapati ko eh. Sana kuguro mapati ko, bala ko ni misis mo na not unless if you're guilty. Not unless if you're not guilty. Na parehas ako, no, malipayon kami ni misis ko. Gulpi lang ko na bali misis ko, nadula, naluyag ko si mo. Ito hindi na mapatihan. Ngayon daw hindi na mapatihan, asa sa tiil ko, asa sa alipuduhan ko, asa sa ulo ko, ginahalukan ko at lawadlaw ni misis ko. So hindi ko magpati nga nadula ng luyag yas ako. Isa pag edi guro, hindi man guro mabasol si Marco Tiyoy. Kay dira gani Tiyoy mag-abot sa ilang nga pang sexual activities. Daw ginasupo sa iya nga misis. Sino bituod hindi magduda sa dira? Kay responsable, biskan ng asawa pa ang nag-aubra. Responsibilidad man gyapon sang asawa, may responsibilidad ang asawa sa kinanglan sa iya bana. Sa dira sa aktwasyon sang iyang asawa, Tiyoy. Siguro biskan ako maduda na nga ba si tuod? O ba si tuod? Kay halin man sa baba sa babae ni Camille. Ang iyang asawa, halin man sa iya nga daw nadula na. Ang gana niya kay Marco. Sino hindi magduda, di ba? So nga imogin na siling series both parties. Dodo pareha sila ang may sala. Galing nag-aggravate atong nag-adako pa ang problema. Ang nag-sugod ang problema sa misis. Kaya mo nang ginako ya tuod, pwede man niya. Pwede man guro iban nga langulango, di ba? Sa mga asawa bla, mga misis bla nga pamati subo, pwede iban nga langulango, hindi lang ini nga may naluyagan na kamo nga iban. Nahulog ang buhot nyo sa iban nga lalaki. Pwede man guro lain eh, di ba? There's always 100 ways to skin a cat. Pero amo ni mga irason nyo, ayoko hindi ka matapungulan ng iban. Mga abdik kamot nga ba nani? Ayoko hindi malinagtik ang guya mo di. Pwede man iban nga sobra ka naka-dry. Ah, daway na kugana si mo. daw gusto ko na maging single forever. Wala nang bagang ating pag-iibigan. Wala na ako na feel na spark tuwing tayo magkasama. Pwede man guro, amo na, no? Gani man. Yoy, tamiyaw ko lang si Caproni Paguntalan. Bye-bye, Radyo Manlinet. Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sa Molo. Manigat tamiyaw si kasamang Gold Star, si Andre Canonicato. Thank you, thank you, thank you, thank you. Si Ma'am Jenny Halyurina. Ma'am Gemma Pendon. Kay Marco Tani, ginakot in the akmo anay. O, ang misis mo. Antis ka naghimo sang kabulastugan. Bala ka sa buhay mo. Bagay, dapat may ebidensya ka eh. Ay, biskan sa mga hearing sa impeachment, di ba? Ebidensya agad. Ebidensya agad. Hindi pwede nga siling sabi-sabi, chismis ng sabi-sabi. Ay, dapat may ara ka mo nga ebidensya. Concrete evidence. Kung nakita mo ngayon nagalampunganay sa halukanay na sila, concrete na guro. Delikado ini mga misis nga mo ni mga kabalo mag-psycho-psycho, no? Mao ka delikado ini, halong-halong kita sa mga misis nga mo ni. Pero para kung ako sa inyo, mga dry-dry Mega Man Herbal Capsule. Amo ning imno ninyo para hindi madula ang init ng inyong pagmamahalan. Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog ng Panay Island, kay Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kagdagadugang ini sa resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sakap na tongkat ali, may ginseng, may maka, kag may horny goat weed. Mga boy, mga tatay, safe po ito sa heart, walang side effect. Puro frontal ang epekto sini. Pero kung isa imnon mo, papagsik niya. Bulig din sa pulaw-pulaw mo niya. Para hindi ka mauhian kay misis mo, kagay partner mo, Mega Man Herbal Capsule imnon nato nini. 30 minutos o isa ka oras antes kita maglabing-labing. Baparias ka kay Marco, kuha agad duha kalupok. Abangan sa mga suki ng mga butika, produkto ng kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga parisan nyo ni sang Nans Super Plus. Ang Nans Herbal Capsule mo noon, Nans Super Plus na po ngayon yan. Ginpa-epektibo, kagmas ginpabaskog. Gintingo bang mangustin, guyabano, kagmay malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Inom kita ha, Nans Super Plus. Kay ini ang natural nga proteksyon sa aton lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa tanan nga mga butiga sa bilog na Panay Island kay Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ng kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
3: Tatak RMM.
1: Kaya mabulig ko lang adiskarte sa inyo, kung wala gana si Mrs. B, kung nga paglabing-labing, hindi mo na yung may tampuhan, may gamay nga sunggudanay ka mo, sorry ka, tis hindi kikipasapa ko ninyo. Do bata, jute ka, sorry na. Abe, kindly grow up and man up. Hindi na madalas sa sorry si misis mo. Pila na kamilyon nga sorry ang ginsiling mo siya simtang mga migahay pa lang ka mo. Kung isa hindi mabatihan ng sorry mo. Especially kung masorry ka lang para maka-jer-jer ka. Na sorry na. Kuwata isabi. Tandaan nyo ang lovemaking. No? Hindi inaya paagi para pasailuhon ka o papasailuhon ka sa mga sala nga ginhimo. Hindi inaya peace treaty. Hindi niya para mag-peace ka mo, torja ka mo. Hindi na, lain inaiya. Kung Marco, kung nagasungkot-sungkot si misis mo, sorry na ga. Dapat na, medyo so, ano daw, ma-feel niya man blang imong sorry blang. Say it like you mean it. Hindi ka magambal nga labing-labing. Himuon mo nga. Tige, hapapa nga. Eh, tukod kami sa lakosin mo. May Nance Liniment Oil ko ho. Masaihunta ka. Hindi ka mabal nga. Pahubaho mo. Hindi. Sulob ka lang sa imong shorts o kung naka-boxer ka na o naka-panty ka. May butang ihabol. Tabuni. Masaihon tagid ka kay balang ko kapoy-kapoy kasubong sa imong ubrang imong batiis kapoy ini nga Nance Liniment Oil mayo ini sa mga hangin-hangin sa mga naipit kag naparisar ng mga kawagatan nami ini para sa muscle pains sa joint pains ang imong buni up-up alik po nga kung may ara ka madalan aga kuha git isa Nance Liniment Oil may mga bagras ka na Nance Liniment Oil. Hindi ka paga pagkagtun sang lamok sa Nance Liniment Oil. Masayon mo si Mrs. Halin sa yang dapa-dapa na namin si Mrs. Na unahon mo dapa-dapa ya. Unahon mo na pagkagtun sa yang batiis. Pahita, pagkagtun sa ita, medyo likawan mo ang iyang muningning. Likawan mo na. Kaya abot yung ahal na tawala eh. Hayita ala. Eh, kapta niya ganyan muningning ko na. Dapat unpredictable ka. Kung magmasahe kay Mrs. mo, hindi mo dayon pagtuyoon ang ginatuyo mo. Pagabot sa ika, likawan mo na. O kung magpitigay ka talikod sa, medyo buli na, pwede na. Medyo kumus-kumusun mo gumay, kaya sa kilid, tas pasaka. Nung masahe, gigatutuudan na, yung masahe na tutuud. Basta din sa mga kilid niya, pati sa shoulder blade niya, pati sa kamot niya, tanan, mahabal niya nga ay, ano gini, masahe gini kay Mr. Yan. Masahe gini kay Marco nga, tutuod gini ang mga sahe yan. Saliog yan, ha, naikuha mo hangin-hangin. Di, dapat hindi masado ang pag-pressure mo, hindi tamaan ka kaduot, no? Dapat daw medium lang. Bako isang pangkutumote, ga, kamusta ang pressure, okay lang? Na medyo hinay-hinay gamay, kaya kasakit, okay lang. Pagtapos na, o sige ga, pwede pagtapi mo, o, kaya na ga. Pagkaya ya, dikto ka man yapon sugod sa tiil. Kung di ka nagsugod sa talikod sa dikto ka man sugod sa tiil ya naman, napasaka. Pagabot sa hita, ya, medyo likaw ka na da sa iyang flower base. Likaw ka sa flower base, likaw man sa chan. Pagabot sa iyang bulkang mayon, likawan mo. Dili ka lang sa kilid ng pangampang, nasa pangpapilid lang. Sa kilid na uyog-uyogon mo lang kasi kilid naman, tapos braso yan naman, tapos liog yan naman. Tapos, pagkatapos, silo ka na sa uluhan niya. Pag sa uluhan niya, nan! Kayo doon mo naman padalom, usar mo ang Nance Liniment Oil. Naminik, hindi sa mapilit sa panit, no? Hindi sa gawa, hindi sa oily. Hagudo mo na medyo padaple sa iyang pasas. Daplisan mo lang ang pasas, yung madasig lang. Mayroon pa na please, medyo pakuhit sa pasas, siya blanan. Mas masahe, tugay-tugay. Kumuson mo ng isa, pero ang kumus mo hindi dapat sakit. Kumuson mo lang hinay ang kumus ng isa. Kasi kung tapos, silo ka naman sa piyak. Nakasilo ka naman sa piyak. Tapos, ay sa tiyan naman. Punto sa side nyo, eh, tiyan naman, amo na. Tapos, ang finishing na, hindi mo pa sa pag-finishingon sa ulo. Ay kung pinisingon mo sa ulo, masay mo sa ulo, matulugan ina. Matulugan inang uyab. Matulugan inang misis mo. Dira ka lang. Asa lang sa tiyan. Balik ka naman sa dugan niya. Pag dugan niya, balik ka naman sa hita niya. Sa ulihi. Eh, sa dirikan na sa iyang bulkan. Na kumus-kumus mo na sa. Sa utok yan nga sa dalom kumusa. Sa paminsar yan, sa tani, sa dalom, kumusa. Imon mo da, silo ka na sa dalom. Pag silo mo sa hita, ya, pahagod ang bababaw. Pag hagod mo sa babaw, medyo pasapayan mo si monster ya. Sapay lang, ha? Medyo kablit lang gamay. Madasig lang, kablita lang, kablita, kablita, tapos padasig. Makita mo na saan, medyo nagapanigaan ng iyang atyan. Nagapanigaan ni atyan. Nag-uriod sa... Nakakita mo, kalibotaw yan, ako kita. Swang! Huwag niya kagina sa pak, ang top lang ang ginatulok. Nagamamo na sa... Niya nga, ga, gailong kong pasanag, tulog ta. Amo na, imo mo, mo, ga, gaila ko pa sana ga, tulog ta, okay ka na ga, ampawan ka na. Paghigda mo guro, ambot lang kung hindi ka dumugom. Pag-plastaro, paghigda, pao, kuway ka kagi dumug, kuway ka kagi dumug ka aswang, ah, kay misis mo, dumugo, nyagi ka na. Hindi, yung ikapagbuyaan sina. Ay, pinainit mo lang ko, ha? Maga dumugon ka na gani, misis mo, hindi ka nasagay pa mo, kapoy ko ka, hindi ka nasagay pa mo, pabibi. Attack na! Tuda! Kainahimo ko na mo! Hindi ko hindi may problema, di ba? Naman si Mrs. Ay, Biscan, mambal sa mga sa obra niya, guro. Ay, Biscan, may obra si Marco. Ay, pero success pirmi ako. Ambal ni Sir Buds Jr. ang sala ni Marco Tiyoy. At sakto gini, dapat gindumdum niya ang ika-onsi nga kasuguan nga hindi mag-ako. Adder Dan Hernani, deo dapat remember niya kung kisa unsi na utos, wag kang aamin. Amo na sakto Sir Dan Hernani. No hindi kagit bag ako. Te kung hindi kulantro ka kay misis mo. Hoy, Sir Router Infante. Morning, hambalon mo siya dayon tiyoy. Ga, lights on or brown out. Ang tangin naman sa'yo, mas nami kung masay. Ah, hindi man dim light, mas may may suga. Kay mama, mabalaan natin nga, mali nga,
4: Marco, ba't yan lang ang suga?
1: Nakabati ka kay misis, mga kurog-kurog ng tingog. Kapag nga, that's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. Sir Romeo Manay Jr., good morning man. Kay Sir Roque Binya Salute, pabiyahe galit, pabalik sa Pilipinas si Sir Roque. Ah. Sir Kim Yvonne Ferrares, kamusta ka Sir Kim? Kay Ma'am Yvonne. Ah, kay Buds Jr., Sir Noel Jimenea. May nga karon may balita kita. May nga balita, no? Parte kay Alex Yala. Kay Buenas, kay Bye si Alex Yala. Ma'am Bernadette Cava, hello! Andy Carado. Ate, mayong aga. Mayong aga man si mo, Sir Andy Carado. Si Ma'am Jenny Halyorina. Expert good steyoy naman. Iban gani, no? Mambal nga. Siguro, pag hambal-hambal ko, paano magmasayang? Iban nga asawa, ginakuhit na si Mr. Shhh, mati kitiyoy! Amya ka lang ka, si mo, mati kitiyoy, kay ginalaygayan niya kasubungo! Ano ano ginapamatiyan mo? Diri ka pamati kay Tiyoy para masalbar ang relasyon ta. Diri ka mati kay Tiyoy para magdugay ta mag-asawahay. Para way ta problema nga doon, mati kay Tiyoy. Kagawad Rodrigo Montano, may nga nga. Uy, kagawad Noel Coscuruela, present na gali. Ah, thank you. Edna Mohal, good morning, good morning. Sige, sige. Ah, dalingit, i-refresh ko. Ano yung nagkakong tatuntat ng akun nga Facebook? Sa aton mga OFWs working and living abroad, kamusta? Welcome aboard. Si Fran Solis, si Sir Lita Armada, Ronel Sonio, Rial Legamon, Nanay Rod, John Batillier Batch. Uy, long time no hira. Johnny Jose Jeffrey Maybay, si Lon Rojo, kay Sir Nestor Himugaon Jr. Thank you, sir. At Kapalevi Alasian, Gladys Estorque Orbe, Berna Sotiar, kay Kagawad Dina Hermano, Ma'am Delce Hermano, kay Mayora, kay Ma'am Sisi, good morning sa inyo. Kay Zaid Bernales, Jeffrey Reyes, Darlene Bautista, Esh Azalbon, Domingo Cuenca, Shane Ruado, kay Paulite Edison. Ah, Kuya Pepin, Idol, good morning. Idol Pepin, pero mo nang ga-tiktok-tiktok subong. Ah, milyonar, yun si Pepin sa vlog-vlog yun. And mga kasama, antes kita magapadayon kag balita kita nay. Sa mga gusto maglaygay pagyan, pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931 or pwede man diri sa Facebook ha, pwede nyo kid ko pwede nyo i-post ang inyong mga comments, ang inyong mga opinion, suggestion, or better yet, kung may problema ka mo gusto i-share, may mga problema, akwento ng buhay, love story, inspirational stories, or perspirational stories. Again, balasan nyo gito. Pwede gito. Dadri sa programa, isugit kay tayo. Basta may problema, basta may gusto i-storyhon, kung wala kang kausap, sugit mo lang kay tiyoy. Mga kasama, pamatiyan nato ng isa kang user sang life extension, mga kasama. Life extension, vitamin D.
5: Life extension, vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
6: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
7: Oo, ako ni Sir.
6: Ang imong concern may mas ikaw nga nagtubo sa imong likod?
7: Oo.
6: Kumusta na subong imong bukol nga nagtubo sa likod yag imong vertigo?
7: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas nawala naman.
6: Ano ka dako, Sir?
7: Bibi.
6: Okay, so dako gid siya kadama gali?
7: Oo, ako ni Kapol nung bala. Yung ngot-ngot sa bala. Yung mga 3 years naguro. Pero gamay pa lang ni sabi mo daw hold in pa lang kadako. Tapos nabati ni bala sa life extension, tiyan mo ito nagkanto mga kamila ang check up ng respahan ko ni Doc Ganson daw 1 month pa mo na tumaro siyang life extension vitamin D3, pero 1 month nagbalik ko ito siya ni Kudok, wala na mala Doc ang bukol, tapos nagula man akong vertigo.
6: So pinaka soft gel sa life extension D3 mo ginagamit adlaw-adlaw?
7: 3 times a day to sa sir.
6: So sa 1 month time siya nadula na ginto kag wala na ginagamit?
7: Oo, so wala na. Very thankful man sir eh, kaya pinagi sa life extension vitamin D3 na ayaw ako nga basta sa likod ang vertigo ko na dula gid. In fact, dere gani sa mga co-teachers ko gina-encourage sila sila nga magbakal sa life extension vitamin D3.
6: So teacher gali ikaw sir, public school teacher?
7: Oo.
5: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Tata! RMM.
1: Hindi na pagulatan ang maglalapay mo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Dawadlaw Life Extension Vitamin D3, a sunlight in a soft gel. Kada soft gel ini is a 1000 IU. So ang rekomendasyon, duwa ka soft gel every day, every morning, after breakfast or after meals ang pag-inom. Importante sining sa mga medical doctors. Yan sa pataaso nato ng vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian. Ilabi na gid ang makamamatay na cancer, ang mga cardiovascular disease, respiratory tract infection, diabetes, high blood, and others. Inom kita adlaw-adlaw sa life extension vitamin D3. It's very safe kaya may duwa ini ka mga stamp of approval. Aprobado sa FDA USA kag Philippine FDA. Ini ang numero uno, ini ang super vitamin kag miracle vitamin. Kag most recommended by the medical doctors, life extension vitamin D3. Kung may ginabatsyag ka mo, pwede ka mo kapacheck up sa Viscan Diin, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre ang medical check-up adlaw-adlaw. Viscan adlaw-adlaw, pwede. Mas iba tingala lang doon. Ari ka na naman! Dala si nanay, dala si tatay, dala ang kabataan ninyo. No, makakanto ka pa sa may bayad. Dali na kita sa libre. Libre siya pero quality medical check-up. Dala sila sa Lower Ground Floor ng Robinson's Mall at Jade de Leon area. Tagbakharo, iping sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. Lower Ground Floor ng SM City, Iloilo. Bangga Dama, Santa Barbara sa may Rotonda, dyan sa may Santos Arcade. John ang clinic nila. Sa Uton, JC Zulueta Uton, natubang sang Iglesia ni Cristo kag pinakabago na branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras, hindi na kamo magtabok. Ang mga taga-probinsya sang Guimaras, hindi na kamo magtabok. May ara tada sa may Guimaras, sa San Miguel, Jordan Guimaras, sa may Rotonda man sa Davis Building. Nagpara epektibo ko ng resulta. Kada gabi, antes ka mamanyapon o antes ka magtulog, inom kita sang super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtinirang higko sa aton kolon. Nga ini ang mga isa ka mga rason sa nga naganubo ang aton immune system kag pagkatugas ang balatian sa lawas. Dapat tinduan nato na aton kolon pagi sa dawadlaw nga pag-inom. Sang super fiber, inom kani. Aga, agab eh. Pagkaaga, antes ka mag-ubra. Huwag kapagani ka pangapi, baw ka namin sa pagpamuhin mo. Sulay ang pagpamuhin. Rekomendado ini sa mga ginadialysis, sa may mga diabetes na, sa mga permin kakaon, fast food, mga palainom na nami ining super fiber. Ini ang fast acting colon cleansing product. Epektibo ka garantisado kag ini ang produkto ni kalidad sa Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. Alas 12:58.
8: Isugid kay Tihoy.
9: Aragoy, Choy!
3: Tatak! RMM!
1: May nagtawag sa akong kagin.
10: Ay
1: nga, may nagtawag sa akong kapila kabisis. Nagtawag ba si Y Salud? May try natin. 0912-9606-9609 ang last number. Ambot ko nga nagtawag siya. Basi gusto maglaygay, bla. Dalang gidi.
10: The number you have dialed is either...
1: Ay, te, signal gid ang problema. Ma'am Melanie Harjolin, mayong aga si mo, Ma'am Melanie. Ay, si Ma'am Telly Piffer, are. Hindi, naulihin na naman ako kay nag-process kami sa akong upcoming surgery. Kung ma-confirm na ang date base, di na ako makakomment. Pero piliton ko makapamati kay ang malang kalipayan ko. Hindi. Para sa ospital, pahuway gid mayo. Upcoming surgery naman. Ay sus, Ma'am Telly Piffer, praying for your speedy recovery. God bless sa imo, Mama Telly Piffer. Andy Carrado, thank you very much. Sa ating mga classmates. Uy, bantayan ninyo ang paglilitis ng ating ikadawang pangulo. Karoon na naman ini. Sadya naman ni karoon. Kadamos ang sadya kagina si idol nyo. Si idol nyo, Robin Padilla. Nag-inano naman kita. Kalayo, kung hambal nga, kada tikab sa basura ya. Daw nag-kato kita sa kalaunan. Daw basurahan ng... Ang babaya, na wala ka pulos-pulos. Abot kami pulos sa inyo para sa ako, doon pag ano ko, why get pulos. Mga kasama, story natin kagamay si Alex Yala. Ay daw namin ining iyang subong nga pag-intra sa Cincinnati Open. Sa Toronto, daw manag-finals pa lang to, no? Pero ang aton nga Filipina tennis ace niya si Alex Yala, nakakuha ni isang first round bye sa 2026 Cincinnati Open, no? Ang aton nga pambato number 17 ini, seeded number 17. And siya ni sa first round of 64, once buy o BYE, buy ka, ambot sa isang buy, automatic one win. So buy si Alex Yala, hindi na sa magampang sa round of 64, diretso sa round of 32.
3: Tatak! RMM.
1: Aton lang ginapangamuyo ni nga tani mag-okay na, no? Mag-okay ng iyang injury, ang inaagom nga ankle sprain. No, tani mag-ayo-ayo ni, makarecover na siya. Kahit magbalik ng hulag niya. Ang mga upcoming tournaments ni Alex Yala sa mga taga Estados Unidos, kadamo kita sa mga OFWs, no, mga immigrants na dira sa Amerika. Ang Cincinnati Open, magasugod ini sa inyo, buwas nga adlaw. Kay subong 13 pa lang din sa Pilipinas, sa inyo 12. So 13, Sabado, ang 13, no? Sa inyo, Biyernes. So ang Cincinnati Open WTA 1000, kung sa din plus 1 win na si Alex Yala, masugod din sa inyo, buwas Agosto 13, pagkato August 23. Ang ikaduwang tournament na entrahan ni Alex Yala antes ang US Open, ining Stars of the Open.
3: Tatak! RMM.
1: Amo na yung title niya, Stars of the Open.
3: Tatak! RMM.
1: Exhibition match ini. No? Isa kaadlaw lang ni exhibition match na hiwaton sa August 27. Kagang ginapreparahan rin ni Alex Yala. Kag tanan nga mga female tennis player sa bilog na kalibutan ining US Open Grand Slam nga hiwaton ini August 30 katapusan sa bulan sa Agosto. Tobtob, September 13. So ini ang biggest, largest backing nung event sa tennis ining US Open Grand Slam. August 30 to September 13. Kung magmayo-mayong performance ni Alex Yala sa Cincinnati Open, rank number 17. Bauta, mataas pag inang ranking sini mga kasama ni Alex Yala. Sa iba natin nga natipon yung mga balita, naghingyo man ng Department of Education, no, nang huwag ka pamati sa aton, si Mama Melanie Harjulin, kay professor ini siya, no, sa Western Institute of Technology. Nagapanumdum naman ang DepEd, no, sa mga high school ni elementary. Mga teachers, nga likawan ang pag-post sa mga butang nga posible makahalit sa iban nga staff sa eskwelaan o kung sa ngalan sa ahensya. Ginatagan man pagtamod sa departamento nga ang mga estudyante o kung ang mga hilikoton sa eskwelaan hindi dapat nga gamiton para sa personal nga content. Kung mahimo ini nga makatugas ang kahuyanan, pagpangharas o kung may negatibo nga epekto sa mga estudyante. Dugang pa sang DepEd, importante nga maging responsable ang mga manunudlo sa ila ginahimo kag gina-display online bakod sila ang nagasurvey nga modelo sa ilang mga estudyante. No, kadamo kita may nakita sa nga mga teachers, no, ng iban may mga content creator na abi, ang iban mga vlogger na, iban mga teachers, no, and usually may ginausar sila din mga estudyante nila, may man ang iban nga sa utsaot pero halong-halong sa iban, no, ining mga scripted nila nga mga ginimo sa eskulahan base bala maigo kamo kay minor di edad ina, no, kag kumakatugay ni sa kahuyanan sa mga estudyante to likaw-likawan, mas may ini focus na lang kamo sa pagtudlo. Kung mag-vlog-vlog man kamo, paresang ikinakita ko iban nga ng mga nag-vlog mga teachers, puro academic ini ginatudlo yan, no? How to solve problems like math, how to solve math problems easier, no, mas hapos nga pag-solve sa math problem. Ang iban sex education ang ginatudlo, no, awareness, no, awareness sa palibot, no, may mga mayo mga content, pero ang iban mga likawan ng tani ang binastos. No, kung teacher ka ba, tuod na maka-generate ang income pero ang kawianan nyo naman, and it may cost you also your jobs. Kaya ang good news mga kasama, diri sa aton sa Western Visayas, naglabot sa masobra 95% na ang mga residente sa Western Visayas ang natigayon na nga mag-cover sa PhilHealth Insurance Program sa gobyerno. Suno sa PhilHealth 6 Regional Vice President Marjorie Cabrieto, yara na sa masobra 7.7 million ang narehistro ng mga members kag dependents sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Kalakip na ang Negros Oriental.
3: Tatak! RMM.
1: Kadamo sang mga ginahimo sang aton mga gobyerno, no, kag ang aton nga syudad. Ang ining PhilHealth dako gid ang bulig dinhi para sa aton nga mga kauturan. No, basta rehistrado ka da maka-avail ka gid sang libre nga bulong, libre nga pagpakonsulta pati sa mga pag-ospital. Sa mga wala pa pa kuha gid kamo PhilHealth sa mga barangay, pwede ka buka kuha. Kaga sa mga taga-syudad sang Iloilo hindi ka magkalipat ha. Sa aton mga senior citizen, kaya aton mga PWD, kadto ko mo sa City Hall, no, pa-register ka mo kay daw sugod ng parehistro sini, no, rehistro para maka-avail ka mo sang libre na bulong kag libre nga konsulta pati ang mga bedridden, no, hindi na kailangan magtindog representative kung paano ko maka-avail sini sa ginataliag sang aton nga city government. Kag para sa mga pet lovers like us, hoy, mayong aga, Ma'am Inday, Mary Louis, Salyore Patino, watching from Meristad. Di na nga Meristad, Ma'am Inday. Aram ang yapon sa Sweden, eh. Morning. Para sa aton mga pet lovers, kaga mga kauturan yung may mga hinuptanan, ang mga hindi nakasapupo sa ila hinuptanan, kay kung magbata, mayo lang magbata, kay cute-cute pa kung tutuloy. Kung magdako, ginapabayan. Maluoy man sa mga ido, no? Kakasama, update. Liwat nga nagatanyag ang Office of the City Veterinarian or OCV sang libre nga serbisyo sang S-Pay spay kag neuter para sa mga hinuptanan nga ido kag kuring sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo.
11: Tatak RMM.
1: Ang programa nagatuyo sa pagbulig sa pag tapna sang rabies kag pagkontrol sa pagdamo sa mga hinuptanan sa 180 ka mga kabanggayan sa syudad sang Iloilo. Sa mga babae nga hinuptanan ang pag spay pagkahiwaton sa

0: 15 to 20. Mayara lamang sang 15 ka mga slot kada schedule. Gani first come, first serve basis ang pagparehistro, no? Para naman sa mga lalaki nga mga hinuptanan, ipatigayon ang neutering o pagpakapon sa mga kabaranggayan nga dalingi din to man. Oy. Ang schedule pagadumalaan sa barangay animal health and welfare officer. So sa tagsa ka barangay, mangkot ka mo sa tagsa ka barangay. Nagapanom do mang OCV nga limitado lamang ang kadamuon sa mga surgical slots. Agud masiguro nagakaigo. No nagakaigo nga OPA pre-operative examination. Kag nagakaigo nga pagbantay sa mga hinuptanan pagkatapos ang operasyon. Ang among serbisyo para lamang sa mga residente sang syudad sang Iloilo.
1: Tatak RMM.
0: Alaw na, Jess. Sa adri lang aton nga pagpaalagad kay nautod na aton Facebook Live. Kay tanay na makita karon sa Patrol 774 and isa namang ka-edisyon na sa programa ay Sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman Christopher Tope Mondihar, ini si Tiyoy ninyo Pancho Tatak RMN.

kasagaran, kinatukod namon sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayot para sa pagkaos ang tagsa-tagsa. Kinatungtong namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alanihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng tinatupang nila. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Iniitanan ang ginagawa.

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki, ingat at palamati sa aton nga programa Kadalagahan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayhan, ngala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon sukulate samtang nagaupod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Kag good morning man sa mga netizens naton, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa mayo gid kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Sa gihapon, ako ang inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Nagtahaw-tahaw na ang pagulan-ulan sa probinsya sang Iloilo sa nagliligad nga adlaw, especially kahapon nga adlaw, kagayhan ang aton nga mga farmers sa mga kabanuhanan na katigayon nga magpamulad sa mga produkto naton, nakapahagay-hagay sang dapat naton ihagay, kag nakapaninlo sa aton tagsa-tagsa ka mga talamnan sa subong nga nagkita na, nagpakita na ang aton haring adlaw, no, kag ginapahanom-dom gid naton sa aton nga mga mangunguma nga mag suksok gid sang butas o kon maghalong sa paglusong sa aton nga mga talamnan, kag mangin mindful kita sa sakit nga leptos pyrosis, no, kon may ara kita mabatyagan nga mga sintomas sini, no, hindi gid pagpabayaan, mag pakonsulta gilayon o kon magkadto sa aton nga mga barangay health centers, no, kon municipal health centers naton, kag hindi pag disregard, no, ang anuman nga symptoms nga aton mabatyagan sa aton kalawasan, no, kay importante nga halungan gid naton ang aton nga ikaayong lawas, no. Subong man sa mga farmers naton nga naka experience siya, no, na damage ang ilang mga talamnan o kon ang ilang mga pananom o kon mga kasapatan, kag napa-insure naton ini sa aton katuwang nga opisina ang Philippine Crop Insurance Corporation, pinaagi sa RSBSA nga programa sang PCIC, kinahanlan nga maka-report kita sa natalana nga inadlaw after sang mabaskog nga pagulan-ulan para nga maka-claim kita sang aton nga crop insurance, no. Mangin mindful gi kita sang aton nga 20 days after, no, sang mabunog nga ulan nga na damage ang aton nga pananom, nga maka-report gid kita para nga hindi ma-deny, no, o kung kag ma-assess gilayon sang aton nga mga adjusters ang damage sa aton tagsa-tagsa ka mga pananom, kasapatan, no, kaiban pa nga mga makinaryas naton, no. Tandaan gid naton ang period nga maka-report kita, no, 20 days after, no, sang aton nga mabaskog nga pagulan-ulan o kon na habagat, no. Tagaan naton igtalopangod subong nga aga target sang mga mangunguma nga kabahin sang hybrid rice model farm project sang aton departamento, Department of Agriculture Western Visayas, nga malabot ang 8 metric tons, no, o kon 8 ka metriko tonelada kada ektarya nga ani o kon production sa subong nga wet cropping season. Ang hybrid rice model farm project nagasakop sang kabugusan nga 1,000 ka ektarya kag ginapatuman
sa mga kabanuhanan sang Ahoy, Concepcion, Igbalas, Pabia, Kagsalaga, dili sa probinsya sang Iloilo, pati na sa mga kabanuhanan sang Kulasi, Hamtik, Patnongon, San Jose, Kagsibalom, sa probinsya naman sang Antique. No? Suno sa aton nga Field Operations Division Chief, no? Kag aton nga Rice Program Focal Person, Sir Ryan Lasgo, mahimo makaabot sa 6.5 tubtob 8 metric tons kada ektarya ang production o kunang ani sa subong nga wet cropping season, kag 8 tubtob 10 metric tons sa dry season paagi sa husto nga paggamit sa mga hybrid rice technologies, no, kabahin sa pagpatuman sa programa ang mga mangunguma nga ginatudluan angot sa paggamit sang resulta sang soil testing, husto nga pag-abono, integrated pest management, kag iban pa nga mga climate resilient farming practices. Ginagamit man ang mga digital tools para sa pag-monitor sang peste, farm activities, kag production data. Magabulig man ang ahensya o kon ang aton nga departamento sa mga mangunguma sa pag-ani kag sa post-harvest stage sang aton nga mga na-identifying hybrid rice model farm. Pinaagi sa programa, ginalauman sang aton nga departamento nga mapataas ang production kag kita sang aton nga mga mangunguma hindi lang diri sa nagapasakop sa aton nga hybrid rice model farm project kundi sa mga mangunguma naton nga nakatanom kag nagasunod sa ginarekomendal naton nga mga teknolohiya sa naglain-lain nga mga ecosystem, no, maging man sa rainfed kag sa irrigated naton nga mga areas. Kag padayon nga ginapanugyan sang aton nga rice focal person sa aton nga mga rice farmers, nga kung may makita kamo o kung may maobserbalan kamo nga mga pameste kag pamalatian sa inyo tagsa-tagsa ka mga talamnan o kung sa inyo nga mga pananom, mag-report gilayon o kung magpakigangot sa aton nga mga municipal agriculture offices o kung sa aton nga mga agricultural extension workers para nga makantuan ini sang aton nga mga eksperto sa pest and diseases, no, labi na gid makatapo sang regional crop protection centers para ma-validate kag matagaan kamo sang gusto nga management protocols sa sini nga mga pameste kag pamalatian. Padayon ang close coordination naton sa aton nga mga partners para nga mamakita naton kag masubaybayan ang nagkalain-lain nga mga stages sang aton nga pananom sa sini nga mga inadlaw, no, kag pasalamat kita sa aton nga mga aktibo nga mga local farmer technicians, aton nga mga agricultural extension workers, no, nga padayon sige-sige nga nagagiya sa aton nga mga mangunguma sa ila tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa kay Edelberto Monicado, Expedito Monicado, kag Monico Quintano, subong man, no, sa kay Kagawad Alex Lamanero, kay Danny Galientes, no, Honorato Santerva, kag Serafin Provido, kay Sir Imong Laguna, kag sa mga katapo sang Duenas Inland Fisheries Association, no, shout out gid sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Ma'am Helen Bolivar, Ma'am Cheryl Bisiera, kay Sir John Arcosa, no, subong man sa kay Laila Narboneto, kag Robert Cabada Togueres, subong man kay Ma'am Felisa Clavel, Sir Reynold Cagcon, no, kay Jane Palmares, kag kay Jenita Dicen, no, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagahan sang agrikultura
sa Kabisayan nakatundan. Padayon nga ginapatuman sang Philippine Coconut Authority o kon PCA ang Coconut Farmers and Industry Development o kon CFIDP, isa ka malawig nga programa nga ginapatigayon para mapaayo ang pangabuhi kag kita sang aton nga mga coconut farmers. So no, sakay Philmar Jan Sasis, no, senior agriculturist sang PCA, ang CFIDP isa ka long-term nga programa nga nagatutok sa ikaayong lawas kag ikaayong bulsa sang mga mangunguma nga nagatanom sang niyog. Lakip sa mga ginapatuman nga programa sa Western Visayas, amo ang hybridization program kung sa diin nagahatag ang Philippine Coconut Authority sang libre nga planting materials sa mga rehistrado nga coconut farmers nga luyag bagtanom sang hybrid nga niyog. Kag sunod sa kaisasis, mas madasig ini magtubo kag magpamunga. Mayala man sang scholarships, internship kag skills training para sa mga kabataan sang coconut farmers agud ma-develop ang ila interes sa pagpanguma kag mahatagan sila sang oportunidad sa agribusiness kag iban pa nga livelihood. Sa farm diversification, nagapakigangot ang Philippine Coconut Authority kag CFIDP sa Department of Agriculture kag iban pa nga mga ahensya para suportahan ang mga micro, small and medium enterprises o kon MSMEs para sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives nga involved sa coconut farming. Nagatag man sang dugang nga pagpanganasanas ang aton katuwang nga opisina, ang Agricultural Training Institute kag TESDA, para mapaayo ang productivity sa mga mangunguma. Suno sa kaisasis, may Regional Interagency Technical Committee sa Western Visayas nga nagamonitor sa nagkalain-lain nga mga ahensya kag nagapatuman sang CFIDP. Bangod, agud masiguro nga nagalabot sa mga mangunguma ang mga benepisyo sang nasambit nga programa. Ginapanawagan man niya ni Sasis ang mga coconut farmers nga magparehestro sa National Coconut Farmers Registry System o kon NCFRS kag siguraduhon nga updated ang ilang nga mga impormasyon agud mas mahapos ang pag-avail sa mga programa sang aton nga gobyerno. Ginpayag man ni Sasis nga ginapaabot nga may dako nga pagbago sa produksyon sang lubi sa Western Visayas sa masunod nga mga tinuig bangod sa nagapadayon nga implementasyon sang CFIDP program, no. Damo ka mga coconut farmers naton ang involved sa sining CFIDP nga kun sa diin ginatagaan gid importansya sang aton nga PCA o kon Philippine Coconut Authority ang welfare sa mga coconut farmers. Kaglakip man dila ang pag-intercrop naton sang aton nga mga coconut farms sa other high value crops, no, parehas ang kakao kag kape kag iban pa nga mga ulotanon naton. Pwede man nga mahimo magsagod kita sang aton nga mga kasapatan sa mga Bisaya nga manok o kon mga small ruminants naton, mga kanding kag alkarnero sa idalom sang aton nga tanom nga mga niyugan, no. Sa dugang nga mga interventions naton bahin sa coconut farming, mahimo gid kamo magpakigangot sa Philippine Coconut Authority o kon sa pinakamalapit nga opisina sa Municipal Agriculture sa inyong kabanwahanan para nga makakuha sa mas detalye pagid nga mga informasyon bahin sa mga programa kag aktibidades sang aton katuwang nga opisina. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Ginny Bakad, kay Sir Noel Sindin, kay Sir Willie Fentespina,
kay Sir Rodel Ravina, no, kag kay Sir J. Aranda, subuman kay Junjun Amarante, shout out, good morning gid sa imo. Kay Eric Piñas, kag Sir Ernie Rosendo Villanueva,

0: Nangyari ang padayon naton nga advokasya bahin sa ginakalangkagan sang tanan nga masakit sang tubo, hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi sa kaiping naton nga kaprobinsyahanan Parayasang Antique kag Negros Occidental. Yari ang aton nga pangapahanumdom bahin sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ini nga insekto makahalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom na tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom nga nagapanubo gid sang aton kabugusan ni ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kunduga nga ginaubos ang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kunsuti mode sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinay-hinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtog pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sa mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung sikins padulong sa iban nga lugar para hindi maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang mga insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, kinapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa at alamnan. Kung makakita kamo sang sininga mga senyales, ipahibalo gilayon sa Municipal Agriculture Office o kung Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuliganay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sa aton mga mangunguma. Pahanumdum halin sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amoyad to ang aton nga pahanumdum. Kaupod naton dili ang aton Iloilo Provincial Agriculture Office sa pagpanguna sang aton po acting provincial agriculturist Sir Jeron Magbanwa. No, gani sa mga nagatanom sang tubo, kung may makita kamo nga mga sintomas sang RSSI, magpakigangot gilayon sa aton Municipal Agriculture Office o kon sa pinakamalapit nga opisina sang Sugar Regulatory Administration. Pinaagi gid man sa aton nga pagbinuligay, mahimo naton matap na ang paglapta sang sining masakit sang tubo o kon peste sa tubo nga red stripe soft scale insect, no. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nimue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report, subong nga aga.
2: Ang mga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Mga reforma sa sukal, nagpataas ang supply, nagprotektar sa mga mangunguma, kag nagpatibay sa merkado sa bugos na pungsod. Nagpatuman sa mga malapad na reforma ang Sugar Regulatory Administration subong nga pagpanungdan ni President Ferdinand Marcos Jr. halin sa June 2022 nga nakabuling sa pagpatibay sang supply sang asukal, pagkontrol sang pagbago sang presyo, kag pagpabakod sang suporta sa libo-libo nga mga mangunguma sang tubuhan sa tunga sang malain nga panyempo, kag pagpabalik-balik sang merkado sa kalibutan. Suno sa SRA, ang ila estratehiya nagatagipusuon sa mas mahigpit na regulasyon sa merkado, insakto nga pag-import, kapagpundo sa modernisasyon, sang kaumahan agud masiguro nga ang mga konsumidor ay bastante nga supply sa asukal habang ginaprotektahan ang mga mangunguma sa hinali nga pagbumbo sa presyo sang farm gate. Isa sa mga pinakaimportante nga pagbag-o sa adjustment amo ang pagmando nga 100% sang lokal nga ginapatubas na asukal ang ipain para sa domestic na merkado sugod sang crop year 2022 to 2023. Ini nga pagiho temporaryo nga naguntat sang tradisyonal nga alokasyon sang asukal para sa export kag reserve markets nga nagasiguro nga ang patubas sang pungsod magpabilin nga magamit sa mga pamilyang Pilipino kag mga taghimo sang pagkaon. Ang ining mga reforma tuhoy sa pagtuga sang mas mabakod kag mas maligon nga industriya sang asukal nga makasumpong sa mga pagbag-o sang klima kag sang dasig-dasig nga pagbag-o sang merkado. Suno kay SRA Administrator Pablo Luis Escona. Ang atong katuyuan amo ang pagprotektar sa atong mga manguma, pagpasiguro sa matibay nga supply para sa mga konsumidor, kag pagtupod sa isa ka industriya nga padayon nga magadako para sa mga masunod nga henerasyon. Mga bagyo kag El Niño nagapadyutay sang lokal nga produksyon, gintipon sang SRA ang lokal nga patubas sa mga programa sa insakto nga pag-import. Imbis nga magtugot sang walang silimitasyon nga pag-import, ang ahensya nag-autorisar lamang sa insakto nga refined sugar, pagudpunan ang kulang sa supply kag matagpan ang shortage nga wala ginanubo ang presyo sang farm gate. Ang regulator nagpakilala man sa isa ka inobatibo nga incentive program nga nag-agda sa mga negosyante nga magbakal sang lokal nga ginpatubas nga raw sugar sa mas mataas nga presyo. Bilang balos, ang mga nagpasakop ng negosyante nakabaton sa prioridad nga access sa mga palaabuton nga alokasyon sa import kag export na nakabulig sa pagpabakod sang kita sa mga mangunguma samtang ginasiguro ang bastante nga supply sang asukal para sa domestic na merkado. Para mapatas ang produksyon na wala ginapalapad ang kaumahan, ginsaylos ang SRA ang cropping calendar sa tubuhan halin sa September 1 hasta August 31 pagkatas sa October 1 hasta September 30. Ang dugang na isa ka bulan nagatugot sa tubuhan nga maghamtong sa mas madugay nga nagapataas ang tamis ini kag nagatugot sa mga galingan nga makakuha sa mas madamo nga asukal sa kada tonelada sang ginaani. Ginpauswag man sang ahensya ang pag-usisa sa mga alternatibo nga pamatamis kag sugar substitute paagi sa pagmando sa mga importer sa mga produkto pareho sang glucose, dextrose kag sugar syrups na magparehistro kag magkuha sang SRA clearance sa wala pa ang custom release. Ginkahigpitan man sini ang mga regulasyon sa import sang molasses agud suportahan ang mga lokal nga mga pagtubas sa masiguro ang bastante nga supply para sa domestic na bioethanol industry. Labi pa sa mga reforma sa merkado, ang SRA nagpundos ang dako nga mekanisasyon sang kaumahan. Paagi sa bulig halin sa gobyerno sang hapon, kag mga lokal nga ginpunduhan nga programa, mas magana sa 160 katraktora, ginatos nga mga kagamitan sa talamnan, mechanized planters, kag-hauling trucks ang ginpanagtag sa mga kooperatiba kag-asosasyon sa mga mangunguma nga nakabulig sa pagpanubo sang gasto sa produksyon kagpagpaayos sang pagpangabudlay. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang mga reforma nga nagapadutdat sang commitment sang Administrasyon Marcos sa pagtukod sang isa ka sistema sa pagkaon nga nagatugot sang benepisyo sa pareho nga mga tagpatubas kag-konsumidor. Kung ang mga mangunguma mag-uswag ang pagpatubas kag makakita sa mas madamo halin sa ilang mga ani, ang mga konsumidor nagakahinanglan man sa benepisyo paagi sa mas mabakod ng supply sa pagkaon kag mas barato nga presyo. Ini nga mga reforma nagapabakod sa aton food security habang nagatuga sa mas kompetitibo kag tayuyon nga industriya sa asukal, suno sa iya. Kabilugan, ang mga reforma nang tiglawas sang isa ka pinakasangkap na pagbag-o sang sektor sang asukal sa mga nagalipas na tuig. Paagi sa pagtimbang sang supply, pagsuporta sa mga mangunguma kag pagmodernisar sang produksyon, kag pagpaayos sang kabaskog sa merkado, ang SRA nagpahamtang sang sadsaran para sa mas maligon nga industriya nga nagatugyan sa pag-uswag sa mga kabanwahan, maligon nga presyo sang pagkaon kag mga dugay nga katuyuan sa food security sang pungsod. Vivian Imyo Kimpo Almaldis, Nagabalita.
0: Thank you gid Vivian sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers associations kag kooperatiba nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o CONFIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
1: Manguna o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguna o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakas ang lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginangalat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon na ito, yung pagpangagda sa ito yung mga FCAs. Magkadto lamang diri sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kag pangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Ria Cristina Rizal para nga makaparehistro na kamo sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa aton yung programa Kadalagan sa Agrikultura sa ngalan sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton dapadapa. Sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga. Maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Para sa matilong na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay,
5: DTX 500.
4: Masaligat,
5: epektibo,
4: DTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
8: Ang visio
6: gamay D3.
8: Mabakal, sumang muli ka.
6: Samphone Plus Cold.
9: O si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. So, gudyong duwa kabulan noong pawan.
6: Samphone Plus Cold. Mas pinalakas.
8: Pinagali.
6: Pinapusa.
8: Samphone Plus Cold.
6: Sa mga butika.
10: Oras tatak impunto alas 4.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Yeah.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Abyan, nagkakusog ang atong immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, malinumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas bagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako si Roy. Nag-angko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold no ka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw at lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Samsung Plus Gold. Bakal sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan, nakakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitsaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo din pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:07 na sa aga.
2: Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona, Eric John Pamplona,
4: at Radyo Man Benroy Bernal,
5: Benroy Bernal,
4: back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Tatak RMN.
1: Alright! Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Sa DYRI, RMN Iloilo 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Adlaw na kita sa Webes, Pizza 13 na sa bulan sang Agosto, tuwing 2026. Lubos kinangator nga pag-abi-abi sa aton nga mga pinalangga nga mga karadyuman. Dari sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugos sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwanan sa palibot sang probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kagtubtob sa Malabutan. Sa aton nga pagwaragwa, good morning, mayong aga sa aton tanan. Sa mga overseas sa Filipino workers working abroad, diin ka man nga bayin sang kalibutan, anuman nga oras sa inyo, kabay pangayara kamo sa mayong kaimtangan, plastar ka mula. Kami ang bahala sang mga balita. Sa mga wala pa makafollow sa aton sining official Facebook page, please i-follow ninyo ang DYRI RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774. Subong nga aga, ining inyo alagad si Radyo Man Benroy Bernal.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, aton nga pag-istoryahan ang mga nagkalanabo sa last day sa impeachment trial. Sining semana, no? Tatlo kahapon and last day for this week sa impeachment trial, still ang ginasalang sa aton sining impeachment court sa witness stand. Amo ang COA auditor. May kang tanan ni gapon sa confidential fans ni Vice President Sara Duterte involving 600 million na plus. So may mga singkianay kapon sang Balatyagon, sang mga tinaga, tapos nga ti gin question ang misleading questions according sa prosecution nga misleading ang ginashoot nga mga pamangkot sang defense panel, which nagdepensa man ang defense panel. May kaangtanan sinig lain ini sa nagpost ang isa sa mga lawyers sang prosecution that ining misleading questions are not allowed in court. Wala gina ginapanagutan

Kala siya kung ano na tabo, paano na tabo, GWH questions ka. Tingo isa, isang tanong, isang sagot. Mayara kung isa, ano, hindi magsabat ang imo sining ginapamangkot. Ti, i-question mo na sa isang leading questions. Namo na ngambal nga, answerable by yes or no. Ato katubala sa tiyempo ngayon niyo kung wala. O, timambal sa huo o kung hindi. Para nga maka-extra ka sang sabat. No, sa kinanglanon mo nga sabat. So you need to shoot leading questions. That is leading. Pero kung misleading niya, ang konteksto lain. Ti, ang ginahambal sa nga prosecution nga mga questions is misleading. Of which in misleading questions are not allowed in court, no? Kumbaga, sala gidyan pag-construct walang konteksto, no? Sa nga pamangkot, igaling kay ang ambal sa sabat sa defense nga sila niya allowed na iya, no? Allowed ang misleading questions. Kumatsyago daw na kuha ng tuguro. Nadala lang yung emotion si Attorney Ferrer. Ang ginamin niya guriya, leading, not misleading. I don't think nga, ti, mga seasoned man ni sila, CPA lawyer, nagkag-seasoned lawyer naman ni si Attorney Ferrer. I don't think nga wala siya kabalo sa misleading kag leading. Oh, galing kay ti, gin-romanticize man sa piyak. Hila yun nga nag-post si Attorney Ligutan sa social media that misleading nga questions are not allowed in court. Without giving the details kung sino ang ginatumod niya. Ako itong ambal yan, depensa niya kay ti, may ara-ara sa rules. Rule 18, no? Sa nga sining impeachment na proceeding. Nga hindi pwede maka discuss sa nga maka-post sa nga mga miret, no? Sa nga kung anong ginaistoryahan bala, no? Sa sulod sa nga korte. Actually, ti, may mga kwa na eh, may mga anong tawag sila gani? Na may sub judice rule kung sa court, no? Regular court. Kaya hindi mo pag mga abogado, covered ni sila sa kagiban pa eh, no? Nga involved sini, are covered sa sub judice rule. Butang balon nga ti, hindi mo yan pa dapat pag-discuss ang merito kung anong ginaistoryahan to. While ongoing ang case, hindi mo pag-istoryahan ang merito sa kaso outside sa court. Hindi may rules nga hindi dapat ni hindi ka mag-post sa imo sining sa social media or anything nga mga nga magdadiscuss sa nga merit, no, sa nga kaso. O tiyang kay Ligutan gin kanya ni gin post ya nga ti misleading questions are not allowed in court. O galing without giving sang details kun bala ginahambal ya diri. Amo ang may kantanan sa discussion sa impeachment trial between sa kay Attorney Lorna Capunan kag sa kay Attorney Ferrer. Nga nag-react ang piyak na kampo, gindala na lang, no? Nag-react ang lead counsel sa nga defense, nga tino hindi man tsakto, nga ti, dalon mo sa social media, Gigaling kay si Ligutan, may kuan man eh, may sabat. Sige, ti, if they feel nga they are alluded to, nga daw sila ang ginatumod, ilan na iya, no? Ilan niya pagtanaw, pero sila niya, that is a fact. Gas state lang kuya kung ano ang ara sa kasuguan to remind everybody, labi na sa mga estudyante, sa mga law students. Galing kay ti, timely bala. Dulotson man ni Ligutan, diri nga bagay, duro daw, pasog niya si Ligutan. Kaya before the tani kung before sang issue nga nag-arise sa impeachment dito pala niya naka-post siya mambakati oi metyo labot kay nauna niya ang post sang sa post siya na kun sang sa issue sa sulod sang impeachment trial. O galing kay timely pagkatapos ang impeachment or pagkatapos nga nag-arise ini ang misleading issue sa sulod sang impeachment court dito man niya nag-post sa layon sa iya social media kay sino aming ginatumod niya diri. Although ang balon niya pabi nga at hindi man niya ginatumod dito yung defense panel, hindi man niya ginatumod kaya ang may kang tanan sa diskusyon to sa sulod sa nga impeachment trial sa impeachment court. Kaya akon man niya ginastate ko man niya akon ano ang aral sa kasuguan nga ti ang misleading questions are not allowed in court. Kaya mo gimana sa layita nga hindi giman allow ang misleading niya, no? Kung ga-cross-examine ka mo nang ambal tagani nga kung ga-cross-examine ang isa ka abogado, labi na gid sa defense, ang defense ang ga-cross-examine mo. Mas pabor ni, may pabor ni si ila because allowed ang leading questions, no? Para nga ti, maka-extra ka
sang kinanglan mo nga information sa isa ka witness, but misleading questions.

0: are not allowed, no? Tidri, medyo nagsimplang kay pagambali attorney Kapunan nga sila niya, misleading questions are not allowed. Sila ni attorney Ferrer sila niya, no, it's allowed. No, allowed. Prong ginamin guru ni Ferrer niya, nga leading, no? Kay agad pa man, kuto, answerable by yes or no, which is a leading question. O, dito na. Ati, doon mo na nagsentro, ah. Nasentroan, abi kahapon, sang, ano na, sang banggian ay, sa sulod sang impeachment court.
1: Arimin.
0: O, ang matuod yung merit, ang matuod rin yung dapat na diskursuhan, amoy yatani, kung ano ang unod gidya, no? Ano ang balaging gamit sang gusto, ma natumod na bala ini mga tao, behind sa sining mga releases sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. O, daw wala pagig klaro, no? Wala pagig klaro kung balasin o ining mga pangalan nga ini, tao bala ini sila, o kung ti, bala mo confidential funds gani, hindi mo imo lang pangalan, ay ti, confidential gani, pero ang pangangkot, may tao giman bala sa likod sini. Wala pa gigkitada, no? Wala pa inasang sabat. Kung ginhatag ini bala sa matutuod nga tao or pangalan na ginikag, sila-sila malang ang nagkubra sining confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Alas 4:18 na saga diri sa aton sining pagpangalaga sa piyak nga bahin, dako ang tsansa nga magdaog ang tandem Nanday Naga City Mayor Lenny Robredo kag Senator Rafi Tolfo kontra sa tandem Nanday Vice President Sara Duterte kag Aimee Marcos kun hiwaton ang eleksyon subo. May bago abing survey, no? Sa diin nakakuha ang hypothetical tandem Nanday Robredo kun bala kun himuon subong ang eleksyon. That's why nga gintawag ini nga hypothetical tandem kun wala pa man mo. Kun halimbawa B, no? May eleksyon subo. Sila ang mga magkatandem, no? Putuhon mo bala sila? O kun hindi? Ini 45% support nga nakuha para sa 2028 presidential kay vice presidential race sa nga magtandem nga run nga Robredo kag Tolfo. Base sa second quarter ini nga 2026 tugon ng Masa survey sang Okta Research. Bisan tod abansi sang 3%, ginpaid sa Okta nga statistically tied, no? Ini sa hypothetical tandem Nanday Duterte kag Marcos. Ining nakwa nga rating Nanday Robredo kag Rafi Tolfo kay may margin of error si Sara Duterte kag si Aimee Marcos 42%, while si Lenny Robredo kag si Rafi Tolfo nga ininga tandem 45%. Ang abansi nila is only 3% sa kay Sara kag Aimee Marcos kung sila na magpanlagan sa 2028. Santo ini sa survey. Pero di patas ini statistically tied kung imo isip-isipon kay mayra sang margin of error. Iniya base sa latest nga survey. Pamangkot sini bala epekto na bala ini, no? Sining mga issue labinigid sa ongoing impeachment trial against Vice President Sara Duterte, maybe yes. Or base kung naghumot lang gid, no? Si Vice President, former Vice President Lenny Robredo, granting ati wala magigis ang issue. Ano man abi issue mo tod kay Lenny Robredo, no? From the start, from the beginning, ati inisya ang nagpungko bilang public official. Luwas sabi sa ambalila, lugaw o pinklawan, lugaw. Hindi wala ka man sang issue of corruption. Sang vice president, the only vice president nga nag-agi nga wala sang confidential fund. Ipit-ipit pa niya sining budget during the time. Kasi kontrapartido Duterte ang presidente. O, ti, nagdaog siya, bisan to Duterte ang Duterte ang presidente, siya yung nag-vice presidente. Pero inipit ang budget, wala sang confidential funds, nakita sang pamagi, nagtukodya si Linero Brido sa niya sininga foundation. Agod nga ti, may mabulig iya sa tao. Until now, di ba, may ara sila iya sang foundation para mabulig sa tao. Wala sang issue of corruption. Ti, basiko na mo mani, no? Kaga, nagadamo, ginagimang gurong demand. Nga ti, maglagan si former Vice President Lenny Robredo, kaya mong hambal nila nga ang makapirdi lang din kay Vice President Sara Duterte, namo si former Vice President Lenny Robredo, tiniara kapasang Rafi Tulpo, a perfect combination nga ti tandem. Pero ang baltagan eh, ang mga Duterte daw wala man nagkapukan. May mo nga nagdubo sila sa survey, pero on off man. Kailangan ng gani, on, no? Laka lang ang off. O subong malang nakauroban si ganing kontra sa kay VP Sara Duterte. Sa pila ka mga previous nga surveys, no? Nagapanguna iya ang Duterte, di ba? We don't know kung anong malabutan sini. Kung bala, epekto na gimana ni sa niya impeachment. O kung hindi, no? Depende inagyapo niya sa kung nagailapit na ang pinili ay kung anong manging kapalaran ni VP Sara. Pero kung hindi ma-impeach ni si VP Sara, sadyagin ng eleksyon. Kung ma-impeach ni si VP Sara, ti may mga second options man ni sila. Within the group, no? Sila sinayang grupo. Pero kung hindi gani, ay sus, base kung budlaya ng administrasyon, bisan mag-vote-in pa sila sa mga pink lawan. Yes, 4:23 na sa aga, diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby kay i-check man naton sa hindi lamang madugay ang aton sininga patrol diri sa aton sininga pagpangalagad sa piyak nga bahin, no, sa mga balita lokal nga aton sininga pag-istoryahan. Official na nga gindeklarar ni Acting Executive Secretary o Konsa Nasyonal, no? Acting Secretary Ralph Recto ang Agosto 25 bilang special non-working day sa Iloilo City. Inikadungan sa selebrasyon sa ika-89 nga charter anniversary sa syudad. Base sa Proclamation number 1388, tinutuyo sini nga matagan ang mga Ilonggo sang oportunidad nga magpartisipar kag enjoy ang okasyon. Inline siniti madamo sang activity ang aton sininga city government nga mapuslanon gid para sa mga pumuluyong. Inline sa palabuton nga Charter Day celebration. Samtang disidido nga magpasaka sang kaso ang senior high school student sa kapriyon niya nga estudyante nga nagakastigo siya sa gwa sang eskwelahan sa barangay Agdahon sa may Pasig. Sunod kay Police Master Sergeant Roderick Larida sa nga Pasig City Pinping nga natabo ang insidente sa nagligay nga Agosto 10, last 10 sa nga aga matapos nga ginlambatan sa nga duha ka lalaki nga nagaedad 18 kag 20 anyos. Ang 18 anyos man nga biktima kag ginkastigo. Payag ni Larida nga nag-ugat ang pagpangastigo sa hindi pag-intindihanay sa chat na message bangod sa magkapariyo ng ngalan ang gintumod sa tagreklamo kag ngalan sang ginkastigo. Kaso nga slight physical injury ang natarana nga ipasaka sang kaso isang biktima batok sa suspitan. Panimuot ya sa mga kabataan subong, no? Tama na gidya ka bayolente, kada mo abis sa mga influence tuod. Pero big challenge ini sa aton sining mga ginikanan. Kag sa aton sining mga manunudlo man kung paano i-impart kag i-instill ining mga maayo nga paminatasan, no? Para sa aton sining mga kabataan kay kabudlay i-deal kag kainit balasang mga dugo. Mabalitaan mo na lang nga may kinastigo, mabalitaan mo na lang nga ti maginbuno. Sa wala man gani kung case ka namo nga klase sang rason, di ba? Gulpi ka na makambal ka, makabati ka na lang maginbuno to ang suspect estudyante o ang biktima estudyante. Maging tiro to, involve estudyante. Maging kastigo to, involve estudyante. May pinapungol ng maestro ang suspitsado estudyante. Yung pamangkot nga nag-amon ng mga estudyante. Ay kulang gani sa disiplina. Kay manti, pinabayan. Nila, kay kung wala ini pinabayan, alin sa panimalay, pakadto sa eskulahan, sekundarig na lang gani ng eskulahan, arang iniya sa panimalay, wala manitani, nag-amon sini, ang mga kabataan aton. Oh, galing kay nagasagsag ang hilabatasan kay pinabayan dito pa lang sa Panimalay. Di ba? Ti amo ni ang resulta ya. Anong garantiya sini pagdako yang amin maayo ini nga bata? Ah, laban-laban birtuldo ni. Tigra pa lang tani na sa pagtapak kay elementary high school dapat ginadisiplina matamat na. No, isipa itanawin yo bala mga disiplinado ng mga kabataan. Labi na gid ang ara sa patag sang sports, grabing disiplina. Pag-abot sa mga amo niya nga bagay, grabing to kanla tolerance, maximum tolerance pagambal nga away way niya nag-engage, maximum tolerance. Lawig ang Korea kay man disiplinado, sila gina-instill sa ila, no? Hindi lang sila panimalay kundi pati man sang ila sini nga mga part sang ila sini nga training, ati mangin kalmado sila. Oh, mangin pasensyoso sila. Oh, tikito mo wala ni sila yung nag-engage ini nga mga kabataan. Oy, nag-engage sa kinagamo, notisyaryo bala, no? Ini mga gina-training ng mga atleta bala nga mga kabataan. Oy, niya sa bungog nila iya ang mangita sang gamo. Bisan ginangkat niya ga kwa niya, gapalayo na sila sa gamo. Kay lai niyang direksyon sang ila sini nga utok, ang utok nila iya nga mag-succeed sila iya sa kun ano man ang ila sini nga ginaplano sa kabuhi. Oh, in this case, the sports. Oh, in this case, sa ibang ti pagtuon nila, ti focus na sila ya kun din kun ano yang ila sini nga goal. Pero ng iba niya kay wala man niya goal sa kabuhi. Oh, ang niya pag-abot sa guwa mangita to kontra. Napungol to bla kay ang trending sa social media para magsikat matam na pungol ta. Mamuno ta. Way na ganiya ayo. Na ganiya mayo, di bla? Perdido na ganiya ang utok. Ang mo na yung klasika sistema. Sa pihak nga bahin klaro ni Governor Defensor nga wala sila sang naistoryan parte sa politika sang mga green. Ambalya wala kami sang ginistoryahan parte sa politika labi na gid sa probinsya. Niyang sa Bati Governor Defensor sa nagalap tang Laragway kaupod kay Negao Mayor Richard Garin kun sa diin makita nga maukod ang ila pag istoryahan nay. Sunod kay Governor Defensor wala sa ila tupiko ang politika. Labi na gid kun sa posisyon sang pagkabise gobernador ang pagambala. Ang pagkita ay nanday Defensor kag Garin ana tabo sa giniot nga turnover ceremony sang ginpatindog nga teen center sa isa ka barangay sa Miag-Aw nga ginpunduan sang provincial government. Gin nakunukuno nga posible may isa sa mga Garin ang magapadalagan sa probinsya sa masunod nga eleksyon. Pukwat-pukwat Manila trasan sang taga nila o ni magamuni. Si Mayon Matito, nag-aulbulbo naman ni magamuni nga istorya nga. Ang buton may posibilidad o kon intriga lang ini. Dugay naman takabati sa mga muna nga intriga nga daw mas split tunok eh daw basi may hando man tong piyak nagapangita man kuno sang bisig gobernador sa masunod yung eleksyon ng mga defensor. Ikaw na nagwa si Mayor Nielo Tupas ang Barotac Viejo. Kikita kuno kay Congressman Nonoy Lorenza Defensor dito sa may Metro Manila. Bukod ang ila istoryahan ay dito sa kung makita doon Northern Iloilo to. O, di ba? Kaya ti, amun na kuno nga, posible nga may istoryahan ay between sa ila. Kung siya Vice Governor, kung pwede, gini. No? Kaya nga, tikin to distrito na, kitupas na. Pero ang pamangkot, amugin man bala na ang direksyon sa mga defensor? O kung intriga lang sa politika? Kaya Vice Governor man, araman si Vice Governor Natalie Ann Dibuque, kaya daw laman sang separator between sa ila, lado laman sang issue, o nagligad to, ang ginapayag nga, daw may plano kuno si Lian, tig, hindi na naman to sang magkatimbang nga kampo, o daw sweet ng Japon ang relasyon sa mga defensor kaya Dibuque, daw wala man sang amo sa to? Oh, doro intriga malang kuno to kag hindi man sing kuay man sing kamaturan. Di subong galing kay mo ginaya. Basta gani election time may intriga gani. Dawala naman gidya guro istoryahan sa pagkagobernador kay ambot may matilaw kay Congressman Lorenza Defensor. May matilaw sa iya sa pagka-governor. Kaya ti, ang balina presidential election is presidential election eh. No? Once nga presidential elections, ti, may bunggo anay sa ibabaw, most probably, may bunggo anay ginadisdalom. Kaya huwag kinangla, may tao kinadisdalom. Ti, mga gubernador, mayor, dapat may mapungko. Kinalabay nagun sa key cities, key provinces sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kinangla, may tao kada, may panlaganon kada. Ti, diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, kinangla, may panlaganon kada, di ba? Kung ikaw abi kay kontra-administrasyon kay ang Iloilo is pro-administration subong. Tila ba naman si Governor Defensor yung ila kandidato gitri or si Congressman Lawrence kay titapos na si Gov. Tuto. Di pa mangkot, kung may kontra sa nasyonal, kay may arang ina laban-laban, no, sino ila panlaganon diri sa may probinsya sa Iloilo? Di, wala pa man na ginaistoryahan, kaya wala may ma-call sinido, wala may ma-tumar interest, kaya mabulubudlay kaya bunggoon ang manghod nga Defensor. Malila ko nung mabudlay mga bunggoon sa Governor Tuto Defensor. Actually, grabing batalya ni Gov. Tuto, no? During the time, sa kontra, una tong kontra si Biron, Congressman Biron. Malilang daog na mo, formalidad na lang ang eleksyon. Pag-abot sa eleksyon, tumbabo. Kung mabudlay ko no bunggoon si Governor Defensor Jr. bangod sa mga inagyan niya sa politika, mas mabudlay pagid kay mas humot pagid sa tao ang manghod nga Defensor si Congressman Lawrence Defensor. Di balila, wala kong man kuno sa budlay, basta may pundo lang. Oh, di tilawan nyo dahi, no? Bunggoon nyo ah, magkaling na may kwintro. Pero pamangkot din nga distrito ang matiraw sa kay Congressman Lawrence. Okay, ti siya naging man ay mapadlagan, Governor. Kaya muna nga subong, ang mas mainit niya nga ginaistoryahan, ang sa pagka-Vice Governor. Kung sinuya ang iya mangin katandem kaysa pagka-Governor, ang baliragay, do budlay, do hindi ma-istoryahan, do hindi mag-ukot istorya, do hindi mag-ukot ang taga-Kapihan istorya sa pagka-Governor. Ito formalidad, Vice Governor, iya. Yeah. Oh, ti karon kay naga utik-utik si Garin kag si Tuto Governor Defensor. Ti do may plano na kuno. Nagkita. Kun na istorya kamo sa politika, bi may istorya kamo sa amo sininga lugar. Di maguro no? Mambal limbawa, may plano si Gov Tuto nga makwa sa mga Garin. I don't think guro mga 2%. sa subong nga timpo, basi 2% guro makakuha sila nga makuha sila sa mga garin or basi may ara man ha. Ay way makita ka balo may bilin pa man nga porsyento, no? Would you think dito na istoryahon ni Gov. Tuto si Richard Garin? Galing kay tiki na mo sa mga malisyoso nga doka sweet kung sa nila sininga istoryahan na basi guno isa sa mga garin basi man ay magtakabalo. Pero, ti, paano ko rin mga dibuki? Do, wala man issue sa tunga sa dibuki kag sa mga Defensor. Oh, yaman ni katulog si Mayor Matet, mga inamon eh. Alas 4.35 na saga, standby! Kaya check na nato ng patrol upod sa kay Rajuman na Flo Navarrete. Do, nag-kinakanay ang aton sining palibot, subong panyempo. Ah, why na gawa ulan? Unlike nagligad nga adlaw, nagligad nga simana, nagligad nga adlaw, kag maski kahapon, hindi na tama ang hangin. Ang ulan na lang kahapon ang mabaskog. Sa mga nagliligad nga adlaw, dito gaya sang weekend, pero tayo gaya ang inuulan. Weekend pala nagligad nga weekend, pero tingin ulan mo ito may mga buhawi pa diya sa aton. And before sina, grabe ang igo sang habagat. Dito sa may Metro Manila, pero tito linimpyuhan na ito, by the way, ang ilatong nga flood control, ang Marikina River to. Lain naman niya kung ubra kahapon, no? Ay nga pamatunan, bisan wala pa matapos. Ah, bakod naman niya ubra kahapon. Okay, ginpunduan ni isang multi-billion pesos nga flood control ang Marikina River. Ako dako ni isang nga suba, no? Ti, no, kasimple man lang isang flood control sa mga hapon. Tingaw naman nga karusdak. Driya sa ato niya nga. Dapyahan lang sang gamay nga. Ano ni, sang gamay nga. Sang daludo. Sang gamay nga daludo. Sang suba. Nagkalarusdak. Ligay to sa tigbawan, may narusdak. Driya sa lumanggas, wala pa gani ma-repair. Ang nagkalarusdak. Oh. Tingang niya ya kahapon niya nga, pirti man ganing tubig nga nagadapya to kag nagaagi, nga do wala man nang gamin niya. Oh. Ti ano kinanglan ta pa mangin hapon para magmayo aton sini flood control. Ang flood control gani sang hapon nga ginobra diri sa aton nga wala man na gani gin semento gid tanan. Oh, tinga dinikada naman nga wala man nagkala guba ini. Wa man nagkala rustak. Inaano nga klase niya? Hindi talaga kinanglan mangin hapon looking para nga maubra na ito niya? No? Untatan talaga pagkakawatan na ito. No? Mga tao sa gobyerno, untatan na lang na iya. Untati balang pagka makawat. Okay, na iya, sobra panigurong agita sa hapon. Arbibin. Standby, dirisaton sining pangalagad. Kay istoryahan tana samtang si General Torre nag-post man sa iya sining social media account ining may kang tanan sa panbla sa Paranaque no nga suba nga perte ka higko kag nagpanawagan sa tawo nga kun na mahimo nga bululigan naton ining tanan mo pirti man to abing kuno ang ila sining suba puno-puno gijasang higko mo tong isa sa mga ginbisitahan ni President Ferdinand Marcos Jr. no and ini ang anong tawag sini agod nga ti may baluan kung anong sitwasyon. Ipadalaan dito sa mga makinaryas, ara na pe, mga makinaryas sa MMDA kag DPWH para nga makuha ang perte kadamo nga higkok na basura. Sekta si Radyoman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Hello man, Pinoy. Good morning. No?
0: Sabi, oh, good morning.
2: Sa mga matagal na mate.
0: Anong tao mo? Anong mayo sa morning?
2: Ang mayo di sa morning ti mayong panahon na. Magin send ko ta kay to Pepe, leo ko na ipalupan ito isang video na ton.
0: Mm. Leo ko pe, pakita ta kung anong sitwasyon sa aton niya palibot. Kay amo na yung bag-o subong. Amo na ining balita. Kay bahod nga, wala na nag-ulan. Nangligad niya doon agad kasi man. Nga, pag nag-ulan, gani was-was, mambalkati, daw hindi naman na bag-o. Ah, daw hindi naman ni balita. Kay, daw water world naman kita. Kay subong niya, actually, first time kayo nagkanto niya nga sa duha kasi man. Nga, kanami isang chimpo ta.
2: So, nami, kina no, natawad na. Kay, nami ang kwano. Ang dalan,
0: buhay
2: siyang basa. Dara na sa may halin sa Plaza Mulo, amo ng sitwasyon sa siyudad, no? Agyan ko ang BIR, ang University of the Philippines, tugtog na sa may General Luna, Radyoman Binroy. Hawa ng dalan, malaka ang mga salakyan, na ito na obserbaran, subong iya nga kaagahon, no? Namin kiman yung simpo, namin kiman ang kunway kaulan, no?
0: No, damo ka sa may imo sa kabuhi mo. Budlay kung nagaulan kayo daw ga-hibernate ka lang. Gusto mo lang mag-pinakuro sa imo sininga panimalay kung nag-ulan kayo katugnaw nga daan. Kagkalasa, kabudlay, dugay-dugay, basa ka.
2: Ito na. Ang sitwasyon sa mong...
0: Amo na nga damo bata kung tingulan. Ano subong ako? Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Januari, Pebrero, February, March, April, May, tanaw bala sa Mayo. Damo na yung magkalabunag sa Mayo. Siyang bulan mo. 9 months from now, tanawa, believe me, Radyo Man Flo, kapid, believe me. Ba, believe me.
2: Believe me.
0: Patihan mo ako. Oo. Kaya ko ang kapid mo. Nine months from now, tamnawa daw sa bulan sa Mayo, laban-laban, may pito lang ro, may maninuyan ka.
2: Laban-laban, gid eh. I kwan mo, I believe you.
0: Yeah,
2: you're my kapid. You're my blood and thick and ano gina? Blood that is thicker than water.
0: Abaw! Yung sabaw-sabaw nga. Una iya. Ano yung mga tirada na iya, Noy?
2: Oo. Sige, ayaw. Presyo kita sa baboy, subong. Radyo Van Mindro, ito so far, why pag bago, subong, ang tagaway sang hulag, no? Sang mga presyo sa baboy. Sining ang mga tiniyon, Radyo Van Mindro, diri sa may Iloilo Terminal Market, no? Ang presyo sang apay, tag 170 pesos ang kada kilo, patas ang baka 200 pesos, bagol sa baboy 80 pesos, no? Ang baboy, 300 ang karne sa baboy 300 pesos ang kada kilo, pork chop 300 man. Ang giniling na karne 390 pesos ang kada kilo, ang tiyel sa baboy 260, atay 200 pesos ang kada kilo, chan 360 pesos ang kada kilo, ulo sa baboy 270 pesos ang kada kilo. Unod, 320 pesos ang kada kilo. Panit sa baboy, 180 pesos ang kada kilo. Ang abaga sa baboy, 310 pesos ang kada kilo. Samtang ang petso o kung pitso sa baka, mabakali ni sa 380 pesos ang kada kilo. Beef tapat, 400 pesos ang kada kilo. Paras, 210 pesos ang kada kilo. Kag abaga sa baboy, 310 pesos ang kada kilo, panit, namin kinilaw, no? 180 pesos ang kada kilo. No? Kagang unod sa baboy, 320 pesos ang kada kilo, Radyo Man na Binroy. No? So, para mo nga itong sininga tutok merkado, tutok or market report, sa subong yang mga inuras, diri sa mga Iloilo Terminal Market, Radyo Man Binroy. Ang kwan, ang happy birthday gali kay Tamaricho Espinosa.
0: Hi, no? Birthday ni Tamaricho.
2: Ni Mami.
0: Abo.
2: Si Mateko tapos meeting karon.
0: Abo la, ti lampas naman yung tatos ni.
2: Laban-laban.
0: Ang ginadumtan kitong daan, ang diwal gidya mo.
2: Ma'am, may adyagin magpili.
0: Ang diwal yeah. Kag ang paborito ko nga manok. Basta ya manok. Ya wala niya sa ibang tatoys kidya.
2: Oo. Oh,
0: the best ka man abing sabor ya ka tatoys mo.
2: Galing way ka man ah.
0: Ha? Karoon ara na gani ara na bisan ng balaw mo tanong si ito, Hector. Bisan manok itali mo to na yun sa tatoys. Karoon ng attendance.
2: Tod.
0: Oo, sigurado paano ko pakaluwas karon kay after meeting, lakat na yun, iskerda na yun.
2: Kailan taon ta karon na?
0: Inakon mga agad ang inanak sang tatoys. Ah,
2: ginagad ta kagani subong.
0: Grabe, no? No, kung ka nagidya, no? Isa ka nagidya sa mga tag-iya sang tatoys?
2: Laban-laban ng mga kwan, guro, isa mga guro sa manunubli.
0: Manunubli, guro, laban-laban. Manunubli. Ang imo guro, airport, ah.
2: Airport na.
0: Airport ba? Huwag ka pumating ko si ito, Hector, subong. Kaya dumalusod, gano'n si Bao, airport, gano'y mukhaon ba? Ikaw din, natong ang airport, itriya, ba? Ang itriya ka na, isa sa mga pirting tao, butang balong, pamatuog yung maria, manamit yun man niya, kay... Oh, wala yung nagapahuway. Gakahuba siya, pirmi. Daw wala kada yung kanto. Kada ako makachimpo ko bla, makakaong ko na. Why, hubas, pirmi, ang manok. Ginahulat pa yan mo.
2: Ay, ginakulang mo?
0: Ginakulang, pirti, ang kinaunay ka tao, status.
2: In demand, pag yung dangkuan, ang supply sang native nga manok, Radyo Man Binroy, no?
0: Oo.
2: Kulisa, ginakulang na, no? Ang ginadeliver nga manok sa Tatoys Manokan.
0: Okay, pero ano, Sorbol na, airport, Sorbol, airport?
2: Base.
0: Airport, Oritria. Hindi ka magambal niyang main branch, ang imo.
2: Do, walan mo, may muna taming tuyo ko.
0: Naton, hindi lang ko sa main branch, ah. Iatag mo naton, iatag mo na sa mga utod. Kung iba na mo utod. Grabe ba?
2: Sige. Sige. Ano na itong observation kag totok presyo sa merkado. Saliwat, happy birthday kay Tam Maricho Espinosa. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
0: Matamugin niya. Salamat kay Radyo Manflo, Navarrete. Standby kay Istoryang Tanugang pakaroon niya mga balita. Good morning kay Alma Aginga, Stephen Faniga, kay Lisel Kapada, kagawad Romar Martres. Pare, good morning kay Sir Rito de Los Santos nga nagapamatik dira sa may Kapis. Thank you and good morning man. Kaga sa kay Sir Stephen Faniga, kaga Sir Brad Pitta Madeira Bistwer. Thank you sa pagpamati. Second batch ng aton sininga mga greetings sa aton sininga mga listeners and viewers. Pagkabalik kita sa hindi kilamang madugay, standby. Alas 4:47.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine check diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Vitamin C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Da problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon sa sakit pa akong ulo. Tiinom ko Vitamin C alkaline vitamin C.
7: Kay subom kanami sa akong paminsan.
5: Vitamin C, mabakas sa mga butika. Cellphone plus cold.
8: Ko si Mercy, nara ko ang mura na sa pa-check up ko kung tagaan ko bulo. Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone plus gold. Sigur tong duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone plus cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone plus gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabaw.
5: Gaganda ka pa?
10: Pagkakit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Cellphone Plus Gold. Pumakal sa mga butika.
12: Remind Herbal Capsule. Magkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ako si Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunundi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, dalain sa paginawa. Problema din ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi. Isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, matatikan ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako ikot. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Live break ko bala nga pirmi nga biyahe bisang kabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
14: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay. Sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay. Sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Impunto, alas 5 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagan.
24: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Radyo Man, Benroy Bernal. Roy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
23: Stand by kay i-check na nato ng aton sini nga mga balita sa nga news center. Ining bind dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kaglaylay niya klase sa mga berries, agun tagan sa nagkakaigo ng paggamlig ang aton tiyan, colon, kagbilog, gastrointestinal tract, kukungat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pilas sa tiyan, kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, kapag katugas ng cancer sa colon, super fiber, pictibo, kagarantisado ng proteksyon sa matinlo ng colon, kagregular ka pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika. Kailo na kita sa aton nga mga balita. Senior high school student desidido nga magpasaka sa kaso batok sa kapareong estudyante nga nagkasigo sa iya sa siyudad sang Pasi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
24: TYRI Radyo Man Report.
0: Tinoy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular na pagpamuhin. Agad hindi magtiner ang higo sa aton colon, na isa sa mga rason sa pagdubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
1: Desidido nga nagpasaka sang kaso ang senior high school student sa kapareho niya nga estudyante na nagkastigo sa iya sa guwasang eskwelahan sa Barangay Agdahon, Pasay City. Suno kay Police Master Sergeant Roderick Larida sang Pasay City PNP na natabo ang insidente sa nagigad nga Agosto 10. Last 10 ang aga matapos nga ginlambatan sa duwa ka lalaki nga nagaedad 18 kag 20 anyos. Ang 18 anyos man nga biktima kag ginkastigo.
2: Bali kinakatakap niya no ang suprina tapos yung pilang nag tatlo ang duwa ka lalaki kag gin ano siya gin banggaan kag ginkastigo. Bali no ay lang siguro pag-intindihan ay sir sa ano sa chat message bala kay ang complainant lain nang iya nga ginanotani nga ginatumod pero gagawa nga pareho abingalan mo sang nagkastigo sa complainant kag ang ginatumod sang complainant kay siguro nakita sang nagkastigo nga abias siya ang ginapatumudan sang complainant yung katuha niya to sa ano hindi naman ganito iskilahan na lutsang gito eh lutsang gito
0: sa sagwa na tabo
2: lutsang gito na to eh lutsang gito na sang ano
1: kaso na slight physical injury ang natalanak na ipasaka sang biktima batok sa duha ka mga estudyante na nagkastigo sa iya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN ang Super Fiber na bakal sa tanang nga lahat extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
23: Hans Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa Bilugga Panay Island kag Gimaras. Ang Hans Liniment Oil aga tag protection kontra dengue malaria kag iban pang balatian dala sang lamok mosquito repellent kan safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. My name's Sir Extract ka parehong performance sa Cetronella nagahatag protection sa exposed imo nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa ngarikis alap apalipunga anan eczema katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil barato epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto ini isang Herbs Med Pharma Corporation mapakalman sa mga butika.
24: Tatak RMN
23: nga police report minor di edad ginlampusan sang butilya kagintayan sang kutsilyo. Nagkangkon sang pila sa ulo ang minor di edad matapos gaginlampusan sang butilya sang isa ka sang iabyan sa ulo kagintayan sang kutsilyo matapos gaginsuspitsahan ini nga nagkuha sang cellphone sang biktima. Natabo ang insidente pasado last 10 ka sang gabi Agosto 12 kung sa diin nga ginlampusan sang butilya sa ulo ang biktima nga gininago kay alias Tan 17 anyos kay nagresulta sa pagkapila sa iya nga ulo. Nagtinguha pa nga malagyo ang biktima apang ginlagas inisang nga suspect nga gininago lang kay alias Maymay 17 anyos ang edad kagintayaan sang kutsilyo bangod din panginwala sini nga siya ang nagkawat sang cellphone. Gindala sa Iloilo City Police Station number 2 sa distrito sang La Paz ang duha ka ang duwa nga una nga nagpakilala nga yara sa legal nga edad pareho nga gin custody sa WCPD ang minor di edad matapos ang insidente. Suno naman sa pagpangusisa sang RMN News team kilala nga makawat ang biktima sa mga stall sa La Paz Market labi na gid sang ginakay o plang ang nasambit nga merkado. Kagini nga bayan dala sa inyo sang Megaman Normal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Normal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Normal Capsule safe ini katama kay puro herbal lang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani, mag-inom sang Megaman 2 kakapsula bago maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Normal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Arlene.
23: Ang mga balita, Iloilo Iloilo yara sa disaster mode bangod sa ay sa panpagili no sa si Iloilo City Hall. Standby kay check ta ang balita nagikan sa Iloilo City Hall. Committee on Transportation ginarekomendar ang pilot at testing sa proposed Sunset Boulevard car-free Sundays ordinance. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Frank.
3: City Hall Reports.
4: Dala sa inyo sa Lance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sa Lance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong nagpagamit sa Lance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems. Nagpapanubuo sa pagbutod sa imutsyan. Nagpapalabas sa immune lawas. Nagpapalabas sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Lance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Ginarekomendar sa Committee on Transportation ang pagandak sa pilot testing sa ang ginapropose ng Sunset Boulevard Car-Free Sundays sa syudad sa Iloilo. Sudo kay Committee Chairman Councilor Sedfrey Cabaluna, katuyan sininga makita kung ano ang mga epekto sa proposed ordinance sa trapiko sa lugar. Sa ordinance ang iduso ni Councilor Miguel Treñas, pagkasiraduhan ang apat kalain sa Sunset Boulevard halin sa Mega World pakado sa Oton kada Domingo, last 4 to 10 ang aga, ang last 4 sa hapon to 7 sa gabi. Ang programa na gato yung maghatag sa lugar para sa paglakat, pa-exercise sa galingawan sa pamilya para sa mga panglawason sa publiko. Subong man, sa tion sa konsultasyon, kinsining sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH Region 6 ngang Sunset Boulevard isa ka bypass road nagmayara pa sa mga ongoing na construction to sa tuwig 2027. Bango sila dapat nga mangin matawhay kag matalunsay ang traffic management plan kag ang mga alternatibo nga ruta agon hindi magpugo ang trapiko. May kabalaka man ng mga vendors na mapektuhan ang ilakita kung ipatuman ng closure sa dalan. Kinapalugyo naman sa mga senior citizens na dapat naka-reflectorized vest ang mga naka-jog. Agod makita sila bisan madulom kung gabi. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Pinigabahin gindala sa inyo sa Lance Corn Coffee. Lance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kagmamakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
23: Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing, balancing, nagalimpyo, nagapabakod, nagapabalansin sa sistema sa aton siling nga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan kabagdanan sa balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat tugangan nga nagresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sa vitamins kag minerals, katulad sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingobin nga puwersa sa pito para sa ikaayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Doc Crispinico sa numero 0910-126-4595. Dugang mga balita, Iloilo, yara sa disaster mode, bangod sa RSSI, suro kay Governor Defensor. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May, Otter.
6: Ang inigabahin nga nadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga

0: nga paglaptos ang peste, mahaganhagan ang mga halit sa mga maunguma. Sandig sa datos ang provincial government, masobra 7,000 hectares ang katubuhan sa probinsya ang apektado karon sang RSSI. Lakip sa mga ginapatuman nga tikang sang probinsya ang regular ng infestation reporting, surveillance kag pagpasiguro sang biosecurity measures. Nakapatigayo naman ang probinsya sa mga drone-assisted nga aplikasyon sang foliar fertilizer kag biological control agents. Kag labaw sa tanan, nakapatuman man ini sang education campaign agod mapataas ang ihibalo sa mga mangunguma kag publiko tuhoy sa RSSI. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Manfia, Panes Otero, Tatak RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros.
2: RMN.
3: Alas 5:13. Sabi ning epekto sang RSSI. Ang RSSI, do anong tawag sini, insekto ini, no? Do tigi bala. Do tigi, hindi man fungus ni kay gakwan sa makita mo siya daw, gatapik lang siya sa kwan sa dahon sang tubo. Do tigi kita nga kita mo nang tanom mga bayabas blata kuno nang tapikan ka tigi. O ti paano makabunga ng bayabas kung ginaputos ka tigi? Kuwari mas grabe pag ini, extreme pag ini ha. Kay tumapik ni sa imo sini nga tubo, sa dahon sang imo sini nga tubo, sunugon yang imo sini nga tubo. O ti karon kun bata pang tubo, sunugo niya karon ang imo sini nga dahon, ang dahon, ti paano karon ni makalawas ang tubo? O kay wala dahon di bala, ti pagkaon sa ngaton sing mga tanom is ang dahon, ang naga pa kun wala dahon, mabunga balang aton tanom? O pero sa mga utanon kun ginakaon ka ulod ang utanon ta, kay amo na naga pagkaon sa ngaton sing kwan niya tanom? O ang dahon? O ti mabunga bala ang aton nga tanom? Kaya mo manis sa tubo, kaya yung daon niya guba, kaya ginasunog sa RSSI, o ti, hindi maglawas, hindi magtubo, mayo, o patay, ang tubo. Ti dito sa may kapis, gipinalom sa State of Calamity, ang kapis bangod sa RSSI, sa Negros dito, galalain to mga, kuan mga manugtubo. Ti kay mo malaning ginasaliga nila, kalabanan may 5 hektarya, 3 hektarya, although may mga sindiro man yan, lagpad man ang ila. Ti isipon mo bala, kung ano nga pamirdi ka, barato pagkadaan sang kalamay, pagkatapos dugangan pa sang RSSI, ti diri sa aton, bisan diin ka lang subong, may RSSI, kita mo na basta pumula, ganing katubuhan subong, sigurado na, RSSI ina. Ti, karon, kay namonitor na nato ni, no? Hindi lang tayo hasta tani sa data gathering, diri na tani magsulod ang intervention sa Department of Agriculture. La? Sa aton sining ka gobyerno. Gobyerno lokal, gobyerno nasyonal. Diri na tani anong intervention nga i-introduce nyo da, no? Magamit kita sa mga pesticidyo. O, ti ano nga mga bulong ang gamiton ta? Ano nga technology ang gamiton ta? Di ba nag-DIY na lang ganito sa may Negros? Di ba? Ginapang tapas nila ang ginapangwaan nila dahon, tubo nila. Imagine mo, kuhaan mo dahon sa hektarya. Ano kalapad sa isa hektarya lang ang tubo? O, may kung lubi ng kuhaan mo dahon, kaya mahapos. Pero tubo, kada mo damo sa dahon sang tubo. Di gina isa-isa nila na ginakuhaan nila ang infested sa RSSI kuhao nila. Tapos ang nabilin, sprayhan nila. O, di mamakal ka bulong, malmahal man ang bulong subong. Amo na bala ang baltati, amo na ni taning chimpo, salbaro naton taning industriya sang aton sining katubuhan. Ang industriya sang kalamay, amo ining magatag sang supply sa aton sang kalamay. Tikaron, ma-import na lang tayo, mag-amo na kay low production naman kita, kay pinabayan naton, sadto pa lang ang RSSI, hinulat naton nga maglapad. Ti wala gid sang bulong pa sa panaw, sa halit nga ini. Oh, wala gid sang introduce ang aton sini nga gobyerno, wala guro eh. Kaya guro ti. Tani na tapos na yung problema. Hindi ka naglapag. kay wala. Kay wala gid sang may nadumduman ang aton sini nga gobyerno. Nga pinanawagan subong manog tubo mga planters naton ano ang mabulig sa ila sining infestation sang ares.

0: is I o wala o monitoring data gathering ay balon kung sumungti pila na hektarya butanta isa na kalibo hektarya sunod 1.5 na hektarya sunod 2,000 hektarya amo lang na gapon data lang tapos gaan kuro guro ka mo gamay gamay nga bulig day ay ang buti ni Pilas kumahal alas 5:17 na saga diri sa aton nga pagpagalagad check tanay pinakauli nga lakat sang panahon
1: RMN News Panahon
0: sa linya naton si Engineer Ferds Robin sa Pagasa Iloilo sir good morning upod mo si Radyo Man Ben Roy Bernal
2: yes sir good morning sa aton mga tagpalamati dito sa analysis naton sa subong nga adlaw ang southwest monsoon nag-aapekto sa may Luzon. Samtang kita naman dali sa Western Visayas is generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated yung mga pag-ulan pangilat panag-uob dala sa localized thunderstorms. Kasarangan ito tumabasog ang hangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas at yung kasarangan ito tumabalod at mga kadagatan. Atong yung temperatura ay sa 25 to 32 degrees centigrado. Adlaw naton mabot lang alas 5:40 sa aga matunod ni alas 6:09 sa hapon. Amunya to latest weather update sa lindri sa Pag-asa Iloilo for Truyen madabog ini.
0: Sir Fridge?
2: Yes sir.
0: Oh, wala na gimantas ang nabilin nga mga kwan, bad weather conditions pa nga palabuton sir.
2: May ara kaya kaya pang sa ang ano sir na sa mga localized thunderstorms or from time to time may possible yapon kita mga pag-ulan given the fact that August pag-iapon subong kag-ara pagkita sa itong atong asa nga rainy season.
0: Oh, ang abagat until when sir?
2: Actually, kung with regards sa habagat, seasonally, galawin niya siya hasta October, no? September-October ang habagat yung hangin habagat. Pero for this episode, nasasubong mga tinion, ang habagat na ton is more affecting sa May Luzon area.
0: Oh, pero kung may bagyo malapit sa ton, mas probably ma-enhance pa ni?
2: Yes, sir. Possible gina siya.
0: Tingali kayo, wala naman. Wala man, no?
2: Yes sir, may arasa no sa mga southwest monsoon pero affecting Luzon area, more concentrated sa Luzon area mga pagbali.
0: Amunin nga dito, galing ka binaha, galing sila, so mayo man ka propahuhay man kita, no?
2: Yes sir, kaya usually from time to time, hindi naman ibago sa ito noon na mga during the rainy season is ang gadalagi dabi sa mga pagulan sa ito is more of the southwest monsoon kesa sa mga bagyo.
0: Okay, engineer, salamat and good morning sir.
2: Thank you, sir. Siliwat, good morning.
1: RMN News, Panahon.
0: Si Engineer Ferds Robin sa Pag-asa Iloilo. So, wala naging man, no? Sa nagkanay-kanay kayo, wala man sang lain niya chimpo nga nag-inans, labi naging bagyo. And nag-inans ang bagat. Kaya ang concentration, sinis dito sa May Luzon. Kita mong binahaya dito sa May Luzon. Not much, diri sa ato. Sa may western niya, Visayas. So puli ano nga mabawi man magbawi man chimpo dire sa aton kay kabudlay maggawi ko hala kay inulan san magwa kasi mo sini nga balay do hindi ka magwa kay mabasa ka
3: Arminin.
0: Ini nga bayin dala sa inyo sang DTX 500 mataas man ang presyon sang imo dugo ikaw bala ang may hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes kag wala ka makahibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon kagay na ginamang sang stroke heart disease ini pag-ayo sang pilas pagkautod sang tiil kag bisan pa impotence sa mga lalaki hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kanadlaw ang DTX 500 na may charantin alin sa margusong nga nagamimik sang insulin function kunubo ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo ang paginom sang DTX 500 kanadlaw nagapanami man sang tulog nagatap na painis ang hyper acidity jerd fatty liver skin wrinkles alopecia kag madamo pang iban gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension kaga maparisan mo sang mighty C dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit problema mo bala pilas dugay magayo mag mighty C ang alkaline nga vitamin C makabuli gini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon babakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy
3: Arminin.
0: Dugang pa nga mga balita San Miguel Beerman, daog kontra Titan Ultra sa nagpapalain nga Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
1: TYRI.
3: Radyo Man Report.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluhan sang new and improved non-super plus maskin pa epektibo kag maskin papasko gin tingobang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mapasko ng resistensya dugang inriya kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw non-super plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabasko nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Nakuha sang San Miguel Berman ang ikapiton nila nga daog kontra Titan Ultra 143-113 sa PBA Governors Cup Agosto 12. Nagkamada sang 39 big points ang import sang Berman nga si George King. Nagbulig man si Rodney Brudial. Pagi siya 13 points kag 13 rebounds. Samtang 39 points ang ginkamada ni Terrell Brown para sa nalutos nga Titan. Proteksyonan ang lawa sa natural nga pamagi. Pili ang non-super plus the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo ang pagpalangga nga ginatawag. May aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kini basta-basta ng ingredient nga ginpainalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit kag nagapakupo sang singaw kag nagapatubo man sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen. Ang eucalyptus nga pailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayum man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog. Ginabuligan dula ko ang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sining mga lugar, magkabakal ka man sa may Mary Mart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center, kamagkabakal ka man sa online, i-check mo lang ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton ngaylo, attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, may salabton sa layi ang content creator nga nagapalaptas ang sex video sa mga minor de edad sa ila social media. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
1: DYRI Radyo Man Report.
5: Nakahibalo ka bala nga ang pagkamalipayon makabulig gamalikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason? Kon may happy life ka, dapat parisa naman inis ang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga korason. Kon nagamentenar ka sang Dr. Pinoy's Qualine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed, gani hindi magkabala ka mga karadyo man, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Gani para sa happy life mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Qualine kagid nga kaupod. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may salabton sa layi ang mga content creator nga naga-download kay naga-upload sang sex videos sang menor de edad nga naga-lapta sa social media. Attorney.
6: Sa mga muna nga klase nga individual, no, that also is equivalent to publication. If re-upload nila, that also carries with the same liability as the one who shared it. Okay, ang effect niya is the same. It's still spreading the news or spreading the video, causing the same effect sa minor de edad, no, public shame, ridicule, humiliation. So, pwede nga may cyber libel nga aspect, pwede man na may violation, no, or child abuse the aspect in relation to cybercrime.
5: ibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
0: Alas 5:27 na saga diri sa aton sininga pagpangalagad, mayong aga sa aton sininga mga farmers, aton sininga mga kasaka. Ang Iloilo nyo agri kag ang kubuta, nagapasalamat sa inyo sininga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbahin sa ila sininga raffle promo nga gina para gid sa inyo. Kagapay ini sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Ining raffle promo, may chance ka, tagan ka sa chance nga magdaog sa nga mga brand new kag syempre de kalidad nga Kubota products. Ang imuon mo lang kung kinanglanon mong genuine spare parts, Kubota equipment, kadto ka sa Iloilo nyo agri pamakal ka dira para nga makakuha ka sang raffle coupon. Total mamakal ka na malang, dira ka na lang para nga may raffle coupon ka pa. Syempre kung may coupon ka, chance ka magdaog eh. Sa every 3,000 ni mga pangagin bakal, may isa ikaw ka raffle coupon. Pero kung dako binaklan mo, damo man ang raffle coupon, meaning nga dako ng chance mo magdaog kung damo ina. Kag ang coupon ngayon na imo sulatan sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sa ila sila nga mga drop boxes. Ara sa mga branches sa Iloilo nyo agri, no? Ang raffle draw pati gayon ni sa December 5 sininga tuig. Dira sa Ida Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Barangay Cuyawan Kalsada sa may Baruta ka Nuevo Iloilo. Ang mga premyo syempre lagko ni. Ang third prize isa ina ka power tiller, no? With diesel engine. Ang second prize isa ka rice transplanter. Ang grand prize ya isa gid ni ka traktura, brand new na uta. Syempre di kalidad gina. Kag may mga consolation prizes pa, may iban pa nga premyo sa rang human nga ma dagan. Gani sa mga mangunguma nato na, baka na kamo sang spare parts nyo kag Kubota equipment dira sa Iloilo nyo agri para nga maka-intra ka sa sining raffle promo. Kubota kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Alas 5:29, good morning sa aton sining nga mga listeners, sa aton sining nga mga viewers. Si Francis Nico Doreza, nagapamati. Mary Anna Magbanwa, good morning. Richard Carigaba, Jeffrey Villaluna, Hibionada. Hibionada, okay, good morning. Kagawad Romar Martires, kag Sir Rito De Los Santos, nga nagapamati. Bonnie Calad, good morning man sa imo. Kag subong man sa kay Parilito Binyas nga nagapamati kag nagapangape, no? Good morning pare. God ayot arbolo nyo kay Ma'am Gemma Suan Navarro kag kay nung kay nung Julie Navarro kay Baringon Castor nga nagapamati dira sa may Santa Barbara. Sir Stephen Fanega kay Ilat Cartin Mario Suarez kagagra sa kay Jerry Banyo sa may Mandaluyong Republic Market. Subong man kay nung Rudy Barsibas man ng Elsa. Si pare Alex Caras Team Megaman, leader dira sa may Barotac Veo sa may Kwan sa may Tulaos. Si Kagawad Naldo Mandulusaga Team Megaman man eh dira sa may bahin sang Ugasan Barotac Veo. Good morning kay Brother Efren Xiao, kay Brother Bong Cathedral, kay nung Ben Tablati, nung Plasing Escobio nga nagapamati man sa aton. Good morning. Kag subong man sa kay sino ganin ni kay Father Nonet Pilubilio. Good morning man sa imo Father. Kay kwan kay okay, kay Julio, kay Garda Julius Lazara, Brother Federico Guzman Kagawad, good morning. Si Kagawad Alan Saldivar nang pamati man, and subog man kay Dandi Saba, kay Garda Dandi Saba. Okay, good morning. Benito Aranwes, Laila Nerviol, sino pagid? Akimi Miaris, okay. Victor Indicar, Nga nag-monitor man diri sa aton sini nga pagpangalagad kag subong man kay Ford H tanaman. Jess Pal. Varjit Kubilas, okay? Jeffrey, oh sige na lawag ko na. Okay, good morning sa inyo. Sige ah. Ang wala naton sini nga malawag, kindly message diri sa aton para nga ti ma tamyaw namon kapi kay nani Biliro Bichayda nga nagapamati man kay Sir Quilios Ma'am Tines Aguilios gras may talusan sa may banwas ang Dumangas nagapamati man sa aton. Sige kay pare Jeff Aris Alfuente, good morning. Magabalik kita istoryanta dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagan alas 5:32.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS! This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
10: Ang kids categories Agosto 15 wala sang registration fee. Samtang ang open categories Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
9: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
10: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
9: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga umas. Masami nagkapangihi. X500 na ang DTX 500. May powerful compact. Nga nagkapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
13: Charmin Fab Car. Pangong kumakablong. Tanggal amoy ko lang. Sa pangor ng Charm
14: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigutin tuwa ka bulan noong pawan.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
17: Sa mga butika.
15: Hit Rave

0: Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
2: O kagdaan, naghubin, kag nagputi ko. Ambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kagisa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Gikan sa number 1 smart dishwasher.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, tag bacteria.
1: Pahit para walang pahikinis. Fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katindo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
4: Madali si baby. Masa may ko din allergy. Iski magwala ako kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Evergreen. Herbal capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sa gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
9: Pagpreparar sa emergency kit na may unod sa pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
8: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag tuluyan. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
10: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Oras tatak, alas 5.40.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang BBTU, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: Oh! All you need is pride. All you need is pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
20: Lots! Herbal Capsule!
21: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
20: Nance Herbal Capsule!
21: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung kisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal lang ako niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
6: Nakikiraan.
7: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Salamat, iho.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
11: Uy, 150 over 100 gali. Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon. Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Nakabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka na mong pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
17: Ako, Glisikala, taga-Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko noon eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa ibiri. Tibo magkulaw sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan.

0: Matrikos Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Lasingko, 45 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalaga.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
3: RMN. Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang klase sa balatian na binamagkamamatay ng cancer. Mag-inomatis tuwag kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kay mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Mall, J. De Leon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Nagar Street sa may Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silueta Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Gani, mag Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, by the way, before sa aton sining nga mga balita, nastado na ang venue no sang RMN and the Councilor Malabor Fishing Tournament. Nga pagkaiwa ito na ini sa August 15 and 16. Kanina, Sabado kag Domingo. Sini na nga Sabado kag Domingo ang venue naton dira sa Mailoilo River, in particular sa Molye Deli and Restaurant sa Rizal Street. Dira sa may Lapos, kung yabing favorable gid kag kanami sa nga venue, labi na gid ko naga. Dira sa may Molye Deli. No? So dira kita mag pati kayo sa programa before ang fishing competition proper. No, kabahin ini sang 89th Charter Day sang Iloilo City kag ika 34 man nga anibersaryo sang RMN networks, no? Ang competition may duha ini ka category, no? Pwede ka mayara sa kids category kag mayara man sang open category. Mayara sang open na category, no? Lakip sa mga premyo nga sarang mo madag-an kun sa kids category ka wala niya registration. Ah, wala. Why sang balayran, no? Registration fee, pero kinanglan kung wala ka pa ka paristro, paristro ka. Wala ka lang bayran. Pero mayara kay sang premyo, tinikita nga mamunit ka lang to, paristro ka lang, mamunit ka, tau-tau ka lang to, base kung ikaw may pinakadako nga makuha dito kag ikaw ya mag-champion. Di may premyo ka? O walang kahirap-hirap, di ba? Tau-tau lang ka, tau-tau? O sa kids category ini, ang champion, 3,000. Ang second prize, 2,000 pesos. Ang third prize, 1,000. Kag kung ikaw, ikaw ang una nga makabunit, may 500 pesos ka. Sa open category naman, ang champion, 5,000. No, sa Domingo niya ang open category, ang kids category sa August 15. Ang champion, 5,000. Ang second place, 3,000. Ang third place, 2,000. Kag ang first catch, 1,000. Gani sa mga mahilig dira magpamunit, kuha na ka mo, paristro na ka mo nga daan. Dasig lang ni kay, balaman nyo, kadamo na isang sa isang isda kag kadalagko na subong, bisan wala gani sa amo nga competition, di ba makita mo mga ginapamunit nila kadalagko kag dasig sila magulik, no, sa mga nagapamunit dire sa may Iloilo River. But this time lain iniya, no, ariya may premyo ka ga pamunit kag gani nga wala sang premyo, di ba? Kapasimpalad ka lang gani da pamunit kag tau-tau ka, wala niya sang premyo, gani gapatigal ka na sa init kadra sa tulay kung isa sa mga esplanada ton puro pamunit kada. Eh, wala kaya sa premyo? Pero ari, ako magpasakop ka dire, Kung mag-intra ka, may premyo ka. Kung sa kids category ka nabilong, wala ka registration, wala ka sambalayran sa registration, pero may chance kaya magdaog sa lagko ng premyo. Basta paristro ka lang, no? Pero wala niya bayad. Sa open category, may bayad, pero ti, dako man ang imo sininga premyo. Ti, hindi ka magpasakop nga mo ng premyo at stake. Kag walang kahirap-hirap pambalta, balta. Kag kilalahon ka pa. Kung ikaw ang magkampiyon, kag ikaw ang magdaog sininga kompetisyon. Oh, mangin party, no? Sininga, aton sininga maragtason nga event bilang pagpreserbar naton sa aton sininga Durang Manggad, sa aton sininga Iloilo River. No, ti hindi lang actually ni subong sa Palabuton, damok pa ni. Kag pila kadlaw ba si kung dito naman kita sa Batiano River kay nagkaplano man namin, no, mga plano bala sa aton sininga gobyerno lokal kay ang Batiano River isa man sa may potential. Naumpisa na ni kay may ginpatigan kita ng activity, may mangrove planting kag may kuan kita may river tour sa Batiano River dito yas may uton iyan ay kaprobinsya. Kanami isang Batiano River eh kuan na ni ang vegetation niya bala damo-damo naman nga mangroves ka o dulugangan na lang kaglilimpiuhan tingin na matamat na ni kay may awareness campaign na kita upod sa provincial government ang arimen kag ang provincial government nag partner sini upod ang local government units ang uton tingin na matamat na ni. Karon may mga plano man ang aton sininga city government nga i-rehab ining Batiano River, which ti very good gid ini nga plano. Ang Batiano River alin di sa may Bukana, ini blood diri sa may Boulevard pagkadto gina sa mga area sa Ngulo Arevalo, manapos na dito sa may Uton, no? Lawig-lawig ini kag puno ni sa mangroves ang mga pangpangya. Gan kay medyo na uro abusuan, perting basura dai, no? Tanaw ayo bala magkadto kamo to sa Arevalo, mag cross kamo da sa tulay sa Batiano River. Pagkadto to bala sa may kwan, sa may Santo Niño Sur, sa may Arevalo, makross ka na sa tulay, kita mo na may ko ang ato nga Batiano River. Magkina sa Batiano, di ko mga dredge na kag malimpiyuhan ka matamnan sa mangroves, kaya pila kadlaw, basi mo ubrahan man sa esplanad. Ti kampiyon man na, matinluan, kag mga pangwa dirang informal settlers. Amo to ka ng Bali Mayor Raisa Trinias kapon. Nga sila yan, next nila nga plano, kaya total nag-ubrahan naman lang kita sa mga relocation sites sa aton sininga informal settlers. Actually hindi lang ani informal kasi sininga sa ila sininga pasilong program pating mga kun aton mga uniform personnel. Oh, may ara na sang para sa ila, no? Nga programa ng aton sininga may pabahay program ng kwanta ng aton sininga city government para sa ila. Pero may mga informal settlers pakita nga nagkalabilin. Amo ning ambalta sa Batiano, damo panada. Nga mga informal settlers nato nga kinanglan i-relocate naton sila para ma-improve naton inang area, no? May mga proyekto man tani nga ibutang dira, no? Galing wala man ma-materialize kay wala man kaplano-plano, di ba? Ang ano ganini ang tawag sini ang flood control project to ni Barunda ibutang ida tani. Di okay man tani nga may pundo na eh. Ang balta pa sa lamatan, taman tani ni. No, duwa inada mo. No, ka flood control. Ti galing kay problema. Hindi man nila mamanage ang informal settlers. Wala man sila sang way direction bla. No, tani pang bago ka magputap sa project da. Baloon man, eh, siguraduhon mo nga ma-relocate mo mga tao. Ti karon kay wala kanugon. O, oh, saan nga pundo nga tani? Mumpisahan, tanana. Dako man na tani nga bulig. Paano na karon kay wala mo na mubra ang proyekto kay ti wala man ka plano-plano. Ti ang baltagan eh sa pila kadlaw basi mapangitaan man ni pundo ni Mayor Raisa Trinias kag mapang relocate ini kag ma programahan ina ang aton sininga Batiano kay pila kadlaw ang balta basi dito na tama Munet, dito na tama Baruto Reyes, dito na tama tawag sinima mang buhi sang similya o kapon ng buhi kita similya diri sa may Iloilo River. And speaking of this, check ta si Radyo Man na Flo Navarrete sa sining report may kang tanan sa sining na ginpatigayan kahapon nga dispersal sang mga sang mga similya sang isda diri sa may Iloilo River.
4: TYRI Radyo Man Report.
0: Din patigayon ang Fish and Mangrove Crab Dispersal Program sang Office of the City Agriculturist sang Iloilo City Government opisina ni Councilor Mandri Malabor upod ang RMN tag IFM Iloilo Agosto 12. Ini kabahin sang RMN and Councilor Malabor Fishing Competition sa maabot nga Agosto 15 kag 16 2026. Ginbuyan ang mga nasari-sari nga isda nga ginbugusan sang pumpano, rabbit fish, bangus nga tag 200 kabilog, tag mangrove crab nga 3,000 kabilog. Katuyuan sang programa nga masuportahan ang River Development kag Fisheries Initiatives kag mabuligan ang local fisheries kag mapabaskog ang palangboyan sa mga fisherfolk. Ginkuha ang community sa Southeast Asian Fisheries Development Center o CONSEFDEC na din pamunuan ni Mr. Dan Baliao. Suno kay Councilor Mandri Malabor na tinutuyo sini agud ma-educate ang mga fisherfolks na mangin responsable para masustener ang tanan nga species sang isda sa suba.
5: Sa amin sa habi nato isang pamunit. Kita man nato na damot aga pamunit sa desisyon sa Iloilo, especially sa aton nga river, sa Bongdolo River. So, ang aton lang na dapat i-educate man nato nga mga fisherfolks na responsible ng bala. Na hindi na sila nga ginagamit sa itong environment or buwala kita ako. Kung hindi educate natin sila na kaya gusto na masustain natin ng resources ng mga natural natin ng mga species ng isda na makuha nila.
0: Ginpahayag naman ni Mr. Inigo Garing Dalaw, head sang City Agriculturist sang Iloilo City Agriculture Office na nagapasalamat din siya sa RMN Iloilo, CEFDEC, City Government, tag-iban pa bangod sa sining aktibidad.
6: Salamat din kita una sa tanan sa kay Chief Dan Baliao, no, sang AQD sa CEFDEC kay ginpati gid ang yambal nga isuportahon niya man ang aton syudad pagi sina. Kag nagpasalamat kita sa ikaduha na nga tuig sang RMN upod kay Councilor Malabor man na naging advocacy nila nung ang river naton, although tournament pa na siya, na highlight ang biodiversity, ang katindo sa river ta, ang pag-care sa river naton, no? Salamat man kita, of course, kay Mayor Jerry, kay siya ni nagsugod-sugod bansang fish dispersal, kaga sa pagpadayon sa naton na lang doon ni Mayor Indaira Isa, sang pag-alaga sa naton nga river kag lastly of course sa naton nga fishery kag agriculture section, no?
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
3: Madamo nga salamat kay Radyo Man na Flo Navarrete. So, bululigan ta niya, no? Sa pag-aplik ng aton sininga Iloilo River kay Pilakadlaw, hindi lang amunay ang aton sininga mabunit da sa Iloilo River. Chapter man si Radyo Man Joel Franco, pasilong program nagbago sa pananawan kung ano dapat ang programa sa pabalay sa gobyerno.
4: DYRI Radyo Man Report.
7: Ginabago sang pasilong o kon pabalay sa pamilyang Ilonggo program ang pananawan sang housing project sa gobyerno. Suno kay Attorney Peter Miliare, head sang Iloilo City Local Housing Office sa Iklo, makabing nga isa ka housing revolution ang programa nga rin sa simple nga relokasyon pakado sa pagtukod sa isa ka mabakod nga komunidad. Ang programa maghatag sang dignidad, paglaom kag buhas damlag sa mga pamilyang Ilonggo nga nagapuyo sa mga relocation sites sang syudad. Pahayag ni Miliare, ang pasilong hindi lang tuhoy sa atop kag dingding, kinapasiguro sini ang pagbakod man sa mga pamuluyo, paorganisar sa komunidad kag paghatag sa access edukasyon, healthcare kag mga livelihood program kag packages. Ginaganyat man sini ang partisipasyon sa mga kabataan, senior citizens kag persons with disabilities. Sidalom sang pasilong ang Iklo nagadumala sa 46 ka active nga relocation sites kag nagtukod na sang 63 ka homeowners associations sa Konhowas. Ginhanas man sila sa mediation, parliamentary procedure kag financial record keeping agud mangin mas maikasarang ang mga leader sa grassroots. Agud masiguro nga may palangitan-an ang pamilya Korea. Nagpaid man si Mayor Isatrañas sang 5,800,000 pesos para sa mga livelihood packages sang huwas. Kalakip man sa kinatagan sa pagtamo ng mga pamatanon gani may 27 na ka mga youth organizations na gintukod sa mga relocation communities. Sa karon may masobra na 2,000 ka vertical low-cost housing units na handa para sa beneficiaries. Sa kabugusan handom sa programa ang mga pag-transfer sang titulo sang duta sa masobra 9,000 ka mga beneficiaryo agod mautod ang cycle sang kaimulon sa kada henerasyon.
8: When you relocate families, you build communities. We build communities. We have different kinds of people from womb to tomb. We have fathers. We have mothers. We have children. We have youth. Persons with disabilities. Senior citizens. Pati kung an mga palahubog kang sugarol ara sa among communities. So kinagaanin namo sila sa programa. So kompleto gyud kami. Kaya matutuod nga pamalay, hindi lang dingding kag ato. Hindi lang duta nga may permanent bilisahan ng mga tao kag pamilya nila, kundi nagahatag sa dignidad, paglaong kag wasdamlag sa kada pamilyang Ilonggo. The old mindset that housing is just a roof and walls is outdated.
7: Ang kabahin sang pagpamulong-pulong ni Attorney Peter Milliare, ang head sang ICLO, sa tion sang launching sang pasilong program. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Jawal Franco, Tattak RMN.
3: Madamog gid nga salamat kay Radyoman Jawal Franco. Di sino man abisa to na wala naghandom sang balay man, no? Ang isa ka pamilya, bisan wala ka pa ganing pamilya, gandom ka na nga sang balay. Once more kung may pamilya ka, may kabataan ka, gandom ka sang balay, di ba? Tiyan mo na nga balta, panugod pa lang. Hindi man kita tanan matagaan gid sang chance nga ti ma-avail ini, pero sa dalayo ng balta, at least may ginsuguran ka bala, no? May ginsuguran ka sang sa wala kagid gagin wala kagid sang may ginsuguran, puro lang hangin, puro lang sugid, di ba? Pero kung may ginasuguran ka, ti sa uli, madamo gina, madugangan pa na sa uli, madamo ang aton sini nga mga mabuligan nga mga pamilya, magkangkon man sa disinti, nila iyang kulingon, nila iyang mga panimalay, kaya pantagani, handom tagid ina tanan. Sige, away na kita sa nabili nga tiyempo, diri sa aton sini nga pagpangalagad, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
4: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in agating drugs. May ka smile, bisang stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mga tikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa ako sang stress tabs. May vitamin C, E, at niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident.
8: Magkistorya
7: sa customers.
8: Wapa
7: ka!
8: Stress Tabs. Multivitamin Plus Iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Oras alas 6:05 sang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
4: Straight to the point. Headliners.
13: Top stories of the day. Depensag in question ang papel sang COA sa pagtumod sang confidential information. Testigo, nagpanindugan nga hindi kabayan sa mandato ni BP Duterte ang confidential operations bilang Vice President kag DepEd Secretary.
14: Sa tanay na ni Attorney Kapunan, kag-prosecution, kag-Attorney Ferrer sa defense ng intensyonado sa cross-examination sa testigo, Presiding Officer Escudero ginsaway ang duha ka abugkada.
13: Balita lokal, fish and mangrove crab ginbuyan sa Iloilo River sa pagpanguna sa city government kag RMN Iloilo.
14: August 25, 2026 gindeklarar bilang special non-working day sa Iloilo City, kadungan sa selebrasyon sa ika-89 nga Charter Day.
13: Mga may trabaho, kangay sang teachers, kag-uniform personnel, hatagan prioridad sa pasilong program sang Iloilo City. Balita nasyonal, Robredo Tulfo Tandem, mas butuhon sa mga Pinoy kumpara sa Duterte Marcos Tandem kung subong ang eleksyon, suno sa Okta Survey.
14: Sa International News 44, ka mga tao patay matapos magkapa ng isa ka barko sa Zimbabwe.
13: Sa negosyo, BIR nakakolekta sang 2.3 trillion halin sang Enero tubto ba Hulyo 2026.
14: Sa hinambang LA Lakers ginbaligya sa balor nga $12.5 billion.
13: Sa entertainment, Dennis Trillo ginpabugal nga 100% loyal siya kay Jeneline Mercado.
14: Sa extra wow balita, Spanish sa pastry chef naghimo sang wedding cake nga nagabugat sang tunga sa tunilada sa sunod sang 4 ka bulan.
12: Tatak RMN.
13: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
14: Magka-radyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes, Agosto 13, 2026.
13: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
14: Radyo Man, Regan Sugabo Atlos.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. RMN.
13: Una kita na sa dalagan sa aton nga panahon, Radyo Man VMA Otero.
1: RMN News, panahon.
15: Radyo Man ining lakad sa panahon sa buong adlaw. Padayon niya nag-epekto ang southwest monsoon ug habagat sa Luzon nga mahimo magdala sa pag-ulan sa pila ka mga lugar. Samtang nahimo na nga bagyo ang isa ka low pressure area sa buwa sa Philippine Area of Responsibility. Ginhingadlan ini nga bagyo ng ka. Nahamtang ini 2,560 km east-northeast ang extreme northern Luzon, may kabaskugon nga 65 km per hour, nga may dala nga pagmadlos nga nagilabot sa 80 km per hour, kag nagahulag pa northeast sa kadasigon nga 20 km per hour. So Western Visayas, makapanglabada na. Bangod maayo ang panahon sa buong adlaw, apang may mga chance sa gihapon sa pagtupa sang ulan dala sa localized thunderstorms. Makasarangan tubtob mabaskog ang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga kag magatunod la sa 9 karon sa gabi. Ining update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panas Otero, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
13: Jolie, now nagawang panahon ta. Kabay pa,
14: namin na.
13: Sige na ako sa idol.
14: Gaya lang kami bisan isa lang kasimana.
13: Gani man dayon, ulan na maliwat.
14: Mga gabi lang ulan, umulan
13: na. Oo, mayugid. Tino, sudaan mo karoon?
14: May ara ko da, tufo.
13: Tufo.
14: Tufo nga gin butangan balasang, inangin patubo balang munggo, ano ganun na? Nan?
13: Okay, taugi.
14: Taugi?
13: Okay, mayung sudaan mo. May putas wala.
14: Wala eh.
13: Pabakal taguro ay, no?
14: Ikaw na naguro bala do. Damo-damo ko man subong...
13: Buhay pa, swildo sa kuan pa. Buhas swildo.
14: Ay, buhas kali swildo, pe!
13: Ako, sa idol, mangkota ko.
14: Ano sulal mo, Radyo Man Uwi?
13: Sabaw sa manok. Sabaw lang. Sabaw sa manok. Sabaw lang. Sabaw lang din, sa idol.
14: Importante, manok ang sabaw.
13: Importante, one cup lang rice para buhin-buhin butod.
16: Tatak RMN.
13: Sa Italy, isang aton mga balita. Una kita sa aton ng mga top stories of the day.
14: Natapos na ang pag-cross-examine sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa prosecution na witness nga si Silent Del Ocampo. Sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kung ICFAO ang sa Article 1 sa impeachment complaint na nagatalangkay sa ginapahayag sala nga paggastos ang confidential funds ang opisyal. Sa ika-15 adlaw sa impeachment trial ni VP Sara, gin-question ni Defense Counsel Attorney Kristen Ferrer ang papel sang COA sa pagtumod sang confidential information. Matapos ginsinin ni Del Campo nga kinahanglan sang resibo sa pagbakal sang office supplies pagkaon kagbulong gamit ang confidential funds.
17: Sino ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether confidential and information is confidential?
14: Ginsabat naman ni Del Campo nga hindi ang suppliers ang natumod nga mga item ang makonsiderar nga confidential kundi ang paggamit sini nga mga butang.
18: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supply?
19: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food and
18: at sa pananaw mo, hindi dapat confidential yung binilhan?
19: Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
14: Naninduga naman ang testigo nga inikabahin sang mandato sang Office of the Vice President o kon sang Secretary sang Department of Education ang confidential operations.
20: Kasama ba sa mandato ng isang Vice President, in your opinion and your professional judgment,

0: It prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case.
1: Sa interview naman kay Attorney Ligutan, pagkatapos ng trial, nanindugan ini nga wala sang sala ang iyang post, kaginbutang lamang niya diri kung ano ang nasaad sa layi.
2: Just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry.
1: Ginsiling pasining hindi niya pag-i-delete ang iya post bangon wala man siya sa may ginminsunar nga ngalan o kung ginapabati-batian.
2: Buburehin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Hindi po yan buburehin kasi yun po yung nakasag sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, no, kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin niyo yung posts.
1: Angot sinigin paig ni Presiding Officer Chis Escudero nga nag-draft na siya sang ruling, warning kag-order angot sa paglapa sa pinagamang individual sa impeachment roll 18 kag posibleng anunsyo niya ni sa pagpadayon sa impeachment trial sa masunod nga Lunes, Agosto 17, last day sang aga.
3: One side has been crossing the line many times and in fact the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of rule 18 of the impeachment rules, but I will do that on Monday perhaps after taking advisement the manifestation of the council for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of rule 18.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
4: Tatak RMN.
5: So ang isyo kapon behavioral, hindi ang merit. So daway gimana impact sa
1: away.
5: Kung ano ang kumbala, whether or not guilty
1: away.
5: Vice President. Kaya ang mga adlib ni Attorney Kapunan kapon do medyo awas gidman para sa isa ka court decorum. Kaya ito yung bala mo nga, actually, gusto ko na sa paon, spanking eh.
1: Mayami.
5: Kasi niya, gusto ko sa lecturan. Oh, so daw medyo...
1: Para sa akon, hindi ito manamayo, Radyo Manuvi.
5: Pero ito mo na, no? Medyo kwan eh. Court of Public Opinion, man at the same time. So ang soundbite nga ginapangita sa prosecution for the longest time, si Lorna Kapunan ang nakahatag po sa idol kung galalain ang defense ni siya.
1: Subong ang unod sang pamantalaan, sang subong sa Facebook, sa YouTube.
5: Munang mabakal ya.
1: Pirti ka bakal, kaluluoy to si Ferrero. Ti anon mo, abi kay napakita Radyo Manuvi nga ginlamon gid siya ni Kapunan.
5: Isang tingog ang matter man amo.
1: Dapat may authority.
5: Tingog niya nga daan, nga daw hindi lawyer. Ya,
1: si Kapunan
5: niya nga daan at 70s, medyo... Makita mo daw bugada gid.
1: Kaya manulok-tulok si Kapunan. Ang mga gesture niya Radyo Manuvi.
5: Yes.
1: Do ma-intimidate ka daw abugada gid siya.
5: Kaya Senator Judges, daw ka tolerant sa ila sa iya. Patsag ko may istra nila ini sa College of Law.
1: Bala nila abi.
5: Ito nila isa ini sa mga legal luminaries nga ginataha nila tanan.
1: Kuna nga daw hindi man sila muna kay Kapunan.
5: Dahil si sa una bla kay Attorney Estelito Mendoza. Lawyer ni President Joseph Estrada sa impeachment. Daw medyo natahap sila. Galing, good enough. Ang sa prosecution, ara si
1: Joker Arroyo.
5: Attorney Joker Arroyo.
1: Ibato, hit sila.
5: Tiki classmate ni Mendoza. Kati, kwan man, may karisma man. Tiyan mo na nga, medyo na neutralize si Mendoza. Subong way sila sang itapat kay Lorna Kapunan.
1: Yeah.
5: In terms of sarcasm.
1: Wala.
5: So, bisan si Attorney Michael Poa. In fairness, ang nature niya, tama kabuot niya tao.
1: Yes.
5: Ti, samo niya ang asanay ni Busay.
1: Ti, kag-isa pa, balaan mo, abi, nga gina-televise ka mo. Lain ini ang ginahimo mo sa courtroom, nga regular courtroom, Radyo Manuvi, sang subong, nga kung anong natabo dito, makita ka sa tao, awa daw, kulang ang abilidad mo. Ti, subong kaluluo ito on defense. Nakita natin nga daw, daw pigaw ang ilang presentation, Radyo Manuvi.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:22 ng aga.
1: Sa mga mainit naton nga mga balita lokal, opisyal na nga gindeklarar ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Agosto 25, 2026 bilang special non-working day sa Iloilo City, inikadungan sa selebrasyon sang ika-89 nga charter anniversary sang Sudan. Base sa Proclamation number 1388, tinutuyo sini nga matagan ang mga Ilonggo sang oportunidad nga magpartisipar kag i-enjoy ang okasyon.
5: Luyag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga maka-avail ang tanan nga sektor sa mga programa sang syudad ilabi na sa mga housing program. Sa interview sang RMN Iloilo kay Treñas, ginsiling sini nga sa idalom sang pasilong program mahimo makaangkon sang kaugalingon nga balay ang bisan sinong interesado, hindi lang ang mga marginalized sector kundi pati man ang mga working class o kung nagatrabaho. Sa ginpatigayon nga grand launching sa pasilong program kahapon, ginpresentar ang Uswag Residential Complex kag E4PH sa condominium units sa San Isidro Haro nga lakip sa mga housing programs ang syudad. Mahimo ini nga ma-avail sa mga working class pinagi sa Pag-ibig Fund sa idalom sang 4PH application process sa balor nga 800,000 pesos o kung mahimo bayaran sang 8,000 pesos kada bulan.
6: Kung may Pag-ibig Fund ka, loan ka sa Pag-ibig, 8,000 a month nga loan, no? Ang pwede mo nga ma-rent to own sa imo condominium unit. Magwaan siya nga 800,000 na lang, maka one bedroom na ikaw. Ang ibang loft type, kwarto sa babaw, may kwarto sa dalong, upod na ina sa 800,000.
5: Suno sa alkalde, manginkangay ini sang rent to own sa diin mahimo nga matamatan sang bayad tubtob makompleto na sa pag-abot sang tion. Para sa iya, ang pasilong program, isa ka pamagi sang syudad agun maghatag sang bulig sa mga startup family o kung nag-umpisa pa lang sa pagtukod sang pamilya. Ginsiling man ni Treñas nga lakip sa atagan sang prioridad sang syudad ang mga working class, kangay sa mga teachers kag uniform personnel, agud nga may balay ang mga ini samta nagaserbisyo sa komunidad.
6: Ang ini nga programa para gid sa tanan, no? O ay natagapili mga sektor para sa tanan nga interesado. Pero mayon butangan lang naton allocation ang aton nga mga maestra kag mga uniform personnel kay sila gid ang mga ginakinanlan man sang mga ilistaran, no, nga long term man para makasupot man sila para sa ilang future home.
5: Magluwas sa San Isidro Haro, may tukuron man nga Westville Residences sa Hibawan Manduriaw kag Iloilo Residence sa Public Rental Housing sa Sambag Haro sa idaloman sang pasilong program.
1: Magkaradyo man ginrekomendar sang Committee on Transportation ang pagkundang sang pilot testing sang ginapropose nga Sunset Boulevard Car Free Sunday sa syudad sang Iloilo. Suno kay Committee Chairman Councilor Sidfrey Cabaluna, katuyuan sini nga makita kung ano ang mangin epekto sang proposed ordinance sa trapiko sa lugar. Sa ordinansa nga ginaduso ni Councilor Miguel Treñas, pagasiraduhan ang apat ka lane sang Sunset Boulevard halin sa Mega World pagkadto sa uton kada Domingo, last 4 tubtob alas 10 ang aga kag alas 4 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi. Ang programa nagatuyo nga magahatag sang lugar para sa paglakat, pag-exercise kag kalingawan sang pamilya para sa maayo nga panglawason sang publiko. Subong man sa tion sang konsultasyon ginsiling sang Department of Public Works and Highways nga ang Sunset Boulevard isa ka bypass road kag mayara pa sa mga ongoing nga construction tubtob sa tuig 2027. Bangod sini, dapat nga mangin matawhay kag matalunsay ang traffic management plan kag mga alternatibo nga ruta. Agod ini magpugok ang trapiko. May kabalaka man ang mga vendors nga mapiktuhan ang ilakita kung ipatuman ang closure sang dalan. Ginpanugi naman sa senior citizens nga dapat naka-reflectorized vest ang mga nagajag agod makita sila bisan gabi.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:26 sang aga. Break anay sa balita mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa ato na wong adaw tigulang kidatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Wala kami sa ginistoryahan parte sa politika, ilabi na sa probinsya. Iniasabat ni Iloilo Governor Toto Defensor sa nagalaptang Alaragway kaupod kay Miagao Mayor Richard Garin kung sa rin makita nga maukod ang ila pag-istoryahanay. Suno kay Governor Defensor, wala sa ila tupiko ang politika, ilabi na kon sa posisyon sa pagkabisi gobernador ang paghahambalan. Ang pagkitaay ng day Defensor kag Garin ang natabo sa giniwat nga turnover ceremony sa ginpatindog nga teen center sa isa ka barangay sa Miagaw nga ginpunduhan sang provincial government. Ginakuno-kuno nga posible may isa sa mga garin na magapadalagan sa probinsya sa masunod nga eleksyon. Ang Madlagan Vice Governor, si Anay Vice Governor Tingting Garin. Tingting Garin. Garintisado.
1: Ayaw, Garin. Si former Vice Governor Tingting Garin and Vice Mayor sa Gimbal, daw busy na kuno.
5: Oo, confirmed na damo nag-balga
1: pang busy na gapang organize siya ang kasi mga...
5: Naka 3 terms sa 9 years, si Lian Dibuque naka 1 term. Medyo way pagiman ka pang gamot si Dibuque. Amula na galing. History ito nga ang mabakod ka gubernatorial material tani nga si Buboy Tupas gid yes. Mo. Datel sang power gid sang grupo ng Day Defensor.
1: Medyo
5: kung paano sila magpadaog, di kapin pasubong nakapungko na si Dibuque.
1: Yeah.
5: Galing, bisa nakapungko ka na, ang downside naman sina, i-test ka sang tao kung ano ang na-perform mo sa 3 years.
1: Yeah.
5: Ikaw pa balang Lian Dibuque nga gintug-an namon sa tao nga mag-perform. So kung wala ka makadeliver,
1: timangita na sila iban. May comparison eh.
5: Ang palangitaon, Anay Vice Governor. Ngayon fairness kay Tingting Garin, nakadeliver siya.
1: Sa tanan nga mga Garin Radyo Manuvi,
5: amo ni siya ang medyo mabugnaw sa tao.
1: Sa probinsya ha?
5: Outside sang
1: outside sang ila distrito ha?
5: Oo. So, balantayan ina. Pero te, siyempre, balan mo na kung maintra naman sila vice gubernatorial run, mawaras niyang grupo ni Defensor.
1: Yeah. Tigalain na.
5: Painkwentruhan nila na ito ang mga Garin sa 1st District. So para sa mga Garin, di na mas gamater, maintragi ka mo sa probinsya o kung i-secure na lang ang 1st District.
1: Kati balaan man na sa Tanan Radyo Manuvi, basta ara sa likod ang Defensor.
5: Masakit ang inglito.
1: Maburubudlay na.
5: Tikaroon, dalaganan nila itong 1st District. Istorbuhon nila mga Garin, itaan bakod nga kontra. Ti katol naman ulo sa mga Garin, magasto pa. O, ti medyo negosasyon ini.
1: Yeah, negosasyon.
5: Pero in the end, base kung hindi naman na sila maglagan, pero may ariglo.
1: Ariglo na lang.
5: Ti ma-demand number 1, ma-demand number 2, ma-demand number 3 da ang mga Garin. Bala mo naman ang diskarte nila. Pwede istoryahan nga mambal, mayor la, mamayor na lang anay si Tingting ah. Tapos, gaya lang kami da sang amon kung ano man na yung namin eh.
1: Posible na, parang
5: dayon, hindi na lang kami pagpakontrahe diya sa 1st District. La?
1: Diskartihan na yun eh. Ang politika, abi Radyo Manuvi, automatic, isa-isa lang kapisok gabago ang mga desisyon.
5: Oo, kagkapin pa, medyo fragile subong ang mga Garin. Kay Galboruto subong ang pila ka mga respetado sa 1st District sa sobra nila ni nga duso sa more power nga islan ang Ileco Uno. Yang mga Ileco Uno nga daan damo-damo man ni pamilya mo. No? So balantayan naton ina. So pero para nga sadya sa kay Vice Governor Christine Garin, lagan ka.
1: Kuya,
5: kay kung hindi ka maglagan, gabugit-bugit man ni si Lian Dibuque.
1: Lagan ka bala,
5: okay, Vice. Intro, nagabuluot na sila, kag nagabalakas. So, lagan ka.
1: Lagan bala para may pilian.
5: Tapos, i-suggest sa kay Vice Governor Christine Garin, maglibot-libot ka, kay galibot ka na gidman, ihambal mo na, naton, duway man, duway man ka deliver ang dulo Dibuque, no? Ma, wala na makagat na to na ano gibing na imo niya, be, despite the hype nagligad nga kampanya, na to, why man, pigaw man, pangibabaw, nilaw.
1: Di ba yun, namigandi ko niyang bali na ni Vice, Governor Garin. Oo. Dalagan ka bala, ma'am?
5: Oo,
1: para
5: tapos,
1: may pilian ang probinsya.
5: Kag kung magambal man sina si Vice Governor Garin, hambalong taman si Vice Goblian, patudlo ka lang sa amo kung anong ihambal. No, kag ina nga tudlo ihambal ko na subo. Naton, hello, Dorothy.
1: Di ko mabati anak guro ni Tingting ang hello, Dorothy. Base ni naguro si Tingting magambaliwat.
5: Oras alas 6:32 ang agang balita ngayon yung nabatian dilong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling imo sa Mangustin Malunggay Marguso Ahos kag spirulina makabulig sa high blood diabetes kag sa may kong adugong anay gadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: Magarajo man liwat nga nagtanyag ang Office of the City Veterinarian sang libreng serbisyo sang spay kag neuter para sa mga hinuptanan nga idu kag kuring sa mga pumuluyo sang sudad. Ang programa nagatuyo sa pagbulig sa pagtapna sang rabies kag pagkontrol sang pagdamo sa mahinuptanan sa 180 ka mga barangay sang sudad. Sa mga babaeng hinuptanan, ang pag-spay pagiwaton sa Spay and Neuter Community Clinic sa OCV, CEO Motorpool Compound sa Delgado Street sa Tabuk sang UP Visayas. Para naman sa mga lalaking hinuptanan, ipatigayon ang neutering sa mga barangayan na ma-schedule pagadumalahan sa Barangay Animal Health and Welfare Officer o kung BHWO sa tagsa kabarangay. Ang among serbisyo para lamang sa mga residente sang sudad ka fully book na sa subungan na tumod ng surgical slots. Bantayan ang palabuton ng mga pahibalo official sa Facebook page sa Iloilo City Office of the City Veterinarian.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:33 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Kag sa ato naman nga tingo giligay nun, ang tigulo, ang dakbanwang nagabasa, pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
7: Tingo giligay nun, ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingo giligay nun.
8: Ining binalaybay ginatiguluhan ang dakbanwang nagabasa. Kadayawan sa ilongguhanong pagpanikasog, dutang ginkonsagrar sa gugmang matuod, kaalam kagaalwan sa imo gintukod, agob mag-iwag sa kaliwatang gasunod. Kung lingganay sang kamatayon maglanog, patimaan dutanong inadlaw magatunod, may kalipay sa dughan nga magatulog, bangod may handuman ang igapasulabi sa dakbanwang puod. Bulahan ka the city that reads dakbanwang nagabasa. Bulawanon nga matuod, ining bunggaitan nga kausa. Kayang pag-uswag kag pagsanyog, agud maghiusa. Hinunoom magtugdo sa ihibalog paghangop na iwagang dakbanwa. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Adrian Fisgalwage sang Miag-aw Iloilo. Tiglikom sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
5: Oras sa 6:36 ang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa ang mga balita sa health news. Mga tao nga madasig magpatawad may malayo o kung malayo sa anxiety kag depression.
1: Ano mo nagali?
5: Forgive and forget. Layo kas depresyon, kaya huwag kaya labot mo, huwag kag harbo resentment sa lawas mo.
1: Ginapatawad tana ka mo.
5: Ginapatawad taman ka mo sa mga nakasala sa amon. Ginapatawad tana ka mo, pero gusto ko anay ka mo lampusan.
1: Sa Loves ko si Mother Earth Recycled Furniture, makabulig sa Dunang Manggad.
5: Inikagiban pa ang mga balita sa aton pagbalik. Standby! Sa makadali, mabulo sana yung online greetings ni Boss Idol. Kagpaliog comment sa aton nga pamangkot subong adlaw. Nagamater gid bala ang age gap para sa isa ka relasyon. Kahapon na discuss ni sa kuno sa impeachment trial ang generational divide. Kasi lain-lain ang generation tong lawyer sa defense. Si Attorney Kapunan, lulang-lula na. Pero hindi ganin niya relasyon. Yeah. Pero just the same, may generational gap or divide kita di sa kalibutan. Pero recent nga kontrobersiya ining kay Apple David
1: kay Chad Gamad.
5: No, ang ilang age gap pila ka tuig ganito.
1: 36
5: kag Gamad.
1: No. 36 unusus.
5: Ti galing kay the more nga ginatukusan mo ang mga abno sa social media. The more man nga po mas sinabad, probably bla i-ignore bla, no? Ti pamahog namang kaso si Apple David. Oh, sa piyak sina. Dito naman sa ginawaswasan.
1: Hindi mo na iya mauntak, radyo manuving.
5: Pero pamangkot namon sa inyo. Age does matter how? Ti may Aling Junisha man, may Ay de las Alas man, may Pulin Luna man. Sige nga, domo niya. Abe, dala nyo na sa reaksyon nyo.
1: Sige be.
5: No? Age does matter, gidman bala.
1: Tumanyo so,
5: dala nyo na sa greetings ni Boss Idol nga basahon niya, dugi-dugay. Lasay, strantay 9 sa ngaga.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, humok ang tig-anga plema, afford pa.
11: Katapusan na ang hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuto nga Agosto 15, tutob 16 sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigunulan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutob 16 sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEV-258020 Series of 2026.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
16: Charm, fab, car, pangong tumakablong. Tanggal amoy ko lang sa bangon at charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
16: Pangdog kumakablaw sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Tri Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Sabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magkasarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ako mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
6: You care? We care! Kidney Care!
7: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
8: Mahalaga ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
11: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
12: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Ako, si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaumpira na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabula.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:46 ang aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
3: Dako ang tsansa nga magdaog ang tandem nanday Naga City Mayor Lenny Robredo kay Senador Rafi Tulfo kontra sa tandem nanday Vice President Sara Duterte kay Senador Amy Marcos kun subong hiwaton ang eleksyon. Nakakuha sa ang hypothetical tandem nanday Robredo kag Tulfo sa 45% support para sa 2028 presidential kag vice presidential race base sa second quarter 2026 tugon ng Masa survey sang Okta Research bisan abanse sang 3% ginpaayo sang Okta nga statistically tied ini sa hypothetical tandem nanday Duterte kag Marcos nga may 42%. Ginpatigayon ang survey sa July 4 to 11, 2026 maagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga Pinoy nga may minus 3% margin of error.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:47 sa aga. Subutan balon, pwede na mapirde si Sara Duterte.
4: Siya mo ng research ang Okta.
2: Paris niya si Amy Marcos, liability si Amy Marcos siya. Yeah. Pirde sila ng Lenny Robredo kag Rafi Tulfo by 3%, although kung may margin of error, halos patas sila.
4: Patas sa Radyo Manubi.
2: Pero this time hindi siya abi-abansi.
4: Yeah.
2: So, pwede siya mapirde kung pigaw iyang vice presidential candidate?
4: Hindi na gid man si Marcos kadalas ang buto para kay Duterte Mansagwa.
2: Mm-hmm.
4: Ang inang buto nga ina, Radyo Manubi, Duterte ginaiatanan.
2: Pero makakadlaw ka sa reaction sa comment section. Bala, no?
4: Okay, okay.
2: Bias media ka kung namon yung balita mo kay daog si Robredo kay si Tulfo. Pero nagligad ng mga sinimana do tatlo ka survey.
4: Daog man si Sara?
2: Sa Asia, SWS. Daog si Sara. Why ka comment ang mga supporter niya nga bias media? Happy sila? So kita nyo ng mga utok nyo. Kung hindi gani pabor sa inyo, bias. Pero kung pabor, hindi bias.
4: Yeah.
2: So, gabalik na sa lawas nyo. Kag mga fake accounts sina.
4: Yeah.
2: Pero, ang iban, why nila na ginasapak. Pero kung hindi nyo napagsapakon, sila nang mag-shape sa public opinion.
4: Amo na nga, gabato naman subong Radyo Manubi ang mga, hindi wala yaga panago sa mga fake account. Gabato subong sa mga fake account gid. Pero kung nantawon ni mo ang resulta sa survey, abanse si Robredo kag si Tulfo diri sa Luzon. LCR.
2: Luzon kag Balance Luzon. Luzon.
4: Okay. Pirdis, apata sila sa Visayas.
2: O, nagpatas na, nagligad.
4: Abansigid. Pero,
2: ginaarog to subong ang Cebu mo.
4: Cebu, abi ay Radyo Manubi ang Cebuano speaking.
2: Cebu ang nagadetermine sa ang buto sa Visayas.
4: Yeah.
2: Di, karon, ginabalik-balik to kag si Pam Maricuatro, ang governor to, nagkambyo eh.
4: Kambyo si Pam.
2: Dayon to kabalik-balik na to gani ang ombudsman sa flood control ng mga isyo. So, doon pang ukayo naman nila to. So, base kung may traksyon na da, Busaydol.
4: Ang pinagahimuon lang sa kontra kay Duterte, iban-ibanan lang nila ang Mindanao.
2: Ang Mindanao, grabe.
4: Grabe gid ang Mindanao, Radyo Manubi.
2: The years or decades of neglect mo.
4: Yeah.
2: Daw napabayaan gimana ang Mindanao.
4: The, ang Mindanao, siguro makakuha ka pa da, gamay na lang. May mga ano ka da, pero
2: kung
4: ang Mindanao.
2: Mo, hindi mo man mambal nga ginpabayaan gid ang Mindanao. Kaya sila man lang gani ang special gid nga gibutangan gid BARM.
4: Yeah.
2: May autonomous region sila. No, ti ina paghatag na importansya sa Mindanao. Galing mahina itong development sang una because magamo.
4: Yeah.
2: No, kapin pa sa mga remote nga mga areas ti kay magamo, feeling sang tao na left out sila. Galing kay nagpresidente ang isa ka Mindanaoan kag ti very respected ang Duterte. Dito kag nabutang ang mga projects, no? Danabat sa ganila mo na nga subong solid-solid ginang support. Pero gamay ang butante sa Mindanao, no? Kung tambakan gid nimo tudo-tudo sa Luzon, basta hindi makakuha dako si Duterte sa Luzon.
4: Amo na.
2: Pero kung makakuha man sa dako sa Luzon, tapos ka na.
4: Kay ti sa Bisaya sabi papatas-patas lang kamo. Kag dito sa Mindanao ya, dako gid ang abanse. Medyo ayawan ka na.
2: Pero amo man ang balantayan mo kay mga Tulfo. born in Mindanao ni sila eh. No, ti Mindanaoan man ni sila.
4: Mindanaoan man sila.
2: Kag may mga dagko nga figures man from Mindanao, nga ra man sa Piak like General Nicolas Torre. Mm-hmm. No, kag madamo pa.
4: Kag ang mga tulfo ra Jumanovi may ara man sila iya sang ilagid iya sumulunod mo. Ti mm-hmm. Medyo
2: aktuwal dal- dal- dal- sa masa sa Maduterte ang tulfo eh.
4: Yeah.
2: Kaya tita mo damo man binuligan mo.
4: Binudaw, binuligan.
2: Saan ang iba na yung mga tulot-chismes mula nito o mm. Buligan nila. Pero tiyan mo nang uyon sa mutante, di ba? Chismes. Oras alas 6.51 sa agang balita. Ngayon nyo nabatian dulong sa inyo sa D3 Bio. May extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sa barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo. Hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita international,
4: naglabot sa 44 ka mga tao ang ginbawian sang kabuhi matapos magkapa ng isa ka barko sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Suno sa Civil Protection Unit nga sakay sang nasambit nga barko ang 114 ka mga pasahero, 5 ka crew members gayud matumod nga numero sa magkabataan. Base sa report nga nagkapa ng barko bangod sang overloading, payag sang Rural Infrastructure Development Agency nga 90 ka tao lang ang sarang makaakomodar sang among nga barko. Sa karon hindi pa mapatod ang numero sang mga na-rescue nga pasahero ko kung pila pa ang nagapabilin nga missing.
5: Hello, sino ganini?
6: Si Janice ni Doc.
5: Janice, sang diyan gani?
6: Sang Haniway.
5: Anong nabatyag sang bata mo? Sang huay pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
6: Sang una, Doc, ang huay pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
5: Mga pila edad ka bata mo?
6: 14 years old.
5: 14 years old, lalaki?
6: Oo.
5: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen capsule, ano ang resulta?
6: Ang nag-ayo na dulang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
1: Tatak, RMN.
7: RMN News, Negosyo.
4: Bureau of Internal Revenue nga nakakulikta sila sa 2.003 trillion sa unang 7 ka bulan sa 2026 sunod sa BIR nga nalapawan asang ilag collection halin sang Enero to Hulyo siling tuig ang target nga 1.9990 or 1.9 trillion para sa mga period. Bahay sa ahensya nga nagsaka sang 5.4% o kung 102.60 billion pesos ang 7 ka bulan nga period collection kung ikumpara sa parehong atiyon sa 2025. Sa bayluhan ay dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 18 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kung di malapit ang inyong lugar, SM City, Iloilo, kag Bacolod, Robinson's Place, Iloilo, Uton, Pasay, kag Miaraman sa Estansya, Iloilo, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Bangga Dama, Santa Barbara, kag Tagbacaro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Life Extension Vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
8: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
2: Sunny pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Ginbaligya ang LA Lakers sa ownership group nga nagginapamunuan ng day Josh Kushner kag Bob Iger. Sunod sa duha ka negosyante nga ginbakal nilang sports franchise sa balor nga $12.5 billion. Payag nila nga bilang lifelong NBA fans, isa kabugal kagdungo para sa ilang nga matagan sang oportunidad nga madumala ang LA Lakers. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom at lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
4: Bugal nga gipakigbahin ni Dennis Trillo, 100% loyal siya sa asawa nga si Jeneline Mercado. Sa isa ka interview gipay ni Dennis nga wala niya ginhatagan sa rason agud magduda si Jeneline bangod luyag niya ini nga manginsecure sa ila relasyon. Suno sa aktor nga sadto pa man wala siya sa may nadungduman nga higayon nga nag-away sila bangod sa isu sang loyalty. Panindugan siring indi niya masarangan nga magluib sa iya asawa kag masako siya sa pagtutok sa iya kabuhi bilang bana amay kag aktor. Sanay Dennis kag Jeneline ang naging couple sa 2010 apan nagbulaga na ipagkasunod nga tuig sa 2016 nagbalikanay ang mga ini kagin kasal sa 2021.
2: Sila ning halimbawa nga everybody deserves a second chance mo sa idol.
4: Ikon
2: Di ba may bata si Jeneline?
4: May bata si Jeneline kay Patrick Garcia. Si Patrick bala, hindi mo na malipatan si Patrick kay ang kung may alum ako radyo manubi diri sa may ilong ho. Ang itsura ko do si Patrick man.
2: Yeah, din.
4: Si Dennis Trillo, si Dennis Trillo may bata man siya.
2: Ah, ti pareho sila.
4: Pareho sila. May
2: kaya mo na nga may common sila nga ginaistoryahan so nangin compatible.
4: Kag inabalang nagbulaga nay kamo. Dayon pagbalikan nay nyo, nagpakasal kamo. Pagbulaga na inyo, may partner man si Jeneline, may partner man to si Dennis, pero siguro na-realizar nila,
2: sila gid,
4: subong ti okay naman sila.
2: If ever you're in my arms again, gingang kanta nila. Di, pares mo na kay Bibi Duya, kay Jo Marie.
4: Oh, natawa nyo sila bla.
2: Kamogin, dito na nang bahay kay Stars Abroad, pero pumuli
4: sa di ba ba may ba naman itong bahay ito?
2: Oo, pulagsa, titagko naman kabataan niya. Pumuli gid sa di para kay Jumari.
4: Kita ko nang ila vlog nga duwa bla. Si Jumari tumambok.
2: Gani, dahil hindi na siyang Jumari.
4: Dayon si si Abi Biduya, tumambok man siya Radyo Manubi. Eh siguro ti
2: sa edad naman nila.
4: Sa edad na nila, pero ang ila bla nga sweetness bala nga couple. Kag dayon ti wala man issue sa ilang nga duwa subong.
2: Tin love gid sila.
4: Ti sila gid naguro.
2: Si Jumari galing way naguro nagahalong slawas no.
4: Duway na.
2: Si Eric Fructoso, iya kag si Marc Anthony Fernandez, di pa ya tambok.
4: Actually, si Eric, dumako siya, tumambok si Eric, pero subong Radyo Manubi, nagkuan si Eric, siguro ti,
2: nag-workout
4: na, nagpagamay. Pero nadula gid iya sa, wala na gid iya mga, mga guesting, mga movie, si Jumari. Kag si siya, no? Eric Fructoso, sila nga duwa-duwa.
2: Si Eric daw ara pa, pero si Jomari why nagid?
4: Tama ah, siguro nagkuha nagid ah. Nagpahuway nagid guro.
2: Why guro offer?
4: Possibly man why offer.
2: Pero pirdi sila para as ni kanday Ruben Padilla, ya, day Cesar Montano, ya, senior citizen na ya.
4: Mas
2: taon pa yagi apon.
4: Mas healthy si Cesar kumpara sa ila.
2: Oh.
4: Ikita mo na si Cesar yang ang pamahaw ya kun aga Radyo Manubi. Ang mga ginkuan nga mga utan-utan ng bla.
2: Gani.
4: Gin blend.
2: Kagatulog itsa kuno alas 8.
4: Kita mo sa edad ya, senior citizen na siya pero 50 taon pa lang siya.
2: Gani. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumo ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
10: Extra! Wow! Balita! Balita!
2: Isa sa mga ginabantayan sa makasala mo ang wedding cake. Ini ang nagaserbing ang major centerpiece sa reception sang kasal. Sa Catalan, Spain, isa ka wedding cake ang nag-agaw sang atensyon sang publiko. May katason ini nga 3.5 meters kag kalapadon nga 1.8 meters. Grabe man. Ginubra ini sang pastry chef nga si Mark Suarez sa sulod sang 4 ka bulan. Sunod kay Suarez nga naglawig ang iya pag-ubra sang mga cake bangod nga ginbutangan niya ini sang 33,000 ka sugar paste petals. Rason kung nga nagbugat ini sang 500 kilos sukon tunga sa tunilada. Ang among cake ang ginhimo para sa isa ka royal wedding sang wala na giningadlan pa nga couple.
4: Magamo na nga handa si imo mapatay ka sa diabetes.
2: Sidamo man sa guro bisita. Hindi man na sila nga isa lang yung bisita makaon. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
4: Magaradyo man kung mataas ang blood sugar mo, mano ka, mainagwanta kasi na nga dugay-dugay, mabulag ka nag-utdun batiis mo. Sa mga tampalamati naton, kanto ka sa doktor. Pa-check up ka, pakuha ka laboratory mo. Sunda ang ginambal sa doktor. Pero ang after mo nga magpuli, agi ka sa butika, bakal ikaw DTX 500. May charantin ini. Nagikan sa Margusso nga nagabulig ini panubo sa blood sugar, di sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtikulang. Pero pinakadabes mong himuon, subong pa lang, choy on tate ang kaon sang tamis, labi na gid ang soft drinks, hindi anay magdamo sang kanon gamaya lang, ang karnimog gamayaman. Laban na lang ang imo siringa isda. Sa mga tampalamati naton, inom ikaw sang DTX 500.
7: Tatak RMN.
2: Oras alas 7 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
4: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
7: Tatak RMN.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted na headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
15: This time check is brought to you by Kidney Care.
16: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now!
17: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: RMN Network News. News.
18: Wide. Signal TV, Channel 309. Sa WRMN, New York, USA. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
19: Magandang umaga mga kasama, ngayon ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. Radyo Man Zander Kayapyan.
20: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
19: At narito na ang ulo ng mga may init na balita. Dalawa patay, 14 sugatan. Matapos maaksidente ang isang truck sa plantasyon ng pinya sa Valencia City, Bukidnon.
20: 16 na grade 5 student na hilo matapos kumain ng bunga ng tuba-tuba sa Cadiz City, Negros Occidental.
19: Suspensyon ng klase mula kinder hanggang grade 12 sa Iligan City, pinalawig dahil sa sobrang init ng panahon.
20: Lahat ng mga senador ng 19th Congress nakatanggap daw ng leadership fund sa ilalim ng 2025 national budget ayon kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan.
19: Solusyon sa pagbaha, depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Sitwasyon naman ng basura sa Parañaque City, tinawag na kritikal ni Pangulong Bongbong Marcos.
21: Yeah, it certainly is. Masakit critical view, it has to be.
20: Prosecution at depensa, naging mainit ang sagutan sa impeachment hearing kahapon. Facebook post ng prosecution lawyer na si Attorney Armando Ligutan tungkol sa misleading question, sinita ng lead defense counsel Attorney Sheila Sison.
22: There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
23: They are allowed.
24: Counsel, please.
19: Fraud audit, posibleng ikasak para imbestigahan ang paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng OVP.
25: Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit.
20: Sa ating sports balita, Pinay Tennis Ace Alex Ayala, todo ensayo na para sa kanyang second round ng Cincinnati Open.
19: At sa showbiz, Nation's girl group na Beanie, all set na sa kanilang historic performance sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Ito ang RMN, Power of Hyper Local. Detalye natin mga balita sa ating mga balitang hyper local. 24 ang sugatan matapos na maaksidente ang isang truck sa plantasyon ng pinya sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
26: Naisugod pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang dalawang babae habang sugatan. Ang 14 na iba pa matapos maaksidente ang sinasakyang truck, particular sa Pro 4 Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang mga biktima, ay kinilalang isang 44 na taong gulang na babae na residente ng naturang barangay at ang isang 47 taong gulang na babae na residente ng Dabong-Dabong, barangay Mailag sa naturang lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, sakay ng isang truck ang lagpas sa 20 trabahador ng plantasyon ng pinya nang pagdating sa area. Partikular sa paangat na bahagi ng rough road, hindi nagawang makaangat ang truck, dahilan na rin sa posibleng overloaded ito, rason ng pagsimplang at pagtilapo ng mga sakay. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng dalawang babae at agad isinugod sa ospital, bagamat binawian rin ang buhay. Nagpapagaling naman sa ngayon sa iba't ibang ospital sa Valencia City ang 14 na iba pa, habang nasa punerarya na ang bangkay ng dalawang namatay. Nasa kustodiya naman ngayon ng Valencia City Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide and multiple physical injuries. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radjuman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
20: Meron naman pong 15 grade 5 student ang nahilo matapos kumain ng bunga ng tuba-tuba dyan sa Cadiz City, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito, Radjuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
0: Dinala sa emergency clinic ng Barangay Tiglawigan sa Cadiz City ang 16 na grade 5 pupils matapos kumain ng bunga ng tuba-tuba. Ayon kay Barangay Tiglawigan, punong barangay Lorita Escala, pauwi na ang mga estudyante nang kumuha ng bunga ng tuba-tuba na matatagpuan sa labas ng eskwelahan ang isa sa kanila, at ito ang ipinasapasa sa kanyang mga classmate na tumanggap din at kumain. Kasunod nito, dito na nagsuka ang mga estudyante at nakaramdam ng pagkahilo. Agad din na dinala ang mga ito sa emergency clinic. Sa ngayon, may 4 sa mga ito ang nakadextrose, pero ang iba ang nasa estable na nakalagayan at patuloy na inoobserbahan. Nagpaabot naman ang papasalamat si Punong Barangay Escala kay Cadiz City Mayor Bading Escalante na nagbigay ng tulong para sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga clinical laboratories. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radman Albert Hiner, Tatakarmen. RMN
3: Weather Report. Sa lagay ng ating panahon, habagat pa rin ang iiral sa Luzon ngayong araw na magdadala ng panakanakang pag-ulan sa Zambales at Bataan. Ayon sa DOST Pagasa, asahan pa rin ang kalat-kalat na mga ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, lalabing bahagi ng Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at buong Mindanao, asahan ang maliwalas na panahon, pero pinag-iingat pa rin sa banta ng mga localized thunderstorms. Samantala, kanselado pa rin ang pasok sa lahat ng o ang ilang mga lugar sa Luzon dahil sa masamang panahong dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Valenzuela, Marikina at Malabon City sa Metro Manila. Gayun din sa Maykawayan, Malolos at Hagonoy sa Bulacan. Sa Cavite naman, walang pasok sa Tanza, Noveleta, Kawit at Cavite City. Suspendido rin ang klase sa Santa Cruz at Mamburao sa Occidental Mindoro. Nagpatupad naman ng localized suspension o nakadepende sa lokal na pamahalaan ang class suspension sa Pangasinan, Benguet, Pampanga at Bataan.
20: Siyam na minuto na ho nakalipas, alas 7 na umaga, iginit naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang one size fits all na solusyon sa pagbahang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, pagbabatayan dapat ang sitwasyon ng bawat lugar para masolusyonan ang pagbaha. Tulad na lamang anya sa Cordillera Administrative Region na mabundok, kaya iba yung diskarte ng paglutas sa baha roon kumpara dito sa Metro Manila na maraming mabababang lugar.
5: Iba-iba ang sagot, hindi na mapanipanigo na ang problema. Iba-iba yung sagot, nakita ng panilirin sa kag. Yun talaga yung tingin doon, mahirang talaga ang tingin doon para gawaan ng solusyon para mga katulong. But we will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
20: Samantala, kung inilarawan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ating sitwasyon na garbage crisis, may iba namang naging tawag dito ang Pangulo.
5: Yeah, it certainly is. That's a critical view, it has to be. So yes, I'm not calling it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
20: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Tinatarget naman ng pamahalaan na magtayo ng waste-to-energy plant para gawing kuryente ang basura na may tuturing ng krisis ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil punong-punong na ang mga landfill, maghahanap ng lokasyon para matayuan ng mga planta para dito.
1: Ang tanging solusyon na yung mga landfill punong na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadama. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU, anong sistema dyan ng LGU ang bahala sa pagkolekta at sa pagdala sa ngayon sa landfill. Sa ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So tinitingnan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling na dadalhin yung basura kung saan man yung magiging waste to energy plant.
3: Inaasahan naman ni Marcos na mapapakinabangan ng proyektong ito sa loob ng isa hanggang isa't kalahating taon. Samantala, para naman masolusyonan ang mga basurang itinatapon kung saan-saan, itinaas pa ang multa sa mga mauhuling magtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Mula 500 piso, itinaas ito sa 5,000 piso, maliban na lamang sa bayan ng Pateros na nagtakda ng 2,500 pesos.
20: Samantala, kung piniperwisyo ng pagbaha at pagguho ng lupa ang maraming lugar sa Luzon, mainit na panahon naman ang nararanasan ng mga taga Mindanao. Ito po ay matapos suspindihin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado ngayong araw dyan sa Bislig City sa Surigao del Sur, bunsod ng matinding init na aasahan sa lugar. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, maglalaro sa 43 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa lugar. Habang dyan po sa Cagayan de Oro City, suspindido ang klase sa mga pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school hanggang bukas August 14 dahil din po sa napakainit na panahon.
3: At sa kaugnay na balita, suspension ng klase mula kinder hanggang grade 12 sa Iligan City, pinalawig dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kasama natin sa Balita Radyo Man Jade Ubarco ng RMN Iligan.
2: Suspendido pa rin ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa lungsod ng Iligan mula kinder hanggang grade 12 ngayong araw. Ito ay dahil sa patuloy na mataas na heat index upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga estudyante at mga guro. Sa abiso mula sa Office of the Schools Division Superintendent sa pamamagitan ni Dr. Jonathan de la Peña,

0: Radyoman Jeno Marco Tatak Armen.
1: Samantala, sa yung pumpasok naman sa mga pampublikong paaralan sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, suspendido dahil di sa matinding init na nararanasan po ngayon si Radyoman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
2: Suspendido ngayon ang pasok sa mga pampublikong paralan sa Kabadbaran City dahil sa matinding init ng panahon sa ilang bahagi ng Caraga Region kung saan umaabot sa 40 degrees Celsius heat index pataas ang init na nararanasan. Sa mensahe ni Kabadbaran City Mayor Judith Chin Amantic, hinihikayat ang lahat ng pribadong paralan sa lungsod na ikonsidera ang pagsuspindi ng kanilang face-to-face classes para sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral, habang patuloy rin binabantayan ng Kabadbaran City LGU ang sitwasyon at agarang maglalabas ng abisto kapag ligtas nang ipagpatuloy ang klase. Kasama mo sa DXBC, Armen Butuan, at mga Prince de las Marias, Tatak Armen.
3: 7:15 ang oras ngayon. Nabigyan umano ang lahat ng mga senador ng 19th Congress ng tig 500 milyong piso na tinatawag na Leadership Fund na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagharap sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla. Ang Leadership Fund ay bahagi ng pondo ng DPWH para pondohan ang mga pet project ng mga senador para maisingit sa National Expenditure Program. Naglalaro sa 500 million pesos hanggang 1 bilyong piso ang natanggap ng mga senador. Depende kung may chairmanship silang hawak sa mga malalaking komite tulad ng Public Works na pinamumunuan noon ni Revilla. Sa salaysay pa ni Bunuan, nakadepende raw ang alokasyon sa bawat senador kaya dating Senate President Migs Zubiri. Mariin naman itong itinanggi ni Zubiri.
4: I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always.
3: Humalag din ang iba pang mga senador sa pahayag ni Bunuan.
5: We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we are doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. I object to that. That is not fair because it is our job.
6: It pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik.
3: Yan po ang mga tinig ni na Senador Migs Zubiri, Pia Cayetano at Joel Villanueva.
1: 17 minuto nakalipas sa alas 7 ng umaga, Senador Bongo at Senador Robin Padilla pinalilinaw kay Secretary o dating Secretary Manny Burawa ng DPWH. Yun nga pong alegasyon ng pagkakaroon ng malaking pondo at listahan ng mga proyekto. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Conde Bataka.
7: Umapela si Senator Christopher Bongo at Senator Robin Hood Padilla na linawin kung ano ang listahan ng mga proyekto na sinasabing isinumite nila sa DPWH. Ito'y kaugnay sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagsumite ng listahan ng mga infrastructure projects ang mga nabanggit na mambabatas kung saan may 500 million pesos na alokasyon sa bawat senador. Ayon kay Go, linawin kung anong listahan ang tinutukoy dahil sigurado siyang wala siyang ipinasang listahan na mga proyekto kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na mula sa kanyang opisina. Depensa ng senador, natural lang na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ng legislatura at ehekutibo, partikular sa pagbabantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto, lalo't madalas din niyang kinakalampag ang mga departamento kapag may mga hinaing, hiling o report sa mga proyekto mula sa mga malalayong lugar. Nanawagan naman si Padilla na kumpletuhin ang report dahil nabanggit ang kanilang pangalan, subalit hindi nilinaw na ito ay for late release. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
3: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment trial. Maaring magkasaang Commission on Audit ng tinatawag na fraud audit para imbestigahan ang paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Binanggit ito ni COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office, State Auditor Celine Del Campo, matapos na matanong ni Senator Judge

0: Makino kung maaari bang maghudyat ng fraud audit ang mga nakitang kahinahinalang pangalan na tumanggap ng confidential funds. Ayon kay Del Campo, limitado lamang kasi ang investigasyon nila kung sumunod ang ahensya sa documentary at liquidation requirements hinggil sa auditing ng confidential fund. Pero sa pagdulog naman ng Campo ni Aquino, ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza, maaaring maghudyat ng investigasyon ang paglitaw ng mga kahinahinalang pangalan sa acknowledgement receipt. Sinangayunan din ni Del Campo, ngunit inilahad ang mga panganib sa pag-turnover ng mga dokumento para sa isang investigasyon.
1: This is the first time, and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
2: Ulitin ko ha, so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
1: Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson.
2: Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
1: Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
2: Okay.
0: Samantala, nanindigan naman ng state auditor na kailangan ng official receipt para sa mga bibilhing pagkain at supply, kaya nasita nila ang paggamit lamang ng acknowledgement receipt para ito ay i-liquidate.
1: Po, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
3: So sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hanapin mo?
1: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
3: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd?
1: Opo.
0: Si COA Ikfao State Auditor Sailin Del Campo.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Sa kaugnay pa rin pong balita, oras muna natin ay alas 7.21 na po na umaga, inisyuhan pong muli ng Sabina yung ilang testigo ng prosekusyon para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte next week, sa susunod pong linggo. Ito ay matapos ngang tumagal ng dalawang araw ang pagharap ni COA Ikfao State Auditor Sailin Del Campo sa witness stand. Dahil dyan ay pinatatawag pong muli si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department. Ganyan po yung mga dating Special Disbursement Officers na sina Gina Acosta para sa Office of the Vice President at Edward Fajarda para naman sa Department of Education. Pinaiisyuhan din ng prosecution ng Sabina si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para sa paglilitis sa susunod na linggo. Samantala, mananatili na po na umaga ang oras ng impeachment trial matapos itakda ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapatuloy ng paglilitis alas 10 ng umaga sa August 17.
0: Abangan sa aming pagbabalik, Facebook post ni Prosecution Lawyer Attorney Amando Ligutan patungkol sa misleading questions sinita ng Lead Defense Counsel.
5: Magandang po ninyo, dahil daw sa away sa lupa, merong lolo na nasugatan matapos pagtatagain dyan sa Solsona, Ilocos Norte.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
6: RMN Network News.
7: Dagga Pilipinas sa ito po
0: sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito na mulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
10: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
9: kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
6: RMN Network News.
0: Itali natin mga balita ngayong 7:24 ng umaga. Sundalo patay, dalawang kasamahan nito ang sugatan sa pamamaril sa Indanan, Sulu. Kasama natin live mula RMN Zamboanga, si Radyoman Mirasol Montesa.
6: RMN Live Report.
11: Nasawi ang isang sundalo habang sugatan naman ang dalawang kasamahan nito matapos na pagbabarilin ng di patukoy ng mga salarin sa sitio Kasambuhan, Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Kinilala ang sundalong nasawi na si Corporal Aldrin Wanson, 34 anyos, at ang mga sugatan naman ay sina Corporal Philip Wiga, 31 anyos, at Corporal Benji Jacinto, 33 anyos, na pawang mga nakadestino sa 41st Infantry Battalion ng 11th Infantry Division. Batay sa ulat, naganap ang insidente pasado alas 8 umaga kahapon habang pabalik na sana ang mga biktimang sundalo sa kanilang kampo sakay ng motorsiklo na nooy katatapos lamang umanong sumailalim sa physical fitness training sa Division Headquarters. Dinuntutan umano ang mga biktima ng di pa mga nakikilalang salarin na sakay rin sa isang motorsiklo at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ng insidente ay bigla na lamang silang pinagbabaril. Nagtamo ng bala o nagtama ng bala sa likurang bahagi ng ulo ang nasawing sundalo habang patuloy naman na nilalapatan ng lunas ang dalawang kasamahan nitong sugatan. Na-recover na mga rumispondeng kapulisan ang mga baso ng bala ng pinaniniwalaang mula sa kalibre 45 na pistola. Sa inilabas na pahayag ng 11th Infantry Division, mariing kinondena ang naganap na insidente at piniyak na makipagtulungan sa gagawing investigasyon upang mahuli ang mga responsable sa krimen at hiniling din sa publiko na manatiling kalmado, iwasan ang mga espekulasyon at hayaan na gumulong ang investigasyon. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
0: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Montesa.
5: Samantala, PWD patay naman matapos pagsasaksakin ng anak ng konsehal sa Pinamungalan, Cebu. Makibalita tayo mula kay Radyoman Jane Gallardo ng RMN Cebu.
12: Umabot sa halos 40 saksak sa katawan ang tinamo ng isang lalaking PWD o person with disability matapos umano itong walang awang pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na sinasabing anak ng isang konsehal sa Barangay Tutay, Bayan ng Pinamungahan sa Cebu. Kinilala ang biktima na si alias Joey, 38 anyos, habang ang suspect kinilalang si alias Jundel, 39 anyos, na parehong residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naabutan ng mga otoridad ang biktima na nakahandusay at wala ng buhay. Ayon kay Police Captain Michael John Banyes, personal na alitan ang motibo sa krimen at galing din umano sa inuman ang suspect. Nabatid na papunta sana ang suspect sa isang tindahan upang bumili ng sigarilyo nang makasalubong niya ang biktima at agad itong sinaksak hanggang sa mapatay. Sa panayam ng RMN Cebu, inamin ng suspect na matagal na siyang galit sa biktima dahil 4 beses umano siyang pinagbantaan nito at napagkamalan bilang asset. Nasa kustodiya na ng Pinamungahan Municipal Police Station ng suspect at nahaharap sa kasong murder. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Jane Gallardo, Tatak RMN.
0: Dahil naman sa away sa lupa, isang lolo ang sugatan matapos pagtatagain sa Solsona, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
13: Pinagtataga ang 69 years old na lolo sa Barangay San Juan, Solsona, Ilocos Norte kamakailan. Ayon kay Police Captain Randy Damo ng PNP Solsona, ay di umano'y away sa lupa ang naging punot dulo ng pananaga. Sa report ng PNP ay 6 na sugat ang ginamot ng mga taga RHU Solsona, 3 sa ulo at 3 sa likod. Nahuli naman ang suspek at nakuha ng mga otoridad ang isang itak na siyang ginamit sa krimen. Salaysay niya sa PNP na di umano'y muntikan na siyang sagasaan ng biktima gamit ang motor, kaya't pinagtataganan niya ito. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang lolong pinagtataga. Nagpaalala naman ang PNP na habaan sana ang pasensya kung may mga ganitong klaseng pagtatalo. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo,
14: RMN Networks Special Coverage.
5: Nagmistulan ng referee si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero matapos magkasagutan po, nagkainitan si Attorney Lorna Capunan at Christine Ferrer sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa paggulong ng cross-examination ng depensa kay Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Sailin Del Campo. Sinita ni Capunan si Ferrer dahil sa pamamaraan ng pagtatanong nito sa testigo, pinuputol yung kanyang sagot. Iginiit po ni Attorney Capunan na bawal ang misleading question sa cross-examination at bumuelta naman si Attorney Ferrer na pinahihintulutan naman ito. Bagay na nagpatindi pa ng tensyon sa dalawa. Dito na po pumagitna si Escudero at inawat ang dalawang kampo.
15: Not all questions can be answered by yes or no.
16: I am on cross, Your Honor, please.
3: I'm counsel.
15: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
16: They are allowed.
3: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
15: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
16: Your
15: have
16: Honor,
15: done
16: please.
3: Again,
15: the generational counsels. Divide. Yeah. I promise to henceforth behave.
16: Your Honor, can I please respond quickly lang? No? I have you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
3: you
16: my
3: You can end
16: idols.
3: There, counsel.
15: Let's end here.
3: You can end there.
15: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
5: Yun yung pinaka-cute na parte ng hiyang kahapon eh. Matapos po yung lunch break ay humiling naman si Attorney Ferrer sa korte na kung maaari ay huwag hayaan yung mga ganong side comment katulad halimbawa ng mga binitawan ni Attorney Capunan.
1: Yung mga ganun ho, Your Honor, wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po.
3: Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
15: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
5: Nanindigan po ang depensa na walang mali na paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon naman po kay Defense Counsel, Attorney Michael Poa, ay ibibigay nila yung karagdagang detalye sa tamang panahon at kasama rito yung paggamit ng confidential fund sa isang Christmas party at tree planting event.
0: Nanindigan si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na walang malisya at masamang intensyon ang kanyang Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa 15th impeachment trial o 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinuna ito ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison at sinabing ito raw ay nakababahala.
17: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case.
0: Pero ayon kay Ligutan, wala siyang nilabag sa rules of court kaya wala siyang planong alisin ang kanyang post. Katwiran nito, ang ishinare niya ay kung ano ang sinasabi ng batas at hindi raw pagpapatama sa kung kanino man.
18: That is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of court. Walang bad faith, walang malice. That was just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry.
0: kanyang Facebook post, ipinaalala po ni Ligutan sa mga abogado at mga law student na hindi pinapayagan ng misleading questions kahit sa cross-examination na posible anyang magdulot ng maling impresyon.
5: Sa kaugnay na balita, si Attorney Ligutan ipinagtanggol ng kapwa niya prosecutor laban sa pagsitangan ng depensa sa kanyang Facebook post. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Grace Mariano.
19: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Attorney Amando Ligutan makaraang sitahin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season ang Facebook post nito na hindi pinapayagan ang misleading questions kahit sa cross-examination. Ayon kay Ridon, ramdam niya ang pag-iyak, pighati at hinagpis ng depensa sa reklamo nila. Pero giit ni Ridon, inilahad lang ni Ligutan sa kanyang social media post ang principle of law kaugnay sa misleading questions at hindi ito saklaw ng subject judicial rules. Diin ni Ridon, walang pinangalanan si Ligutan, wala rin itong binanggit hinggil sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito'y umaasa si Ridon na isasantabi ng impeachment court sa pagpapasya ang pag-iyak ng depensa. Tiniyak naman ni Ridon na kanilang irerespeto anuman ang hakbang o magiging desisyon ng impeachment court hinggil sa bagay na ito.
20: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ba? But it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. But again, we will respect the determination and decision of the Senate Impeachment Court.
19: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Vice President Sara Duterte wala pang napipiling tagapagsalita para sa kanyang defense team. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
21: Inihayag ni Attorney Michael Poa na sa ngayon ay wala pa rin napipili o nakakausap na spokesperson kapalit niya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nabatid na iminungkahe ni Presiding Officer Cheese Escudero na maglagay na isang spokesperson ng defense team na hindi parte ng counsel. Ayon kay Poa, nakausap na niya si VP Sara patungkol dito kung saan sinabi nito na mas gusto niyang manatili bilang counsel na nasabing abogado.
22: Sa spokesperson na suggestion ng ating presiding officer around 2 weeks ago, I already spoke to our client, the Vice President, about it. And I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So, if ever man, talagang, we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Although, I have to be honest with you, sa ngayon, wala pa kaming nakukuha or na kinakausap man lang. Wala pa po talaga, no?
21: Dagdag pa ni Poa, mahirap talaga ang pagiging counsel kasabay pa ng pagiging spokesperson. Lalo na sa mga interview sa media kung saan may pagkakataon umano na may gusto siyang iulat ngunit hindi niya magawa dahil sa nakatali sila sa rules of impeachment. Kaugnay nito, habang wala pang napipisil na spokesperson ng defense team, ay mananatili pa rin si Poa bilang tagapagsalita nito. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo.
5: Alas 7:38 na po, 7:38 in the morning. Sa ibang balita, hinamon po ng economic think tank na Ibon Foundation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing transparent at accessible sa publiko ang buong proseso sa national budget. Kasunod po yan ang pag-arangkada ng pagtalakay ng Kamara para sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget sa 2027 sa Lunes. Sa interview ng DZXL Armen Manila kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, nababahala daw siya na baka maging pugad na naman ang korupsyon ang kaba ng bayan dahil sa nakalaang 1.4 billion pesos sa infrastructure project sa susunod na taon. Para po kay Africa, hindi pa rin naman napapanagot ang mga idinidiin kongresista at senador sa maanumalyang flood control project, kaya maaring mauwi lamang na naman sa bulsa ng iilan ang pondo.
23: It doesn't give confidence
2: ng tama yung budget. On the contrary, medyo pinapakita, slap on the wrist lang talaga yung ano, token lang pala ang habulin for the blood control corruption. At itong current na 7.2 trillion budget na napakaraming pork barrel funds ay makakalusot uli yung mga corrupt practices.
5: Pino na rin ang kawalan ng pondo para sa mga anti-corruption agencies katulad ng Office of the Ombudsman na magpapatuloy sa investigasyon sa flood control scandal.
2: Wala tayong nakita anywhere sa budget, whether sa budget ombudsman, ang premier anti-corruption agency,
5: yeah,
2: or even sa DOJ or NBI, or even sa BAR na nagpapakita na binigyan ng rekurso para may sapat na staff para buuin ng case build-up at i-pursue yung mga kaso laban dun sa mga sangkot.
5: Samantala, naniniwala po si Africa na hindi nagkataon ang pagmamadali ng Kongresong maipasa ang 2027 National Budget dahil nalalapit na ang 2028 presidential elections.
2: 27 is the, basically, the election year, mm-hmm, and this is the election budget. So ang daming pressures dyan na dahil na harapin yung ano, para saan ba yung budget? Para mm-hmm sa mamamayan? Mm-hmm. Para sa ekonomiya? Ang laki ng compulsion ngayon na ang laman ng budget ay yung maka-ensure ng political survival ng administrasyon. So budget is B right now, yung huling baraha ng administrasyon.
5: Yung po si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.
0: Kansilado ang mga nakaschedule na laban sa Session 2 ng 2026 Cincinnati Open dahil sa masamang panahon. Tatlong laban sanang nakatakda ngayong umaga, subalit iniurong ito sa hapon at ikinukonsidera din ng mga organizer na gawing indoor ang mga laro kung hindi raw pububuti ang panahon. Samantala, todo ensayo na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa second round ng WTA 1000 Hard Court Tournament sa Mason, Ohio. Nakapasok si Ayala sa first round by bilang 17th seed kasunod ng pagsabak nito sa Canadian Open. Lalaban naman sina Magda Linet ng Poland at Elena Gabriela Ross ng Amerika sa first round ngayong araw. Sino mang manalo kina Linet at Ross ay haharap kay Ayala na sigurado na sa third round. Ito ang unang pagkakataong sasabak si Ayala sa Cincinnati Open matapos na umatras noong isang taon dahil sa injury.
5: Ang Nations Girl Group The Bini all set na sa kanilang historic performance sa Japan. Entertainment news natin mula kay Myra Jane Nasayaw.
7: All set na ang Nations Girl Group na Bini para sa kanilang historic performance sa Summer Sonic 2026 sa Japan ngayong August 14 at 16. Sa kanilang social media page, ibinahagi ng girls ang isang larawan ng kanilang pag-alis sa bansa para sa much-anticipated participation sa Naturang Music Fest na gaganapin sa Osaka at Tokyo. Bilang regalo naman sa minamahal nilang Blooms, magkakasa ang Bini ng libreng Summer Sonic Countdown Listening Party. Mamaya yan ng 4 p.m. sa video broadcast app na Weverse. Makakasama ni na Aya, Mika, Sheena, Maloy, Stacy, Joanna, Colette at Gwen sa Summer Sonic ang P-pop boy group na SB19 maging ang iba pang international artist. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes, ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
5: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, marhay na aga mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
5: 743.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. This RMN Network News.
25: Gikan sa

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang dalagihan sa kidney.
2: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Insistingan ko, matatian ko gabi ang epekto. Hindi na mapuntay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagkasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Pangalang alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pakugal di si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kung may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang paras ataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
8: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
10: Mga Garadyo Man, la 7:45, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
11: Good morning, Boss Idol.
12: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Beth. Good morning, Ilo. Good
10: ang bagong. Kamusta ang imong aga, cute na guy?
12: Okay man.
10: Nagdamgo ka kagabi?
12: Wala, kung damgo sa gabi.
10: Pero kung ka isa, no?
12: Damgo ko lang, ako munit.
10: Imo?
12: Oo. Nang lison.
10: Lison, imo na bunit?
12: Oo.
10: Daw ano ka, dako mga pila ka kilo?
12: Ah, 1 kilo.
10: Din ka na munit?
12: Ha?
10: Din ka na munit?
12: Port area?
10: Ah, sa port area. Di maupon ka to? May bunit ka to? Mamunit kita sa Biyernes kasi sa Sabado.
12: Mm.
10: May bunit ka to?
12: Wala, abusay doon. Tanon ako.
10: Ano?
12: Vlog to tiyan. Tiyan na vlog.
10: Ate, dito lang tayo mablog.
12: Oo.
10: Okay. Hambala sila. Naton na mamunit kita sa Sabado kasi sa Domingo. Grao sa may muli dili.
12: Mm.
10: Ang imo nila, pa-register sila.
12: Oo, register sila.
10: Hambala sila.
12: Yes, tayo mag-comote guys yung munit.
10: Okay.
12: Munit ng comote guys sa Pizza Kenze.
10: Okay.
12: Bala ng comote guys ang 200 lang para ang restock.
10: Mayan! Mayan! Ano pa natalik pa mga kulko sa iya? So, bala niya ka may registration fee.
11: Very good.
10: Balon sila, dala sila 200 para magpa-register. Okay. Para nga mamunit kita, pizza 15 kag pizza 16. Dasig na lang cute na gayo.
12: Oo.
10: May intraman ko. Mga ano ay han ang akon mabunit nga isda, mga ano abi?
12: Tilapia. Ang Pasayan.
10: Ano? Way na nagakabunit ang Pasayan niya. Ano pa?
12: Ang Limangong.
10: Limangong?
12: Oo.
10: Purong imo ya, ano tong imo lison?
12: Lison.
10: Grabe man ba. Ano pa?
12: Lison, Burya.
10: Ah?
12: Isa. Pisogo.
10: Pisogo? Bagis may bagis?
12: Hindi pwede.
10: Hindi pwede magis?
12: Uyo magmagis?
11: Hindi ko hindi ko na. Ikaw lang na.
10: Hindi ka uyon. Pero kakaon ka na bagis, wai pa?
12: Hindi kaon ka, halo.
10: Halo?
12: Hmm.
10: Ano pagid ang nakaon mo?
12: Wala muna na. Halo na.
10: Sige. So, ito pala pati natin, cute na guy, anong kape mo?
12: Nice kape!
10: Nga, ganyan ka nans?
12: Nami, amot na ito, para ito pa.
10: Sa mga suki natin, sa mga tapala matita, amo ini nga kape. Nga, nakaduwa mo, imnon kay naka!
12: Tibag.
10: Sa mga suki natin, mabiyan mag-nanskon coffee na anong kape ko?
12: Nice kape.
10: Anong kape ni Rajuman Mags?
12: Nice kape.
10: Anong kape ni BBM?
12: Nice kape.
10: Anong kape ni Inay Sara?
12: Nice kape.
10: Mga Rajuman, sa mga tapala matita natin, inom na kita sa nanskon coffee. Anong bala news mo?
12: Sasa.
10: Ang soft touch Wonder Oil, mga karadyo man, may ari inisang aloe vera, may virgin coconut oil, may lemon, may eucalyptus, kay sumuman rosemary. Sa mga suki naton, tandaan niyo, bago pa lang!
12: Ubusan na!
10: Sa mga suki naton, kadto na sa butika, bakal na ikaw, sang softest Wonder Oil, cute na guy. Sino ang aton tamyawon sumumaga?
12: Ay, good morning, Tata Star.
11: Malam mo, ano sumong?
10: Ano sumong?
11: Birthday ni Tamaritsu.
12: Uy, birthday ni Tamaritsu!
10: Okay.
12: Happy birthday ni Tamaritsu!
10: Okay. Kanta yabi si Mamaritso. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ginamos
12: na munggo.
10: Sayo.
12: Sayo pulutan. Sana busog na kami.
10: Kung ka pa mati, subong si... anong tawag mo kay Tita Maritso? Kung ang guru, Mari lang?
12: Maria.
10: Maria. Abala sabi, Mare.
12: Maria.
10: Anong message mo kay Mamaritso?
12: Sana ito, ano mo ko, bingo plot?
10: Okay, ano pagkid?
11: Walang pupas.
12: Salad.
10: Okay.
12: Ice cream.
11: Okay, ice cream.
12: Puro tayo. Muna.
11: Grabe, puro tamis.
10: Hindi kaya sa mga...
12: Manok.
10: Manok, hindi ka na? Hindi
12: manok.
10: Ka na? Ano pa?
12: So, baba boy.
10: Okay, puro tanan hill.
11: Grabe, grabe.
12: Muna na.
10: But manok lang ka, baba boy?
12: Sinigang isda.
10: Sinigang isda.
11: May, okay. May.
10: Tiha ba lang muliwat si Mama Ritso eh? Naton, ano, tawag mo kay Mama Ritso? Oh?
12: Pare.
10: Mari. Oh, sige, luwat. Misis mo kay Mama Ritso.
12: Mari.
10: Okay.
11: Ano?
10: Ano misis
12: mo? Ano yung lutuan mo?
10: Hindi, magluwas na lutuan.
11: Sa
10: misis mo.
11: Message mo.
10: Para
11: ano
10: sa,
11: siya?
10: Ano siya?
11: My birthday yan.
12: Birthday yan.
10: Oh, ano misis mo kay Mama Ritso?
12: Lako ba lang?
10: Hindi, ano ba lang?
12: It's 10 minutes.
11: Ano?
12: Wish ka namin. Wish ka lang.
11: Wish mo, anong wish mo sa
10: wish mo kay Mama Ritso?
12: Wish ka lang na sikikapon, gapapon.
11: Ay, very good! Sexy ka pa pag-iapon, very good.
10: Laban ka labot gito kay Mama Ritso, ya. Sigurado gito ya, labot gito ya kay Mama Ritso. Si Toto Hector, dan ka pamati. Si Toto Hector, pwede mo naman na guro mapari kay
12: ti. Pare.
10: Mari mo ng guro. Wala balik. Pare, Toto!
12: Pare, Toto!
10: Ayaw mo. Oh, sino pa?
12: Ito, good morning, Tutogob.
10: Okay. Tutobon,
12: good morning.
10: Okay.
12: Himpa, Dr. Pio.
10: Si Dr. Padon, mayong aga.
12: Dr. Padon,
10: parinig Pinyasales. Pinyasales,
12: good morning.
10: Okay.
12: Pipada, Majik Brias, good morning, tanan.
10: Sige, salamat yun na kaya, mga karadyuman, sige yun na kaya.
13: Tapak, RMN.
10: Hinatulok, takabala, nagambal ka kay Mama Ritso, nga Mare?
12: Mare.
10: Oo. Mare, sasalin ka muna yung Mama Ritso, nagkumarihan.
11: Kumarihay? Eh?
10: Okay man, sa ano? Bunyag? Sa...
11: Sa
10: ano?
11: Sa ano?
10: Mayo pa si cute na gay kay kumarihan sila ni Mama Ritso. Mga Rajuman, ari ng aton sila nga mga balita.
13: RMN News, Diretso Headlines.
10: Iloilo City Government may naganda nga masubra 2,000 housing units para sa mga beneficiaryo sang 4 housing program sang sudan.
11: Sa showbiz, Sunkist Lola nagpagwas ang bagong ang kantang nga Eddie Magalit Ka.
10: Sa hinampang football superstar Cristiano Ronaldo ginkasal na sa iyang long-time partner nga si Georgina Rodriguez. Hindi man pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
11: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
10: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado ang isa ka soft gel. Isa muna inagadlaw 11 pesos lang sa pagtuon nga pagkita nga mataas nga vitamin D3 nga level sa atong adugo tiyoy kag tiyay indi ka madali-dali sa balatian kag kun magbalatian ka man madasig ka makarecover gani sa mga suki naton mag life extension vitamin D3 na aprobado sang FDA sa Pilipinas ilabi na sa Amerika. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
11: Rajuman Magi Erasuelo Malariado.
10: Sa detalye
13: Tapak RMN.
10: Mga karadyuman, mangin available na ang 2,000 ka safe, decente, kagkasarangan nga housing units nga sa malapit nga tiun. Inihanamtang sa 4 ka housing projects ang Iloilo City Government sa idalong sang Pasilong, pabahay sa pamilyang Ilonggo Housing Program nga ginapatuman sa unang atuig ni Mayor Rice Atrenas bilang alkalde. Sa iring of mga flagship initiative sa idalong sang Rising Livability Pillar sang Rise to Action Governance Framework sang sudad, naghahatag
14: ta gini sandugang oportunidad para sa mga Ilonggo nga magkabaton sang kagalingon nga puluyan. Lakip sa mga proyekto ang Iloilo Residences Public Rental Housing Project sa Barangay Sambag Haro nga amo ang una nga public rental housing project sa Western Visayas. Mayari ini sang 362 ka housing units para sa mga low income ka mga pamilya nga nagasugod pa lang. Target nga matapos ini sa 2027. Mayara man sang Uswag 4PS Condominium Complex sa Barangay San Isidro Haro nga amo ang una nga public-private partnership o kon PPP housing project sa pungsod nga ginaprubahan sa Idalom sang National Pambansang Pabahay para sa Pilipino o kon 4PS program sa pagpakig-partner sa Eon Realty Corporation. Magahatag ini sang 1,677 ka housing units sa mga Ilonggo. Padayon man ang pagplano para matukod na ang Westville Residences, isa ka 3-story apartment style condominium nga may 86 ka units kag ang Rise Bachano Village nga mangin relocation site para sa 133 ka informal settler families nga nagaistar sa danger zone kag coastal areas.
15: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the HICO Alternative and Health Food Center. Magatukod ang Iloilo City Government sa community market sa apat ka relocation sites sang syudad. Iniagod magserbe nga livelihood project sang Homeowners Association. Matagan sini sang mas madali nga access sa mga kinanglanon sa adlaw-adlaw nga kabuhi kang isang community markets o kung talipa pa ang mga residente. Sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas, nagpain sa kabugusan nga 1.6 million pesos ang city government sa pakig-partner sa PAGCOR para sa construction sa community market stalls sa apat ka housing sites. Magaserbe man ini nga livelihood project sang Homeowners Association. May 400,000 pesos na allocation ang tas sa kauwa sa San Isidro sa Harold Relocation Site, Iloilo River Plains Subdivision, Uswag Sambag Haro kag Uswag Lanit Ismania. Nagapati ang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas nga importante nga ang mga relocation sites mangin livable kag kompleto nga komunidad, hindi lang may mga balay kundi may access man sa eskolahan, merkado, maayong road network, kag communal facilities, pareho sang covered gyms kag iban pang basic amenities.
14: Na 7:57 antaw na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Ang balita ngayon na batian ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen kag manunggal. Mayo ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa produkto ini ni Dr. Rimil Oy Tioy sa mga suki naton. Likawanta ang panigarilyo, likawanta ang inom, likawanta ang pirmi nga pulaw. Ang pagkaon naton dapat healthy. Ano ina, likawantang tamis ang mga maparat kag oily nga pagkaon. Gani sa mga tamparamati naton mga karadyo man, diri na kita, inom na kita ha, sang Santon Plus Gold.
16: Tatak RMN.
14: Mga karadyo man, kung madayon, okay man. Kung hindi madayon ang eleksyon, okay man. Ini ang reaksyon ni Iloilo Governor Toto Defensor ang sa ginaplano nga pagpostpone sa barangay kay Sangguniang Kabataan election subong atuig. Sunog kay Governor Defensor kung siya pamangkuton, wala man siya sampirian bangod para sa iya hindi man ini makasablang sa iya trabaho bilang gobernador sa probinsya. Paisang gobernador, ginabili niya na lamang sa Kongreso ang pagdesisyon kung madayon o kung hindi madayon ang BSKE election. Magaradyo man ang gabahin sa pahayag ni Iloilo Governor Toto Defensor.
15: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Lunes. Dapat na mag-extend sa biyahe kung gabi ang mga public utility jeepney o kung PUJ sa probinsya sang Iloilo agud malikawan ang overloading kasubong sang natabo sang tinalikdan nga semana nga nagapamulak sang tao ang jeep nga nagabiyahe Iloilo City to Calinog vice versa. Suno kay Governor Toto Defensor nagakadapat nga magdugang sang unit ang naga-operate nga transport group bangod nakasaad ini sa ila franchise. Nagakadapat man suno sa kay Governor Defensor nga hindi maguntat sang biyahe sa temprano bangod makadulot ini sang dako nga huol sa mga pasahero.
17: Galing tayo sa susunod na dara, inangla na ito ng additional troops, di ba na? Ngayon, yung additional troops sa mga namay, kung na ka pwede yung last trip. Pwede dito ang additional troops na makabuli na sa mga namay transport sa
15: payag sang gobernador nga siya man mismo ang naka-experience na magkabit sa jeep sang last 5 pa lang ang takna sang hapon bangod wala na sang salakyan.
17: Dapat yun ang na ipili ang last trip na ito. So, nakakabit man ko siya okay ang last trip na sa is. Dapat makakabit ko siya na kay last trip na sa is. Yan dahil is, last trip na dyan sa mga pumili. Hindi ka magkabit. Ito na may karta sa kayo makasarapang taxi o magpatikin.
15: Ang gabayin sa ang pahayag ni Governor Toto Defensor samtang sa press conference kaupod sa gobernador gitpahayag ni May Abeha ang focal person sang LPTRP sa probinsya nga nagsugot na ang mga PUJ nga may ruta sa central part sa probinsya nga mag-extend sang ila biyahe.
9: Tatak RMN.
14: Impunto na sotso, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa mga suki natin mga karadyuman, mainom kita sang Evergreen.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
18: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Agaradyuman sa mga tabalamati natin, mag-Evergreen Herbal Capsule.
9: Tatak RMN.
14: Sa piyak na bahin, disidido nga magpasaka sang kaso ang senior high school student sa kapariho niya nga mga estudyante nga nagkastigo sa iya sa guwa sang bunutuan sa barangay Agdahon, Pasig City. Sunog kay Police Master Sergeant Roderick Larida sang Pasig City PNP nga natamo ang insidente sa nagligad nga Agosto 10 last 10 ang aga matapos sa ginlambatan sang duha ka lalaki nga nagaedad 18 kag 20 years old ang 18 years old man nga biktima kag ginkastigo. Paig ni Larida nga nagugat ang pagpangkastigo sa indi pag-insinihanay sa chat message bangon sa magkaparehong ngalan ang gintumol sa tagreklamo kag ngalan sang nagkastigo. Kaso nga slight physical injury ang natala nang ipasaka sa biktima bangon sa ukon batok sa duha ka maestudyante nga nagkastigo sa iyo.
15: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyo nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
14: Kanami sa mga ginalantaw na mo ni Rajuman maagi samtang naganyuscast. Isaw-saw mo ina mags kag inang ibutang mo sa bala sa kanoon, ilubong mo sa bala sa kanoon. Nako. Sa mga tabalamati natin mga karadyaman sa mga suki natin ay kamalipata magkanto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kung gusto mo nga mag-ayos sa ibubalatian nga ara dirang aton nga mga doktor libre ina ang serbisyo para sa inyo. Okay? Hindi ka mo magproblema kay wala ka mo bayad. Kung pabayron ka mo sa doktor, sa check-up, kanto ka di sa akon dalang